0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Like kape

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigas. May taglay ng maka, ilalasa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, sa

0: Kapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Anxiety!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyong
4: magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa iyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
7: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero. Taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
13: oh no.
12: Patalikod!
13: Patalikod!

0: Oro 6 FM 100.7 Iloilo, alas 9.45. Para sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, happy birthday, anay, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning and happy birthday, Mama. May you have many more birthdays in the years to come. Well, sa ato sa ring pagparagad, we'll be checking sa patrol si Matinanoy Katropa Romel Paklibaran, Katropang Jansen Crisostomo. Dumduman nyo to ang natabo sa Zaraga. Sa Balod, Liloan, Zaraga. Ni may minor di edad, 15-year-old na sa puan niya patay, gahigda sa puno sang kahoy. Ladies and gentlemen, na autopsy kag natapos, nagwa ng resulta sa autopsy. Kay gin pa subject sa autopsy. Kay why sang patimaan at the time, superficial sa gwa, nga may ara sang foul play. Except, nga may nakita niya daw lanog bukol sa iya siningatang kugo, bala. So, nagaduda ang pamilya para ma-certain, ginpa-autopsy nila. Ano ang resulta sang autopsy? I-check tabi sa simatineon si Katropa Romel Paklibar sa iya siningang follow-up report with Katropang Jansen Crisostomo. Kay it's as if may ara karon sa resulta sa autopsy nag-suggest nga wala na patay naturally ang bata. Buta malo siya rin, napatay nga, bawungot, nalipong, nasapuan lang. Nag-suggest niya na may foul play ang kamatayon niya, how? Ara karon sa linya, si Katropa Romel and Katropang Jansen sa follow-up report. Check tabi sa Sinimatineon, si Katropang Jansen kag Katropa Romel. Good morning, Anay Dara, sa Guardia, sa Guardhouse, sa Quarry Taxi sa Mandurriao. Thank you for listening. Tanan niya mga drivers na Guardia sa Quarry Taxi. Ha? Good morning. Kamusta ang inyo sining Wednesday morning? Bullseye. Welcome sa Palatuntunan Bullseye. Sa report, Katropang Jansen, Katropa Romel, please proceed.
1: Katropang Jusel, nasabat na ang pagduda sang ginikanan ni Nico, ang 15 anyos nga nasapuan patay diri sa Banwas sang Dumangas. Bisa nakita naton nga death certificate sang biktima, nakabutang diri, Katropang Jusel, nga may traumatic injury to the head ang biktima. So mo nang result sang autopsy sang medical legal officer Katropang Jusel sa bangkay sang biktima matapos nga nagpursigi ang pamilya nga ipa-autopsy Katropang Jusel. Pero as of now, blanco sa gihapon ang pamilya as to the suspect nga naghimo sa biktima, bangod nga duwala pagid sing patimaan Katropang Jusel. Ang katapos ang pulis sang Zaraga Municipal Police Station sa pag-coordinate man sang iya amay dira sa Zaraga Municipal Police Station kung may ara na bala na hibaluan ang Zaraga Municipal Police Station si ila pagpaluap sa suspect nga naghimo sa ila sininga bata Katropang Jusel. Upon natin subong ang amay sa reaction abi kung anong mga na-coordinate na sa iya sang mga taga Zaraga Municipal Police Station sa pagpatay sa iya sining bata Katropang Jusel. Tay lito si Katropang Jusel Banyas.
2: Mayaga sir.
0: Oo. Tay lito si Katropang Jusel Banyas, no. Sex family ilo. Sir, na inform na kamo sa resulta sang autopsy sa bata mo.
2: Oo sir.
0: Oo. Anong pagpa-intiende sa inyo sang doktor kag sang pulis sa Zaraga? May foul play kamatayon sa bata mo?
2: Oo.
0: Ano kuno ang natabo ang ilaturiya, Tay?
2: Sa kansang doktor, noong nasumbagan ng solo.
0: So, compatible sa sumbag ang nakitaan sa diin nga parte sang lawas niya?
2: Sa agtang o sa tangkugo.
0: Oh. So kung namo may hanog sa agtang?
2: Oo.
0: Oh. May hanog man sa tangkugo. Hindi nga binakol abisang hard object, kundi sinumbag?
2: Kaya muna sa doktor mga daw yun ang pak.
0: Pero di nang pinakapatal ang sa agtang niya o kung nangaras tangkugo niya ko, no?
2: Ang sa lapit tangkugo sa may babaw. Kaya nagbilog ang dugo ko.
0: Ah, nagsulong gid yang dugo.
2: Nagbilog.
0: So, kumo kay na na-rule the good man nga may foul play ka man tayo sa bata mo, may ideya ka na kung sino naghimo sini? May nag-ako na abi nga mga personalidad kung sino naghimo sa bata mo sini?
2: Why, pa sir? Kaya tiin, tugyan ko naman lang sa mga pulis.
0: Ang mga kaupdanan niya sini bala sa trabaho, tong upod niya bala nag-inom, naka-istorya na ka mo sa ila sini, why pa?
2: Naka-istorya naman sir.
0: Anong hambal sa mga kaupdanan niya? Pilat yan tanan sila nag-inom haw antes magpauli ang bata mo?
2: Apat euro. Kaya apat ko na kaya pagaling sa balay, apat sila mo.
0: Apat sila. Bali tatlo ang upodya, ika-apat pating bata mo.
2: Oo.
0: Ano mga minorman ini or mga hamtong na?
2: Mga classmate niya.
0: Ah, classmate niya man. Okay. So kung namang upodya the time classmate niya ha?
2: Oo.
0: Oo. Hindi iya upodya poultry.
2: Mati ko nag siat-siat ni sa may kuhan. Sa... Ano tawag niya?
0: Changi.
2: Computeran.
0: Ay, si. So nag-computer siya upod sa mga classmates niya, dito sila nag-inom. Why gali siya makapapultry sa tunga gabi?
2: Well, siguro sir, kaya nag-ubos sila sa isang kalipid. Nag-disin siya sa mga classmates yung puli mo.
0: Pero ini mga classmates siya, pwermi mandaga kadto sa balay mo?
2: Oo, oh, sir, pwermi.
0: Oo, oh, mga grupo yung gini.
2: Oo.
0: Why sila ni Kage Away?
2: Sa ako ng buluan daw, wala ko kabalo na sir. Kaya pala mo, okay, ang bata ko ay magkapanugyan mo.
0: Okay. Pero sa area dito, sa computeran, may CCTV dito na nakita ninyo ang CCTV?
2: Wala ko sir, kabalo.
0: Oo. Sa imo pagduda, dapat, ginadudahan mo ni mga classmates niya man?
2: Ati, eh, ang isang sa katusang gabi, namahilin sila mo.
0: I see. So kung namuhalin sa computer, ano oras naghalin sa balay ninyo si ang bata mo, Telito?
2: Alas 6.
0: Din sila nagdiretso sa computeran?
2: Oo.
0: Nag-inom sila dito. Ano oras sila nagpabailihan?
2: Ang pagpamahidin nila sa Badonia, sir, Ngadlaw.
0: Antes matabo.
2: Oo.
0: Okay. Nasa Puan siya Lunes na aga mo, no?
2: Oo.
0: Oh. So, sang Sabado sang gabi na maili pa sila.
2: Mm.
0: Pero, ang hanog yato sa tangkag sa tangkugo, sang Sabado ato natabo o kon sang Domingo?
2: Sa... Walang hindi ko sure ka ba naman eh. May pangabalita, ginanam
0: mo. Okay. Pero sang Domingo iya, kundi Lunes na sa Puan sang aga, sang Domingo, ano oras sa danaghalin sa balay niyo?
2: Lagi puli sa sang... hapon, mga alas 5 media.
0: Alas 5 media sang Domingo sang hapon?
2: Oo.
0: Okay. So, nakahalin...

0: Pasti na dito na sa Urusan Bagan, sir. Sa Bailihan. Bailihan.
1: Ah. So na sumbagan ang sangadaan sa Bailihan. Sang Domingo, naka-istorya ikaw dito sa ginaubrahan niya sa poultry. Kung ano oras sa dito nag-abot?
0: Why, sir?
1: Oh. Nag-inom-inom pa sila man dito sa poultry?
0: Oh, sang gabi.
1: Sang gabi. Ang pila ko nung upo dyan nga nag-inom-inom sa poultry, sang Domingo?
0: Ang upo dyan nga nag-alindi sa balay, sir. Apat na sila.
1: Ah, sila man nga mag-classmates?
0: Mm-hmm.
1: Sila gihapon. Tiway na sila bali ang last touch sa bata mo. Sabado pa lang upod sila, Domingo upod man gihapon sila.
0: Oo.
1: Okay. So magluwas sabi sa tatlo ni ka classmates ang bata, may iban ka pang ginadudahan.
0: May classmate na sa isa nga pagbayli sang Sabado. Amo na upod ya.
1: Why bali ya makaupod sang Domingo kadto des balay nyo?
0: Why?
1: Aho, bali apat tanan. Okay. Sige, sige. At least we've got the story, no? Right now, anong panawagan mo tay lito sa mga ano? Naghimo sinis bata mo because atag naman katama may foul play ka man tayo sa bata mo eh.
0: Ano ko lang kanay kung sino man nakakita lang ang nagkastigo sa bata ko, ani manugid na sa
1: mm-hmm.
0: Para mataga ano justisya ba ang pagkamatay ka bata ko eh.
1: Oh. Ikapila mong bata ni?
0: Subang.
1: Pila sila magulutod sini?
0: Ano?
1: About 15 anyos, no?
0: Mm.
1: Ano year yas sini?
0: Grade 8.
1: Grade 8, bata, pagali. Oo. Pero amo dugay na siya nag-solo sideline trabaho sa poultry ako?
0: So, tatlo lang at lausin. Inagad na sa classmate ko.
1: Ang grupo yung managagad? Okay, okay. Sige, sige. Pero desidido kaya magpasaka kaso if in case makilala mga suspitsado tayo dito, ha?
0: Oo, kung makakuanan ko nga, sinugi nagpatay sa bata ko.
1: Mm-hmm. Sige, sige tayo. Salamat, Ged, and our condolences ha, sa imo, sa pamilya mo. Oo, sige, sige.
2: Katakon, Joseph. Oo. Saan ang schedule sa inyo lubong?
0: 20.
2: Sa 20. 20 ang lubong katropang Jusel, kasi sumong ginahaya, Padre. Kung ginahamiyang pa sa ilasin nga puloyan, diri sa barangay Talaugis sa Azaraga, katropang Jusel. So, ang iloy sumong tigaparik-parik yapon sa paghikotar sa mga papiles para sa kinanglano nila, diri katropang Jusel.
1: Mm-hmm. So, atag na katropa Romela, it's just a matter of time yung ma-identify yung mga culprit yung sininagimo. Ah. Pero, hindi malayo madala ni sa persons of interest ang apat ka mga classmates niya, katropa Romel. Last touch sa iya eh.
2: Yes, kagang yung upod niya sa Bailihan, nga kung sa din dito siya nakakita kontra.
1: Mm-hmm. Why lang ta kahibalo kung ang lastro sa lawas ya sa agtang ya kag sa tangkugo ya kiti nagsulong ang dugo amo ini ang lastro sa lawas ya sa Bailihan o kon lastro nga nakuha niya bangod may naghimo sa iya sang Domingo katropa Romel.
2: Yes, before siya nang sa Puan.
1: Oo.
2: So muna ang ginapadalman pasubong sang pulis kiti do nag-track sila sa mga CCTV cameras nga posible agyan sang suspect kag sang biktima antes na tabo ang insidente pero way pakita maka-coordinate abi kay police captain Beverly Catalonia ang hepe sang Saraga Municipal Police Station kung ano na nadangtan sang investigation regarding sa pagpatay sa sining 15 anyos nga lalaki diri sa Banwasang Saraga, katropang Joseph.
1: Mm-hmm.
2: So, po diri katropang Jansen Crisostomo, ini nga balita, ginadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: There you are, si Katropa Romel Paclibar with Katropang Jansen Crisostomo. So, ginpatay ang bata. Hindi kay napatay lang. Ginpatay. Kon ang lastroya sa lawas, ang pinakapatal aras tang kugo kay nagsulong ang dugo. May lastro pagid siya nakitaan, saya sininga agtang compatible sa pag-igo sa matiga nga bagay, inumulman.

0: o kon hindi gani linampusan, pero daw compatible ko no sa inumol. So may duha karon ka teorya. Teorya number one, kaysa Sabado sang gabi nagpabailihan sila sa fiestahan, allegedly nakakita dito siya kontra kag nasumbagan. So base amo to, ulihin na lang ipikto kay nagsulong kag nagbilog gurong dugo stang kugo ya katropang Alex, ladies and gentlemen, or ang last troy sa lawas ya nakuha ya sang Domingo, ha, kung sino man naghimo sa iya amay dako sining dapat ipatag ang mga upod niya at the time sa poultry. Happens to be mga classmates yaman, barkada yaman. So, pero ang pagpati ka pamilya, subong daw laban-laban nga amo ining natabo sa iya sang Sabado sang gabi. Ha? Nga nakakita sa kontra, nga nasumbagan sa bailihan. Kung sino ining kontraya, ang classmate niya nga waay aga trabaho sa poultry, waay sa makakadto sang sang Domingo sa magpauli ang biktima sa balay nila, amo na siyang upo dyan dito sa bailihan. Amo na siya ang may ihibalugid. Kung sinong kontra, kung sinong nakatapungol sa grupo ya, sa barkada ya, sa ERAP ya. So, hulaton tandugang sining investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station. Kaya daw, alang-alan na tas siyempo, katropang Alex, sa mga tagpanamatita, why kita impeachment trial today? Sa mga nagapasakop sa Zanto na Next FM, libo-libong pa-premyo promo. Our last weekly draw would be on the 18th, September 18. Last weekly draw na to na, on September 18. We'll be having our grand draw on September 25 dito iya sa Rojas. So may magadaog 50,000 sa ato siling Sunstone and XFM libo-libong pa-premio promo. So basically, may ara na lang kamo duwak simana this Friday and next Friday to join sa weekly draw sa ato siling Sunstone and XFM libo-libong pa-premio promo. Sino yan magadala sang paldong 50,000 ha? Base ikaw? Definitely hindi kami. Sino yan sa inyo nga mga participants ang makadaog sang 50,000 nga grand prize? While ang aton sini nga promo sa Gold Eagle Beer premium pa-premyo sa Tansan promo, nagapadayon kag magapadayon ini 5,000 na kada semana. Isa lang gid ka Tansan sang Gold Eagle Beer. Oh, base kon gainom kamo da Gold Eagle Beer, drink moderately. Ang tansan ninyo pagihaboy ay base kon makapaldo 5,000 na. Oh, di ba? Sa istorya gani sa social media, 5 ka pesos nga bonus nahimo 5,000. Oh, tinyo tansan base mahimo na 5,000, ipasakop sa Gold Eagle Beer pa premyo sa Tansan promo. Sa langgi ka tansan, sulod nyo sa white long size envelope sulatan sa ngalan, ha, edad, address, pirmahan, butangan ninyo sang suki nga tindahan kundi nyo ginbakal. Padala dari sa XFM sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. An mabunot kita kada Biyernes, 5,000 dagoon nyo na. Ha? So that's our promo, ladies and gentlemen. Why natatsyem po sa ato siling pagparaga, this Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga kauturan ta, basig nang lanyo pansit mulo, kapising pansit mulo. Arada, matilawan nyo na, may baligya na GT Mulmulo, Pavia, Etria, arada sa SM City. Kapising pansit mulo. Kung kinanglan nyo naman ang catering catering services, caterer blam, mapakater na lang kamo. May fiesta, birthday, ano man yung okasyon, dalons balay ninyo, pa-deliver ninyo, aradang The Crib Kitchen Cafe, based sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. On-site, pwede man kamo dara makapa-exclusive venue. Para sabi may mga gatherings, hindi na kamo manghimo sa balay bala. Kadto, dalo mo lang bisita mo dito, tas The Crib, pwede kid, may swimming pool for kids pa. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kagkon car wash, kadto lang mo sa quick and clean car wash, kilid sang Alta Chera Church. Bullseye! Again, happy birthday sa kay Ma'am Mary Ricabar. May you have many more birthdays in the years to come. Amo nang inasiling nila, importante ma'am buhi, kag-importante, happy kita, kag-importante, satisfied kita sa kung anong may ara kita. Good morning kay RV Chris Caceres, kay Nyek Espinosa, ha? Kay Maria Crispo listening from Pavia. Ha? Good morning. Kay Sherwin Markuwi. Good morning and thank you for listening. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Fireman D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: X FM.
3: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigun ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sang tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

Umaari na kami sa Villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa Villa. Nag-aupon man tuon kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala ng mag-asawa. Apang wala man niya ako ginasapap. Dumurto ako kontrato ko niya. Hindi magkita. Apang hindi ako magpasatom. Naginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una na masapak sa iya no. Kung hindi siya, hindi eh. Kag sa piyaksan ka patunga sa amon, wala ko ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Ginlaban ko mga bayo niya, ginalutuan, kaginaserbihan, mga buluhaton, nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: kamusta naman ka mo, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May ginluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali.

0: grabe itong gidluto mo nga ini, iha.
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko diri.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba, si Ivan na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan, kid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Amoy na nga, wala ka na ganiwang. Kaya ganado ka sa pagkaon, permima.
1: Hindi na lang paghilabdi ang gana ko sa pagkaon, iho. Isa pa, kalamit sang luto ni Pinky. Hindi ako mahimo nga magdieta.
0: Amo pala?
2: Kinahalukan niya ako sang hinali sa bibig. Lutoyan na ako ng pisik ba?
0: Hindi ka nalang magsunggod, ma. Oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Aba, oo. Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuan na. Kinalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apa ba ilang, ma? Kaya ma-double time kami sa asawa ko.

makapaayo para sa akon. Ang masami nga pagkado diri sang iloy ni Ivan. Sa sina, makatener siya diri sa Villa. Kaya kung kami nga duwa diri, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Manuglas Jess na sang gabi. Wala pa siya gihapon nakapauli. Tingin mong pakado pakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kaya grabe nang adaan ng krimen na nagkakatabo subong diri sa Pilipinas. Ay, makulat-hulat pagidakwa. Masi kung ari naman siya dugay-dugay.

Managlas 12 na sangkap eh. Apang bisan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ginatuyo na ako. Ang mahi pa. Mapiyong-piyong anay ako ah.

0: Nag-api yung ako mga mata. Apang nabatsikan ko. Nawala ko nag-isahanon dari sa kama. Si Ivan. Shakin. Nahapan niya ako. Ay, ari ka nagalit.
1: Mamuhukang tulog mo. Gani, wala mo ako nabatsikan niya nagsulod.
0: Hubog ka?
1: Gano'ng nagidog ka? Balik na rin.
0: Kinapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalin ka na sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idog anay. Ivan, idog anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.

niya diri sa kama. Apang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya.

0: Vitamin C. Tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
8: Santon Coffee Mix.
7: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
9: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

tumuok ng tulog ni Ivan. Pero makita ko pa sa iya bibig ang matamis na yung. Dapat kong tani, malipayan ako sa pagpanumdom. Nanatagan ko siya sang kalipay. Ang pangiti ko mahimo. Tugod na kayo palo ako. Sa alibuton sa iya kasing-kasing, hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon kung wala man lang sa paghigugma? Ngayon nakadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado, kami bus na nga nagabiyahe pa siyudad.

0: buong ko lang narealisar. Yung sa pagbiya ko sa Villa, hindi si Ivan ang ginbilin ko, kunding kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman, kundang isugatan ako ni Ivan. Apo nga sobra isa kasimana ng nakaligad. So gusto nagbiya ako dito, wala gihapon sa natapo. Kalintanan niya ako. Kag siguro, nalipay pa siya nga nagarin ako. Ginpangita man bala niya ako. Ginpamensar? O kung na-miss? Ay, hell! Amo ginaginabatsyag ko sa buong impyerno. Pamatsyag ko. Ginasunlog ako. Tugod kay balo ako. Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sa kaisipan ko. Ari naman. Nagtulo naman ang akong mga luha. Nga wala nga hindi mag-untat sa pagtulo. Isubsob kong akong nawong sa ulunan. Para nga mapagwa akong kasakit na ginapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Oh, si Daddy? Dan?
1: Nabatean ko nga nagahibi ka. Hindi ko kunta ni ikaw pag-istubuan. Pero ang kaso, napinsaran ko na base kung kinahanglan mo ako.
0: Dad!
1: Iha!
0: Dad!
1: Ano ba ang problema mo? Sugiri ako.

0: ako ginsyadan.
1: Gusto mo ba lang magpauli sa Villa?
0: Hindi ako nagkakabagay dito.
1: Kasumbong, na hindi ka naman bagay dire sa mansyon.
0: Dad, hindi na bala ako welcome dire?
1: Villa, nakaibalukagin na hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
0: Tapang hindi man siya nagkakabagay sa akin, Dad.
1: Sinong nagsiling sita?
0: Si Greta ang ginahigugma niya. Kag hindi kay ako, Dad.
1: Oh, Greta?
0: Oo. Ang ex niya.
1: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling ho.
0: Hindi paghigugma ang rason, Dad. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akin,
1: be, anong buot mo sa lingon? Mahimo mo bala ako ka masugiran? Iha? Sige na, sugiri ako.

0: kon na mo. Nga hindi mo pag-ibalik ang daan nga, Pinky. Mag-shopping ka para malimtan mo ang problema mo. Hatagan ko ikaw sang cheque.
1: Salamat na lang, Dad. Apang iniin ang kinahanglan ko, Subong. Mas manginbisi ako kung magtrabaho ako.
0: Oh, gusto ba lang nabatian ko?
1: Pwede mo pala akong mapasulod sa aton kumpanya, Dad?
0: By all means, iha.

0: fisik ng pagkalalaki, magtulbo tayo ay Full Supplement. Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Ang dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sanson Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Sanson Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sanson Plus
6: Herbal Oil.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanson Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanson

0: sa kaprofesyonal bakse sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating mga kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, last 10 sa 41 na sa aga, kagini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasumong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga vitamina kag minerales na kinanglano naton, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan ang aton nga mata, bangod nga aton sila nga mata, nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglano naton nga proteksyonan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sa sentro. Ang tagsa kahitabo may sentro nga rason.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 9 na sa bulan sa Setyembre. Daw kasan, ulang katropang Alex Burubay tunga-tunga na sa Bermans. Sa aton nga pagpangalagad, kamusta ang aton nga aga? Manayanayang aton nga aga, mangudman nga nagapakita si Haring Adlaw. Although nga kaina naglabay ang pagtupa sang ulan pero daw aagi man lang to and sa subong nagapakita o nagasilak si Haring Adlaw. Importante nga ti mayo nga aton nga tiyempo sa subong Miyerkules. Sa lasiling napit sa 9, ikaduha sa 5 ka mga Miyerkules sa bulan sang Setyembre. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Sa aton nga mga taga palamati, magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Pabatian kita sa radio sa frequency nga 100.7 na megahertz. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ang kalibutan pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan aton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga mayara na sang 221k. Nga mga followers sa aton nga mga tagpalmatiti ang aton nga tuyo katropang Alex nga mas damo kita sa mga followers, madamo kita sa mga inform, madamo kita sa mga mahatagan sa mga serbisyo publiko sa aton nga mga katropa pinaagi sa pagdulong sa inyo sa mga balita, impormasyon, pagtalakay sa mga issues, pagtalupangod sa mga yamo kag reklamo, kag tinatural ang pag-entertain. Pinagi sa mga sa drama kag sa mga music entertainment program sang XFM 100.7 na Iloilo. Amo na kun nga ang hingyo ginato no sa mga followers naton i-like i-share kag i-follow no para mas madamo kita sang malabutan malapad ang aton nga maserbisyuhan sa aton nga mga kauturan kag mga taga panamati. Natural sa aton nga YouTube channel inyo makita kag mabatian i-like and subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or di gani, pwede man kamo makapamati online pinagi sa XFM Radio Network ng application, i-download lang kay 24/7 for as long may ara kamo daya sang internet connection o kon mobile data, 24/7 mabatian ninyo ang mga programa sang XFM 100.7 na Iloilo. Why kita sang impeachment trial subong sa original nga schedule sang impeachment court supposed to be Monday to Wednesday but kahapon gani ang prosecution panel wala sang may ginpresentar nga may ginpresentar nga witness no so amo na kahapon nga may mga interjection ang mga senator judges naton no ilabi na ang gin-raise kahapon nga concern ni senator Tulfo parte sa threshold sang sa pagbotohay no kay base sa mga obserbasyon sang mga nagasunod sa impeachment trial. Although kay nabatian nyo ang discussion with Katropa Josel and former Congressman Neil Junjun Tupas, ang termino gani ni former congressman Neil Junjun Tupas niya do kaburing pero te para sa benepisyo sa aton nga mga kauturan nga makaintsende na hanungod sa ongoing nga impeachment trial ginapilit naton nga magpamati magsunod maglantaw for the sake nga maintindihan naton no sa aton sini nga mga kauturan kag mga tag palamatiti isa na dira sa agin race ni Senator Tulfo Rafi Tulfo katropang Alex no nga parte sa threshold sang magabuto nga mga senador kiti naibaluan naton nga ang aton nga mga senador 24 ni supposed to be katropang Alex but ang aton nga duha ka senador ara sa prisuhan subong bangod sa pagpangatubang sang kaso nga ginfiles ng Sandigan Bayan or sang ombudsman and then ang isa out of the country no sa aton sila nga mga taga palamati proti lang taon ta kung ano ang masunod nga discussion sini kay gin reach out ni Senator Tulfo kahapon during sa impeachment trial sa aton nga mga taga palamati but direct kita sa iluhan ta ang mga talalupang don nga mga balita lokal ay by the way antes ang balita lokal oy pamalakpak ang mga barangay officials incumbent na pamalakpak ang mga incumbent barangay officials kay nga ang maayo nga balita para sa ila ang BSK kon ang lima ka tuig nga extension sang SK kag barangay officials aprobado na sa kamara. Abi nyo kon pila ang boto katropang Alex sa House Bill number 10971 ang boto sang aton nga mga kongresista dira sa nagpabor ang nagpabor ha 211 samtang ang wala naman nagpabor is 13 and isa ang nag-abstain. Centro. So sa botong 211, 13 and 1 pasado sa third and final reading or sa third reading third and final reading ang House Bill 10971 nga hatag sang lima katuig nga extension sa sangguniang kabataan kag barangay officials under sa House Bill number 10971 nagahambal katropang Alex nga ang mga barangay officials mahimo makapadalagan sa duha ka termino while ang SK isa lang ka termino katropang Alex Centro. No? Sa aton nga mga tagpalamati, iti paldo ang mga barangay officials, you know? Pero again, ginaklaro na ito niya katropang Alex, kita, why gigitaya again sa mga barangay officials nga mga mapisan? No? Why gigitaya isawaya? In fact, palakpakan pa na ganin na ito. Palakpakan pa na naton ang mga mapisan nga mga barangay officials, kag SK officials. Pero ang isa dira sa mga agunto nga ma-experiensyahan sang aton nga mga kauturan sa barangay na blang puro na lang bla reklamo bla puro na lang reklamo nga mo ni si kapitan matakaw si kagawad matamad Centro. Si SK chairman palalagaw damo na reklamo si kapitan unaya permigi na hatagan sa benepisyo kamilya niya muna ang nang lunsay lang tanan-tanan reklamo bla pero sa mga natural ang mga mapisan iya kag hindi guilty di ang mga barangay officials iya tinatural iya pahigadigad ka mo eh sa bagay hindi ka man iya katropang Alex masakitan sa mga tinaga kung sa pagpati mo performing barangay officials ka.
1: Centro.
0: Now kay mabalaan mo ya ang performing barangay official sa ila barangay nga sa pagsulod mo palang balap, maglagaw ka sa barangay, alunsay dayaw ang imo nga mabatian bla. No, katropang Alex na di bala. Pero atong mga barangay official sa bato-bato sa langit na again why not ton gina-generalize ha? ang mga mapisan niya kag hindi niya guilty pahigad lang kamo daya. Okay, hindi man kamo niya hindi man niya intended para sa inyo gid. Amo na gani sila naton ang mga dapat dayawon iya nga mga barangay officials, kita ya nagasaludo da. Pero ining mga matamad, mga lunsay pasalig, maayo lang sa picture-picture, kag maayo lang, magbula sa ilang mga pumuluyo, amo nang pinakamasakit. No nga, supposed to be deserving ang ibang lakuntani nga deserving bala. Ang hatagan sang chimpong at makapangalagad. Why sang may mahimo kay ti gamay pamilya. Anong imo yang term gani ka tropang Alex? Huluwaran, hindi nga tuluwaran! No? Sa aton nga mga katropa, ang mga huluwaran yang nga mga barangay officials na ablang mas ginauna ang kapakanan sang mga pumuluyo niya. No? Ginauna ang kapakanan sang

Sa ang lain pang isa dira bla katropang Alex ba kon layo pa gani eleksyon nagaugom batuan bla katropang Alex aw. Nao nga daw pa matyaga niya daw kada kita isang tao daw. Ah daw pamatyagan mo aslom pa sa kaasluman. Ah, pero kung dali na lang gani ang eleksyon, kag daw halos ibang nga politiko daw mo man ah. Ah, kung dali na lang gani ang eleksyon, tanan-tanan nga mga pasikat, kag hakos-hakos, bisan ang hindi mo kung kaisa ka kamustahon, nagapangamusta, bisan higo kamot mo, ginaagaw, gidya kamot mo, kahit yung mga musta mo. Ah, kulang na lang, tsakto na! Kulang na lang maluhod sa tubangan mo kag mga muyo nga abi o inday tututana kun eleksyon ang ibang tanan niya nga pumuluyo sa barangay katropang Alex pariente niya mo tanan nga pumuluyo sa barangay kilala niya pero kunway gani isang eleksyon akon eleksyon gani sus Maria kagusip kunway gani isang eleksyon ha din man nga jisman, bisan ng tamyawon mo nga, kagawad, mayong aga, kap, mayong aga, Ano mo na, bla? Ano mo na, katropang Alex? Tinamo na sila. Damo na sila kung tingbon mo siguro sa, isulod mo sa bakag siguro, katropang Alex. Maalalawas, katropang Alex, no? Grabe nga terminology mo, bakagid ba? Pwede ang mas dako-dako sa bakag. Pwede tabungos. Ay na kay hanggod gagarako ang pwede masulod. Centro. Pero seriously speaking, sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga taga palamati, dapat kay may term extension ang mga current nga mga barangay officials, dapat ipakita nyo sa pumuluyo nyo. Ipakita nyo nga deserving ka mo nga extend ang inyong mga term of office nga mga barangay officials. Inablang patas katropang Alex, patas nga pag dumala sa barangay. No, wala sang pinilian, wala sang may ginadampigan. Kung ang kilala ko, pasin nga servisyong totoo lang. Pero ang tsakto man. Oh, hindi bla. Ina mga kon chimpo ganin sa eleksyon, masiling kung ako ang inyo butuhon 24/7 pwede nyo ako mapukaw sa akon panimalay. Pag magdaog na gani, din man nga Jess man, mangkotumate din si Kap, tulog. Si Kap ato nagalagaw-lagaw. Pwede. Lahat pag isin na di Kapla, kung mga yoka barangay clearance, bla, ang barangay clearance ito papapirmahan sa balay sang sekretarya bla. Na? Damo na sila, damo na katropang Alex. Centro. Ang extension nga ni sang term of office, no? Extension sang SK kag barangay officials aprobado na ni sa kamara mo, no? Sila yung nagkatropang Alex niya nakaagin sa tunga sang malapad nga talamnan. Tod ka? Kagi ka? Ha? Sa tunga sang talamnan, nagagi ka sa tunga talamnan para lang magpapirma pang itaon ang barangay kapitan para nga magpapirma ka sang barangay clearance? Centro. Pwede maarta na. No? Pwede na katropang Alex. Centro. Ah, oo, dumduman ko na. Di, galing ko daw patay naman to. Grabe si katropang Alex, may bad experience kagali. May bad experience si katropang Alex sa spati. Amo mala na nga to na, ginapangabay na to, no? Kahit aprobado na ni. And in fact, daw subong asimana, gani ang Senado, bala magadesisyon katropang Alex, no? Parte sa pag paiway or dayon ang eleksyon.

0: ba, Romel? Mayaka man na! Sento ko ba, Romel? May nabalaan man na! Nga ang barangay hall ginasaylo sa balay ng sekretarya? Tigwapo? Amo ng mga maayo kag mga tuluwaran nga klase sa mga barangay officials? Di maayo ka na bala? May barangay hall nga may barangay hall. Ang barangay hall ginasaylo sa balay sa sekretarya. Ya mo. Ang malain pas na dira ka tropang Alex kon ang mas poderoso pa ang barangay secretary kag barangay treasurer sa barangay kapitan. Oh, mayaka sang katulad na nga klase sang sitwasyon ka tropang Alex mo. Nga mas poderoso pa ya si secretary kag si treasurer ya komparar mo sa barangay kapitan. Ti mahimo malana kon ang kapitan tando-tando din bukid. Nablang nagpungko ka landa angalan mo ara sa lapida pero why ka blasang hinalungong bla Centro. Ay por Dios por santo te palakpakan ba sila kay tuloy ang ligaya, tuloy ang loan sa landbang. Te pila naman loanon nyo Las 11:01 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon, mensahe. 0950-975-6970 o i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga talalupang doon nga mga balita lokal, dugay-dugay, ma-check man kita kay katropang Febby Boards Tibor Morales sa Iloilo City Hall. Session galing sa City Hall subong, no? Sa City Council. Ma-check na nagkaroon kay katropang Alex. Pero direk kita anay sa balita lokal. Sa ibang mga balita, may natabo nga shooting incident. Isa ang patay, isa ang pilason, natabo sa Barangay Kabatangan sa Lambunaw, Iloilo kagabi. Isang patay, isang pilason. Ang suspect at large. Check tanik ron ang update with katropang Romel Paclibar. Ano bala ang latest nga investigation sang pulis? Ano bala ang motibo sang siling insidente? Dido si katropang Alex. Kaya abi ko anay gani ang aton nga IPPO do. Ado ang kampanya sa Lost Firearm do terrible man. Yari yung Lost Firearm, didose, homemade. Nagligad to, no, ginpabida nila to ang mga ginpang surrender. Nga mga Lost Firearm sa bilog nga Western Visayas. Yari yung ang gingamit sa pagtiro sa mga biktima, didose nga homemade pugakhang. Homemade ang bala niya, di 12. Bila ka tropang Alex, te, pila na kadaan ka bilog, balines, di 12. I-go on kas na ka tropang Alex. Duha lang imo sinang padulungan mo, is either hospital or cementerio mo. Yari, te, patay ang isa pilason. Check tanik ron ang latest update with ka tropang Romel Paclibar. Dari sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin, mga katropa, update man sa status sang mga barangay officials sa nga barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Nakapakigangot kita, nakaschedule kita kung tani kay Kapitan Rene Tanyo sang barangay Linubayan sa Tigbawan kay buwas na mag-lapse ang ilang take effect at or tub-tub na lang buwas ang ilang pagpungko. Pero daw ay tabi natin ibati kung bala may ara sang acceptance on the part ni Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan. Kaya ang feedback nga nakuha nato, nabato nato halin kay punong barangay Rene Tanyo nga may final nga meeting ang mga barangay officials nga nagpasa sang resignation. Base karon maka makatawag kita kay Kapitan Rene Tanyo. Kaya ginpatawag sila last time, nagsapol sila sa Department of Interior and Local Government, sa Provincial Director. Kay ang report, mga katropa, nagligad, nagpatawag sila sa Barangay Assembly dito sa Barangay Linobayan, pero nawala kuno sang interesado nga mga residente sang barangay nga mag pa-appoint. Katropang Alex, nagpatawag sila sang Barangay Assembly sa nagligad nga inadlaw. Pero based sa resulta sang Assembly, nawala gid kuno sang ni isa ka residente nga interesado nga magpa-appoint. Katropang Alex, tiko ni ka mambing residente, no? Amo na ang problema sang barangay. Kadaway man lang sa bungog sang lokal nga pamunuan sang tigbawan. Ang ikaw nga i-appoint ang mag-serve as barangay officials, amo ang manalo sang tanan-tanan nga problema. Ado ka pareho sang ginsalo nga problema sa mga nag-resign nga mga barangay officials sa katropang Alex. Sido yung tingkayhan nga masugot ka nga manubli ka sang problema. Okay lang ako nang isublion mo, propidad ka gamanggad. Pero kung nang sublion mo, problema ba? Basi kung ma-stress ka, kung may mga balatian ka, ma-disgrasya ka pa, Black Atropang Alex, oh? Ha? Di ang bati naton nga daw wala agad sang interesado ko, no? Ang feedback ni Kapitan, nga karon sa hapon or subong adlaw, mayara sang final nga pag-inisteryahanay. I don't know kung sino ang mag-sapol sa ila. Kayway naman gin-detalye gid ni Kapitan. Pero base karon makapakigangot kita sa iya. Kaya nag-set kita kung tani isang interview kay Kapitan Rene Tanyo. But siling niya, kung pwede, naghingyo siya. Kung pwede, buwas lang kay may final talk sila. Kung naka subong adlaw, parte sa status sang ila siling mass resignation. Sana siling tanaw, okay lang ni kung mga propiedad kag manggad ning imong palunublion, kay masiling kang paldo. Yo pareho to blasan tiki blanga nakahulik sang 130 kilos nga pugaro, bla katropang Alex sa Semirara Antique bla. Okay, to ya paldo gito ya te kon ikaw i-appoint nga barangay official nga ang sang Linobayan, no? Kung ikaw ang masunod nga barangay official, ang i-appoint or mag-aserve nga caretaker, so ang matabo ka tropang Alex, ikaw ang makulos ang tanan-tanan nga reklamo, kag tanan-tanan nga concern sa barangay. Tuod nga ang amo-amo, mula nga klase sa concern, pero sakit man sa ulo ka tropang Alex mo. Kapin pa kung tama ka ka... Ano abi? Tama ka ka... sensitive abi sa reklamo, kung gamay-gamay niya reklamo be maapektuhan ka katropang Alex. Di bali sa kapareho sa iba niya nga bisan ano kadako sa reklamo siya hamuok tulog kis balay. Ilang taon ta, no? Hibaloon ta ang dugang nga mga updates, mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Las 11:09 na sa aga. Diri sa aton nga pag pangalagad. Good morning, anay. Happy listening lang sa kay Apple Tabanda, kay Paterno Sitar Paklibar III. Siya, good morning, katropang Mario. God bless you always. Also, good morning man sa kay Ma'am Eunice Gumban. Ma'am, kamusta ka na da? Happy Wednesday. Also sa kay Marites Colyado. Good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pag-monitor Diri sa aton nga pag pangalagad sa XFM 100.7 na Iloilo. Bawal subong katropang Alex, magka-stress ka. Okay nga ah, wala bot nga gadali ka magtigulang, gadamo paputi isang buhok mo. Di dapat subong, bawal ka magka-stress. Paano ka makalikaw sa stress? Di natural. Ah, malikawan mo nga hindi, likawan mo mga bagay nga magpaka-stress eh mo eh. Todohi, bla, pangapis ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, bla. Ah, kay parang magwapo kag magwapa ka mo. Kay nga ah, may glutathione kag may collagen. Magluwas nga ang mga health benefits nga makuha naton dira sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay mayara sang mangustin o konsanton, may moringa, may real coffee beans, may turmeric, may garlic, may spirulina, gindugangan sang glutathione and collagen. Kundi natural, gagwapo ka, nagwapa ka. Amo nang silinga, basta gani ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, kag kung gusto mo magwapo, gusto mo magwapa, pangapi ka sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Hindi bla, paring boy? Sunda bla si paring boy, bla? Galis insyal na kay Marhilen, kikagawa dilin na mortel sa ungka. Aharo, masilig na sa nga, ga, mapaklinik ko anay, makadto ko to sa Yes to Health and Wellness Center kay Doc Ray Impinado. Ha, dira sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel, kay mabakal ko to sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay mga pita. Pero gai ka natin, di ba paring boy? Dala na da ang turbo eh. Si good morning na da kay Marie Helen, kagawad Helen Mortel, kagay paring boy Mortel sa mga taga Vince Barbershop, kaga subong man sa taga Crazy Crans, kay katropang Rodolfo Dilapos, mga XFM Taxi Patrollers, ta mo ni ang ginapangapin na nila dira sa kay Marites sa Kapihan sa dira sa pilahan sang taxi sa GT Mall, katropang Alex. Punaga, grabing taxi, galida, damo-damo, oh. Kita nyo, ang kape ni Marites da, ah, ginahugnot lang. Ang damo sa mga nakasaho sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Gusto man nilang magwapo ka magwapa. Amo ni katropang Alex, natuduhan man amon pangapi. Ay para nga magwapo kami ni katropang Alex. Mabakal sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy DGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Draman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa TikTok kag sa Shopee. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Available ang Santon Gold or Santon Plus sa Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, pwede makapangape. May isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa lawas na ton. Ilabi na sa mga kababainhan because sang mangustin, moringa, kag soya extract. Amo ni ang kape nga bisan bata pwede makapangape kay wala sang caffeine, aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Santon. May Santon, may vitamin D3 kag mayara sang real coffee beans. Sweetener niya is sa stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang sugar level sa aton nga lawas. So tandaan, tatlo ka mga variants ang kapeta. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakapangapi ka na. Nagagwapo ka pa. Tag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangapi ka na. Naka-vitamin D3 ka pa. Oras talas 11:14 na sa aga. Mabuhay kita na ini with katropang Alex Saspa. And sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita kag impormasyon, check ta ang report. Unaon taning update sa shooting incident to. Involving mga katropa, mangunguma. Duha ang na igo de isa patay isa pilason. Latest medical update balikanta sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas, na manamit gid,
6: may free collagen,
5: and guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglan nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Inoino, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDA CFRR permit 02930 of 2026. Drink responsibly.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
15: Yes to health!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy.

0: ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to health!
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Las 11:24 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro. Standby ka tropa Romel, ginatamyaw tanay. Good morning kay RV Chris Casires, also sa kay katropa Rodolfo Dilapos dira sa guardhouse ang quarry taxi, sa mga drivers ang quarry taxi. Good morning sa kay security guard Noel Intrepido, kagay security guard Eric Panadero. Aga si Gabong Subongdang XFM sa guardhouse ang quarry taxi. Aga pamati sa Subongda, no? At least may bagoy la radio, makapamati sila sa mga news and entertainment programs ang XFM Iloilo sa aton nga matag palamati. Good morning lang ha. May lang ang pagbiyahe sa mga taxi driver sa quarry sa grupo ni katropang Rodolfo Dilapos and also sa aton siling mga XFM taxi patrollers. Naka-standby si katropang Romel Paclibar. Update sa shooting incident, isang patay, isang pilason natabo ni sa Kabatangan, Lambunaw. I-check tang update sa report, katropang Romel Paclibar. Live report.
1: Katropang daan nga hilgot-anon, katropang Mario, kag-away sa duta ang motibo sa pagtiro patay sa mangunguma pagkapilas pagid sa isa ka mangunguma dito sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, kahapon, alas dos kahapon. Bisa investigasyon sang pulis sang Lambunaw Municipal Police Station nga nagagarab ni ang biktima nga si Junito sa lugar, pagpahuway niya ginpalapitan ni siya sang suspek kagintiro, katropang Mario. May igo ini siya sa itsura kag sa dughan, dead on the spot ang biktima. Samtang nagpalagyo ang suspek nga si alias sa Rodel, nasugata yani ang victim number 2 nga si alias Junjun. Nag-expectar siguro ang suspek nga mabulig si Junjun sa biktima, so gintiro niya pagid ni katropang Mario, igo sa tiyan ang biktima number 2. Base sa imbestigasyon sa katapos ang pulis ng Lambunaw Municipal Police Station nga mga 2 years ang nagligad kaagi nga gintiro ni isang biktima ang suspect, pero wala na igo. So mo nang ginhalinan sang ilang away katropang Mario, kag nadakpan sang suspect o kon sang biktima ang suspect nga ginautod niya ang linya sang tubi halin sa bukid pakadto sa ila talamnan. Kundi may host na siya nga tubo. So ginutod sang suspect. So dito naghalin ang ila pagbaisay kahapon katropang Mario. Kag sa Subong ang suspect padayon sa gihapon ang hot pursuit operation sa katapos ang pulis sa Lambunaw Municipal Police Station. Kag may info kita nga do medyo serious ang kahimtangan sang isa ka biktima nga gin-refer diri sa Western Visayas Medical Center, katropang Mario.
0: Di, amakon mo na ang 12 kabalines, blas ang bala nga mag-igo slawas mo?
1: Yes. So, wala ma-recover sang pulis ang gingamit nga pusil sang suspitsado, kag ginatinguha sang pulis nga madakpan ang suspect dito sa nabukid nga portion sang Lambunaw, katropang Mario. Portion sang interview naton kay Police Lieutenant Vicente Garcia Jr., ang OIC Chief of Police sa Lambunaw Municipal Police Station.
2: No, may shooting incident kita kagabi na tabo sa may barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. So, ang Kabatangan, Iloilo is part lang barangay namon diri sa Lambunaw. So, kung sabihin, ang aton nga suspect, ang aton nga biktima ay si alias Junito, sa ka 49 years old, kag-married. Si alias, ang isa pa ka-biktima nato ay si alias Junjun, 44 years old. No, ang dua ka resident, both sila nga dua ay residente sang Barangay Kabatangan. So, gininform kita sang alas 2 sang hapon, paghapon, ang biktima naton nga isa nga si Junito, nag-arrest siya sa yung in-harvest nga palay, after nag-harvest ng palay. So, ang suspect naton nga si alias Rodel, gintiro siya sa iyaduguhan kag sa iyaguyas. Kag ang suspect naton nagpalagyo sa hindi mabalaan nga area, kag na-encounter niya dayon ang victim 2. Amo to nga si alias Junjun. So, nahit ang iyang stomach. Then, ang duwa ka biktima naton gindala dayon sa Dr. Ricardo I. Ladrido Memorial Hospital for medical treatment. Kag ang biktima naton nga ang isa, si Junito, na-declare siya dead on arrival sa alas 6 sa gabi, 6:25 p.m. kagapon. So ang victim 2 naton, gin-refer siya dayon sa Western Visayas Medical Center for further medical treatment. Galing wala pa update dito sa ano, sa subong nga aga kung ano gid man ang status siya. May information kami nga nabaton sa relatives siya gabi nga napatay naman na to si victim 2. So ang personnel naton tag ang concerned barangay official nag immediate na conduct sang hot pursuit dito sa area for possible arrest ng suspect, no? Ang cadaver sang victim 1 naton ara subong sa Caspe Funeral Homes sa may barangay Maitipitin nyo. Ano sir?
3: Sir, ang bali kundi nag ano sir ang pag-harvest nila sir, gagarab sir dito sa area. Ang dog ginagarab na.
2: Yes sir.
3: Bali sir ang biktima, bali sa talamnan man, bali dira sa ginagaraban niya man siya nagpahuway.
2: Yes sir.
3: Bali ang suspect sir naglabay lang or dira man siya nagagarab?
2: May ano, so sa incident na to, nag-stem na siya sa long-standing na dispute nila between sa suspect kag ang biktima. So ang victim 1 na to, tungod lang na sa adjacent rice fields nila nga, tupaday lang nga rice field nila.
3: Ah,
2: so
3: okay.
2: Ang suspect na to, may ara na sila, ang suspect na to, repeatedly nga ginakatya ang ilang ano, water hose using a bolo, no? Kala mo to, nag-result sa ongoing conflict over the ano, over the rice fields. May conflict sa ilang duta, no?
3: Mm-hmm.
2: So nabalaan man naton dito sa ilang mga relatives nga mga dira-dira sa mga 2 years ago, ang suspect kag ang biktima nga una, gintiro niya na pero hindi naigo.
3: Mm-hmm. Bali ang suspect sir, gintiro man sa biktima sang una, mga 2 years ago.
2: Oh, okay.
1: So portion sang interview natong katropang Mario kay Police Lieutenant Vicente Garcia Jr. ang OIC Chief of Police sang Lambuna Municipal Police Station.
0: Okay.
1: So mo nang ginawayan nila katropang Mario. Ang ginlawag niya to kay ina nga dumay info ang pamilya subject for confirmation pa na katropang Mario sa mga pamilya nga dito sa ospital katropang Mario.
0: Okay.
1: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
4: Live report. Centro.
0: Thank you kay Katropang Romel Paklibar. Update sa shooting incident involving duha ka mga mangunguma, no? At large ang suspect na tabo ni sa barangay Kabatangan sa Lambunaw. Ang Kabatangan, malayo ni siya nga barangay halin sa town proper sa Lambunaw, Iloilo.
4: Centro.
0: So patay ang isa and ang isa ara subong sa ospital and according sa latest information nga seryoso ang kondisyon mga katrop. Las 11:33 sa aton oras sa aton nga pagpaglagad. Check ta si katropang Febi, liog ta kay katropang Febi Board Tibor Morales. Report gikan sa Iloilo City Hall kay subong nga aga nag-deliver sang privilege speech si Councilor Sedfrey Cabaluna. Ang report mga katropa nga ang privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna may kangtanan sa natabo nga aksidente sa atubang sang ospital sa boardwalk Mandurayaw. And then gin pangabay ko no sang sang nagbulig ang personnel sang ospital nga respondihan pero wala nag-akto ang ospital katropang Alex. Ah, do la amo nang sering baka tropang Alex nga ang mga pasyente, ang mga nabiktima nadala sa ospital, pero nang ara na gid sa atubang sang ospital daw hindi pa magresponder ang mga personnel. Ti do imbestigahan ni sang sangguni ang panglungsod. No, ano gid man ang insakto nga proseso sinadara katropang Alex aw? Kay ti ko aksidente na, kapit ba kung seryoso, ti natural emergency. No? Ti hindi gid ka gwa ang mga personnel to assist abi or magbisan mag check man lang, no? di ba sa ato matag palamati anong insakto nga proseso sa diraaw? Anong mga protocols nga ginasunod sa nga ospital? No? Sa ato nga matag palamati. Check ta si katropang Febi kay dogin privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa sesyon sang sangguni ang panglungsod sa Subo nga aga. Katropang Febi Boards Tibor Morales, katropang Boards.
5: Katropang Mario direkta sa Subo sa sesyon. Pero grabal na yung opportunity kay Agustino Andra Obo o sa City Engineer.
0: Dali lang. Kaya gadula-dula ang signal mo katropang Boards, no? Ang naintindihan ta lang na daw ara si nag-appear subong dira sa sesyon si Engineer Mavi Gustilo, no? Sa ato naman tagpalamati katropang Boards.
5: Oo, gila. Nag-appear sabi sa ako na live babi kayo na ako kabalo nga subong galing open ang iyan ako, no? Sa akong nga page na kasi pang Alex. Kay subong ginabasa, yung after subong si kay ini siya sa Obo, pagko sa City Manager Office kada pang Mar, no? Ginabasa subong niya subong appointment. Hindi lang diba tayo dito sa Kailig Jede, madiandan niya, hindi nga page niya.
0: Okay. Last 11:36 sa ngaton oras, ongoing subong ang deliberation, no, sa sanggunian panglungsod. Sige lang. Okay. Ato pang Boards?
4: Sentro!
0: Daw lang alang ang signal ni Katropang Boards, daw base ko di kita mabatian kay ongoing subong session na ongoing ang deliberation subong Katropang Boards.
5: Sa ako na bida kasi pang Alex nga live ang audio sa ako na lang page bla at pang Alex libra.
0: Okay.
5: Kasi wala kumain nga daw sa atin ano, ang bigabi at ang kambal na si Engineer Mavi Gustilo.
0: Pero ano ang purpose Katropang Boards? Ano ang purpose nga ara dira subong si Engineer Mavi Gustilo? Ano for confirmation sa appointment as a City Engineer?
5: Saling sa Obo, transfer siya sa City Engineer na bigyan Katropang Boards.
0: Yes, as full pledge.
5: Full pledge siya ng City Engineer.
0: Okay.
5: So, kinanglan ang confirmation sa sagunian sa iyang apan, sa iyang appointment. So, kailangan na nag-affair din siya agad sa pagpangayo sa approval sa City Council. At pwede wala man yung problema. Kasi, nasira naman eh, pero bilang isa sa mga proper procedure ba na? Dapat basahon ini sa sesyon kag pambalon ang natumod ni Tabo. Agad niya ko ano, agad niya i-confirm ang appointment ni Tabo Mario.
0: Pero ti confirm na gid man siya, na confirm na.
5: I mean, sige ang sibo, hindi abi sa siya. Okay, ari ko sibo ba ba ba sibo. Daw kanina.
0: Okay daw, kita ko sa live katropang Boards daw ginakamusta naman siya. Ito yung basic ko na na-confirm na.
5: Na-confirm na, tapos na. Ay, kabati ba ito ka? Hindi ni City Council, rin hindi dito yan
0: daw. Sino manabi ang maupos katropang Boards?
5: Itapos na.
0: So confirm na full pledge nga City Engineer si Engineer Mavi Gustilo from Obo. Pero anong matabo sa Obo kay ti amo nang original yang ano mo nga assignment ta Katropang Boards kang current siya?
5: Why ko ba kung ang sikat ng kamad magtungko no? Ay
0: Kaya basikang...
5: Ang iya mo lang appointment ko buwag ba siya?
0: Oo, basikang current siya gapon nga, ano, nga UBO official or head sa nga Office of the Building Official. And then, at the same time, siya ang full-pledged na nga city engineer sa Iloilo City.
5: Makotan niya karoon, okay, minabuha mo sabi sa season, no, sa season hall. Na-interview kami dito sa buwan.
0: Sige ba?
5: Hindi mo makita. Binagod na namang interview sa buwan sa buwan.
0: Kaya daw, sige, pangilang ang kinamustahan na eh.
5: Tapos na.
0: Ah, tapos na?
5: Congratulations.
0: Diba si may picture take? May photo ops pa na siguro na? Tapos na?
5: Tapos na. Tapos na.
0: Okay.
5: Mariko, dali si iyo.
0: Sige, live ta kung mapwede malay ba?
5: Oo.
0: Engineer, congratulations!
5: Ay, sa subong binapres ka ng sabwa na tamayo signal din. Tapos na natin kay Pangamuyo. Pangamuyo na sa subong natin yun na nagdagawa na din si hindi na Bobby Bustilo sa kuha na.
0: Pero while katropang boards nga ara pa man sa sulod si Engineer Mabi Gustilo, kag i-outdoon talang kiron ko na ara na siya. By the way, katropang boards, ano ni ang privilege speech ni Councilor Cedfrey Cabalu naman? Ang parte sa natabong aksidente?
5: Pa-investigaran ang hospital dala sa alin.
0: Sa?
5: Pa-investigaran ang medicos.
0: Ah, medicos? Boardwalk?
5: Oo. May natabo. Oo, natabo na kumbira, ang motorcycle accident sa August 27. Di karon may nag isa ka maluy na tao kag nakagi. E di nagdang tulad na tabo na sa tubang gid sang kwan mo sang hospital. Nakagi ang maluy na tao. Tigid ayo ko to ang pambala ang hospital. Bakit na mo responder? Hindi mo na nga daw ang title sa ang speech ni City Councilor Cabalu na nga makal mo subo ka rin ang ganyan kay ay mga interview kami pili kay
0: kay
5: hindi rin mabigil silo.
0: Agad mo kagawa na sa?
5: Arigin.
0: Nato, dali lang kay Chan. Saan nga maka-interview kita sa bago?
5: Arigin. Ay si Jeremy Marilucillo. Kada ito pong sa 127 ka doon, Mark.
0: Okay, sige.
5: Ano ba doon sa Adi lang?
6: Ano ang marching order din in your final assumption ng
7: pag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i writing
6: What will happen to all the line?
7: I will be performing currently in the Office of the Official and the City Engineer. So, as City Engineer, I perform a function in the Office of the At the same time, ang function ng Office of the Building Official, may araktik sa akin, special order. Ito na nga, issued by the Secretary of the DPWA making me to perform the function of the DPWA.
8: So may you say, as you perform your task as CEO, ikaw man ang overall reaction?
7: Indonesia. However, ang ina is subject man sa prerogative.
8: Di ba mga ganyan naman, it is also expecting na kung na business, ito mo na
7: ako. Sa organizational structure in the local government union, yes, overall is one of the planning sa CDG. Pero kayo considering na sa Manakahari over 90 na ang Ilocos City and then the requirement na mana-participate na ang committee na ito, ang regulation from the
0: okay. Bebe, sige be, kayo ma-interview talaga kay Engineer Mabi Gustilo.
5: Ari, sige, Engineer Mabi Gustilo.
0: Engineer?
5: Sige,
0: sige.
5: May isang pa, may gamay pa na konsyena.
9: From the implementation sa mga projects.
0: Thank you. Okay. Aras Engineer, Mabi Gustilo, mag-congratulate sa aton nga full pledge.
7: Sa palliative lang anay ng mentor, hindi ang team up sa mga ICP na dinig system, not only sa SIMSWAY, CD7, ay amuna siya ang gaamot ng mga linya na nag-connect sa atong na public station. And nakita si Bunga gina-develop na ang matamakon ko na ang pag-sustar sa mga drainage system, hindi lang per barangay, kundi comprehensive. Na kundi in, hindi pwede nga buli lang isa ka barangay and then sa piyaklain man, dapat ang ato na drainage system may connectivity pakad po sa outfall natin. Kasi ang ato na ginagawin is ang kanan niya na drainage system makonect pakad po sa ato na pamitin. Grabe sa dapat niya.
8: Sumagatorin rin sa mga barangay dapat?
7: Dapat. Kaya daw may arak na lang sila, mga directive na dapat na manilo sila. But then, i-use sila. Higaan sa time. Para mag-upload lang kami. Bumigad sa Pilipo.
5: Okay. Si Jeff Mabi, Gustilo, at Romario. Sige po kayo.
7: Hi, Sir Mario.
0: Engineer, congratulations sa full pledge sa City Engineer. Engineer, by the way, ano ang marching order ni Mayor Trenas sa imo sa niyang pagpungko pag-assume as City Engineer?
10: Ang isa gid is mapadasig naton ang planning and procurement sang aton ng mga proposed projects. Ang mga proposed projects nga nag-align sa iyang rising livability na goal para sa Ilocos City.
0: Okay. So anong matabo, Engineer, since nga before ka nag-full pledge as City Engineer, ikaw ang head sa nga UBO. So anong matabo sa UBO, Engineer Mabi?
10: Bali, in the meantime, ma-perform ako sa function ng both offices. Bali, concurrent ako sa building, city building official.
0: Okay. Ano ang priority sa imong pagpungko? Anong priority programs nga dapat tutukan sa City Engineer's Office under sa imong leadership, Engineer?
10: One is ang pag additional nga mga classrooms para sa aton nga mga istilahan kay daw kulang gid ang schools naton sa mga classrooms. Ikaduwa is siguro ang aton nga flood mitigation gapangitaan kit naton sa way kung paano sa ni maamat-amat masolusyonan ang mga flooding area, mga flood zone, mga flooding areas dito sa Iloilo City.
0: Okay, and you mentioned about flood mitigation. So may mga plano na engineer na kalatag agod nga maamat-amat address ang baha diri sa aton sa Iloilo City, engineer.
10: Yes, oo. Bari kamayo may ara nakita ang city nakita sa FS ara sa aton nga CBRRMO. Ako yun na sa FS, bali mauga na sa mga technical, mag-gather na sa mga technical data para maubrahan later on sa comprehensive drainage plan. Laingid kung may ara nga daw sa scientific na reference ang aton na pag-plaster sa aton mga drainage system. For the meantime, amuli nagbabarangay-barangay kita. And even not only barangay, mga city roads naton, ga clean up kita anay sa mga existing na drainage. Gabuligay ang barangay tag ang aton na local government unit para dira.
0: Oo. And isa siguro sa mga concern nga gusto mo naman ipalabot, engineer, kaya daw kadamo kita sa mga nanotice bala sa mga drainage nga ang mga taklob la, ng mga steel nga taklob, daw ga ka... nagakaguba, no? And damo na sa masalakyan nga nagakabulasot, yes. No? So, isam ni siguro sa dapat naton nga tutukan, engineer, kaya daw damo gid kita sa mga concern nga nakalabot ni Samon.
10: Yes, Mario. Ara sa aton nga mga national sa local roads, may nakita man kita nga mga nagakaladagdag ang iya nga manhole. Ina, sa siguro sa agis ang salakyan.
0: Yes.
10: So, kung may makita kita, ang aton nga Facility Conservation Office din na kaduan din kag-repair. Ang may ara makita sa una, sa mga previously, may nagkadabot man sa aton nga mga campaign party dira, kung national road, din na forward naton for the repair and maintenance na sa ICDOO, Iloilo City District Engineering Office.
0: Okay.
10: While kung ato naman nga city road, bina forward naton ang repair or sa ato nga Facility Conservation Office.
0: Oo. Okay. So with that, engineer, deserve, no? And congratulations sa Lindiri Samon sa XFM Iloilo sa bilang full pledge sa City Engineer sang Iloilo City. Congratulations, engineer.
10: Thank you, Kamayo. Thank you, Gidjetanan.
0: Thank you. Okay. Salamat and good morning.
10: Thank you, guys.
0: Okay. Katropang boards.
5: Okay, magandang kabataan niya, Mario, si Engineer Mario Gustilo. Kung saan rin na posisyon niya, ang
0: OBO.
5: Harin sa OBO plus ang City Engineer Bidya.
0: Yes.
5: So, manang iyang posisyon sa buong until that is hindi kami, okay, hindi kami sa buong nakatuan mo, naka-official travel.
0: Dako-dako gawa nga responsibilidad katropang board sa makon mo, City Engineer, and OBO. Daw dako-dako gawa nga responsibilidad ni Engineer Mabi?
5: Dati o, di ang OBO ni, kasi yung matao man siya. Kung ano na kalamanan, ano, preferable siya da. Ang isa ka na po, din nasalong siya, yung parte sa City Engineer, kasi dinog.
0: Yes.
5: Ng sudan. Paragit ang kalamanan siya niya. Na concern ni Engineer Mabi Gutierrez at Japan Mar.
0: Okay.
5: Ang hindi nga balita ngayon yung tenure ng Samson Plus Gold, Samson Vitamin C, Samson Plus Coffee Mix, Bisimix Plus, Premium Nitric and Turbo Dietary Supplement Formula. Para sa HFM 127, Sandy Patrol, Iino, ako sila pang TV Gold, Steven Morales, XFM.
0: Live Report Centro. Nabatian ang report ni katropang Febi Boards Tibor Morales, report nagikan sa Iloilo City Hall parte sa appointment, no? Nga gin-confirm sang sangod ang panglungsod as full pledge City Engineer, si Engineer Mavi Agustino. At the same time, kang Karen, siya nga head sang Office of Building Officials. And bantayan ang dugang ang mga diskusyon, parte ni sa privilege speechman ni Councilor Sed Frey Cabaluna sa insidente nga natabo. May natabong aksidente sa motorsiklo, tubang sang ospital sa boardwalk, nangayo sang bulig pero nawagi ko no ginresponderan imbestigaran sang sangguniang panglungsod
4: sentro
0: kada wala nga langon kita sa oras sa aton nga mga taga

0: Gagod nga matapna na ton, mapatay ang mga bakterya kag viruses nga ara sa aton nga lawas. So tatlo ka mga suplemento kinanglano naton para nga magapabilin nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Mabakal naton sa Mercury Drugstore, Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Dira man sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang ka muna yun, dapat konsulta sa kay Doc Ray Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant sa aton nga matag palamat. Alang-ala na kita sa oras, it's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maga, kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumaras ng isa kakapsula, kay sigurado na mas manami, kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa ating technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: Mga katropa,

0: Megan Manila.
1: Alas 12, mga katropa.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations.

Pilipinas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide.

0: Haba pa uning headlines sa dipo sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Paolo Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
1: Headlines. Attorney Michael Poa out, Attorney Paolo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
2: Headlines.
0: Senate Impeachment Court, hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte's impeachment trial.
2: Headlines.
1: VP Sara Duterte, personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threat sa Biyernes.
2: Headlines.
0: DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Central Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
2: Headlines.
1: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
2: Headlines.
0: North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
2: Headlines.
1: Balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
2: Headlines.
0: International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
2: Headlines.
1: Balitang showbiz, Yeng Constantino inaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
2: Headlines.
0: At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
3: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian DePaz.

0: Diretso tayo sa detalye. Ginatawa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ay dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aaral sa Pilipinas.
1: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
0: Si Paulong Ferdinand Marcos.
2: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resulta yan, pero yung problema is way, way far from being solved, no? So,
4: yes,
3: kailangan pa natin katulad ng ginagawa mo. Eh, ginajab-jab mo pa rin si Secretary Algara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitan. So,
4: correct.
3: Hindi pa tapos yung problema.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live report.
6: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagtaspag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tututukan ng MLAO ang pag-ibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pag-resolba sa mga usapin kaugnay na sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Tagay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: POA out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
7: Hinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o manoy pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Higit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng sumpina para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jocno, may 104 na requests for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Poa ng 15 araw upang makapagbigay nagbigay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President.

0: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hihingi ng opinyon ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong magistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan po maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at defense sa September 23.
2: XFM News Nationwide. Inayaga na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na maiharap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ang mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential funds.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Nagbabalik si Katropa ang Brian Di Paz sa XFM Mega Manila.
3: Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga iso may hinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael Poa na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo at tulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ikinit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
0: XFM News Nationwide.
4: Kasi ang kailangan lang naman nila tutunayan was this or misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
2: si political analyst attorney Michael Yusinko.
0: XFM News Nationwide.
1: Pagkatropa personal po na haharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na una umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasyang magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayan maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, igigit ang prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
0: XFM News Nationwide.
1: Maaari makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa inpo sa dalawang kaalyado din niya. Sinabi ni na dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 o 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nilang mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na ginagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na may makapangyarihang tao manong nagpoprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Remulla, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Remulla na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 Construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kawanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng kontraktor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin ng investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
0: XFM News Nationwide.
2: Muling binuksan sa lahat ng sasakyan ng North Luzon Expressway o NLEX matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel sheet piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.

0: Las 12:20, tama oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Ang XFM News Nationwide, sumasanyo rin at napapahinggan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod.
1: Balitang regional,
0: May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Sechon Mantuhod, Barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang suspect ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspect na nag-mukidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, subalit sinundan siya ng suspect na makita ni Landesa ang biktima. Nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Mula rito sa 103.9X XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Isa anyos na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang 10-anyos na grade 4 student habang critical naman ang isa pang bata matapos sila mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugay, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andrew, residente ng sityo Tapo na Barangay Kandugay sa nasabing bayan. Critical naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8-anyos na batang tinatawag sa palayaw na Amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andrew na sinaminandro at Jusein Cañete, sinabi nila magkasamang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giloktog ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang dalawang biktima. Malubhang nasugatan si Andrew at kalaunan ay binawian ng buhay. Samantalang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusodina na Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang flood control. Panganib pandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
5: Hanggang ba ngayon ang mga residente ng Anafunan East, Tugiganaw City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan Kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umuulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumulang bumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawag naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layunin ito na maiwasan ang pagbuho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Noong namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Tinalakay pa dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Lino West. Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ituloy ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga may-ari ng lupa at barangay. Tiniyak ng DPWH naman na gagawing mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa Tukulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM, tumigiraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropeng JP sa aking XFM News.
3: Palawan nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
1: Live report. Dalawang magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Agutaya, Palawan kahapon, September 8, 2026. Ayon sa DOST Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4:11 ng madaling araw na may lalim na 17 km at epicenter na 25 km sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4:23 ng madaling araw na may lalim na 31 km at epicenter 37 km hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Balikan lang natin, Katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Live patuloy na isinusulong ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng Kabuuan 85 pesos dagdag sahod para sa mga empleyado ng National Capital Region. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin, ayon kay Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula, ikinabig na nila ang paglabas ng wage order number 28 na napakda ng 60 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Gitna ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos na dagsahod ay bahagi ng unang ito ng Kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasahan ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kaugnay ng wage order number 27. Para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 19.5 Mega Manila. Sepe News.
3: Dead 69 personnel ng PRO 11 i-deploy sa barn ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Live report. I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Boards, 300 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
8: Embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man na meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pagka may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
7: Nagbigay rin ng mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
9: Alam niyo lang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi hindi lang naman kayong special electoral boards doon, at the same time, peso. You are a person in authority. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures, maintain neutrality always, coordinate closely with one another, and in every circumstance, remember that the credibility of the election rests not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
7: Samantala, binasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
10: Katropang Brian, patuloy naman nagdadala ng mga pagulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
10: Maulap po na kalat-kalat na pagulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
3: Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
1: Balitang International.
10: Atin po sa atin to ng Santon Gold, ang Balita International. Nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
11: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng singer-songwriter na si Yang Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yang na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yang sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
10: Atin po sa atin to ng Premium D3 katropa. Nasungkit ng Thailand CSD Cola ang kampiyonato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX Led Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding finals sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
1: XFM News Nationwide.
10: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayo na, XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
10: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
10: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Boss Cole.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
0: XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Ang pinakapunto na itong dira, kung paano nga ang mga balatian ato nga daan sa mas temprano pamalikawan. Kaysa sa maghulat pa kita, nga magbalatian, bawag hagdito pa kita sa niya, no? Kung kaysa magtinguha, kung paano ang mga pamaagi sa healthy lifestyle, dito pa kita sinikaroon nag-iid-iid, ano? Anong maayo kaunon? Anong maayo inumon? Dira kung may mga ginabatsyag na kita sa aton karawasan. Samtang ang sekreto gani sini, samtang kita sini ang mabakod pa aton mintinaron. Ang maayo nga pagkaon, gusto sini nga ilimnon, gusto nga pahuway. Kagpadayon sini nga pagtukib sa mga prutas, ang mga utanon, nga makabulig sa aton pinagi sa nutrisyon. Amat-amat naton sa nga tunan, kag-anaraw ng aton dogalingon sa pag-ehersisyo. Pag-expose sa aton dogalingon sini sa silak sang adlaw. Pag-inom sa matilo nga tubig. Pag-haklo sini sa matilo nga hangin. Breathing exercise, water therapy. Kag-iban pag-iid nga natural nga mga metodo. Diri sa patag sang naturopathy ukon naturopathic medicine, ang iban sini libre, waising bayad, lamang maging maidiid lang ito sa pagtukib sa mga pamaagi, mga metodo, kung paano nato nini gamiton. Kagamo ng tinguha nato na rin sa aton sini nga pagpangalagad, diri sa kada edisyon sa aton sini nga programa sa The Secrets of Health. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad sa pag-istorya sa isa na naman ka tupiko. May angot ayan posible sa ibandira nga nagabunobatsyag sa ni o kung mahina posible ang organ, no? Particularmente ng organ yung sa ning aton pagatunaan o kung system nga pag-diskusyonan sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Kag live magkita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugos sa ning isla sang Panay. Isla siri sang Guimaras, kaga isla sang Negros Island region. Sa kutob sa marabutan na no, sang aton sa ringa pagpangalagad sa may mga XFM stations ng mga lugar nga na-mention naton. Kaga of course, sa bilog man yung kalibutan na no, ay live kita makita ang nagbabatian through Facebook. Basta may internet lang. Sa Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga Facebook pages man sang mga XFM stations, ngayon nyo sini mabatian o kung ginapamatian sa sining mga tinion sa programa sang aton sini Secret of Health Edition. Kag basi may mga concern man kamo sa ikayong lawas, may mo nyo lang isend dari sa aton sining text hotline 0950975 6970. Bukod nini ganino, dira sa aton sa ringa Facebook live page, pwede nyo man ipadalangin nyo sa ringa mga health concern dira o kung mga palamangkutan na ano, basta may labot lang, no? Sa inyo sa ringa ikaing lawas, sa nutrisyon, mga food supplement nga makabulig sa inyo sini nga ikaing lawas o kung pala man ko tanon may angot sa mga food supplement nga aton sini kita discuss dari, isend nyo lang o kung diralan sa aton sini nga comment section later portion sa aton sini nga programa aton din na paga basahon. Well, sa nasiling na nato, isang na naman ka topic ang aton sa nga pag-istoryahan sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad. May mga ginahimo kita no sa aton sa nga lawas o kung mga pangginawi naton. Siyempre, magambang kita nga pangginawi. Amo ni mga naandan naton sa pang-adlaw-adlaw. Bisan pa sa aton, ganyan mga paminsaron, ano, may angot ni sa aton sa nga pangginawi. Kasi una-una, diri na nagasugod sa aton sa nga pensar na andan na naton o kung nakaprogram na ni sa aton sa nga paminsaron sa aton sa nga utok. Kag may mga ginahimo gali kita nga waay man lang sa aton sang lit nga naanad kita, nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pero bulubantayan naton. Kay may mga naandan man gali kita nga mahimo, way man naton ginahungod. Pero nagahalit gali amat-amat sa aton sa nga lawas. Yes, may mga ginahimo kita nga way man naton ginahungod. Unintentional. Pero naanda naton nga nagahalit na gali sa aton sa nga lawas. That's why pag-abot sa panahon, ang iban sa nga patingala. Nga nagaproblema ako sa akon sa nga tiyan. Nagaproblema ako sa akon sa nga tinae, sa akon sa nga baga, sa akon sa nga mata. Nga way ko man, way man ko sang ginahimo nga hungod nga pagguba sa akon sa nga parte sang lawas. Pero likom gani sa aton hibado tungod na naanda naton, tungod sa ginahimo naton, naanda naton mahapos para sa aton, may ara gali sa negatibong epekto sa aton sa ni particular o particular nga mga parte sang lawas, bayin sang lawas kun indi gali naton mabantayan. Pero para sa aton na mga naandan bala naton nga daw saway naman lang para sa aton husto, ha? Pero blas ang kilala ko nga istorya bala nga siya, why ko man ito ginahungodok, no? Suway mo lang gani sa akon, ha? Pero bumusong. Problema. hindi problema ang pagbusong, ha? Kati blessing ina. Ang problema karon kon hindi patani bala dapat pabusongon. Hindi pa dapat magbusong. Kagang worst bagid, kung hindi mo dapat hilabtan, nga nahilabtan mo, kag nagbusong ba ito yung problema? Ganda, no? Sa aton sa mga tagpanamati. Pero humbal siyang kilala ko, dako, ganyan nga pasalamat. Siya dok, hindi lang paglawaga. Pero, once gani, karon nga, may mihura na dok, posible, humbal niya, base taugon ka mo na mo ni katropang Josil Mamanino niya. Nabuligan ni sila iya sa paggamit sang Turbo Dietary Food Supplement. Nga man, sa kadugay sang ilang sila nga tinguha nga makabuo, pero nga daw, termino niya sa daw lamsot, termino ka. Hindi mahimo. Once na hulugan ng asawa, may raspa nga ginahimo, lay bala sila makabuo bala. Talaymingon katama, pero nabatian nila, no, ang Turbo Dietary Food Supplement, especially, no, sa partya sang lalaki ang makakaglobo klavo huwas ka nga makabulig, ano, para maka-increase ang libido, nagabulig para nga makondisyon ang lawas kag pamatyagan. Sa ila sininga tinguha, try and try, why sila nagkakutulaan sa paglaom sa nakabulig-bulig ang turbo. Kag ti hambal sang banati, why man ko sang liwan tong nga gingamit ti turbo man lang mo. Ti mo ning ila sininga ginsiling nakabulig gid sa ila sing ko, mas inatabuan lang pag inom mo sang turbo, timingan lang kag nami man ang kondisyon yung mag-asawa, fertile man si misis, nami man ang kondisyon sa imo sa nga reproductive system, amo tong na timingan kag nakabuo ka mo. Pero hindi kid siya magkwan, ganyan sister niya, hindi kid siya mag hindi kid siya magpasugot nga natabuan lang siya. Basta turbo kid yun akong tumar ko, ah. Kag amo to ang ginalinan, o kung amo lang to makita ko, o kung matanao ko nga may labot iya sa nangin na blessing sa ila sini ko nga mag-asawa. Sa mga kalalakihan nga may problema, wala naghihina inyo sa nga sexual performance, ayan na kakapoy or tuman na kakapoy, ayan na ginatawag medyo ang circulation ta, gamay lang nga push para nga magnami liwat ang pag-circular sa aton sa nga dugo, ayan ang gana ta nag-amat-amat buhin o kung naghihina tungkol ng libido sa nga naganubo man, dira iya makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement inabangod sa combo sang makagaglavo was ka nga sa pagtuon makabulig sa reproductive system, boost sang libido, amat-amat balik sa nisang gana kagpakondisyon sang lawas, paminsaron kag pamatyagan sa ni sang isa ka lalaki. Ilabi na yung naghihina na ang yasring sexual performance.
1: The secret of health.
0: Ganit try niya sa may mga problema, bala nga medyo naghihina ng ang inyo sring sexual performance. Muna una, no, sa aton sring pagpangalagad. Kaya ti dumduman ko ni nga bala nun bala nga way ginahungod, bumusong. Pero may ara mo niya nga ginahungod na ginaplano gin nga wala agad. Pero hindi lang ito magdulaan sa pagla. Tingnan na ton kag usisaon na ton. Ano yan ang pila pagid sini ka mga pwede na ton ma-improve sa aton sering kagulingon, sa aton sering health kag basi pa malang mabuligan kita, no, sa pagtumar sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men kung medyo naghihina na ang performance. Para nga hindi lamang ano ginatawag sexual health sini ang mabenepisyuan, kundi pati man ang aton sering cardiovascular system tong nagbulig mapanami sini sa aton blood circulation. Well, Ang aton pag-istoryahan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad, amo ni bala ang mga waay man aton ginahungod pero nakagawian naton adlaw-adlaw ang ginahimo naton kag-ara man kita sini kag sa palibot naton ari man ini mga triggers nga naga-damage, nagapahina, naga-affecto sa aton sa ring baga. Mga kumon nga mga butang nga sa amat-amat nagahalit gali sa aton sa ring baga. Unintentional ways nga gina-damage gali naton ang aton sininga baga, ang aton sininga lungs or baga naton tuman ini ka sensitibo kag ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw, ang ara sa palibot naton sa adlaw-adlaw kun din kita exposed mahimo nga nagahalit sa aton or makabinipisyo man sa aton even without us realizing it, pero manami lang kun binipisyo ang madulot sa aton. What if kun perwisyo gali ang amat-amat nga anihon naton sini kun waay naton mabantayan o kun hindi naton mabantayan lang aton sini nga mga pangginawi? Ano ba lang ang mga factors ang mahimo magpaluya, magdamage sa aton sini nga baga? Number one, indoor factor ha, amo ni ang aso sang sigarilyo. Sa mga nagapanigarilyo dira ha, dapat naton nauna-on nga hindi lang gali kaw galingon naton ang amat-amat yung maperwisyo sa pag-abot sa isang panahon, kundi amo man ang mga tao sa aton sa nga palibot. Kahit ko nagasigarilyo kita, hindi lamang aso ang ginahaklo naton, kundi may harap magkita ginatawag sa nga second-hand smoke nga amo man makahalit man amat-amat sa nga iban. And even, may harap pagid sang third-hand smoke. Hindi ba lang mga aso, hindi ba lang aso nga masinghutan sa aton sa nga asawa? Kabataan kung ginahakos naton o kung ginakungkong naton nga nagapilit sa aton sininga bayo, mga aso kung nagasigarilyo kita susulod sa balay nga nagapilit sa cover sa aton sininga mga pulungkuan, nagapilit sini sa aton sininga mga kurtina nga mahimo makahalit magali sa mga tao sa sulod mismo sa aton sininga balay. Kagamuman sa mga naga vape man, hindi lamang sa nagapanigarilyo kundi ang vaping mahimo man maka-irritate ang mga chemical kaldri sa aton sininga airways o kung mga alagyan sa aton sininga hangin. Timo ng siling na hindi kita mag-expose sa sagwa kung damo sa pulusyon o kung ginatawag higko dira sa hangin, diri kita sinisa sulod. Pero kung nagpanigirilyo kita, dira man mismo sa sulod sa aton sininga balay, di hindi mangin safe ang aton sininga kapamilya bisan ng aton sininga kaugalingon. Luwas pa nga dira mismo sa sulod sa aton sininga balay mahimo nga may indoor air pollution dira sa sulod kung nagaluto kita, like nagagamit kita sinisang LPG sa aton sininga pagluto gagamit kita sang uling o kung nakahoy, kung magbrown out ang iban sini nagagamit sinisang kandila kag iban sini gani mga scented candles ang ila sininga ginagamit. Pila lamang ini tungod sa mga chemical dri nga nagaupod sa kalayo, nagaupod sini sa aso o kung na nagatuhaw o kung na nagagwa kung masindihan kag mainit nga nagaupod sini sa aso nga hindi paborable sa aton sininga baga. Muna nga ang iban na

type, dira nang imo sa kusina, sa mga kondo, dira nang imo opisina, di maayon lang kung makaparan sa imo karon nga ex-host dira sa imo sa stove o kung sa imo sa burner. Pero kung mahimo, no, likawan nato, no, ang exposure diri sa masami kag permi-permi. Tiidugang pa sa sulod sang balay kung kaisa tungod sa aton tinguha sa pagpaninlo sang aton sininga palibot, sang aton sininga balay, bati spray diri, spray dito, mga cleaning products, aerosol sprays, dugang pagani bisan nagapanglaba kita ang mga fabric conditioner, ang mga pang bleach naton dira nga ginagamit naton sa aton sining mga linabhan pag disinfect naton, nagarelease ini sila sa mga chemicals nga mahimo indi paborable, indi paborable kag makahalit sa aton sininga baga. Amo ning isa sa dapat aton tandaan, unintentional. Sino ba lang naguna-una nga nang laba man lang siya o kung nagasige man lang sa panglaba pero nagahalit gali sa matamat siya sa baga. It is because sa mga chemicals nga halin sini sa imo sa nga ginatawag mga ginagamit dira sa paglaba. Imo sa nga pag-bleach, imo sa nga fabric conditioner, kag iban pagid na mga ginagamit mo sa imo sa nga panglaba. Why yung man na ginahungod? Sino ba lang tao nga ara sa usto nga pagpinsar siguro nga amuning himuon okay para maguba baga ko? Why gin siguro ano? Amo gani nga unintentional. Why man naton ginahungod? Pero dapat mangin maid-id gali kita sa pag-imbestigar o kung sa pag-usisa ang mga ginahimo pala naton. Pabor bala o kung makahalit sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga baga. Okay. Amo nga sa mga ginahimo naton bisan susulod sa balay, una-una-una naton. Kung inibala, positibo or negatibo ang efekto sa aton sa lawas, particular sa aton sa nga baga. Tiara, indoor factors pa lang. May mga outdoor factors pagid. May mga sasagwa pagid sa aton sa nga balay. Pero antes sina ba ang mga tagpanamati naton nga nagapamati sa aton na lapas, di ka mudapit sa lapas man nga nagainom-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Mayo gyud ang Santhon Plus Coffee Mix sa hambal sang isa diri sa texter naton makabulusog kag likaw sa hilab sang tiyan. Actually no, tiga hilab ang tiyan mo, di man buta balon nga gutom ka. Pero kung makabulusog ka, makalikaw gid iya sa tentasyon sa pagtimo-timo. Amo ning bintahan naton kay once gani karon way nagapahuway ang aton sininga tiyan sa paggaling dira gataas ang aton risgo sa insulin resistance. Ginapukaw karon ang mga sintomas ng GERD o kon hyperacidity kag iban pagin nga problema sa lawas nga nagasinangasanga kun sigil lang kita pangima-kima kag pangaon-kaon. Ang isa nga makabulig sa aton parang hindi kita matem sinisa dugay-dugay pangima kima ka pangaon kaon tungod batyag kita nga daw nagahilab-hilab aton tiyan man balan mo kung mahilab gahilab gali aton sininga tiyan hindi kita magpinsar dayon sa kung anong kauno naton kundi paminsaron naton ano yan ang kausa kung kabangdanan nga nga permi nagahilab ang akon sininga tiyan hindi mo itong balon nga nagahilab bagi mo tiyan kay gutom ka. Muna tandaan na ito na so ang iban sina ang pag-inom sang tubi makabulig para nga marimedyuhan at masolusyonan ang paghilab-hilab sang tiyan. Pero binyo kong nano, ang isa gali nga makabulig sa aton para makabatsa kita sang kabusog sang malawig kag hindi kita matintar lang nga dugay-dugay magtimo-timo kag magkima-kima, amo ang fiber, amo ang protein nga kinanglanon gid sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga tinae. That's why no, kasubong sang texter na ito, makabulusog ko nung pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. It is because ang Santhon Plus Coffee Mix may fiber kag may protein halin sa yasa ring sangkap nga soya. Dugang padra ang phytoestrogen nga makabulig para pabalanse sa mga hormonal imbalances sa mga kababaihan especially sa nagamenopause kag nakatapos na menopause pero may ginatawag mga symptoms gyapon nga mabatyagan sa ila sininga lawas. Bisan pa sa mga kalalakihan, kabataan, may bulig man dani para sa aton sininga ginatawag reproductive system health. Sa brain, tungod sa lecithin, makabulig man dani panami sa aton sininga memory and brain function. Cardiovascular, nagabulig man dani panami sa kondisyon sang heart at aton sininga kaugatan. Tungod nga, nagabulig sa panami sang aton sininga blood circulation. Ikadamo pa nga mga benepisyo, dugang pa mga nutrients ni halin sa balunggay, ampalaya, mangustin, kag iban pa gid mga sangkap nga ari diri sa Santhon Plus Coffee Mix. Pwede gani ini sa kabataan 5 katuig kay waay iya sang caffeine. 5 katuig pataas pwede makainom sa ring Santhon Plus Coffee Mix waay iya sang caffeine. Pero kung gusto ka mo iya kay naanad na kamuya pangapis ang naandan yung kafe, ang kahumot sinisang kafe, ginapangita nyo gid, ang ginatawag

0: makapagsik sa inyo sa ningalawa, sa inyo na pangita-ngita nyo kung kamo sa inyo makainom sang coffee, pwede man kamo actually makainom iya sang premium D3 coffee mix. May isa ka texter nga nagpamangkot. Siya dok, ano ang pwede ko man ibulo sa akon nga coffee? Kaya nagahilab ang akon sila nga sulok-sulok kung mag-inom ako. Kagas nga ba, dok, kwanig dok ako, daw dasig pa sa train nga alas 4 ang pitik sang heart ko. Ang iban ko makita nila ilakras ga dasig mo. Ang pitik sang heart bisan wai pasang ginatawag kafe. Ang suggestion naton sa iya kuntani nga unta tanya na yung pagpangafe, pero since nga siya dok budlay gid siguro, hatag na lang ako, mangayo na lang abi ako sang option or masuggest ninyo nga coffee nga pwede ko iilis. So gin try naton ang singko try mo bakal sa butika premium D3 coffee mix. Sabi niyo kung nano, after 1 week nga pag tumar niya, sinya o kung pag-inom niya, sinya pasensya gid ako, ikaw doon ka-update, kadoon nawili ako, kag daw nalipay gid ako, nga nami ang akon sa nipamatyag, ang kapagsik ara sa akon, permihalin sa udto, kati udto sa kapangapi mo, sinya hasta na maghapon, pagwa ko sa obra, energetic lang gyapon ako, sa gina, sa sige-sige nga inom sa isang premium D3 coffee mix. Inibangod ang kombinasyon sa mga sangkap, ang combo sa mga sangkap kapgaling nga ini nagabulig no para nga kita mangin energetic tungod ng isa sa ginabuligan sini amo ang pagpanumbalik sa pagkasensitibo o kung pagpa-improve sang sensitivity sang aton sini nga insulin. Nga ang problem naton kung may insulin resistance kita, kulang kita sini sa energy tungod di magamit maayo sang aton sini nga cellula ang enerhiya halin sa kalamay nga aton ginkaon tungod kaning sa basta magpati sa insulin. May mga imbalances na dira sa sulod sang aton sini nga lawa. Whereas, ginabuligan pa improve ang insulin sensitivity naton sang premium D3 coffee mix kami ara ini mismo sang vitamin D3 kag xanthones. Kag manami sini kay ang pampatamis kag gamit sini isa amo ang stevia, zero calorie sa mga tao yang conscious sa mga ginapasulod ng calories, bala sa mga tao yang gusto mag-manage sa ila sining weight kag ang ila gid nya kwan balsang kilala ko bintaha gid ok bisan di magita kwan bala di magita gwapa kon lawas ta kula-kula. Bagay bibintaha gid ano kun ang lawas ang figure naton aton gid nga gina-maintain kon gina halungan pero figure ha nga kwan hustuhan paborable bala sa aton garya nga ikaayong lawas. Pero kung gusto ka mo ya sa coffee nga hindi lang basta nagpangafe ka mo, hindi lang basta na init-initan ang inyong nga sulok-sulok, kundi nagabulig pa panami, pahamis ang kutis, ha? Nagabulig pa pahuben tungod nga mabuligan, nga mapahinay sini ang sige-sige nga pag-develop sini sang kurinot sa aton sini nga panit, nabuligan nga bisan paano mapahinay sini ang madasing nga pagkaguba, kapag katais sa aton sini nga mga joints, dira, tungod sa collagen, kag tungod sa glutathione nga aridari, try nyo ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ha? May ara sang xanthone, singupod, may ara sang turmeric, may ara sang balunggay, kagiban pagid sa niya mga sangkap na beneficial sa aton sa ringalawas. And good news, kasubong sang premium D3 coffee mix, ang isa man sa gingamit na pampatamis sa niya amo ang stevia. Ha? Sa mga tao nagalikaw na bala sa ginatawag tuman niya kalamay sa ila sa niya mga ginainom. Try nyo Xanthone Gold Coffee mix. Kaya makabulig din eh, no? Hindi lamang basta nga nagpainit-init sa aton sulok-sulok, kundi may benepisyo man sa aton lawas. Kung nagainom ka mo sa Xanthone Gold Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo, kag nag-tahom ka pa. So mga outdoor, nga mga factors gali, no? Nga hindi paborable sa aton sa nga baga. Amuning mga nga ginatawag air pollution, mga pollution nga dira sa aton sa nga gwa sa nga balay. Kung nagakadto ka sa lubrahan, nag-opisina ka, ultimo pa lang sa pag-commute mo, kung nag-commute ka, ang aso sang tambutso, hindi na inapaborable sa aton sa ringa baga. Dugang padira ang yabuok, dugang padira ang allergens sa mga gilok. Kung nag-obra ka sa construction sa ni, ang mga yabuok dira sang simento, kay iban pagid. Mga aso sang dabok dira, kung nagasunog kita sang plastic, nagasunog kita sang goma, hindi paborable gid sa aton sa ringa baga. Mga ginatawag occupational hazards, mga trabaho bala naton nga exposed kita sini sa ginatawag fumes, kon exposed kita sini sa mga chemical nga mahaklo naton kon nagaobra ka sini sa beauty saloon, kung ara ka sa ginatawag construction works ni, kung nagapamintura ka, kung nagapang-spray ka sa mga chemicals ni, muna ginatawag na itong mga occupational hazards. Ngayon, di pa borable sa aton sa nga baga. That's why kilala na itong sa Dok, abin mo kung ano, pagpuli ko gid sa balay, mapahuway-huway lang ko siya mga 30 minutos kag ko daw hindi na tanto ang akon sini nga kakapoy ginatingwa ko gid na maalabaab sini nga tubig nagapanibin gid ako kag ina-try ko gid siya maggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga aman, ang Sunthone Plus Herbal Soap hindi lamang silingan basta ng habon lang kita kundi protection manggali ini para nga mabuligan man nga magnami pagid ang pagtrabaho sang protection man mismo sa aton sa lawas. Ano balay na? Amuni ang aton sa nga panit. Ang aton sa nga panit is our first line of defense. Amuni ang una na aton nga linya sa defensa sa aton sa nga lawas, bauti frontliner galing ni. Kaya una-una, ginabuligan sa nga maupangan ang mga kagaw dira nga magsulod sa aton sa nga lawas nga mahimo magpabalatian sa aton. Kapin pagid kon immunocompromised na ang isa ka tao o kung mahina na nga daan ang iya sa nga immune system. So makabulig yun ang sasdapeno, mga yabok, mga pollutants, mga oils, mabuligan niya nga matinluan. Pero ang manami sa nga balita, sang lit nga natural lang iya sa nga mga sangkap, skin friendly siya. Hindi yaman niya pagpapason ang mga madamo naton sa nga mga skin o kung friendly skin bacteria. Pero ang isa sang bakterya, sino kung isa sini sang ginatawag halinan sang kagaw sini o kung halinan sini sang pagbaho sang lawas, among kagaw sini nga nagapangalis nga ang aton sini nga lawas kung kita sini balhason aray mabuligan niya sa paggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Mga katol-katol na ton sa panit, ano, mga pabalik-balik dira nga mga rashes na ton, mga pilas na ton nga dukadugay, gidiya magpalit tungod sa kagaw kung pabalik-balik sa nga infection, mabuligan san paano nung mild sini nga paghabon bala gamit sini ang Sunthone Plus Herbal Soap sa pagtinlo sa aton sa nga panit. Kaya hindi man kita malipat, kung tinlo kita sa aton sa nga lawas, dapat ang guya na ton, isa man sa aton, sa dapat man tatapon. Kasi ang guya ta, exposed kita ni permanente sa pollutants sa silak sini sa adlaw kagiban pagid sini nga mga ginatawag posible makahalit sa aton sa nga panit at sa aton sa nga guya. Kag dapat may pinasahi kita yung sabon nga para lang gid sa guya kati ibabalaan na ang panit naton sa lawas kung panit sa aton sa nga guya mas manipis sini diriya. So dapat may habon ni kita nga ginhimo kadiya para sa guya kasubong sinang aton nga clear skin herbal soap. Ang clear skin herbal soap may kojic, may glutathione nga nagabulig pahamis ang aton sa nga kutis. Kag may VCO man din siya parang hindi man tuman magmalang aton sa nga panit. Kag may vitamin C man din siya nga nagabulig para makondisyon kag maging healthy ang aton sa nga panit. O sa aton guya, clear skin herbal soap. Sa aton lawas, Sunthone Plus Herbal Soap. Para mabuligan bala nga hindi lamang basta nagpaligo kita kundi natinluan gid nato ng aton sa nga panit. Kung sa din ang pollution no mahimo magpabilin mandira o kung mga higko mahimo magpabilin mandira kung way kita sa nagakaigo sa nga habon nga ginagamit man kag dapat skin friendly man para hindi man maguba ang ginatawag populasyon dira sa aton sa mga friendly skin bacteria. Hindi lamang nga nagahalong kita sa aton sa baga bangod sa higko ang mga pollution nga mahimo magsulod pinagi sa aton sa nga pagginhawa kundi amuman ang aton nun panitalungan man naton nga ang mga kagaw dira nga mahimo maghalit man sa aton kung magsulod man sa aton sa nga lawas ang matinluan na ang daan. Kasi siyempre, kung matinlo man ang aton sa nga panit, kundi manami man ang iya sa nga pag-function para maprotehiran man mismo ang aton sa nga lawas nga dira pala nga daan sa sagwa, matapna na ang mga kagaw nga mahimo maghalit kung makasulod sa aton sa nga lawas. Number 3, o kung sunod sa nga mahimo naton na nagapahina sa aton sa nga ginatawag baga, personal habit. Ang mga naanda naton nga mahapos lang para sa aton pero makahalit gali sa aton lawas sa aton sa nga baga pero may mahimo magali kita nga anaron man naton nga aton tugalingon nga favorable ang mga resulta sa aton sa nga baga. Like for example, kunwa ay kaya maandad karon nga nag-exercise ka, kunwa ay ikaw sa nagkakaigo sini nga ehersisyo, ang aton sa nga baga mahimo man maghina kay nga man ang regular sini nga pag ehersisyo, ang regular sini nga paghulag. jogging, may ginatawag strength training. Isa man ini isang pamaagi nga nagapabakod sang aton sininga baga. Pero worse, why ka na sang exercise, may bisyo ka pa, nagainom ka pa, nagasigarilyo ka pa, nagavape ka pa. Ah, problema gid no sa aton sini mga tagpalamati. Kay amat-amat daton ginapahina ang aton sininga baga. Kag kun kulang kita permisa tulog abin yung nano, nagaapekto man ni. Though hindi direkta, pero eventually magluya man ang aton sininga baga tungod ginapahina man sini ang aton sininga immune defense dira sa aton sininga respiratory system kun kulang kita permisa tulog. Pero aribla, ang himuan nyo bala, kung medyo disturbong inyo sininga pagtulog, ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga may mga palang-alay, palamuypoy, palaminhod nga mabatsyagan sila sininga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga pagliso, nagasakit ang mga parte sa ila sininga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga hindi kondisyon ng ila sininga tiyan, impatso, butod, way matunawan. Kag iban pagid sininga mabatsyagan sila sininga kalawasan nga nagadisturbo sa ila sininga tulog, ukon utod-utod ang ila sininga pagtulog, hindi matulog, hindi makatulog sang mahamuok. Kag sa ulihi ko nagasigi-sigi ini, hindi lamang tulog ang problemahon naton, kundi pati man gali ang aton sa nga baga. Pero abin nyo kung nano, Riblao, kung ang inyo sa nga pagtulog medyo disturbo tungod nga damo sa mga palang-alay, palamoypoy, kamong mabatsagan, abi pagsirom ng adaan bala, pwede ka mo makapamanyo sa gamit sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, gindisenyo gini nga makabulig sa mga palang-alay, palamoypoy, palamaol, especially sa mga sakit sang kalawasan na nagasugod palang bala, inibangod sa peppermint oil nga sangkap sini diri. Kagang good news, kay samtang kita sini nagapamanyos, ginabuligan na ton nga aton sini palang alay, mga palamuypoy, mga discomfort sa lawas, ang maumpawan at the same time, mabuligan pa kita nga hindi madapuan sang lamok. Ah? Parang hindi kita magka-dengue. Although ang lamok yung dengue carrying mosquito is sa adlaw o kung aga kaghapon pa sirom na sila yung naga guluwa. Pero sa gabi, ito may lamok man gyapon. Ah? Makutot kasi ang lamok kung masapat-sapat dira. Mahimo man nga maghalit sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa panit, hindi matakapakot. May jikunggunya, may malaria. Hagiban pagid sa ringa problema nga dalaman sang sapat-sapat, dalaman sang lamok, nga mabuligan nga malikawan na ton. Kati hindi magdapo ang sapat-sapat, hindi magdapo sa ringa lamok kung nagagamit kita sa Santhon Plus Herbal Oil. Idugang pa naton sa ringa may harap pagid sang VCO and Moringa Oil nga nagabulig kondisyon sa aton sa ringa panit. Ah, muning manami no sa aton sa ringa mga tagparamati kay hindi lamang isa ang ginatarget sang Santhon Plus Herbal Oil kundi multiple benefit ang aton sa ringa makuha. Pero kung nalibawa, ang isa nga nagadisturbo sa imo kung nga hindi ka makatulog sa isang tayo yung tagmahamuk ang palanakit sa imo sa ringa lawas, pwede mo yung matumaran sang says the pain. Kung ang problem mo man niya is imo sa ring stomach discomfort, hindi paborable o kung hindi komportable yung pamatsyag ni imo sa ringa dyan, pwede ka man niya mag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Ang manami sini kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, ang isa man sa gamit na pampatamis sini is stevia. So why ka mo sing worries sini nga base madugangan ninyo sa nga calories kasi ang stevia is a zero calorie sweetener. Pwede nyo gin magamit na para mabuligan nyo magnami ang inyong sininga tulog. Bala mo kung nami condition sa mo sininga dyan, eventually, nagabulig mo nila panami sa nga ton sininga panulog. Mahamuo ka pagtulog, hindi disturbo kag hindi utod-utod sa nga panulog. Kagbin mo kung nano, ang kombinasyon sa balunggay, ang kombinasyon sa cinnamon bark, ang kombinasyon sa turmeric, nagabulig para nga magnami pangaton sa nga bowel movement pagkaaga makalikaw sa constipation, kagmadamo sa nga complication. Kung nagpabilin sini ang chronic constipation. So isa ina nga makabulig ha, sa aton sa mga tagparamati. Although ang tulog hindi man direkta yang magbalda gidayon sa aton sa mga baga, pero isa sa makabulig parang mapabilin yung mabakod ng aton sa mga baga. And worse, kung may problema na kamo sini sa baga tapos hindi pa kamo makatulog sang maayo, ba ang pag-atake sini sa mga sintomas, posible gid nga magduging gani try nato na ang mabuligan nga mapanami mapa-improve ang aton sini nga pagtulog pinagi sa paggamit sa mga ginsuggest bala naton kun palang alay palamoy poy ang disturbo o kun ang kabangdanan o kun may labot sunthone plus herbal oil kun pala nakin sa kalawasan sa sdapain pwede kita makatumar kun discomfort sa aton sirigatan sunthone gold herbal tea pwede naton sini nga gamiton para nga magnami amat-amat balik ang aton sa ringa panulog and eventually nagabulig pabakod sa aton sa ringa immune system defense para nga hindi kita magsuprer sa ringa, hindi kita sa ringa mahulog sa infeksyon sa aton sa ringa baga kag mga alagyan sa aton sa ringa hangin kag hindi kita magkumpiyansa sa aton sa ringa mga tagparamati tungod nga kun ang aton sa mga pangginawi hindi paborable sa aton sa mga baga kag magsigisigi nga ginahimo naton mahimo gali nga magresulta ini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa mga baga like ang aso sa sigarilyo sa nagapanigarilyo mismo sa nagahaklo sini sa aso sa sigarilyo mahimo no nga may labot ini sa ginatawag o kun magresulta ini sa COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease mahimo man magresulta sa asthma and even lung cancer. In fact, sa mga nagapanigarilyo, sa kung nagabakal ka mo sa isang tag-isa kakahang sigarilyo, may mga picture dira sang problema sa aton sa ring lawas, particularmente nagkalain-lain na cancer, nga nagaigo sa nagkalain-lain nga parte sa aton sa ring lawas man, kung kita sini ang padayon nga naga panigarilyo. Kung ikaw sini ang exposed man sa ginatawag mga chemical because of cleaning chemicals, because of ginatawag occupational hazards nga ini, nagataas man ang aton sa ring risgo sa occupational asthma, chronic bronchitis. Budlayan kita bala magpaayo sa aton sa ring batyag. Tidugang pa sini ang mga pollution sa hangin. Magluwas sini sa aso sa sigarilyo, aso man sa ginatawag sa lakyan sini, aso man sa ginagamit na ton ng LPG sa kahoy, sa uling, o kung mga ginagamit, o kung ginsunog na ton dira nga goma, mga plastic, halin sa aton sininga mga kung tungod sa aton sininga mga basura bala no nga ginapanunog na ton. That's why subong ginabawal na gid gani no ang pagsunog sininga sa mga basura especially plastic at goma kaya may health hazard especially sa aton sininga respiratory system. Tibod na yan kita sini magpaayos ang aton sini problema sa baga. Kapin ba kung asthmatic ka? Kag kung sige-sige exposure mo sini, ara man ang risk rin sa COPD and even lung cancer kung hindi naton siya ma-dumalahan. Kag hindi naton malikawan. Kag hindi naton matinguhaan nga ma-correct ang aton sini nga lifestyle. May nagpamangkot din, no? Kudok, hina man ang akon sini nga baga. Sang una gani budlay sa akon mag ginhawa daw nagapanihol pa. Pero waay man siya kuno kapa konsulta kon may asthma gyud man siya. Pero ari ang iyayo, naginom ako sang Sunthone Gold, naginom man ako sang premium D3. Amat-amat na umpawan. Mga 2 weeks after, ginupdan ko pagid sang Sunthone Vitamin C. Kagdasigid sang pagtawhay sang akon sininga pag ginhawa. Si Melanie ni Doc sang lapus. Ang pamangkot, may labot bala ang gininom niya sa pagnami sang iya sininga pamatyag. So muning aton subong nga ginatawag tukibon. Mahimo bala nga may papel o kung mahimo bala nga may benepisyo ang aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Sunthone Vitamin C pag abot iya sa aton sininga respiratory system. Kasubong sa pamangkot sa aton sininga texture. Actually, kung usisaon na to na mga sangkap sa aton sininga Ultimate Trio, dira kita makasiling kung may ara o kung wala bala sa benepisyo sa aton sininga baga. Ha? May ara, manyagad na siling natin, amo man lang itong gininom ko, dok, nag-ayaw akong siling nga pamatsyag. Ginahambal ganin na ito, basi natabuan lang, pero may ara, hindi na nag-insist, hindi doka, amo gito ya, amo gito yung nakabulig sa akon. Abi, usisao na ito, ang mga sangkap na inika ng ila siling nga binipisyo, particularmente sa aton siling nga baga. Halimbawa, ang Sunthone Plus Gold, may ara siya sang sangkap siling nga moringa o kon balunggay. Ano bala ang ara sini sa balunggay kay mga benepisyo Particularmente pagabot sa aton sa ringabaga. Number one sa ni anti-inflammatory. May ara ang balungay sang quercetin. May ara sang chlorangenic acid. Nga nagabulig para nga ma-reduce ang airway inflammation. May ara man ni sang antioxidant. Nga nagabulig protect sa lining sang aton sa niyokon lung tissue para nga makalikaw kita sa sa oxidative stress. Kag may ara sa ginatawag bronchodilator-like effect. Butang balon, nagabulig ni paligwa sang mga tubong nga ginaagyan sang hangin. Ang problema balaan ko nagakipot ina bangod sang inflammation nagabudlay man ang aton sa nga pagginhawa. Therefore, ang balungay o kanang moringa makabulig reduce sa lung inflammation. Makabulig pa nami sang aton sa nga pagginhawa especially sa mga tao sa nga may asthma o kon mga tao nga exposed ya sa pollutants. Di kwan pa lang ina. Balunggay pa lang ina, isa lang ina sa sangkap sa Santhom Plus Gold Capsule. May ara pagid sang mangustin nga nagabulig para nga ang mga hubag-hubag sa sulod sang lawas pati na sa ato sa ring airways ang ma-management, ma-control man. May ara pagid sang garlic nga nagareduce sang mucus, nagabulig improve sang circulation para kun ma-reduce gani ang mucus, nagkataway ang lagyan sang hangin. Kung may improve ang circulation on time ang pag-deliver sa ni sang oxygen kagdi iban pagin mga sangkap no dira sa ato sa ring Santhom Plus Gold capsule tidugang pagin nato ng premium D3 soft gel capsule with VCO pagin niya and moringa oil. Ang vitamin D3 base sa pagtuon sini nagabulig sa balance sang immune response sa aton sini nga baga especially makabulig sa no para ma-prevent naton sini ang infections kasubong sini sang gitawag pneumonia. Isa sang dapat nga ukon isa magalit sa makabulig para pababakod sa aton baga para makalikaw kita sini sa pneumonia. Idugang po nato ng VCO or virgin coconut oil nga ready sa aton sa premium D3 nga may antibacterial kag may antimicrobial properties. That's why iban ganin sini nga nagabatyag sang sore throat ukon nagaumpisa lang pag ubo-ubo ang ginahimo nila break nila ang soft gel sang premium D3 soft gel capsule or ila ini nga ginausap ginapusa na nila sila sa nga baba kag matamat tunlon kag nagapanalaytay dira ang premium D3 with VCO and moringa oil sa ila sa nga tutunlan nga nagabulig nga dandira patay sang kagaw sa aton sa nga tutundan. Kag ang VCO mismo nagabulig rido sang inflammation kag nagasuporta ini sa aton sa nga immune health. Kag ang kinanglanon gali para maabsorb nato ng vitamin D is good fat or maayo sini nga tambok para nga maproseso sang aton sa nga lawas o kung maayo sini nga mantika para nga maproseso sang aton sa nga lawas kag hindi siya ma-uyang. Kag amo ning rason na no kung nagainom kita sa isang Santhom Plus Gold Capsule upda naton sang premium D3 capsule sa pagpabakod sang aton sa nga baga. Kag manami pagid kung iupod pagid naton naton kalimtan sini ang aton sa nga Santhom Vitamin C. Ang pamangkot, ano binipiso sang Santhom Vitamin C pag-abot sa aton sa nga baga? Since nga ang Vitamin C is a powerful antioxidant nagabulig ini para maprotehiran ang lung tissue batok sini sa oxidative stress. Mabuligan sang Santhom Vitamin C mapabakod ang aton sa nga immune system. Nga kung may ginabatsyag na kita sa aton sa nga respiratory system, kung may ara sa respiratory infection, madasig kita sa nima umpawan. Kag mabuligan man nga ma-reduce ang airway inflammation. Makabulig para sa may mga asthma, para sa may mga COPD, or sa may mga chronic bronchitis. Nga, kung updun naton ang kombinasyon o kung ang combo sa ng Santhom Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhom Vitamin C, nagabulig sila para ma-reduce ang lung infection or lung inflammation, nagabulig para mabatuan ang respiratory infection, nagabulig para nga maprotehiran kita batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga masuportahan ang aton sa immune health, kag mabuligan man nga mas mapanami pagid ang aton sa airway function. That's why, no, bisan twice daily lang, try na tongit nga mag-inom religiously sang Santhom Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhom Vitamin C para mabuligan na, no, hindi lamang ang pagpabakod sa aton lawas sa pangkabilugan, kundi particularmente ang aton sa nga baga, ang aton sa nga respiratory system, especially kung exposed kita sa pollutants, exposed kita sa mga higo, may mga factors nga posible mag-trigger sa pagpaluya, paghina, kag pagpabalatian sa aton nga mag-igo sa aton sininga baga. The secret of health. Sa nga pinamangkot gali kun din mabakal ning mga na-mention aton nga mga food supplement, kag iban pa gid inyo sa nga mga question na no related sa aton sininga topic kag sa concern nyo sa ikaing lawas, abi balikan nato nila pagkatapos gid labang sa aton sininga mga pahanumdom.
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy!

Lipton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Lipton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Lipton Plus Herbal

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ringgabag bangalaga and diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa ringgabi naman ko, tanong kung din sa rang mabakali ning mga product na mention na aton. Ang aton sa ringgabag ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C, upod man sa aton sa ring healthy ng mga coffee like Sunthorn Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, iupod pa natin dira sa nagpinangita, no? Sang Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kagiban pagyod sa mga products, ito rin sa mga butika ka mga parmasya available gidini. Halimbawa, makapamasyar ka mo sa mga malapit na mga sukit nyo nga butika, pwede ka mo dira makabakal. Kung hindi gani, pwede man ka mo sinin makapamasyar kag makabakal mismo sa Mercury Drugstore, dira sa Rose Pharmacy, sarang nyo man din mabakal ang ato nyo Ultimate Trio, sa Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sa Generica. Available man din ni All Green Pharmacy, sarang nyo man mabakal ining mga product na mention naton dirino. Kung hindi gani, pwede ka mo direkta yung mga kanto, especially kung dirima lang ka mo sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka mo ha, kay bisan pa mga taga Negros Island region, bisan pa sa mga taga probinsya sa Antique, probinsya sa Rizang Capiz, probinsya sa Aklan, ang iban sini nag-message ba disuras sa, isa makasiling ka nga, inano manis lang kaagahon pa lang tuwang gabi, nag-message na naman. Pero kung hindi mo mahangpan, walang ilasan nga rason, kasi masiling ka nga, inano man, wala nila ginabutang sa oras. Gali kay ang iban sini nag-message a day before bisan gabi, no? Kaya ang ila tinutuyo gapamangkot gali sila kundi ng address kagano oras nagabukas kay aga pa sila maghalin sa ila sini maginhalinan like kung halin ka sa Negros Island region di masakay ka pa sila sa Fast Craft pakadto dari sa Iloilo or masakay ka sa Roro kung may dala ka nga sa Lakyan di kung maghalin ka sa probinsya sa Antique probinsya sa Aklan ng Capiz di medyo distansya pa sa Iloilo, no? Pero sa ila sini nga tinguha nga magluwas nga makabakal sila sang tanan ng mga produkto na mention naton kundi makapakonsulta pagit sila sang libre, that's why nagapinamangkot sila, no, sang address kag office hours sang Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center nahamtang ini siya sa Ayang Building, Yuno Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gitin siya sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas ni sila halin Domingo, Tobto, Biyernes, alas 9 sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pero kung mabakal mo lang kamo sa product, ano, pwede ka makabakal diraya direkta sa Yes to Health Store sa mga taga Bacolod, ha, ka mga taga Negros Island Region, diraya na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Pero kung gusto ka mong magluwas sa produkto, may free consultation pagid, diri ka mo kadto sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya dira nga ito, siring alternative medicine consultant sa paghatag sang libre nga serbisyo sa inyo sa nima concern sa ikaayong lawas. Gaan ka mo siya na isang ginatawag nga nagakaigong guide o kung protocol dira sa kung nanuman ang inyo sa nga ginabatyag sa inyo sa nga kalawasan o kung mga health concern ninyo. May nagpamangkot sa tondre ba do medyo langulango ni pro do may punto man. Ano kuno ang iya sini nga pwede buhaton kay naga problema na ang iya sini nga mata sang sige panglingling kapala nakit ang lawas sang sige panguot. Galing may sugpon sa may sugpon sa ulihe. Galing kay mekaniko, galing niya ubra. Siyempre kung mekaniko ka, mga gagmay nga mga parts ni Blas, ang makina or mga parte sa salakyan, sipaton mo gini mo. Kay siyempre kung may gina kayo, kung may gina repair ka, ang hindi malabot, makarelate ko sa ni mo kahit makilala ko sa sanguna, hindi malabot doon sa panulok, tagi na hiram na yan dok mo. Sakto may punto man. Sa nag-message sa ito na, ang masuggest na sa imo, pinakaman namin, guro, sini, try mo nga, if possible, base confirme ka man nag-overtime, ano, try mo nga guys, na nag-akigong pahuway ang imo sa ninyo lawas. Kung nag-obra ka as mekaniko, manami siguro may nagakaigo ka man nga hydration, husto sa nga pag-inom sang tubig. Syempre, husto man nga pagkaon kag as much as possible la pagkatapos yung blasong obra bla kapin pa kun medyo rubo-rubo ang obrahan ay blang tumanda kapoy. Ibang iban sini na andan nila nga mainom sa makahulubog nga ilim nun kay pampaumpaw kuno pampatulog. But actually, mas makabulig pag inaya ko nang ginainom nyo sa ni instead is Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, o kon Santhon Vitamin C. O kung hindi gani, kung gusto nyo magpainit-init, pwede dira nga aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig papanami sa aton sa nga blood circulation. Makanourish pa sa aton sa nga lawas. Particularmente sa aton sa nga mata, no? Makabulig ang pagdugang naton karga sa ni isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga antioxidant na kinanglanon sa aton sa nga mata. Actually, protection sa aton sa nga mata. Hagan may mga ginabulo batsak na kita sa aton sa nga mata, ay han, kung nutritional deficiencies ang kabangdanan, sa nga makabulig ya ang VisionX Plus Soft Gel Capsule. Try bala bakal sa butika sa texture na to na VisionX Plus Soft Gel Capsule para mabuligan ang imo sa nga vision, ang imo sa nga mata. Bati may mga ubra man balaan nga kinanglan mo, gitmang lingling mo. Isa man diri, amo man ang kung nagapanahi ka, ba kinanglan, sipat ng mata mo maglingling. Ano ka tropang Alex, ano? Katropang Alex, mayo man yung maglili, di mo? So mga dapat yung troubleshoot, ano? Sa aton, sir nga technical, dre. Dapat tinawa nga aton, sir nga panulukan na mayong kondisyon sa aton, sir nga mata. Mabuligyan kita, sir isa. Adlaw-adlaw nga pagtumar sang VisionX Plus Soft Gel Capsule, bisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. Para sa pala nakits ang lawas, kung nagasugod pa lang, te, ginarecommend to Gerya always banyusan ng anay. Basi madala pa lang sa pagbanyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung hindi gina madala, para nakits nga aton sa nga lawas sa banyos-banyos, pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Parang ang mga palamaol, mga palanakit sa aton sa nikalawasan, mabuligan ng adaan, no? Nga ma, sulbar o kon mabuligan ng adaan, ang hindi maglala o kon nagapananakit man, madasig kita sa nima, umpawan. Sa nag-message sila sa aton, Dario, may ara sa may bukol sa likod daw, piso, mahumok mo lang, pero subong daw 25 cents na lang daw. Sige-sige, tumar niya sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Dok, pwede man, kung ginatrang kaso, kung mag-inom sa Santhon Gold at Vitamin C, pwede-pwede, gid. Mas manami, pagit kinupdani mo sa isang Vitamin C, para nga, dasig kita sa nima umpawan sa mga infection nga ara na sa aton, gada, kung nabatyag na ngadaan na naton. Kag mas manamigit samtang maayo pangaton sa nga pamatyag, minti na raw naton ang pag-inom sa isang dekalidad ng mga food supplement. Halal certified and FDA approved, kasubong sa isang aton sa nga Santhon Gold Herbal o kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kapin pa kung ay kablat tiyempo sa may idid sini nga pagpreparar sa mga utanon sa pagluto sini pagprepare sini kapag kaon na sini permi ka nagasako amo ni mga tawo ang kinunglanon maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Ini mga tawo bala nga permi nagatuban sa computer, ini mga tawo nga permi nagapulaw, ini mga tawo nga hindi makapasilak sa masamisa adlaw nga nagapahina sa ila sini nga resistensya, nagapaaburido sa ila, nagapairitar sa ila, nagapaluya sa ila sini pamatyag, nagaresulta sa insulin resistance, nagaresulta sa risa hyper tension, may ginatawag influence ini sa nagkalain-lain nga balance ini sa aton sa nga lawas sa mga hormones, manami kakinang nanon gid ang pag-supply naton sang siling naton nga ginagmay nga mga vitamina, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, pero ini mga maggagmay ko naton na pabayaan, posible gid dili magresulta sa malala nga balatian eventually kun hindi naton siya maagapan. Ang pagtumar sa aton ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, makabulig kita, no, sa aton sini tinguha, especially para nga makalikaw kita sini sa balatian. Kung may maginabatsyag na kita sa aton sini kalawasan, makabulig man ni as nutritional support para nga mabuligan man kita nga madasig man, maumpawan sa aton sini mga ginabatsyag sa aton sini nga lawas. Dok, nagainom ko Santhon Vitamin C, nami matyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang premium D3 kag Sunthone Gold Capsule. Ang pirmi ko bala dok ginaubo-ubo kag nagaalay ang akon nga likod kadasig lang na umpawan sa 2 weeks lang. Subong gainom ko dok once daily na lang pero tatlo sila ang ginaupod nakon. Thank you no sa mga feedback nga amo sa ni. Actually tindi man na aton lawas ang ginatawag o kung hindi man lawas ang iban niyang mabenepisyuhan kung ginatinguha naton sa ninga mapaayong aton sa ninga ginatawag sistema dira pinaagi sa pagtatap sa aton lawas, pagkaon sa husto, tulog sa husto, exercise, inom sa tubig, kag mga pag-inom sa isang supplement. Kati ako on magid naton, hindi magid naton ma-perfect nga adlaw-adlaw ang tanan nga makinanglano naton yung mga vitamins and minerals, mga antioxidant na pasulod naton sa aton lawas, pinaagi sa aton sa maginakaon. That's why amo ning rason nga mayara kita sa ni sang ginatawag mga food supplementation. Mayara kita sa ni sang ginatawag mga alternative, mayara kita sa ni sa mga complementary nga ginainom kun ginagamit para sa aton sa nga kaayuhan. Sa rason nga kun nabakod ang aton sa nga lawas, ma-maintain nato ng kabakod sang lawas makalikaw nang adang kita sa baratian amo ginatawag nga prevention. Pero kung magina batyag na kita sa aton sa ninga lawas, mahulog ini sa ginatawag nutritional support sa aton sa ninga mga treatment para nga ang makinanglanon dira nga mga vitamina, mga minerals para mapanumbalik ang kabakod sang aton lawas, kabakod sang aton sistema, kabakod sang aton sa ninga defensa ang maalalayan dag sa amat-amat kita sa ni ang maumpawan kisa sa waay kita sa ginapasulod sa aton sa ninga kalawasan nga eventually magaresulta sa paglalapagin sa ginabatsyag ng adan naton sa ninga balatian. Kag kun ay kapas ng balatian, kag pabuyan-buyanan naton, mahimo mangin masakiton kapag abot sa nisang panahon. Husto gina dok, turbo gin try ko, pag 6 nga kon sa ninga pamatsyag, hindi lamang gali sa labing-labing ang turbo dok no? Every 3 days ko naga tumar, kisa gani once a week lang, kondisyon na akon pamatsyag. Nami gindok, ma-recommend ko kung permi ka naga pulaw. Ako yung personality, why ko naga-recommend nga magpulaw ka mo permi as much as possible. Tingwa, on ginato na makakuha kita sa isang hasta 8 ka oras, sa nga oras sa aton, sa nga pag-tulog. Pero sa kung anuman nga rason, nga kinanglano na ton magpulaw, ang turbo dietary supplement actually makabulig para nga ang aton sa nga kahutay sa pagpulaw is ma-sustain o kung ara man o kung ma-sustainer na ton. In fact, amo na ganyan siling naton nga sa langas-langas na ni po tsakto eh may punto man eh sa mga nagatumar blas ng turbo walang taba sulay ah kay may misis may misis nga nag-message sa ton mas niya dok ang problema ko subong may turbo si mister kulang ko or mistulog ha kami nagpanukbol ibutang lang sa lugar eh ibutang lang sa usto sa nga oras sa mga especially sa mga nagahina ng ilan sa nga inyo sa nga sexual performance pwede ka mo sa nga makatumar 30 minutes before sa nga loving-loving kay misis kag ang efekto sa nga nagpabilin hasta 3 days. That's why bisan twice a week lang kita magtumar every 3 days makabenepisyo gyapon sa aton ang paggamit sang turbo dietary food supplement for men kombinasyon o kon combo sang maka kag glavo was kang gintingob sa isa siri ka kapsula nga makabulig pabalik amat-amat sang gana amat-amat pabalik sang puwersa kay nagabulig panami sang aton sang blood circulation. Well, since kada walang alang na naman ang aton sa ring oras, sa aton sa ring pagpangalagad, bao, kabay pangabisan paano, may nakuha naman ka mo sa niya. Paano gagaling, di na matagpuan. Nga mga pagtulunan sa aton sa ring pagpangalagad. Especially no, sa inyo sa ring tinguha bala sa pagpabakod sa inyo sa ring kalawasan, kagpaglikaw sa ring sa balatian. Si sa aton Facebook ano si Ma'am Ivy Rosa Amagin Alcomendras ma-plug sa kanon number mangita sa sang ma-text lalaki nga seryoso ba tindi ni Joker gali siguro ma'am sa sunod nga kuana sa sunod nga programa ano kada bagay gina dito eh sunod aton program pag-plug nimo sa imo sa ringa cell phone number para sa imo sa ning maka-text kag posible no? iban pagid nga mga kaayuhan nga madulot sang pagpangita naton sa mga tao man nya makabulig positibo ang ginatuwag may benepisyo ang impact sa aton sari nga kabuhi kasubong man sa paginom naton sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C nga may positive sari nga benepisyo sa aton sari especially ikayong lawas pagabot sini sa prevention para makalikaw nang nakita sa nagkarinlain kag malala sini nga mga balatian nga mahimo maghasol sa aton sari tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Well, salamat gid sa mga nag-upod sa aton sa aton tanan yung mga XFM stations. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live. Subaybaya na masunod na aton sa ring pagpangalagad same time, same station. Sa kinandan lang inyo sa ni Certified Naturo Path Practitioner at Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidesiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, hangin sa Haro Irino. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog, padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR, 0293-0-2026.
1: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: Sapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
5: Kape at

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Seven Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
10: Oh no!
9: Sa imo, nagpauli.
10: Aray ko!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sa ordaryo ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili siya mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko naghuben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Diet na kubwasa.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: natural pakala. I mean, kaalaman.
1: Bananyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
2: Tama kayo. Ako lamang eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
5: Handa kinubala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan.
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: sauna off.
1: X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

ang tanan, may X

0: good afternoon sa mga kitropa natin na pumati na kitutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang ako. Charot.
1: Liwat.
0: Magandang hapon mga katropa. Good afternoon sa inyo tonight. Nagtabinas lang to bilang baba ko katropa ng benzene. Ah, ikaw wala mo.
1: Sige lang pasugtan.
0: Ah. Kung kay isa dan gadan logit man baba mo. O, oh, diba? Imo baba wala gadan log.
1: Uay.
0: Uwa.
1: Nagaano lang.
0: Oh, good afternoon ha sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin this afternoon. Mga nakatutok sa atin nga program. Mayong hapon sa inyo tanan. Kamusta ang inyong nga afternoon? Kamusta ang aton nga Miyerkules? Uy, alam, Miyerkules. Nagaling sa
1: program. Tunga-tunga naman.
0: Ala, nai ka pala, wait lang, Miyerkules, subong, tapos next week, tunga-tunga, nasang September, ay, ambot na lang, akadasig.
1: Dasig lang.
0: Ang akadasig sa panahon, man, ano man, tani, ano no, tani, di ba, ang senior citizen, pila ganit makuha mo, katarpang Gen Z, ah. 100 years pension. Old, 100K man.
1: Oo.
0: Hala, subong.
1: Oo, 100K.
0: Hala, titani, subong, 25,000 ako, ino, kiti 25 years old ako.
1: Tapat amo na, no?
0: Oo.
1: Kada birthday, kung pilay mo edad.
0: Kaya kung 100 years old ka, may 100,000 pesos ka nga makuha from DSWD na siya. So, di na siya.
1: Oh, sa ano, eh, sa ano, oh, centenarian law na siya.
0: Ano, manitura ko, duging plancha.
1: Ano na ba kasi mga mag-ano ka na, diba? Mag-congresswoman ka na, mm-hmm, para i-propose mo muna ng legislation.
0: Ay,
1: hindi
0: ko ari, nagigamalinong ang kabuhi ko karon wala to pa ng kaso ko.
1: Congresswoman na era Espinosa.
0: Diba? Sa baba ko pa lang.
1: Sang ano, diba? Sang ano, nga distrito. Ay.
0: Sang ano, sang the lone district of ano, of my ano,
1: state of
0: my city.
1: Oh, wow.
0: Lone district of my city. Diba, te? Wala, ate kayo madaogin man ko na ako mapadlagan. Kaya ako lang isang mutante isa. Dito. Mm. Ako lang isang mutante. Gane, alangan. Kung di madaog ka lang git. O, oh, titani, no? Amo na tani. Saan mo
1: propose
0: man? I-propose na abi. Nga, ang mga senior citizen actually, ini na sila maka-enjoy sa ilang 100,000 pesos if they are 100 years old. Get up on Gen Z. Mm. Kay, we cannot hide a fact or we cannot, ini na siya ma-deny. Nga bedridden na siya
1: ang iban
0: mm-hmm. Ha, we do not generalize, no, mm-hmm. Pero ang iban nga 100 years old is bedridden na siya. So wala ko sa inyo mga katropa, ano, every year gain na ako.
1: Para ga,
0: oh, diba?
1: Look forward ka, diba?
0: Oo, tapos
1: 50 years old ka, may 50,000
0: ano, maghatag ka. This is where your taxes go, mm-hmm. Amo na tani, oh, diba? Butang nyo sa infrastructure project nga just ka Lord agyan sang pila ka baha nag-ab-ab.
1: Why na?
0: O, diba? Ay, dayaw. Good kaya sa mga ano, subong, ano, sa mga infrastructure projects natin.
1: Oh.
0: So, yun ito katrapan dyan, Zin, kamusta ang infrastructures dito? So far, what? Not good?
1: Sang una nga mga tiyempo.
0: Ay, sa mga tiyempo niyo.
1: Slow.
0: Sa inyo mga tiyempo, sadto, ino, diba? Ito, diba, sadto?
1: Sang bata pa ko.
0: Oo, diba, ang bahal mo sadto, ang papa mo kong.
1: Kong?
0: Krong-krong.
1: Kong tractor?
0: At ito, oh, kong tractor, galing ka mo. Grabe ka mo ba?
1: How I wish, siguro, no? Mga kong tractor lang.
0: Kong tractor ko,
1: kong nepo
0: ginpatindugan, tanakabalay.
1: Amo gani, kong mga nepo baby, kita ba?
0: Kong tractor ko, ginpaliwat ko na tong balay nito sa subdivision, sa Pavia.
1: Oh, ginamuan na, ano, third to fourth floor, no?
0: Of course. Kung gusto mo, terrace pa. Ano gusto mo, cable car pa kadto de? O ako lang sagot, si Kong ang bahala. O, di ba?
1: Aragit. Hindi natin mapuktan ka tropang era, basi pa lang niya.
0: O, basi.
1: Ikaw, no?
0: Hindi, tabalo, di ba? Hindi, tagay mahalahap. Anong problema? Ta problema pa sa inyo.
1: Pila ka pa lang subong?
0: 25. Oo, bala, 25.
1: si ano gani, si Donald Trump.
0: Kasi last year, 24 ko. Diba, ko ligad, last year, 24 ko. So, 2024, dan 24 man ko. Tiso mong nag-anagano na ta. Nag-25 na ta.
1: Uy, nag-ataas.
0: Oo, oh, mambala, sila karong scam ko. Sila wala, pagay ka pong ko, o pagay ka kong scam na.
1: Scam na.
0: Okay. Ikaw, pila ka na, pila na edad mo. Diba, 64 ka na?
1: Oo. Young at heart.
0: Oh, wow. Young at heart o on may ano lang heart mo?
1: May ano na. May...
0: Wala siya ganda ko. Gagamay.
1: Nabaliktad yan, no?
0: Oo, diba? Ako na, bali lang may mga heart enlargement. Oh, may enlargement. Hindi mo yung gagamay.
1: May decrease ang heart.
0: Nag-sink.
1: Ano yung hanggang ka condition, no?
0: Oo, oh, i-search ta. Ari, dito na si Doc Leo. Kagin natin naman ko. Ay. Ama, i-search ta if...
1: Pag,
0: if ano, may aras ng condition,
1: nagagamay ang heart.
0: Is there a condition where your heart, be careful with my heart, where your heart, ano, shrinks? Hello, feeling ko yara kayo may ano siya. Oh my God. That does not literally sink as a whole.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Nagadako
0: but certain
1: lang.
0: Conditions or parts of the heart can change in shape, weaken or experience reduced muscle mass and functioning. So, ikaw sigurado kung nag-function ang overall mo. Ga-overall performance pa siya wala. Ga-overall perform pa siya.
1: Gapatigid ko na yan.
0: Go-overall perform siya, pero di mo sure kung ang iban medyo nag-weekend or what. Pero ga-function.
1: Oo, sa pag-age din mo, tiga-weekend din na yan.
0: Ang banila, ang mga athlete ko, no, di ba? Katapang dyan sin, mga athlete, ano lang na siya, hinay na siya mag-pump ang ilang.
1: Makaya na nila nga i-control.
0: Nga, pahina- wow! Tension!
1: Especially yung mga swimmers.
0: Oo. Pero mag-uto natin ang pinakamaalam sa aton tanan. Okay? Ikaw, Arima, katapang
1: Makong,
0: Romel.
1: Makong man siya?
0: Oo. Kong ka, diba?
1: Makong ka man.
0: Kong ka.
1: Si Kong Kong, bro.
0: Oo, na si Kong Kong ka. Dabag, o ka lang malag si Kong Kong. Diba?
1: Ang
0: pala, hindi gapon. Ano to gani?
1: Ano?
0: Huwag siya ka humati.
1: Ah, huwag siya ka ano?
0: Huwag siya ka humati kayo dito.
1: Ay!
0: Dito siya sa ilang ano.
1: Tingala ko, huwag siya ka react.
0: Ano nang itawag? Ilang
1: Asyenda.
0: Asyenda. Dragon fruit ya? Yeah? Doon dragon, nakadako.
1: Ganyan. Ganyan, saan naman ka basket na siya
0: dalon? Ang kapayas yan to, gay dugay, dalon yun na sa super.
1: Ano ganyan, balam sa kapayas mo? Ano ganyan, balam sa kapayas mo?
0: Ginapitiwan niya kapayas, yan kinahistorya. Yan pa mga ga, dako, gan ka mo sang mayo, ha? Ano tong breed sa kapayas mo?
2: Kwan.
1: Red lady.
0: Ay, wow. Uy, gaan mo ta, ha? Gaan mo ta. Isa ko po, nakasakon nga pagpangamuyo. Nakadlaw ka agad. Nakadlaw agad. Uy.
1: Ano lang? Kay balaan mo.
0: Nga, hindi ko ang ayan ha.
1: Hindi, balaan mo. Ang kapayas ya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Red lady.
1: Historia na siya, boss. Ayan ang kapayas.
0: Ano ang kapayas ya?
1: Ano, ganit kapayas mo?
2: Lipat ako.
0: May nag, ano, may naglisik sa kapayas ya. Ano?
1: Hindi.
0: Ano may kapayas ya? Panong dumadyan, Sin. Ginumpisahan mo ang
1: istorya. Kaya diba, wala ano? Why mo na hapit? Lain to?
2: Ah, ang bini.
0: Ote, na ano? Namunga na? Ano, ay?
1: Why pa gani?
0: Hindi, ato na to. Ganfidyuan niya ka po. Wala kapayas ya?
1: Lain pag ito.
0: Tika muna, yung mga usapang negosyante, Yarn. Oo, kasi sa mga katropa na ito, hindi akong maubusan, nakamuhulol dapon.
1: May ano?
0: Para si katropa dyan, Zin. Bantayin nyo lang na sa gagi sa may... Ay! O, pero ano nga lang sa kapayas mo, Red Lady, ginman? Nga how? Red ang unod, ya.
2: Di, variety na.
0: Oo, gani.
1: Ay.
0: Paano rin siya, be? Mabalaan yung Red Lady.
2: Hindi kita mo na yung grant mo nang ilayan.
0: Grabe. Ay, ikaw ganitong presidente sa mga farmers dito sa inyo.
2: Hindi mo na.
0: Awa.
1: Farmers Association.
0: Ligan Adlao, ano na siya? Investigador. Oh, investigador na siya. Tapos, nag-abogado naman siya, Ligan. After abogado, na ano na siya, nag, taga, ano na siya, taga lending company. Subong taga Department of Agriculture. Okay.
1: Okay, ito kay Nia na na.
0: Ay, grabe. Tanan nga ahin siya sa gobyerno. Basi maano, tapos si makibota doon na siya sa field, sa field post. Oh, diba? Oh, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Good afternoon kay Ma'am Ski Almaquer, kay Ma'am RM Libuna. Uy, mayong hapon Ma'am RM, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Totong Boyet Brillantes, kay Warren Candeme, kay Ivy Rose Amagin, Alcomedras, kay Team Team Supliko Ang. Good afternoon. Mayong hapon sa inyo. Habalis ni Ma'am Ivy Rose Alcomedras, mapa-plug ko ng burp pangita ako ma-text mabuti lang o 0951-564-1808 again 0951-564-1808 tala, kailang ko nga si Rios si Rayos iag na pangita o si Rayos na nakabutan
1: si Rayos
0: na. Oo. Habali, lalaki lang, si Rayos lang, 29 at 30 years old. O bali, kung ka mo 29 years old, pwede ka mo ka-chat, ka-text, kag 33 years old. Pero kung 30 ka mo, 31, 32, hindi ka mo
2: kalabanan
0: yung
2: seryoso sumuntik,
0: you know? O, diba? At inaubusan, naubusan na si Ma'am Ivy Rose.
2: Nakakalang isa ako sa mga tinago, eh.
1: Importante sa buong isa sa mga kung magkarelasyon nyo ko, no?
0: Ano?
1: Dapat may ano ka?
0: May?
1: Ang isa mo sa mga i-require mo sa iya?
0: Ano?
1: Sinomar.
0: Oh, gani mo na nag-isubong sinomar. Diba?
2: Sa mga binukot yun eh. Rote ang pangangkot siya na paano mo ma-identify nga binukot siya?
0: Oh, di paano be?
2: Simutan mo.
0: Ay, wow! Kung bawa dook.
2: Hindi ako nula kagi paligo.
0: Hindi, amo nga ni kung bawa dook. Di amo na siya. Binukot. Ati, hindi kaya binukot?
2: Hindi ah.
0: Kailain ni mo ba ho? Perfume
2: kuya Gina.
0: Oo. Oh. Ang baya pa na sa ako na. Kasi na perfume mo na Mumbai, man. Ang baya na. Hoy, hala.
1: Sino gamit mo?
2: Hindi mo to?
0: Ang baya na sa ako. Ang baya. Ay, imo, gali.
2: Ang baya na. Gamdaman mo kung sinunta sa 11?
0: Bawo, grabe. Hindi, hindi bala mo.
2: Amo na.
1: Meaning?
0: Ala lohid naman.
2: Testing it, testing it. Testing it, mga apat ka mo ang mag-perfume sinang kapariyo.
1: Meaning, maharalon. Maharalon.
0: Ay, wow.
2: Ba mo ang mga perfume nga pariyo sina?
1: Oo.
2: Iyan na ka mga manuga pa utang.
1: Mga ilit. Sabi ko, mga ilit.
0: Anong ilit?
1: Anong ilit? Mga ilit, wala mga high
2: class. Wow.
0: Mga negosyante.
2: Mga negosyante.
0: Balaan ko to, apalusot. Yan na lang na protood. Ginaano, yagin ko na agina. Ginasulit-sulit, yagin mo. Si kay Y ko kasabat, higa pa mati ko na an interview. May in-interview. Ako man, may gita.
2: Alin pa nalang ligad at daw pangita ko mo?
0: Abay yun na
2: mabaho. Abay
0: yun na mabaho. Di ako, abay yun na. Ote, amo tukuro ha ba? Amo ka tropang Romel, di ba? Ginapaka mga yuan ka. Amo ni Gapo ng istorya namo, no? Yahoo! Di ba? Ginapaparifan kay sa imo ni ka tropang dyan. Sinang bulong mo. Da, sa imo nga, ano, sa imo nga disability.
1: Mama-apply siya PWD
0: diba, card. Kaya di ba ang bulong gani, di ba? Ang medicine, gina-refund. Ti, movie ka hindi, bi-medicine, yun bakal mo. Skim coat, ano may pakita mo, ano may pakita mo, mga resibo sa bulong? Kaya ginambalan ka, ganyan magbakal ka. Kung bulong, ginapamakasin mo, bulong, bakla.
2: May mga butang man niya nga hindi bulong para sa inyo, pero bulong para sa ako.
0: Para nun, do ako naman ang malain, ni kami niya magwain. Di ba, ano namin ma-refund? Di kay white na white na dala ang ano.
2: Kami nga mga taga-uma. May mga butang
0: at
2: pwede
0: nga
2: mabulong na mo na nga makulimon. Ngayon, hindi. May kagi sa butika.
0: Paano bi mapainalom? O, di ba gina-question ganyan ang mga confidential funds? Paano bi madala ang ano ang medicine sa construction supplies? Diba? Amo na agapon, galibugang ulo ni Katropa Jensen. Kung paano, ayawan ka guro pangita sa imo nga pharmacy receipt.
1: Ginao niya to.
0: Kaya hindi gali pharmacy receipt. Construction supply, gali itong yung bakla.
1: Sa hardware, ha? Gali.
2: Nga basulon.
0: Sa hardware?
2: Ang nabot mo sa lingon, nga basulon ko ang Ross Pharmacy.
0: Uy!
2: Ang ginatag sa akong skin coat.
1: Na...
0: Hindi nga nagpakalaw.
1: Sa Rose Pharmacy.
0: Abi ko may mukhang kaugalingon nga pharmacy dito.
2: Anong boss mo sa lingon? Ahambalan ko sila. Asin ko, tinatanyo na sa
0: wala kaya nagambal. Wala kaya nagambal na ang gimbakal mo sa Rose Pharmacy.
2: Ang pag-identify mo sa medicine sa akong skin coat. So sa Rose Pharmacy ko gimbakal.
0: O wala
2: ano kaya. Ano boss mo sa lingon? Ang Rose Pharmacy niya.
0: Sa itong abulong ang gimbakal mo. Kay wife ko nagambal ko. Ano?
1: Ang muna ipakita ng diba? Resibo.
0: Oh, ang muna ipakita ng resibo para mapati ka. Ngayon yung skim coat ang inbakal mo.
1: Ngayon yung skim coat to.
0: Oh, di ka to. Te,
1: ay. Kumakalo pa itong adaan.
0: Oo man. Te, ang muna ganing ayaw sa pangita. Kaya ginaboy na natuguro yan. Te, ay, naku. Hindi tani. Na ano pa? Ay, hambal ka ganing nga paanhaanay. Tampaanay ang ano, ang tilapia, magprito ka. Kaya masibuhi pa.
1: Masibuhi pa.
0: Ang maturan, bisik ay buhi pa siya.
1: Hindi na nasa
0: maganda. Oh, alam na mga king na
2: sa. Ang problema sa akong isa, kaya huwag niyo nagasa ng huwag.
0: Ang bali. Ang bali na ano kay tinidor, bigyan gamit ko.
2: Kung nagamit ko mga biluwag, huwag nyo nang hubasan. Amo na nga tinidor na dakpan ko. Hindi lang luwag ako.
0: Amo po tayo. Ganun, luwag ako.
1: At tandaan na lang na kong
0: Biyernes. Basta ito kayo nunong, muruin. Okay, kinagwaram kayo nunong. Kinamalan ka, muram ka to. O, hambali mama, ano ni Ma'am Danilin, may bana na na si Ivy Rose damo na sa bana. Ay, si Danilin.
2: Kailan ay sila po?
0: Basi. Basi ka ulaman ay sila ba na?
1: Nga plug ko man to siya, ano? Textmate ko, diba?
0: Oo, 28 and 33 years old. Oh, kung natakaan na siya sa 28 years old, pwede siya maka 33 years old. Yeah! Hey, Sir Reynaldo Abeto, good afternoon. And hamba ni Sir Reynaldo Abeto, katrapang Aaron, katrapang Jenzin, katrapang Melmore, power to all the staff of XFM. Happy Wednesday and keep safe at you all. Oh, thank you. Salamat Sir Reynaldo Abeto. Sa kay Ma'am RM Libuna, hamba niya mayong hapon, katrapang Aaron, pa-shout out kay katrapang John Ray Bertiz, kagkay Manang, Mari Chris Castro Verde Vlogs. Salamat gid watching live from Singapore.
2: Sapo si Katrapang Garba.
0: O, gano siya. Hambal niya, malate ako ng mga foreign siya. Kuno ka, bot.
2: Pamasaan ba sa box to sa
1: akin?
2: Pamasaan ba sa box
0: sa
2: Kabatuan?
0: Ho, gani. Naghapit to siya balaan sa ano, sa may kabat, may event to balaan sa Kabatuan. Di ba halin isang 8?
2: Oh.
0: Hasta buwas. Tinag dito pa siya, naglisensya sa sa kunulas ko at Ruya. Oo, dito na munta na karoon eh. Oh, good afternoon kay Ma'am Ivy Rose sa Liwat Alcomedras. Ma'am, na-plug na lang ng Bermo. Nag 29 to 33 years old na mo.
1: 29 at 33 years old.
0: Nag-change mind siya. Oo. Sa kay Sir Paterno, si Tar Paclibar III. Oh, parinte mo ho.
2: Parinte, good morning.
0: Oo, good morning.
2: Hey, Doc, good morning. Ah, good morning.
0: Matsagan mo sa Pilipinas. Okay, good afternoon ha. Si Doc.
1: Ang bata yan.
0: Ay, okay. Ano yung doktor? Siya sa ano?
1: Dentist.
0: Ay, tabala.
2: Tabala.
0: Tabala. Sir Paterno, din yung clinic. Oo, din clinic. Ni, ano, ni Doc. Good afternoon ha. Mayong hapon na sa inyo. And happy, happy listening. Salamat, salamat sa inyong pag-tune in. Good afternoon, mayong hapon sa kay Sir Toyo Totong Boy at Brillantes. Pag sa mga taga di ka may itiri, mayong hapon na kay Mommy. Anong salad yun na, Mi Man? Anong salad yun na, Mi? Doon na hidlaw, mandasang chicken salad. Katot was, ha? Sabi ko na, exchange, mapa-exchange ka? Hambal yan na ay, mapa-exchange ko. Blay ko kung maghambal ka, agaho na sa wibis. Hambal yan na.
1: Sa buwas?
0: Oo.
2: Wala ang alan ko sa entry.
0: No. Entry sa... Ay, dito.
2: Oo, wala.
0: Oo, no, wala. Oh. Kaya, kaya hambalan nga pulo lang ka box ang pwede. Muya kay 20. Hindi no, layo.
2: Tag 1,000 ng ilang, ano, nga...
0: Registration.
2: Registration. Nga... Gasolina.
0: Sina? Ah, sa sarakyan? Ito yung may six boy ka to.
1: Wala mo lang, anay.
0: Six boy ka to. Hamali mam RM ni muna uso. Uso pa na text mate ha. Abi ko chat mate na. Oh, gani. Basi iya mam e. Ikaw yung ka-text ka pa. Katropang dyan, Zin. Yahoo!
1: Ako na lang gina-textan.
0: Ah, ikaw na lang
1: gina-textan. Sa mga ano.
0: Ay, tingin ka pang utang sila si
1: mga reminders.
0: Ako
1: wala lang, ka ng load.
0: Ako, ako muna always ga-chat sa akong NDRR. MC, Globe, ano pag it,
1: Globe Reward, DC, NTC.
0: Or nanalo ka ng 3,500 pesos.
1: Mga scammers.
0: Mga scammer. Kung isa gina-replyan ko na sila, edi wow.
1: Kung ano kagin, no? Kung bored kagin.
0: Sabi ko sila, na silang in-replyan.
1: Oo, replyan. Galing kay.
0: Sa sunod na pakilala, nalang ko nga si, ano, si PBBM.
1: How'd you get this number?
0: This is, ano.
1: This is, President of the Philippines.
0: Well, of the
1: How'd
0: Philippines.
1: How'd you get this number?
0: Ambot lang ko makulbaan ang scammer sa imo. Basta ikaw pag urma kulbaan.
1: Sa text sa lang, sa text.
0: Oh, hambali ma'am RM, ang ita man kukuro hype, pamanahon, nga seryoso lang. Ayun lang.
1: Ay.
0: Basta may i-recommend ka na katropang, ano, katropang... Katropang Rumel.
2: Sa mga binukot na nga isubong.
0: Dugal lang pa ang utok ko.
2: Sa mga binukot.
1: Kalipatan.
0: Paano gani?
1: Kalipatan.
0: Paano gani? Mamalaan nga binukot. Si Mutan na ni Ma'am RM. Tita ka kalinog ba na si Ma'am RM?
2: Tita dito sa ilam, yara na dito.
0: Tita, pero Ma'am RM, si Mutan mo kung niya dapat, anay, before mo mabalaan nga, binukot siya. Diba? Kaya kung hindi mo pag si Mutan, hindi mo mabalaan.
2: Ang mga binukot niya, yung gamit shampoo.
0: O, tiya, slow? Aslom hindi.
2: Ang yabaho, natural.
0: Ano nga natural? Walang halong kemikal.
1: Mas dasig na dan subong mga chatmate nga na. Galing kay ti, hindi ka nakakapanago kung chatmate.
0: Kaya makita na yung tsura.
1: Oo, sa unang textmate niya, pwede kaya nga daw tsura mo si Piolo Pascual.
0: O, ti pwede ka man sa mga gamit filter.
1: Amo lang na.
0: Kita mo na filter sa messenger AI. Nga daw sa ano ka, daw sa beach ka kung nabinan.
1: I-AI mo yung tsura.
0: Oo, i-AI. Kaya wala na ganing lain kung mag-ano, mag-video call.
1: Hmm, dira lang.
0: O, tima, no? Kabi ko mag-video call, bihay, manago
1: ka. Amo na wala na.
2: Magkitaay na ka mo.
1: Ah. Kung magkitaay na.
2: Kung magkitaay na ka mo.
0: Sad to, kung magkitaay ka mo, kung text me, diba, gambal ka nga pula, bayo, mo bisan itom. Diba? Para makita mo.
2: Kaya yung problema na lang, pagkitaay nyo, bila tawagan niya ka pulis. Abi, ako sa ato.
0: Diyos ko.
1: Sa ato gali, ang entrapment gali.
0: Entrapment operation gali.
2: Ako na, hindi. Guwapo
0: yan. Hindi, ikaw ni guwapo. Ito yung kachat ko yan. Hindi ka niya. O, tanawa pa lang itsura mo diya ho. O, ang imo ilong diya daw kinimpit. Aray daw pinapa. Ako na. Guwakon mo naman. Kadlaw ta. Kadlaw ka da.
2: Napintalan lang.
0: Ha?
2: Napintalan.
0: Oh, napintalan. Pagbata mi ni mama.
2: Pagbata
0: mi ni mama, kita yan ang igagoto ko. Gipilit, gidi mo na.
2: Pag pinapabalaan niya tapan, gini.
0: Ano? Ano?
2: Pag pinapatapan, gini.
0: Oh, tapan.
1: Yung pilit, sige.
0: Oh, tapos
1: okay.
0: Kabala na yung doktor nga.
1: Okay lang na yan.
0: Breathe,
1: na
0: breathe.
2: Okay lang na yan.
0: Wala siya nag-breathe. Kasi nag-retrisyo eh.
2: Wala siya kapula. Wala ka pula.
0: Wala ka. O, ayun siya nag-agi.
2: May arang ko yung sabalaan nga.
0: Nga? Kapin,
2: kung nag-apula na, saan mo hubag?
0: Hubag? Oh, grabe ka man. Oh, pero amo nang history katapang dyan.
1: Amo nang ginsaya sa imo.
0: Amo bisa doktor, breathe. Ano yung breathe? Kaya daw ka palang itom ka na. Mm. Wala, hindi ato puso ko. Siya, nagalingin mo ligan. Ay, nako. Te, ay. Sige, ikaw yung katapang yung mga pagbata ni nanay mo si imo.
2: So, mabalan.
0: Ano?
2: Why, bamos ang pagbata sa akong paltira, kuya.
0: Gano'ng gamo ka na?
1: Superman? Una kamot?
0: Oo.
2: Para kaya hindi mapintalan. Para hindi maipit.
0: Kaya tapos yan, Zinya, gamunasin ang pagbata. Diyos ko. Ay, saka amoy mo. Ang kamot mo na, natalang na kami. Magdolog ka sa mong kamot na ang kaponay.
3: Oo.
0: Dala-dalay.
1: Maunay, maunay.
0: Dalaya kita rin sa gama, Elisa, pagwaya sa kalimutan ng kamot.
1: Superman.
0: Pero ay, amo na subong, nga gapangita-ngita, gindi ang kamot, yes, ang posisyon, nga gamo na alas sa gyapo, no? Te, ay. Sige, tra mo, Alex, ano ayan, siya pagwaya sa kalimutan.
2: Mangkotabi si...
0: Kaya mo, Alex,
1: sa'yo mukha na. Na-story yaman sa inyo, kung
0: paano. Oo, na ikaw na-story yaman sa'yo mo. Kung paano ka. Kung pila kayhan ka pun antes sa gwa.
1: Gani.
0: Feeling ko tapos dyan, sinabudlayan, giguro si mama mo si mo. Mangkoton ko si mama. Mama, nabudlayan ka man pagbata mo kay Sir Jan.
1: Mama, kamusta? Kamusta?
0: Kamusta? Feeling ko Sir Jan sa iba, di ba mga 3 pushes lang?
1: Oo. Gaslide lang.
0: Ikaw yung girlfriend. Feeling ko koro.
1: May ara dan yung mga bata nga bisan gamay sila.
0: Budlay.
1: Pero budlay paghihapon. Mm-hmm. May ara man yung mga bisan anuman kadako. Dasig lang. Hindi mo na maghihapon.
2: Pero bangit ba niya ako nga?
1: O kung subang. Budlay.
0: Pagkata siya taro kong be.
1: Be? Dasig ba yan, be?
0: Be? Be? Oh, amo di man ata siya first time man nakarinig ta. First times.
1: Oh, try. Amo na ko ako mga kaduwa na.
0: Amo i-try ko na kay hatag ko sa ko na ang live yasa sa 2028. Oh, may evidence ako kung dayo manda sa ko nito yung pag-iataga. Manda sa alay ko na 2026, 2027, 2028 ko na sa nga live.
1: Hatag ito mo.
0: Pero tig ma-absent, mapa-exchange na sa galing ko. No, see mo, kung alang-alangon sa...
1: Amo lang na.
0: O, te. O, sa mga katropa na nato na, i-comment lang inyong mga talamiyawon, ang inyong mga gusto i-greet this afternoon. Kaya ito nga i-greet. Mayong hapon sa ibang pagid nato yung mga katropa, ha. O, ito katropang dyan, zing tamiyawa na, yung matalamiyawon, kaya wala ka kaagaw subong. Wala ka
1: pala
0: kaagaw subong.
1: Oo, oh, solo,
0: mura
1: solo.
0: Mo, oh, solo mo bala. So, alas katropa to siya bala mahabot.
1: Oh, mayong hapon nanda kay Kap Butch Florentine and of course kay Kapato Kim Sing kag kay Kap Ising Villanueva dala sa may Molo Kapihan sa Kap Ising Spansit Molo. Good afternoon sa mga katropa aton dala sa may South San Jose sa Molo nagapamati sa ano da ni Kap sa iyang ana factory. Oh, factory dala sa may South San Jose sa Molo. Good afternoon again. And of course dala man sa may Di Kamay Eatery sa may may Sbukuhan kag sa ano to sa may Pengs to no ang sa Zaraga. Oh, good afternoon gid. And of course
0: paano sa, ano naman kamo to ha kay nagigo po na kamo pares.
1: Oh, sa Pengs
0: may ginawa gina si katropa no may lambalyo po grabe nga pares ba.
1: Oh, that's
0: na may pamit to kanya na
1: dara sa Pengs Eatery sa may Zaraga. Good afternoon.
0: Grabe. And of course ano yung kaon niyo to
2: Paris.
0: Overload. Wow.
1: Try niyo mga katropa. And of course,
0: wow,
1: sa
0: grabe,
1: ano,
0: ha?
1: Sa 3S Eatery kag sa may Sbukuhan. Good afternoon, good.
0: Amo lang na? Dumay nalipatan ka pa mo? Ang mga tupad balay niyo to? Ay, hindi ka gito karoon kalabot sa gate niyo. Hindi ka karoon kalabot sa gate niyo.
1: Of course, nalagaman sa itong mga katropa sa may Kulob Anilaw. Sa Aran West family, sa Rites family, kag sa atong Dukan family, good afternoon.
0: Uy.
1: And of course, sa may, ano?
2: Mga Subaldo family pa sa...
1: Oo, sa Subaldo family. Dali lang kayo, may listahan ko na di.
0: Ay, Diyos ko. Natala. O, sa ilang pag-edit ko naman.
1: Sa Dakiado family, gra sa Luawan, San Carlos, Anilao. And of course, kay Ma'am Rowena Manuel.
0: Uy.
1: Oh, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Siyempre sa Rosa, kag Istimo family. Gra man sa ano ni? Si Chuluawan. Gra man sa San Carlos.
2: Station
1: daw. Oh, mga katropa natin dira sa may ano?
0: Mo na lang. Ang bayan. Mas nilalipatan mo pa. Oh,
1: sa may...
0: Uy, pilaso kong aginta. Isang ano?
2: Lima ka piso.
1: Lima? Tapos nubuan ka next week 50
0: lima
1: cents.
0: Lima kasi Timos man.
1: 50 cents. So, good afternoon sa mga taga Caltex nila sa may Kintin Salas na dali, no? Or Tabok Suba na da.
3: Tabok Suba pa.
1: Oh, Tabok Suba. And of course sa may
0: Daos Petron. Sa may Banana Q.
1: Buhay na da sa?
0: Ay, gila ko, abi mo.
1: Magkaon ka sa balik.
0: Magkaon sa bar, magkaon ka to barbecue niya. Aba na queue ya. Buwas sunod lang kapag utumon. Oh,
1: basta
0: nag change. Dako. Di ba? Ano dako?
1: Basta nag change location siya.
0: Ng saging.
3: Saging.
0: Kaya mambal, why na taga Bakal to?
1: Nalugi.
0: Nalugi sa. Pero wala ka ba lo? Ginadayuhan, ginato ni Katropang Romel, pag ni Katropang Wayo. Galakat, ginato sila pa kanto.
2: Pero hindi lang na siya isa, damo na sila.
0: Lumaylo-maylo sila?
2: Hindi, damo, gawin mo na sila ya. Sa may pagkanto sa C1, may Araman.
1: Sa may L98,
0: may ah, bali, grupo sila.
1: Sa may L98, may Araman.
2: Hindi ko may asosasyon na sila kung ano kalag ko ang toron, ano kalag ko ang saging.
1: Saging, kamote.
2: Eh, pariho, katagpo.
0: Gali. Ah, gusto ko yabi mag-kaon banana kyong dunot-dunot.
2: Ah. Hmm. Bandalon na ka?
0: Oo. Basit dunot yung mandalon mo. Ay, aming kyo. Wala lang overripe. Ginaya bala nga. Super over-overripe.
2: Sigani.
0: Nga like daw, no need mo na kadton. Kan, oh, daw, hindi mo na siya need ka. Ano, kundi paligon-ligonon mo na lang siya. Hmm.
2: Pero subong lang kanika balo nga ang saging gali. Aslom iya lang gaw.
0: Aslom gid man?
2: Kagi ka.
0: Wala ako balo aslom sa langgaw, pero to syempre, kita mo nang ma-overripe ang mga saging dito.
1: Nga may aslom.
0: Mga aslom na iba ko. Nga ha, gina-aslom mo sa imo. Ginuto.
2: Hindi ako naka, subong lang hindi ko nakabalo. May gambal sa akon nga ang inyo, mga saging, bilang nga dunot, pwede mga langgaw.
0: Hingo o langgaw. Hmm. Kaya aslom, ang sabal, aslom na siya bala. Hmm. Tiyan mo na, di ba, ang ano gani, ang tuba, tamis sa di ba?
1: Hmm.
0: Pero kung magdugay, nag-aslom siya.
1: Nag-aslom. Hmm.
0: Ang mga gimana na, una-una tamis, mas gadugay-dugay ga-aslom na siya.
1: Sa ano, gitman?
2: Kamu ni Lloyd sa una, no?
0: Tamis man.
2: Hindi na ako mag-aslom.
0: Ay, aslom na. Pwede ba? Aslom na siya.
1: Okay, okay, guro ko sa una, aslom.
0: Oh,
1: kaya para sa uli yung tamis.
0: Amo na guro, ino. Kaya iba, hay, sa una, aslom, sa uli, tamis. Kaya mo naman mo. Amo na gusto mo ipapalabas.
2: Bulustad?
0: Oo.
2: Unahon dapat ang aslom tapos matamis.
0: Oo, amo na ko na. Kita mo sa santol kung alang-alang pa siya aslom.
1: Aslom.
0: Tapos pag ano na yan, nagtamis na siya. Mm. Di ba amo man sa rambutan?
1: Oo, sa paho.
2: Kung hilaw.
0: Oo, kung hilaw aslom. Kung luto na tamis. Oo, take. Ikaw yan, katropa niya. Amo ka na sa to. Aslom ka sa to. Aslom. Gawang mga kwag ko na aslong santo. Aslong
1: santo. Oo, sa aslong ko sang santo.
0: Aslong ako sang santo.
1: Amo na ang ginambal nila nga ang tanan niya bagay. It takes time.
0: It takes time to?
1: To develop.
0: Wow. Ang tanan niya bagay needs time to ano.
1: May perfect time na siya yan
0: yes,
1: para
0: ma-appreciate. Yes, there's a perfect time
1: na.
0: And perfect ano for everything. Oh. Oh, diba?
1: Eh, kasi akong... Ano, para sa mangga kung anuhan mo. Ito, alang-alang pa siya, ti. Diba?
0: Oh. Ikaw sa ito, alang-alang ka pa, ha? Amo na nga aslom.
1: Sabang alang-alang mo ko.
0: Ate, aslom ka pa, guro, eh.
1: Oh, hindi pa get ko over, ano. Hindi pa ko pa fully developed.
0: Oo. Oh. Basi manog dunot.
1: Bisan 64 na ko.
0: Oh, bisan 64 na. Hindi ko 64, katipilahan. Sige, tropang Romel. Mga pila ka na.
2: Pila, pila.
0: Pila 64 siya, ano?
2: Mga 82 gira.
0: Wow! 82! Wow! Pero sumili yan eh sila. Pila ang ano, pila katropang Romel ang edad nga makabig galaon dito sa inyo?
2: 14.
0: Oh. Teka, yung mga RN mo muna, laon ka na tuguro kung magganto ka to dahil nung Romel. Eh, katropang Romel!
1: 14?
0: Kaya 14 to sa ila laon na, tilaon-laon naging ko ino.
2: Oh.
0: Ay, Diyos.
1: Grabe.
0: Ari naman to sa istorya ng laon ba isipon ko anay. Ano nga isubong? I mean...
1: 2026? Lapit dugay pa mag 2030 ah.
0: Wala, nakita ko lang kung pila na lang ang bilin. Ganun bilang sa kalendar.
1: Amo gani. Dugay mo mag 2030?
0: Dugay ko mag 13 years old ako na 2030.
2: Shape ko naman sa luto. Ha? Shape ko naman sa luto.
0: O gani. Tiyo na kuntat na ko kay dugay-dugay na tayo. Okay. O ikaw gapo nakuha ang 200 plus million. No plano po man ko daad nga 280 plus million. Tumuhambal ko magkao ko. Lord, pinag alam ko kay buligan kung itsika tropang Romel. Alam mo na hambal ko.
2: Bangang papamu yun. Ginambal mo itong daan nga ako madawag ka pa buling ka.
0: Ako ya, kapasalamat ako nga daan. Lord, salamat. Hindi ko ano man nga grasyang ihatag mo. Oh. Pero para makabulig ko sa iban, buligi ko. Kung munambal.
1: Anom lang ka numero ang inanglan.
0: Lord, anom lang ito numero. Base kung gusto mo nga, ano, nga like, 8 hours akong tulog para malamguhan ko, hambal ka lang, kaya mapabulos ko kay katropong transition.
1: Para mapadamguhan niya ka.
0: Oo, te. Te, 200 plus million? Hindi mo na kayanglan magsakay sa imo nga Aerox.
1: 280 na to, no?
0: Baklanta na ka Raptor.
1: 280 Inanuhon mo lang naman.
0: O, diba? Ay, katropang Gen Z, iniyan na nakihangla ng iyang, ano, motor. Nga motor, nga iya, kabumbay.
2: Ba't yan mo ang, ano, ang speech ni...
0: Ni?
2: Ni the late Senator Miriam Defensor Santiago.
0: O, ano, balya? Nga... Ara naman sa ano ka, bodyguard ka sa ito ni Miriam, o?
2: So, lalang ko nung si Mother Yaw, wala sa kami daw sa loto. Nadula lang kung si Madre yawag sa kagad akong sa luto.
0: Oo, gani.
2: Patiat mo na.
0: Oh, why, iti nga, ha? Wala pa siya guro gataya?
2: Gataya, guro.
0: Te, na yun.
2: Hindi mo guro pwede nga magap, gano, kagahinga mo ka madawag.
0: Nga madawag ka, mas may kagataya. Oo, oh, diba? Yung pag ano, isa mo kasugal nga nabalaan, may chance ka pa magdaog 100 pesos mo na.
1: Instant.
0: O, pili ka lang.
1: Sa ano? Sa squatter?
0: Oo. Ano sa bong? Wednesday na!
1: Ayo. Katropang Alex, sila ko ganito. Kasi malipatan na ka.
0: O, diba? Witty!
1: ano na karoon ni live ni Katropang Ella?
0: Kasi malipatan mo, Katropang Alex! Ano sa bong?
1: Wednesday na!
0: O, diba?
1: Okay. Ang isaman to nag...
0: Ano sa bong?
1: Ang isaman to sa Baddo, Manila yan.
0: Te? Sos, amo pa ginang isa ka text akon?
1: Ginanatim tar ka.
0: Oo, ang balya, ano, maglaro ka na kasi...
1: Ito, ang 20, at ano, 2,500 pesos.
0: Claim. Sino plus, plus, plus. Gawin na sila yun, di ba? Mm. Okay, so sa YouTube, makibot ka na, pro. Gasing, may gasing mera, git.
1: Oh. Mera.
0: De, sa mga katropa na ito, no, tandaan nyo na... Isang kataya ka mo sa loto, palagi ka mo dyan sa magdaog.
1: Ang ano sa bong?
0: Ako tuligad ka pamangkot ko kung anong meaning sang ano man may madamguhan. Di ba kung may madamguhan ka, naga pamangkot ka na sang, nagapangita ka sang, ano na gani, pareho na, be. Ang, di ba ang mga bagay, may mga numero-numero.
2: Mm. Almanak.
0: Almanak na tawag? Almanak na
1: basta kung
0: sa transfer sa sumbi.
1: Basta kung klaro, magadyan nga na damguhan siya.
0: Ano
1: spelling? Ang numero.
0: Diba, amo na gani, o. Ano big mga nabalaan mo katropang Romel ng mga numero? Nga malike, amo ni tubig numero. Ano na siyang tubig?
2: Dalo, ang balaan ko lang 18, so dalaga.
0: Ay, wow. Siyempre, eh. Dalaga, ganun. Ang Jess, ano?
1: Dasa bingo.
2: Higko.
0: O, oh, ano pag inabalaan mo ang mga numero?
2: 33, bala mo?
0: Ang tuod? Ang dugo? Ang paso, biya na numero ang paso. Wait, tara na tayo, antanin tayo, antanigan. numero 15, ano ko naman, ang boot gani. Ay, search tabi. What is the meaning of number 15? Oh.
1: Ang 30, di ba?
0: Ang 15? Ang numero 15? Sweldo na siya.
1: Ang 30, di ba? Is gabusong?
0: Sweldo. Ano?
1: Gabusong 30, ganyan.
0: Ikaw, hindi man 30 numero mo. Ano gabusong ka?
1: Pero balaan ko sa bingo.
0: Numero 10, ano na siya gani? Kuno, iti. Oo. Tapos ano pag pagid ano pagid ang mga numero ay mataya tagani o ginatanaan ato ni solo guru ni sa mga tanan ng numero sa kalendar may mga numbers guru no kaya tapon dyan Zin diba sa mabay mo sad to may negosyo kang hanggang pataya tenong meaning sang may number game ka sa to diba ikaw
1: illegal ang
0: oo
1: illegal oo first talk
0: oo amo na nga nag-uso amo na
1: gina,
0: sa mga ano
1: ginabuyag-yagin ginabuyag-yag mo ikod eh
0: ang 5 ano na siya ang 5 number ano wala, meaning
2: pataya.
0: Ha?
2: Ara sa yun madaan ang tawa
0: wala gani oh.
1: Ang 45 balaan ko ano lupok ano lupokin ba
0: oh in superstitious ano
2: supernatural
1: symbolism muna.
0: In Philippines wait lang basi daan i-search ang in Philippines kaya tiba si line man yung number sa Amerika di ba number 3 ay ano man yaman 13 o bad luck ko na ng 13 di ba ang ban nila
1: ibang lucky number
0: ang number 7 lucky number na ko no di ba ano pag yun ang iban ang 8 infinity na kuno katropong dyan, Zin. Ano pa inang iban? May, di ba? Hamba ni, oo, oh, hamba nila kung ito, ano gani, akong malubog ko ng tubig. Nga damgo mo, ano na gani tawag?
2: Asaiti.
0: Asaiti.
1: Lubog ng tubig.
0: Hindi, ang balaan ko na sa ito.
1: Tapos ang balaan ko daw kung madamgohan mo nga tubig, tapos ara ka, like paligo.
0: Death?
1: Meaning, ano, dako nga problema.
0: Oh. What if kung ikaw mismo ang problema, babe?
1: So, muna, tapos, like, kung madamgoan mong imo nga mga untong na nagkakara...
0: Oo.
2: Nagkakahulog.
1: Nagkakahulog.
0: Death ano, ko na death ako, na. Oo. Tapos, ang Manila, kadton muna ako nang punta sa habol mo. Nga wala ka pa kapang mumog or wala ka pa kapang kwan. Check to, gima na.
1: Kaping yung mga ano.
2: Yung nanagur sa pangamuyo.
0: Oh, di ba? Di ba, Chico?
1: Mga pagpati lang
0: na. Oh, oh, ikaw katapang dyan, Zin. Wala ka great yagapon. Birthday ni Mama Mary. Si katropang Rumel. Naka-story. Te, amo na kay wala ka yung pangamuyo. Yeah! Amo na.
1: Boy, nag-
0: wala. Wala ka yung pangamuyo. Pagpangamuyo.
1: Dapat ma-share, Ged?
0: Oo, eh. Dapat! Oh, kita mo to sa Cebu, may ano sila, may...
1: Amo na, gyan naman ka po, ni katropang Mario, ang procession sang...
0: Oh, sa Mama Mary.
1: Oh.
0: Yes, te. Nagpasalamat ka bala kay Mama Mary.
1: Dumudami. Mga taga-St. Paul. Mga taga-Assumption.
0: Ato to sila. Oh. Te, ikaw yung taga-DN ka?
2: Taga-West, eh.
0: Taga-XFL. Oh, si katropang John Gray. Amo na nga nagkirinugyaw siya sa buong arinugyaw. Dinagyaw siya nga t-shirt. So buong, kay T in favor, nagpagano man siya, nagpasalamat man siya. For keeping him safe every day, di ba? O, biskan ano man ang numero ang maabot sa kabuhi niya mga katropa, hindi gid ka po magpadaog. Di ba? Dapat ang inyong faith, you should strengthen your faith, mga katropa. Isa lang siya masama kabulig sa inyo. Di ba, whatever problems ang matabo sa inyo nga kabuhi.
1: Sabi ko, ano?
0: Alright, mga katropa, oras natin 55. After 2 in the afternoon ang oras, ginadulog sa inyo ang Sunfound Vitamin C Alkaline Base. Nga Vitamin C, ang Sunfound Vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes 12 Incorporated nga makabulig sa atin ika yung lawas ilabi na sa mga katropa natin nga may mga weak immune system. Atin papaskukon ang atin ika yung lawas pagi sa pag-inom sa Sunfound Vitamin C. Sunfound Vitamin C available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunfound Vitamin C pangitaon ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. O, hambal ni Ma'am RM, pero okay lang 26 na kung may duwan ako kabata nga lalaki o na need na tatay. O, te. Te, ako 26 na, ti ano tawag sina hambal ni Ma'am RM, libuna. Kaya ang 14 years old to sa inyo, laon. Kaya ang 26 years old, ano biyang tawag behind?
2: Kaya may bata na sa single mom.
1: Retired.
0: Retired. Di kay... laon. Super laon, ngoroy mo, ma'am. Kasi amo na aguro. O isa kay Sir Nolly Camino, good afternoon. Mayong hapon. Kung mapakot niyo kung ano kahulugan sa number 46, libre trip to Nepal. Wow! Ano numero? Ano ang meaning sa number 46? Ah? Flood? Mudslide? Number 46?
1: Beh.
0: Research na. Lain balaan, lain gagawa sa internet, lain balaan sa ano sa like sa mga kamalaman niya, di ba? Manaambal nila sa to. Mga panagupnok. Ay,
2: di ba? Yung libro, sinasalmanaki.
0: Ikaw may ka libro?
3: Yahoo!
2: Kita ko na.
0: Ay, wow. Yahoo!
2: Kita mo na sa Steven. Meron na sila na tambang niya.
0: Ta libro. Ikaw katapan siya, Graeme. Anong imo numero nga nabalaan nga may meaning? 69. Lakati bala?

0: Loto, be.
1: Yeah! Depende sa, ano, sa so, ganiti, damgo.
0: Example, be, like, ano, bing damgo mo ga? Itabi sa example, sa damgo mo kag number, be.
1: Ang buta.
0: Wapo. Makuha na to. Sikat rupang rumel sa almanak.
1: Sikat rupang rumel ang mayo.
0: Oh, sa almanak. Yan, bali ako ako niya ko ng almanak.
1: Almanak.
0: Oo. Ang buti na siya nagkuha sa almanak. Ya. Kamali sa almanak ya kuno.
1: Wala ko ba mga ano mo mga nadumduman nga mga number nga naanggid sa damgo.
0: O number bisang ano be, number bisang mga disgrasya, ano number? 13. Charot.
2: Ambo. Disgrasya.
0: Oo. Para mali ka wanta. Charot.
1: Depende man niya.
0: Ah, lain.
1: Oo.
2: Oh, diba? Man kay ang ibang
0: nga number ko na ang 46 sa ambal ni Sir Nolly Camino. Ate, ano na siya meaning, Sir Nolly? O, diba kay may mga muna, mga always nagataya na bala sa mga kwan. Ay, amuning
1: mga ano lang siguro eh. Mga favorite number lang siguro eh.
0: Diba? Mga lang na. Yung mga kamalaman, diba magtaya sila sa ito, amugin na, ay, namguhan ko ang ano-ano ganing numero sa kwan. O, diba?
1: Wala na nila, ya.
2: Tapos kung mag-birthday. O, tayo ito na yung, ano,
0: Tanan nga, birthday sa bata nila, ang muna ang ginagamit. Kitabi kay gamini, mini, may nimulang tabisan mga number. Katropa
2: nga. Ano lang pinaka-feel mo?
0: Oo, like, feeling ko, ari, wala pa rin siya nagwa. Basi, amo ni magwa karon o amo nang shaydan ko.
1: Ang mga nagataya na niya, may, ano, ginda sila na iya, may number, ginda sila
2: yun. May
1: ginalagaan. Yung number.
0: Paano mag-alaga sa number? Pinapakaon mo na sila.
1: Ang mga nagamiton mo eh.
2: Pag-islam-islam mo.
0: Pinapakaon mo na sila.
2: Kaya na nga nagtaog last time sa loto. Ang balya nga 2 years siyang gintayan. Ang mga nga number.
1: Pero taya na taga-adlaw.
2: So mag 20 pesos per day.
1: Sa 2 years.
2: Oh, butang tabi.
1: Pila yan.
0: Kaya nasa nga aga, wala pa niya siya.
1: Oo. Talaka, gani kay walaan mo man.
2: So, mga almost 15,000.
0: 15,000 man lang iya nagasto before magdaog ang iyang number.
2: Oo.
0: Pero, ti sobra-sobra man. Pilok man ang nagbalik sa
2: yes. Iya. Yes. Mo na gali. Depende sa pag-alaga mo ko, no?
1: Ang iba, hasta magmalam na lang nga taya. Wala agad magdaog.
0: Ang muna gali. Ang balik katropang ano, gani. Ni katropang Romel. O, oh, sige,
2: Ben. Meron mo na nga tag isa ka
0: dito. Araw nakita. Ni katropang Romel, mga katropang iya almanak. So, basi ko. So, basi ko gusto nyo na magtaya. Pamati ka mo. O, katropang Romel, anong meaning sa number one?
3: Number one.
0: XFM, of course.
1: Oh. Ahas.
3: Ahas. Number one, number eight, kag 14, ahas.
0: Ay, wow. Abi kong 8 infinity, ahas gali siya.
2: Ay, balimbod.
0: Di, ang 11, double ahas, you know?
2: Ahas-ahas.
0: Ahas-ahas. Oh. Oh, ano pag-id ka, tropang Romel? Oh, luwas sa 69-88 pagid na kay katropang January nga nabalaan nga number.
1: Paano mag-ITA? Paano mag-ITA?
0: Galambid, guro.
1: Ang tinay.
2: 8-8 eh.
0: Sige, 8-8 ka eh. Di ba kagapon? Ganun mo.
1: Ay, oo.
0: Ipakita kay katropang Romel kung paano ka mag-push up.
1: Ha?
0: Katropang
1: Romel. Hindi na. Hindi na magliwato ng kahapon. Tapos ito yan. Karon.
0: Pero ang nabes yung mga push-up yung katropang Renzin.
1: Oo.
2: Daw ginaan, no?
0: Hambal sa ito, amo gina mo kay gusto yung ako na tanimang in-casting in si Duz kasi wala siya nadala.
2: Daw gina-stroke galing.
0: Oo. O katropang Romel, ano pag gina number? Number 2, B, anong meaning sa number 2?
3: Sang?
0: Number 2.
2: Oh,
0: gabo ka dyan sa almanak, di ba?
2: Dali lang kay medyo good line.
0: Si Ma'am Danilin, binamangkot siya mo ho, number 2, hambal niya. Oh, anong meaning sa number 2?
3: Hublas.
0: Two? Hublas? Awa na, Ma'am Danilin, always kaga hublas.
3: Hublas o kunmulto.
0: Ay!
1: Ang managinig yung magdambog
2: sinong hublas, ikaw? Orang hublas o iban?
0: Ha?
3: Ido.
0: O, oh, number 3, ido. Magkakadlaw ka, ha? Wala ka lang, wala ka tapang dyan. May upang ido, nadala sa number ring, ikaw wala.
2: Ara siya, number 2?
0: Asa? Hublas?
2: Hublas.
1: Grabe hublas ka,
2: oh? Dapat wala ikaw ang hublas o ang iban ang hublas?
1: Pwede mga multo.
0: Ay, hindi hublas. Kung mag-hublas ka dati, number 2 ka eh.
2: Ah, okay.
0: O, diba? O, ano pa, Ged? Katropang Romel?
2: Ati, permitam ko ni katropang dyan, Regoro.
1: Number 2?
2: Oo.
0: Ano pa, Ged?
1: Either sa hublas.
2: Hublas.
1: Multo.
2: Amo na pa rin medam guha.

0: mo, di ba?
1: Kung isa multo man daw damguhan ko mo.
0: Ate tay, ira
2: to. Kung isa tay-tayan mo.
1: Kung isa ublas man.
0: Most of the time ublas.
1: Ah?
0: Most of the time.
1: Oo. Kung isa lang na may mga
2: ano. Tropang Romel, ang number 3, bigat Tropang Romel, ano siya?
0: Mm. Ito?
1: Yawan sa pangitaw.
3: Manok.
2: Ha?
0: Manok?
3: Ah, manok.
2: Ah, manok.
3: Sapat, guru mo na, sapat.
2: Ay. Ay, number 4. Wala, pagay kamba sa number 4.
1: Kinanlan kita mag sunod number.
0: Asa 100.
1: Asa 100. Yawan sa pangita na karoon.
2: Oh, eh.
1: Basta magabihan.
2: Kambali mo yung almanak siya bala.
0: Hindi, 1 to 58 lang ngayon, till 58 lang.
2: Until 58 lang
1: ang loto. 58 lang.
2: Oo.
3: Bintana,
2: number 4? Ato, odd. Paano mo siya shake ang bintana sa number 4?
1: Kung mo ni ang combination niya, kung nakita mo ang multo sa bintana, is, ano nga ito? Number 4, kag 2?
0: Oh, 4, kag
1: 42.
0: Oh.
1: Eh, amo na.
0: Amo na?
1: Oo. Combination.
0: Hindi nga 2, kag 4?
2: Oo. Ano nga, i-plus mo sila nga doon?
1: Pwede
2: man, bintala kag morto, 2 plus 4 equals 6. So number, ano ang 6? Meaning sa 6?
1: Tinga, kay nakita mang morto sa ano mo, sa bintana. Oo, te.
0: Ikaw na mga kombinasyon.
2: Magkihanglan, pagaling yung math dapat, magano kagalmanak, magtayas.
1: Number
3: code.
1: Number code.
2: Ah, okay. Alright, mga katapa, ang mga guest to Rehan ay taliwat later on has... So, numbering natin dari sa XFM. Radyo Patroli, na may program X-rated. All is done in 5 minutes. After 3 in the afternoon. Alam, wala lang kung kabatsyang oras. Ba't yung nag-istoryahan na yung when we get back, of course, atin nga i-share sa inyo ang sabi ng lola ko. Ano ay yan ang sabi ng lola ko? Dapat later on daw lola man ang imutingog. Alright, magkakapa, we will be back after the short break. Tutok lang sa X-Rated, sa XFM Philippines.
4: XFM.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panatos.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen. asin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: X-Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong mga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: kay Tropa na, kabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to, 17 after 3 in the afternoon. Mga katropa ang oras, ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutacogic, kag VCO, sa pagbahamis, pagpabuti sa inyo ang kutis. Magmakal sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, available in all leading drug stores nationwide. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal. Sa Yes to Health Wellness Center sa iyong building Gila Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubangsung Midtown Hotel. This time for our segment, sabi ng lola ko, I have Lola Jens this afternoon. Oh, good afternoon, Lola Jens.
1: Maayong hapon, katropang era.
0: Kahapon, busy Tito, si Tito Ray, upod ko gapon.
1: Ay, oo, kilala ko na siya.
0: Oo, kilala. Kilala taga, si Tito Ray.
1: Tagamon mo na siya.
0: At taga inyo na siya. Alright, kuhala, ano ba lang yung mga gin-prepare subong hapon ng mga sabi mo sa akin?
1: Ah, madamo lang niya.
0: Ah, oh, wow.
1: Balaan ko. Balaan mo man ang ibaan.
0: Ano? Ano na siya? Ano na siya?
1: Pero bago ang tanan, katropang era, ma-create ko anay sa akon mga amiga.
0: Oh, sige, greet ng iyong mga amiga, Lola Jens.
1: Maayong hapon lang dagali sa akon mga amiga sa may sa dalom sang paho da sa may Shopee. Maayong hapon lang da sa iyo.
0: Oh, good afternoon sa mga taga Shopee da sa gwa. O sino pag
1: ang ginutang ko da nga Mountain Joe tason lang.
0: Ay, susaga pa mo tanggalin sa inyong lato. Yun ang balay, kagid lang. Hindi ka na sa inom sa Mountain Joe, kaya ang sugar mo. Tawab lang, tel mo ho, gabalanog.
1: Bayan mo, vitamins ko na yan.
0: Amo na la, halungan mo nga hindi ka mapilas. Balaan mo, di ba dapat ang atong segment di sabi ng lola ko.
1: Oh.
0: Ari, sabi ng apo mo, kung hindi mo gusto nga mapiang, hindi ka na gainom kagkaon tamis, okay?
1: Sige lang
0: ang asma mo nga hindi pag-i-amputate ang tail mo la, no? Hindi magkambang ang tail mo. Hindi ka nagay kaon sa tamis. Hindi ka nagay inom sa soft drinks, okay?
1: Ah, di sige ah. Last na lang to eh.
0: Ambal mo gapon, last na lang to.
1: Pero, sige lang.
0: Oh,
1: amo man nag-iapon.
0: Oh, te ano mo yung mga pang-bilin-bilin mo sa akon? Bila, biskan dugay pa ang oras mo. Te kay dugay-dugay mga wakwak ka na bimo. Te ay pang-bilin na lang ng mga hinapanagotago mo da sa akon la.
1: Sa subo.
0: Oh.
1: Apo era.
0: Yes.
1: Ano yung mo gustong may baluan ako?
0: Ang tanan niya na hibaluan mo la.
1: Sa pagigugma?
0: Ang tanan niya tudlo mo pasudlon ko.
1: Sa pagigugma? Sa...
0: Tanan gani nga tudlo mo ipasudlon ko sa utok ko.
1: Kita mo lang po mga nabalaan.
0: O, oh, dito pasudlon tatanan.
1: Ari, sa pagigugma na lang?
0: O, ano?
1: Ari, hindi maniguro. Ano, no? Kanadlawan? Pero...
0: Hindi ka nalawan, puno ginakuga.
1: Ihambal.
0: Ay, magadlaw.
1: Ihambal ko lang sa imo.
0: Oh, sige.
1: Nga kun palangga ka.
0: Hindi sa kamurot. Hindi sa kamurot. Gain yung binisya sa kanubiyo. Sa aking glasses. Ay, ambalan niya gidla. Hindi pagkalimti ang imo ginatumar. Kidaan, do may Alzheimer's ka na.
1: Ang sabi ni lola mo.
0: Oh, ano?
1: Na love should give you peace. Hindi puro overthinking.
0: Oh, tapos.
1: Kapag mahal ka daw, aalagaan ka.
0: True.
1: Hindi ka pa iiyakin.
0: Ay, amo gina dapat. Amo gina dapat ang tandaan ni Lala, no?
1: Oo.
0: Oh. Ikaw, lasad to. Tuga pala manog man ng imong mata for me kay Lolo. Ginaano ni Lolo, ha? Ginasup-sup yung mata mo.
1: Lain. Lain to yung hibi akon.
0: Ay, ano to yung hibi mo?
1: Hibi sang kasadya.
0: Oh, wow.
1: Hibi sang kalipay.
0: Tiyag hibi on kagid kung nalipay ka.
1: Balaan mo, sagad to yung si lolo mo.
0: Magsop-sop. Ano?
2: Ako na nang lola ko kung motor.
0: Hindi na na.
1: Huwag lang.
0: Huwag lang. Sa iba niya parte.
1: Huwag lang kapang shave si lola niyo.
0: Grabe ang bungot mo ko nula, no?
1: Huwag lang kapang shave si lola niyo.
0: Ay, tila mamurtan mo pa namang shave ka. Basi kung lain ang makarays mo.
1: Amo ka rin ang away na ko kapang shave. Basi
0: mo na pala ang makarays mo balalahaw. Ate, sige na lang, ano pagid lang imo mga habilin. Kay habilin ni Lola. O, ano pagid la?
1: Ari.
0: Oh.
1: Ang hambal sang Lola mo.
0: Uh-huh. Ano man si Lola? Uli, ano, nagid man si Lola, habi. Pasensyahin niyo lang, guys, ah.
1: Kung
0: ano,
1: may ano? Pamangkot ka, liwata. Kay hindi ako kabati.
0: Ay, Diyos ko, ah. Ay.
1: Amugin man akong
0: lisa. Lama, pamangkot ka ba lang sa imula?
1: Ano ina?
0: Sa bata ka, di ba ma-feel mo gina kung ginalunit imo hita? Kahit gasanting pa mo ang imo panit. Di subong bila kung luniton, taka mabatsyagan mo pa yan. Kaya ko rin not na. Mabatsyagan mo pa yan la, ha?
1: Mabatsyagan eh.
0: Ah.
1: Pero hindi na parehos ang una.
0: Nga?
1: Nga, tama ka sakit.
0: Ah. Yahoo!
1: Gamay na lang.
0: Gamay na. Ano pa ginang mga habilin mula naman niya si Lola? Yaman, ah? Kaya relibat na sa... Ano pagi na mga habilin mula? Kita mo, ilang balal nga harap po, nag-gidner siya. Kay man, ginapainom sa Vision X Plus, nalipat-lipatan niya. Ang balal nga Vision X Plus, tunlun niya bilog ang kapsul, iyaya, ginabuka, yaka ginaburipod niya sa kanon. Ano mo na sa man?
1: Oh, pari na.
0: Oh, sige.
1: Balaan mo, kadako nga daan sa kakon niya. Libro nga ni.
0: Mm-hmm.
1: Kabudlay magpangita.
0: Amo nang ginasulat mo halinsad tola, di ba?
1: Oo. Oh. Oh, mga apo. Hari ha, tandaan yun eh. Konsarado man ang perta.
0: Ano? Bukas ang?
1: Testingan mo, buksan.
0: Basi, wala lalak.
1: Basi.
0: Ano? Pero kung nalak, balaan mo kay sino mo pabuksan?
1: Kay katropang dyan, Ray.
0: Nan, perfect.
1: Kay tito dyan, Ray nyo.
0: Kay tito dyan, Ray nyo.
1: May pagka, ano man.
0: May mga modus na sa nga nabalaan.
1: Kagi man, guro, ano ay?
0: May experience, may 5 years experience na siya. May 5 years experience na siya, yabalala.
1: Si tito dyan, Ray nyo. Sang una. Ah, may experience kay Manasa?
0: Lado wala ka man
1: naubo. Kami na.
0: Lado wala ka man naubo, di ba?
1: The why man?
0: Tingnan ko kapuna ka.
1: Balan mo.
0: Oh.
1: Ang mudlay na sang akon niya.
0: Sitwasyon.
1: Sitwasyon. So,
0: nga ahaw.
1: Kamahal sang akon niya mga bulong.
0: Ay. Anong imo nga mga maintenance la?
1: Some
0: drinks mong tinjo?
1: Oo.
0: Ay, grabe nga maintenance.
1: Sang una.
0: Oo. Oh.
1: Taga shitty lang na.
0: Ano din do? Nagusto ko na.
1: Taga shitty lang na. Sabaw. Taga 25 na.
0: Ay. Tanay ka balala. San, kung on every ano, ka nagapa color sa iyong buhok.
1: Ah, depende.
0: Ano lang ha, daw fresh ka masasako na.
1: Amogin na
0: ano,
1: basta kon...
0: Ano shades ang lipstick mo laman?
1: Amogin na kon basta naka clear skin herbal soap ikaw.
0: Ah, paulamuan mo ko lang sa imo nga pearl nga ano ha? Imo pearl nga aritos.
1: Ah, yeah! Hatag ko na sa imo ah.
0: Oo. Oh, ako. Ipamana mo na siya sa akon. Pero gusto ko kong ihatag mo na siya akon. Tag gumatayon ka na. Ano ka malala? Ano pag ito mga eh. Habilin mo? Ano pag ito mga habilin mo la? Inuman na yung tubig. Like, katotunan mo? Ano ito mo? Ano ito? Lain to yung... Ala, ano pa ganito lang mga habilin mo? La, hamba mo na damo ka na may ginbutang sa almanak mo. Ginulang pa na ni katropang Romel Gagina. O, ano pa ganito lang?
1: Dali lang, ha?
0: Ginsulit, ito bala, ni katropang siya nirigapon ang imong ginambal nga. Kung may laktan, madala asin.
1: Oo.
0: Parang kung yung maagyan nga puno sa mangga, may sawsawa na.
1: Among ginang paborito?
0: Oo, among gina siya. O, ano pag...
1: Ari na lang.
0: O, ano pag yung mga habilin mo sa amon? Ngayon mo nga mga kaapuhan?
1: Ang hambal ni Lola sa inyo nga mga apo?
0: Oo.
1: Magtipon ka.
0: Sang problema?
1: Sang kwarta eh.
0: O, ano pag it?
1: Kay bangod.
0: O?
1: Hindi tob-tob sa ulihay.
0: O?
1: May
0: ay, sinunay nga.
1: May mabulig sa imaw.
0: Sinunay nga. Aga, upod. Kumain nga nga doon. Nagbatanggan yun. Oh, may mabulig sa imo.
1: Oo.
0: Question mark? Question mark man to yaman. Ay, na doon lang. Silula kay hambal. Nga mang... Kung anhon mo si Lolo, hambali si Lolo nga buhin-buhinan niya danay.
1: Balaan mo.
0: Oo?
1: Active bang yataan si Lolo mo?
0: Nakaturbo.
1: Oo. Oh,
0: oh. Ah! Sabi si Lula, galit nga ala kung agadugang bugtot akay.
1: Ang nakis ka.
0: Oo. Oh, katro pa siya, Ray, may pamangkot ka kay Lola. Dali, di ba na may pamangkot ka na, di ba hambal mo ligan?
1: Tawag ka, gani si ano?
0: Kung nga gusto ipamangkot kay Lola, ari nga si Lola ipamangkotan na.
1: Tawag ka, sige tropang dyan, Ray.
0: Oo, di ba? Naidla ka man sa apo mo, la?
1: Oo.
0: Anong gusto mo nga ipab, ano, ihabilin sa iyala? Totoo.
1: Totoo.
3: Ano si ano naman to? Si Tuyang, I mean...
0: Oh, ay, ala ka na galing ka tropang dyan.
3: Oh, ari lang po diya.
0: Ay, kakakita. Sige mo ba? Oh. Sige na, ano to? Ano tong imo nga ihabilin?
3: Abala na yung si Lola nga magpahuway. O kayo daw, ano? Ano? Ginahapo sa? Oh.
0: Nga nahapo siya, ha? Nga nahapo siya.
1: Tawagin ko di tubig.
0: Ay, tubig? Kata mo siya, Ray, dalis ako na anay tubig, oh.
1: Totoo. Ngayon pa na ibi tubig. Pero ari.
0: Oh, ari ka. Ari ho, ari ho. Ari ho. sige na. Ano pag itang hampal?
1: Ano? May pamangkot kasi mo. At po, apo era.
0: Oh, sige.
1: Ano ang tawag sa ista? Naging tunga mo sa tunga.
0: Oh, sige. Ano? Ano, apo? Ano, Lola? Ano, Lola?
1: Tuna. I'm tuna.
0: You're tuna.
1: Oh.
0: Okay. Grabe ba, no? Ang managaliya dapat yan. Oh, wala na da, la. Wala ka na da sa ihabilin sa akon. La, balaan mo, la. Kahapon, bala. Ang lula ko to sa kay Papa nga side. Nag-split kahapon. Tub-tub subong. Wala po yung panakipo pa, aya. Nakabalo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ano tambo siya?
0: Awa na, gani. Nag-split siya gani. Kagapon. Asa subong wala yung panakipo. Ang hita.
1: Why na sa akon?
0: Nga ho.
1: ako nag-split man ko sang likad. Mm. Tub-tub sa buong.
0: Ano?
1: Nakakandado pa.
0: Ang? Nakakandado pang hita mo sa dalong? Ay, araw-araw.
1: Oh. Ang iyan, di lang masara. Akong kandado.
0: Ay, grabe.
1: Nakakandado.
0: Ari ka ka po naman yun. Ang amon.
1: Pero ari apo. Siguro, kay daw naga, sakit na akong liko.
0: Tama na?
1: Ang habilin ko na lang sa inyo, before ko maglakat.
0: Maglakat din la. Hindi ka maglakat sa kasanag la.
1: Eh, hindi pa.
0: Wala mo pa bala na pamana ang bato.
1: Ihatang ko sa imong bato.
0: Oh, ano ito? May puti.
1: Puti.
0: Ay, puti. Darna, naiaguro. Yala, hindi ko rin yasang darna. Yala. Gusto kong gahati akong ano la, akong lawas. Okay lang na siya.
1: Si ang itong na lang yun.
0: Oo, pwede man. Bato-bato peke. Oh, ano ba ang habilin mo la? Anong mga habilin mo sa imong mga ano? Imong mga ginsakpan?
1: Ari, hindi na siya joke ka, katropang era.
0: Oh, daw tsura mo lang daw joke.
1: Apo, era.
0: Mm-hmm. Ano la?
1: Kaga mensahe ko man ini sa akon nga mga ano gani ah.
0: Nalipat naman siya
1: sa mga
0: kapuhan
1: mga opisyalis.
0: Opisyalis ang oh, ano imo nga habilin
1: nga kinahanglan katropang era apo era. Nga ang kwarta nagakaubos.
0: Tapos
1: apang ang pangalan mo. Kung maguba mabudlay na ibalik.
0: True, di ba?
1: Gani.
0: Gani.
1: Sigurado naton. Nga ang aton ginobra adlaw-adlaw. Ang makabulig sa aton ikaayong
0: ano ni si Rula man? Makabulig sa?
1: Sa aton isig kataho.
0: Nan, perfect. Wow, palakpakan naton. Oh, salamat, Gid. Rula Waning, thank you so much sa imong pag-upod sa aton.
1: Madamo may salamat, Apo Era. Kag sa aton, mga tagpalamati.
0: Ay. Okay. Eh? Bye
1: malakat
0: bye.
1: Na ko?
0: Oo, ah. Hinay lang ang baston mo kasi malipatan.
1: Buwas naman, ah.
0: Oo.
1: Taas, abis ang inyo, tira nga, no?
0: Nga bangko?
1: Nga stasyon.
0: Gasakit, El.
1: Gasakit ako, El.
0: Ahay, kaluoy na ni si Lula. Ah, pero thank you so much.
1: Hambalan ko gin si Lolo mga opdan niya ko.
0: Oo, te.
1: Inbayaan niya ko, te.
0: Ay, sige lang la, ahula to. Niya lang katukon, no?
1: Mabahalos ko karon sa iya.
0: Oh, sige, be. There you go mga katropa. Aton ngang sabi ng lola ko this afternoon. Ano maguhan lang si lola so wala pa siya nagawas ng ano, wala pa siya gawas ng bitaw. O diba? Wala pa siya gawas ng bitaw. Pero when the time ano, when time goes by, diba? Makaano, maka-adapt lang gina si lola mo sa mga trend. Alright, mga katropa, oras 7:36 after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some music. And when we get back, at ang pagatam yawon, ang ibang pagid natin yung mga katropa na nag-upload sa atin ngayon, itutok lang sa X-Rated. Iman, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balo Panteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: College na ko!
12: XFM!
17: Katropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting!

Mga kitropay, nagabili kang X-rated sa XFM Philippines. Oras na to, 3 minutes before 4 in the afternoon. Thank you so much. Salamat, salamat, salamat, guys. Mga kitropay natin nga nagupod sa atin in this program, X-rated. Salamat sa mga nagtutok, nagbantay sa atin nga program, mga kitropay. Sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga nagpadala.

0: Marami na ang natulungan.
1: Ilang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Micaela Delibri.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo Titan Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Nakadala bala ang tanan sang kapote kag payong? Ara na naman si ano si Haring Ulan kay tapos naman ta sa Haring Araw. Si Ulan naman subong ang hari. Kaya anytime nga gusto niya magtupa, matupa gid siya ya. O hindi siya mapungga, no? So pareho siya sang paghigugma. Wow, paghigugma. Good afternoon sa mga katropa naton nga nagapamati diri sa XFM, no? Dira sa may kagapon gali, wala nalipatan ko nga tamyawon. Ang tricycle drivers kag mga tricycle drivers dira sa may sa may Gapila, dabla sa may Save More sa Quintinsalas, sa kilid gali sang Save More sa Quintinsalas. So inagapamati gid ko no sila dira. Ambal sang classmate ko sa elementary. Do ambal niya daw familiar ang tingog, ginbalikan ko liwat. Amal niya nga daw imo to tingog, tapos pagbalik ko imo gid man gali. Ay, ote, di ba? Madamagin nga salamat sa mga katropa naton dira. Nga nagapamati kag nagamonitor gid diri sa XFM mga katropa. Kasi abala no, makita, mabatian mo nga, ay hala, nag-tune in sila. Ay, nakakataba ng puso. Mayong hapon lang din sa tanan nga mga naka-tune in sa XFM. Kamusta ang inyong kahaponanon? Anong pamahaw ta dira? Nakalaga na kamo da sang inyong mga saging? Nakatanok na kamo sang inyong saging? Sang inyong mga mani? Ang mani nyo, preska pa bala ang ginatanok nyo? Base bala kung sa nagligad pa ng adlaw, may mga burak-burak na na. No, basi magbakal ang mga daw lipong, balabo ambot talang gidya. Dapat kong customer kamo mga katropa, kung nagabakal kamo, baw puro panilag, man kamo kay basi, ang mga ginabakal nyo, bala ginaimpuna na kayo kung kisa ang mga nagabaligya ni mga wait man sila mo. Dapat kung isa ka kamanugbakal, dapat wait ka man. Udlay nga dahil maisahan, subong niya, ambot ang gabayad, kasi ang insyakto, tapos ang ginahatag sa imo, kulang-kulang. Ay, hindi ko na yung magpasugot, ya. Yeah. O, kung ikaw mapasugot ka na, ihan, nga, nagbayad ka na sang mahal, tapos ang balik sa imo, do hindi man worth it. Ay, ambot na lang ate. Pero mayong hapon, anay daas, sa tanan natin nga mga vendors na nagkalain-lain nga public, nagkalain-lain nga mga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Inatugnawa na kamuda. Kasi may mga ginabaligya kamuda nga mga manok. Dali, di kay, kalduhan tanana. Namit maghigop sang mainit nga sabaw. Namit mamatsoy, namit magkaon sang loamy. Namit magkaon sang arroz caldo. No, tanan na lang namit. Basta wala sang inaubrang sungad ta, no? Tapos mareklamo kita nga gadin ako. Wow, dayaw gid ko ah. O, dali na mga katropa. Welcome na sa Wednesday edition na gali kita subong. Dasig-dasig ba? Today is September 9, 2026. Sa Miyerkules nga adlaw mga katropa. Gani updanay naman kita until 7 o'clock subong nga gabi. Kumera ka mo dira sa mga music request nga luyag i-play on air. Mga ano ninyo, mga greetings kag po shout outs. No? Paliog lang isend sa amin nga text line. 0950-975-6970. Mayong hapon lang dagali sa mga taga, ano ah, taga, dira sa may GT Mall Pavia, naka-monitor naman ko no sila. Ano na daman, City? Ano na daman? Ano tong chat ni katropang BJ? Basta dira sa may GT Mall Pavia, good afternoon, gid sa inyo tanan-tanan, sa inyo da nga mga empleyado, no, nga mga pisan-pisan. Maskin ano, blaka kapoy naton sa trabaho, mga katropa, no? Hindi naton pagkalipatan nga, syempre, protektahan ang aton nga kaugalingon. Nilabi na gitsubong nga nagapabago-bago ang klima. May maulan, may mainit, o ambot na lang, no? Do, hindi naton mapaktan. So much better nga may proteksyon ang aton nga kaugalingon. Magtumaras ang Santan Vitamin C, mga katropa. Kaya ang Santan Vitamin C, nagabulig ini sa pagboost ang aton immune system. Agad, hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sip-on kagtrangkaso or ano man dira ang nasay isang malagian. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar.
Oh, basi may wala pa tanan na tamyaw. Hindi maguya-huya nga magpadala again no sang inyong mga greetings kag pa-shoutout sa awang text line 0950-975-6970. Kung wala pa gid kamuda sang mga load nga pang-text, pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Gani pa dayon ka mga nagapamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Extra Drive. Extra Drive.
1: La 5-2 na mga getropang oras diri sa XFM.
0: Extra Drive. Extra Drive.
1: Breaking news kita na yung mga getropa.
2: XFM Flash Report.
1: Ginaprobahan na sa second reading ang 5-year term para sa mga barangay kaya SK officials, mga ketropa, sa second reading ni sa Senado, ha? Approved na to ya sa third and final reading sa Kamara. Sa Senado, ya, no? Approved pa lang sa second reading, mga ketropa. So, ginaprobahan sa second reading ang Senate Bill number 2387 o kunanghag na nga nagatuyo nga himuon nga 5 years ang termino sa mga barangay kaga SK officials. Bango diri mga katropa, ipaiway man ang natalana nga barangay kag sangguni ang kabataan election sa November 2026. Nagpamatok diri mga katropa sa pag-approve sang bill sa day Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag si Senator Risa Honteveros. The rest yati pabor sila ya mga ketropa. So sa mga may plano, te, loy

0: Loy naman ang baga, tada. Loy-loy naman ang pako, tada. Wala sang tsansa, no? Do wala gid tsansa. Approved na sa second reading, mga ketropa. So, naton bantayan naton, mga ketropa, sa third and final reading, ang desisyon sang Senado angot sa proposed bill nga ini, mga ketropa. XFM Flash Report. Flash Report. Ote, sige, balik naman kita sa aton nga, ano ang music. Tama nyo na ma-MME na lang kamo na karon ko na ano gid man ang ginabatsyag nyo. Do you think may chance pa ihan nga hindi ni ma-approve how? Approve na sa first kag sa second. So, dako gid ang posibilidad nga ma-approve man sa third and final, ino? Well, hindi kita makasay. Sila ang may hawak sang desisyon. Basta mo na na ah. Sige, go with the flow na lang ta. Oy, tiba-tiba na naman sila. Sana all. Te, wala kita da. Amo na lang gini mo hambal ta ba? Oy, sana all na lang kita yasikap. Oy. Sana all sikap. Sana all. Kap, wala kita da. Kap. Mamayong hapon sa mga katropa na naton yung mga modernized jeepney drivers, no? Sa ilang nga mga passenger assistant officer, mayong hapon gid sa inyo. Kag sa inyo man nga mga pasahero, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga XFM taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo, mayong hapon gid sa inyo, mga katropa. Kamusta ang aton nga pagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Mayon ay ang mga na ano ni tawag? Mga naakupar bala, no? Kung nakadto sila sa ano, sa mga out of town. Ay, paldo si boss. Sana all na lang tani eh. Ate, mayong hapon gida sa mga nagapangapi-kapi. Amo ni oras, ate, anong kape nyo da, mga ketropa? Basi kung limta nyo lang anong manamit nga kape. Gusto talang kamo i-remind nga Santhon Plus Gold ina. Huwag ka mo kabalo, mga katropa, nga ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement. Mayara inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang ating immune system. Nag-ahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-bulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar. Nag-apanubo sa cholesterol kag nag-management sa ating nga blood pressure. Manami man inia, mga katropa, sa mga may diabetes. Mayara inis ang palaya nga nag-bulig sa pag-improve sa ating nga glucose control. Kani ko nagapatuyo ka muda. Nga feeling mo daw nagutom ka ng kagdawa ay ka na sang dakpon nga iban. Pangapian ay asang Santhon Plus Gold, mga katropa. Available ini sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Dasigan nyo da kay kung kisadaan ka kaubusan ni sa pharmacy sa tuod lang gidya nga istorya. Malam mo ang Santhon Plus Gold, mga katropa. Kung makatilaw ka, gahambal, makambal ka ginya nga. Amo ginang ginahambal nila nga, hahanap-hanapin mo talaga. Sa pagkanamitern. Ay, nako na lang, gidya. Sige na, mga katropa, base sa inyo da, nga mga gusto nyo ipautwas ang inyong kasakit sang balatsyagon, no? Ipadala lang diri sa amon yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Base ko na do hindi madala sa pulo pautwas, isend na lang di ang inyong mga music request. I-play na naton on air. 507, mga katropang oras diri sa XFM, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Santhon Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na

0: Boom! Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: 5-6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santhan Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhan Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa

0: mapilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taan San Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irilo, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, BAC, FRR, Commuter 02930 sa 2026. Possibly.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantun plus gold araw-araw.
1: Santun plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santun plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santun gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santun Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
2: Santun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santun Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santun Plus Coffee ka na. Santun Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabuti yan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali lang.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 9:59 mga katropa ang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang pagpaniapo naton dira mga katropa? Nakapauli na balang inyo mga pinalangga sa kabuhi? Basi kung wala pa na nakaabot ang inyong mga amay, di pagtawgin nyo na na akong diin na. Kaya basi kung nagsangat naman ako diin nga mga tiyanggi, kag nagtongga sang Red Horse. Tapos, gamay-gamay lang gani nga tulok-tulok sa dalan. Manginit saya. Pau, dayaw manta. I am bot na lang gidya. May ngay mga tao gidya nga daan sa gamay lang nga tulok, nagakapikon sila mga katropa. Ote, basi ko na nagsangat ka pala sa mga katropa naton nga mga may birthday. Uy ha, sa mga nag-celebrate kali isang ilang birthdays today. Happy, happy birthday. Ote, ano na ang aton nga, ano da nga...

0: Chinese ang vitamin D3, mangosteen extract, ag stevia sweetener. Dietary friendly, premium D3 coffee mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Ang premium D3 coffee mix, mga katropa, mabakal yung gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pamangkot lang kamuda sa mga nagabantay, no? Kung may ara sila sa premium D3 coffee mix. Kaya una nyo na da makita, nagabalandra, ginada sa ilang mga display. Sa mga katropa natin nga nagapala uli amo ni oras, maghalong kamo mga katropa ha, kaya always natin gina-remind, wala sa nga pwede kita baklan, wala sa hindi kita pwede makabakal pareho sa mga motor nga kumagubaan kita, mabakal lang kita sa mga spare parts, no? Kung ang lawas ang tao yung maguba, ay wala na naiyasang baklan nga iban. No? Gani maghalong kamo mga katropa, no? Halungin ninyo ang inyo mga kaugali. Once again, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropong Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton nga program, magabulos na ang headshot with Katropong Boards Tibor Morales. Kita-kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sang amon niya Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sangala naman sang amon niya Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy, Subalo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteine na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na, mga kabayanan, na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Nagpamati ka magkabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami magkabanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Maulanon sa magkabanan ang aton sining kagabihon na diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Pila ka mga lugar magkabanan sa probinsya sa Iloilo. Maulanon na mga katropa magkabanan dugay-dugay balaon ta ang pinakaulihing kaimtangan sa ato ng panahon na diriya sa ato ng pangalagad makabanan na sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11. Nakabroadcast kami makabanan sa morning Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makabanan makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon, lakip man ang sinema, pa-shoutout. Sa dagang celebrate ang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Kag tanang celebrate ang ilang anniversary, happy happy happy anniversary. Ang papanamayaw pa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Kon may mga balita amo dira sa inyo nga mga lugar kag hindi ka mo gusto yang ipaagi sa amo niya nga comment sa section sa amo nga comsec. Kay man ini public, gusto niya nga private makabanan sa amon nga hotline number 0950-975-6970, makabanan, mga katropa. May pasidlong kita na yung makabanan nga plus report. Ginabalikam namang kamusubong nga adlaw makabanan sa Pitsan Waibing edisyon sa ato nga programa September 9. Diri gyapon makabanan sa headshot. Sa gyapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borges Tibon Morales. Pagapdang kita ni katropang John Rebertes sa Tubtob, alas 9 ang takna subong gabi. Kag subuman makabanan. Garugay atong siningan nyo, center of all katropang Bia Joy Subaldo makabanan, mga katropa. Mga balita nasional nga aton balita lokal na no? Unahantan makabanan headline sa balita lokal. Isa kapriso ang ginaayam subong sang San Rafael Municipal Police Station pagkatapos makabanan tropa nga inisya ang nakapalagyo sa kustudiya sang patrol personnel sang police station. Nakapusas ini makabanan ang nambitan nga suspect. Naglisensya makabanan nga magpangihi dira sa may barangay Arifdep sa kopya sang San Rafael Iloilo sang inisya makabanan ang panugutan nga magpangihi. Justa lumumpat ini makabanan sa patrol, pagpundo sa patrol, naglumpat ini siya. Kay man ini nga Arifdep makabanan, isa ini ka pambala, isa ini ka banglid, naglumpat ini sa patrol car samtang nakapusas, kag nagligid, paidalo makabanan nga bahin sang banglid, kag tob-tob subong, padayon pa nga ginapangita ini makabanan sang mga personnel sang San Rafael Municipal Police Station, mga katropa, mga kabyanan. 20 anyos ini ang akusado, may kaso ini mga katropa nga rape. Samtang ang dugang sining mga balita, bagod sini sang brownout diri sa ato niya sa probinsya sa Iloilo, nagpasar sa isa ka resolusyon mga kabanan si board member Rolando Listora nga kung pwede pagamiton abis ang generator ang mga kompanya nga dinagko pareho sa SM City, ang mga GT Mall, ang iban pagayon mga Robinsons kung mag peak hours o kung peak demand ba na ang paggamit sa kuryente mga kabanan, pareho sinibilang mga inuras kundi peak demand kini mga kabanan sa pag gamit sa kuryente. So again, propose mga kabanan ni board member Distora nga kung pwede abi samtang nga peak demand ang paggamit sa kuryente, pagamiton lang abi anay ang mga dilagko ng kompanya sang generator para nga ang ila sining nga magamit nga kuryente magamit man ani ini sa mga pumuruyo kati makasarang iya kuno iya ang mga dilagko nga mga kompanya sang paggasto sang fuel mo. Kagadugang makabinan nga balita, diri makabinan sa Gyapon, sa balita lokal. Nga aton talakayon makabinan diri sa aton pangalagad sa headshot. Investigaran sang Iloilo City Council ang medikos. Pagkatapos nga may natabo, kuno, may natabo nga isa ka aksidente sa motor sa Ilatubang. Samtang may nagbulig sa sining nabitan nga biktima.
kag nagpangayo sa bulig sa Medicos Mangkabanan apang wala sang may nagresponder gilayon. Di investigaran Mangkabanan sang City Council ang ining natabo kung anong mga protocol Mangkabanan nga ginasunod sang management sang Medicos Hospital Mangkabanan. Mga katropa, ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:16 na Mangkabanan. Mga katropa, nagpamati kamo diri sa headshot sa XFM Radio Patrol Ilo Mangkabanan. Mga katropa, ato ni Badawan Mangkabanan ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Upon katropang Bia Joy Sobaldo Mangkabanan. Mga katropa, pero sa balita nasunan ay Mangkabanan na XFM. May pasudlong kita ang isa ka plus report ini matapos Mangkabanan nga ginakwit sang ini si former First Lady Imelda Marcos sa kaso Mangkabanan nga graft. Nibidawan Mangkabanan nga ang Supreme Court ang nag-grant sang appeal ni former First Lady Imelda Marcos agod nga i-reverse ang iya conviction sa kaso sa Mangkabanan nga 7 counts sang graft. Ini may kang tanan sa ruling sa tong June 10, 2026 apang subong lang Mangkabanan na publish ini sa makatapos ang media. Ang court nag sunod Mangkabanan sa Supreme Court na paslaban ang prosecution sa pag-prove sang guilt Mangkabanan ni First Lady Imelda Marcos beyond reasonable doubt sang 2018 ang Sandigan Bayan 5th Division ang nagpangatbat kay former First Lady Imelda Marcos sang guilty sa 7 counts sang graft for using her cabinet positions to maintain Swiss bank accounts. So bagod siya Mangkabanan sang desisyon sang Sandigan Bayan 5th Division nga inisya ang guilty sa 7 counts sang graft for using her cabinet position to maintain Swiss bank accounts during Marcos regime. Si former First Lady Imelda Marcos Mangkabanan ang nag-appeal sa Supreme Court. Kag ang Supreme Court Mangkabanan ang nag-grant sang iyang appeal. Kag amoni Mangkabanan gin-reverse ang iya nga conviction. Bota ba daw si Mangkabanan nga base sa Supreme Court ruling. Accordingly, the appeal is granted. The November 9, 2018 decision of the Sandigan Bayan in criminal case number 17287, 17289, 17290, 22867, 22868, and 22869 is reversed and set aside. Accused appellant Imelda R. Marcos is acquitted for the prosecution's failure to prove her guilt beyond reasonable doubt for violation of Section 3H of Republic Act 3019 in relation to Article 9, Section 8 of the 1973 Constitution. Mangkabanan, mga katropa. XFM Flash Report. Flash Report. Ang oras diri Mangkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:19 na Mangkabanan. Mga katropa, nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Ilo headshot. Dugang antay ni Mangkabanan ang mga detalye sining pag-acquit Mangkabanan na pag-reverse ang kaso nga ginapatubang Mangkabanan ni former First Lady Imelda Marcos nga graft charges. May kaangtanan sila Mangkabanan sang pag-maintain sang graft charges against sa iya nga ginpasaka Mangkatropa sang Sandigan Bayan, no? Ibalontang dugang sining nga mga development, ang dugang sining nga mga detalye pagiya sa aton nga news center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo Mangkabanan. Katropa, nagabi Katropang John Rey kay

0: pangabay, gina-request ang NGCP sa manual load dropping sa tagsasinig ka mga distribution facility makabanan mga katropa. Distribution utility, di man ay balik kita makabanan sa kwan sa more power pagkatapos ini isang pila ka oras nga gano mga isa ka oras ito nga manual load dropping diri iya sa area sa Tabuk Suba makabanan mga katropa. No gabi katropa ang John Rey katropa ang Bia Jules Sobaldo. Balontang pila sini ka mga balita mga katropa sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kay subong kita mga adlaw makabanan sa sesyon sang Senado na aprobahan sa second reading ang pagpostpone sang barangay kag-iske eleksyon kag pag extend sa ilang term 5 years. So nasi nakasunod na naaprobahan na sa second reading ang bill nga ginpasar makabanan ni Senador Chis Escudero nga ipapostpone ang November 2 nga barangay kag-iske eleksyon kagimuon nga 5 years ang ila sini nga termino. Mga katropa, mga kabayanan, may ara nga nag-object siya. Pero perde, no? Dahil sino ba lang mga kabayanan nga mga senador na nag-object siya sa sining proposal sa postponement sa barangay kag-iske eleksyon o kung nag-object sa pag-postpone sa November 2, 2026 nga barangay kag-iske eleksyon. At ulit balon mga kabayanan, pagi katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang boards, ginabswelta sa Supreme Court sa kaso nga graft si former First Lady Imelda Marcos. Sa ginpagwa nga ruling, ginbaliskad sa korte ang unang nga desisyon sa Sandigan Bayan 5th Division nga hatulan nga guilty si Marcos sa 7 counts sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sentensyahan sa pagkapreso kag perpetual disqualification sa public office. Nagugat ang kaso sa anay First Lady sa ginaligar pag-angkon sa financial interest sa private foundation sa Switzerland samtang nagaserbe nga gobernador sa Metro Manila kag iban pa nga posisyon sa tion sang administrasyon sang bana nga si former President Ferdinand Marcos Sr. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginaprobahan sa second reading ang Senate Bill number 2387 o kunang hagna nga nagatuyo nga himuon nga 5 years ang termino sa mga barangay kag SK officials. Bango diri katropang boards, ipaiway man ang natalana nga barangay kag sangguli ang kabataan election sa November 2026. Nagapamatok sa pag-approve sang bill sa nay Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag si Senator Risa Hontivero. Samtang gin-question man ni Senate President Sherwin Gatchalian ang duso nga hagna ni Senator Chis Escudero nga hatagan sang 5-year terms ang mga barangay kag SK officials bisan pa nga wala pa napatuman ang 4-year term nga una na nga ginaprobahan. Pag-explicar ni Escudero nga lakip sa mga rason sa pagduso sang hagna amo ang mga masunod. Una, katropang boards, ang pag-inganyo halin sa liga ng mga barangay nga nagasiling nga ginapangayuan sila sang DILG sang 5-year development plan apang tatlo lang katropang tuig ang ilang termino. Ikaduha, mas dako ang matipid sang gobyerno bangod sa baylo nga tatlo ka eleksyon ang pagaymuon sa sulod sang pulo ka tuig. Manginduha na lang ini ka beses nga patigayunon sa di inagalabot ang gasto sang gobyerno sa ginabanta duha ka bilyon sa kada barangay kag SK elections. Ikatatlo ka tropang boards, madamo ang mga ginagyan nga training sa mga barangay kag SK officials. Lakip na diri ang mga treasurers kag mga secretaries gani kun baguhon ang mga barangay officials kinahanglan man nga magpaidalom liwat sa training sa levels ang BHWs kag mga kapitan. Ginkumparar man katropang boards ni Escudero ang termino sa mga opisyales sa Pilipinas sa iban nga pungsod sa diin. Sa Indonesia, nagalabot sa sunok kay Escudero sa 8 years ang termino sa mga officials. Dugang pasang senador nga kada matapos ang election, mas naganubo ang output sa barangay, particular na sa development programs kag National Disaster Risk Reduction. Sunok kay Escudero nga ang pagpasar sa 5-year term ang maghahatab man sa ligwa sa mga kandidato nga makamove on sa mga inagyan sa politika. Samtang, sa dugang pagid nga balita ginhingadlan sa Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa OVP nga si Panelo ang magapresentar sa pananawan kag posisyon sa Vice Presidente kag pagatubang sa media kag publiko. Kung matandaan nga ang uli nga spokesperson

0: Sa Office of the Vice President amo si Attorney Ruth Castelo. Si Panelo ang anay legal counsel katropong boards ni Duterte angot sa multiple perjury complaints nga ginpasaka batok sa PC Presidente. Samtang sa piyak naman nga bahing ginapananaw nga magdangat sa 25 ka mga witnesses ang ipresentar sa prosecution sa pagtalakay sang Article 2 o kuna unexplained wealth sa impeachment trial bado kay Vice President Sara Duterte. Apang ini ang nagadepende pa kung ang defense ang magpasugot sa pag-stipulate sang authenticity sang linibo ka mga financial records. Sunod sa Manila 3rd District, Representative Joel Chua, mahimo pa ini nga mabuhinan o kung mangin pulo na lang kung magpasugot ang defense sa pag-stipulate ang bank kag iban pa nga financial records. Nagaprepara na subong ang prosecution sang linibo ka mga documents para sa ila presentation sang Article 2. Ang among article katropong boards ang ginakabig sang prosecution bilang pinakaimportante nga parte sang kaso. Samtang nagpabutsyag naman ang Office of the Ombudsman nga sila ang hugot nga nagapamatok sa motion ni Anay House Speaker Martin Romualdez para sa hospital detention sa kay Assistant Ombudsman Mico Clavan. Sunod kay Clavano katropang boards nga bilog nga team sa government doctors ang mag-assess kay Romualdez kung bala ang mga balatian sini ang ginadeklarar ang nagkalainlain sa ang nagakinahanglan sa confinement o kung mahimo nga i-manage sa gwa sang ospital. Kung ma-manage sa gwa sang ospital katropang boards, gilayon nga i-transfer si Remulla sa regular detention facility. Si Romualdez ang nagapabilin subong sa Cardinal Santos Medical Center kung sa din siya ginsabihan sa warrant of arrest bangod sa kaso nga plunder nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Samtang sa dugang pagid nga balita, parehong mapadulong sa France ang mag-utod nga sa Sanay Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla kag Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagpangayo sang bulig sa International Criminal Police Organization angot sa request sang Pilipinas para sa red notice bato kay Anay Congressman Zaldico. Ginpayag nga si Ko ang ira sa France sa paghingyo sang asylum kag mag-file sa liwat sang request ang gobyerno para sa red notice. Kunay baluan nga ang Interpol red notice ang request para sa law enforcement agencies worldwide sa paglocate kag provisionally arrest sang tawo pending sang extradition, surrender o kung kaangay nga legal action. Samtang sa piyak naman nga bahing basura sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo nga ginfile ni Attorney Manasseh Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte batok sa mga opisyales sang Anti-Money Laundering Council kag mga abogado sunod sa Department of Justice. Payag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga nahulog sa idalom sang jurisdiction sang Office of the Ombudsman ang kaso. Nagugat ang dismissal sa kasugtanan sang Ombudsman kag DOJ angot sa konsino ang mag-handle sang kaso nga nasulod sa jurisdiction sang Quezon City Prosecutor's Office. Naibaluan nga may kaangtanan ang reklamo ni Carpio sa pag-disclose sang AMLC sang bank transactions nila nga mag-asawa sa House of Representatives para sa impeachment proceeding. Samtang sa dugang pagid nga balita, nakabalik na sa Pilipinas ang 14 ka mga tripulante nga Pinoy matapos nga ginatake ang ginasakyan nga Saudi flag nga barko nga MV SIDR sa Strait of Hormuz. Duha sa mga kaubdanon sa mga Filipino ang napatay sa insidente. Ginatagan sa Department of Migrant Workers ang mga biktima sang medical kag psychosocial interventions bilang kabahin sang uplift initiative sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginaproseso man sa Department of Migrant Workers katropang boards ang mga benepisyo para sa mga tripulante. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kanbanan, mga katropa. Sa dugang sila ang detalye, magkangtanan sa pag-reverse sang kaso batok kay makabanan kay former First Lady Imelda Marcos. Diba na naton makabanan ini siya ang pamatbatan sang graft charges sang Sandigan Bayan. Nag-appeal ini siya makabanan kag ang Supreme Court ang nag-reverse sang kaso kag na acquit ini makabanan si former First Lady Imelda Marcos, mga kabenan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.31. Ngayong gabi katropang John Reng, atong nga koneksyon sa pag-asa. Ibalon tabi, pinakaulihin kayong tangan sa atong nga panahon. Nga rigulpilay nagtupa ang ulan din sa atong mga kabenan, mga katropa, sa siyudad sang Iloilo. Ibalon takon, may arah kita, mga kabenan, nga ginabantayan sa nga isa ka low pressure area sa gwa sang Pilipinas, mga kabenan, mga katropa. Kati, daw, pila ka adlaw, mga kabenan, nga daw nag-fair weather kita pa, nakibot kita nga subongid lang mga gabi, nagtupa, mga kabenan, mga katropa, ang ulan na. Diri sa aton, mga kabenan, sa siyudad sang Iloilo, kag siguro sa pila ka mga kabanumana, no, sa probinsya sang Iloilo, nagtupa, mga kabenan, ang ulan na ibalonta, ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon na pagi sa pag-asa, mga kabenan, mga katropa. Sinong araw sa buong katropang John Reno? Ara si Engineer Friends Ruben sa pag-asa Iloilo. Engineer, mayong gabi, live ka sa mundiri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pag mundiri si katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, mayong gabi.
2: Yes sir, mayong gabi. Nung isa ito mga tagpalamapi. Muna ito latest alert day sa buong September 9, 2026. Sa latest analysis natin ng Cypress Monsoon, padayon nga nag-aasisto sa ating pungsod. At bangod din ang sistema, Western Visayas, generally magalungan ang kalangitan, may posibilidad yapon sa mga pagulan-ulan, pangulat sa nag-uog sa dako nga bahin sa ating region, madinagin sa buong gabi kagkaagahon. Sa pangkasarangan at tumabas kong hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa dipin kasarangan at tumabalod at mga kagagatan. Temperatura naton 24-32 degrees centigrado. Adlaw naton, nagatunod sa inang alas 5:54 sa hapon, gamundot na pinipot, alas 5:40 sa kagapon. Amun na itong latest update, Prince Rubin, madamugin niya salamat.
1: Diyan na kita sa ang may nabantayan, abisin nga mga weather disturbance sa gwasang Pilipinas nga daw mo nag-picture din sa ato niya sa Pilipinas?
2: So far, sir, wala man, sir.
1: Okay. Ining pagtupas ang ulan na sumunga gabi, ano ining engineer?
2: Yes, sir. Ang ining mga pagulan-ulan ng Batsyagan na ito, nisdala ni siya actually sa ato ni Southwest Monsoon o hangin na
1: baga. Asta, saan unis si engineer?
2: Possible, sir, nga sa sunod na 2-3 adlaw pa tayo dyan po nga mag-apekto sa ato ng Southwest Monsoon.
1: Okay. Madamang salamat, engineer.
2: Thank you, sir. And saliwat, may gabi sa tanan.
1: XFM Weather Update. Dapat yan mga kabanan ang atong sinayang koneksyon sa pag-asa Iloilo. Upon ka engineer friends Ruben, wala kita sa ginamonitor sinayang low pressure area. Wala kita sa ginamonitor sinayang mga kabanan ng bagyo sa gwasang pungsod Pilipinas. Kundi inidala mga kabanan sa hangin, habagat mga kabanan, mga katropa. O damo, sobraning pagkaon ba sa kwanay sa piyesta sa gimbal, sa Lambunaw, sa Kabatuan, kag sa Ahoy. Apat ka ba naman mga kabanan ang piyesta buwas ka adlaw? Tiba marigsa magpamista to sa ini mga banwa, no? Ah, tipo hindi nagurong iputsikon lang ah. XFM Weather Update. Weather Update. Sa atong mga katuran, sa atong mga kabanan, ikaw na kita rin kabatyag sa Baratian. Kaya man mo nisubong ang mga panyimpo ngayon nag Baratian. Labanigin mga kabanan ang leptospirosis kag ang dingging ginabantayan karon sa aton sa gobyerno. Nga padayon nga nagasaka. Para man ikaw kita makakatropa sa mga Baratian nga dalas ang virus kag bakterya, mag-inom kita sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpabaskog, iniging pepektibo sa subong nga panahon, nga oso ang ubo, sip-on, hilanag kag trangkaso. Amo ning mga panguna nga mga mga Baratian anay, no? Antis ikaw sudlon sa mga Baratian nga dalas ang bakterya. Gani mag kung kita, maghalong kita, hindi natin papabayaan natin lawas ang maigo sa nga Baratian. Proteksyonan, pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, meron siya makabinan nga Vitamin D3, meron siya nga Virgin Coconut Oil kag Moringa Oil Extract. Ang Premium D3, meron siya makabinan nga kapasidad sa pag-uba kag-patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga anti-foam gal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3, may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, ha? Kag may ara man kabanan nga anti-inflammatory properties sa Moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging, kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Pwede ni mga katropa ma-order pagi sa online sa Shopee, no? Pwede na ma-order sa Shopee kag sa TikTok siya pa. Pwede man mabakal din makabinan sa butika malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, kag sa iban pag hindi mabutika malapit sa inyo nga lugar. May gabilin din sa aton sining mga Shopee Boys, kag dira kami ng May sa Changi, gamunin makabinan ang dalang pan sa mga Shopee Boys naton. Kaya aga pa na nagapangapida ang aton sining mga Shopee Boys ka mag-deliver sa ila sining mga parcels. Antes kita makabinan mag-proceed sa pilap sining ka mga balita diri sa headshot, mamati kita ni makakabianan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras, alas 7:36 na makabinan mga tropa.
3: Excellent.

0: 6-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: X FM.
12: Yes, to help.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: The Secret of Health.
14: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
14: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
12: Sample Gold Live Testimony.
16: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
12: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: The secret of health.
14: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
12: The secret of health.
14: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
12: The secret of health.
14: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes, to health!
20: Napaka-late na ko!
12: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, excited!

0: Agora sa XFM Radio Patrón, ilo alas 7:46 na makawin ng mga katropa. Padayon ka mga pamati din sa headshot. Nag-iapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Ginidlay natin mga kabinan ni Mekang Tanan sa isa ka priso. Nag-edad ni 20 anos, may kaso nga rape. Gasakay sa patrol car sa San Rafael Municipal Police Station. Garo ba si may hearing landin sa Hall of Justice? Pabalik na mga kabinan ito sa San Rafael. Pag-abot nila sa may barangay Arifdep, ay nga rin ang barangay Arifdep, doon naman naman ang sabaklayan ng area mo. Naglisensya, inisya mga kabinan, nag-ayo, inisya sa personnel sa San Rafael Municipal Police Station na kung pwede abis siya, sir, pwede ko mga makapangihi. Ti bilang considerate ka man ng membro sa PNP, ti siyempre ka mangihi mo. Kada kapusas man ning nabitan nga suspisyado mga kabinan, mga katropa. O sus na pag pundo sa patrol car mga kabinan, gulpi lang. Ang bota ng klase pag ang pagpusas, ito yung baklid o kung sa tubang. Naglumpat siya mga kabinan, mga katropa, sa patrol car ka nag ligid pa idalom nga bahin sang pilas dira sa barangay Edipdep sa bahay na sang San Rafael Iloilo mga kabinan mga katropa dira sa may area na sa may baklayan. Ti mga alas 5 subong hapon padayon pa ang pagpangita sang aton sa mga otoridad dira mga kabinan sa lugar nga ginlumpatan sininabitan nga suspitsado. Himalong tama kabinan ang special assignment. Si Katropa Nobel Paklibar kagin responderan niya dito ang lugar kagin ito makabanan kaya nagpalagyo kung niya sa mga kakapuhan sa katubuhan makabanan ini ang suspect na may kaso nga rape nakakabanan nakapusas himalong tako na nun ano nakaroon ang sitwasyon sa ginahimo karon nga Manant Operation sa San Rafael Municipal Police Station. Alas alay number 1 si Katropa Nobel Paklibar. Katropa Nobel, go ahead.
1: Katapang board sa kagigapin sa mong ang lugot sa mga trupa at sa mga katapos sa polis ng San Rafael Municipal Police Station na nag-augment sa dari ang regional mobile group sa ako ng mobile group na na-based rin sa Limerick boundaries ng Limerick kag Sara katapang board. Matapos nga nag-apos lip din na ako nag-palagyo ang isa sa mga gin-filan sang kaso sa San Rafael Municipal Police Station matapos nga gindakop nila katropang Bodge. Ang lugar ni sa likod ko ni amuni ang kunalin ikaw sa Banwas ng San Rafael ang pasaka ni Blas sa Baklayan katropang Bodge. Makadulog ikaw sa Barukakwiyo. Ang mingalan ginambala nga welcome to San Rafael. So yun siya pakato sa likod ko. So dira ang part nagpangihi, nagisin siya nga mangihi ini ang 20 anyos para sa atin siya makatapos ang pulis tagbitlo siya naka lugar kag makapuslip kag nalagyo ang lugar subungin na lugot sa atin siya makatapos ang pulis pwede man ni siya maka doon na bukid din siya kaya pang board eh. May mga kamaisan tapos kaya ang 20 anyos ni siya nagapuli ni siya sa pabahay sa San Rafael do sakop na tang Puskulon. Ang pabahay Puskulon naman, no? Ang pabahay sa Puskulon. So, pwede man siya pwede niya malakat, ma'am, malapos. Pwede niya malakat, pakanto dito. Galing kiti, may lugar subungan nakita ang polis naton na doon may bagong tinapak, balahalin sa talamnan, doaging bago lang. So, ang muna ginakordon subungan sa natin sila mga polis, eh basi wala pa dira nakapalagyo ang 20 anyos ni Katupang Bods. Pero pwede man siya makapahigad sa karsada kay ti bring part abi Katupang Bods although ti may street light siya pero kung mapalipod ka sa mga puno sang kahoy ini kagawa makitaan na unless kung may flashlight na magtuon gid sa imo Katupang Bods. So alas dos pasado kay na na tabo ni Asta Subong si Gigapon ang lugot. Ang problema lang rin sa nato sa makatapos ang pulis kay madulom ang area. Nagapagab, inabla ka tapang bods at hindi mo makita like kung adlaw gidya layo pa makita mo na nga may tao. Subong, kung hindi mo mapalapitan at kung hindi mo masintruhan sa mga flashlight, hindi mo ni siya makita ka tapang bods. Sa muna nabudla yan sa ato sila makatapos ang pulis. Pero base nanging positive ang ila sining ginalibutan subong nga dito nakita sang mga tanod man kay mga pumuluyo man diri nagbulig kay mga barangay officials sa barangay Arifdep para mapangita ni ang nagpalagyo nga 20 anyos sa patrol o kung sa nakasakay sa patrol kay nagisinsya nga mangihi sa ato sining makatapos ang pulis katutang board. Agin istorya natin kay na ang deputy sang San Rafael Municipal Police Station. May pusas po siya pero pihak lang. Nagahawid ang pihak. Ang pihak wala katukang boards.
0: Mm.
1: So may information kay na na may nakakita sa iya bangod nga nagpagsiga bala sang pusas ma-replikan sang suga. Ma-ignite na siya, ma-siga na siya.
0: Oo, gabadlak na siya, gabadlak.
1: Oo, gabadlak na siya. Kasi ang pusat, mid-shot steel, tapos chrome ang color katropang boards. So, tiyan mo na ang ginapangita subong sa atin sa makatapos ng pulis. Ang mga taga-barangay, I don't know lang kung nag-augment man ang taga-Barutak Viejo PNP. Kaya ang baklayan ang pihak niya part katropang boards, takot na sang Barangay Rizal, Barutak Viejo. So Barutak Viejo na. So ang Arifdep, paamuning first barangay, kung nagaling ka sa Barutak Viejo, magpasulod ikaw sa Banuas ng San Rafael. So amuning sitwasyon dire. So subong nag-abot na dire ang taga-mobile para nga magbulig sang pag-augment dire sa pagpangita katapang boards. Kasi ang barangay Rizal may detachment na isang army diri ka sa pangbords eh. Ako sa kapgo na pwede makabulig pangita diri. It is yet in case na magpaayos sa augmentation ang San Rafael Municipal Police Station ka sa pangbords.
0: Oo. Dabdong gani, Katropang Romel, nga una gani, ang pagangko po yan, nga duwagig kamot ang iya sinin nga ginapusas. Kaya kay isa, kakamot niyang ginapusasan, kaya ang isa sina ka, ang pares ang iapusas. Amo na gani, butang sa ano sa patrol car.
1: Oo. Ay kay kundi kun magpungko kada kun iban sina gina subit sa do uluyata na bala.
0: Oo, para di ka panagyo.
1: Pero iban sina ginaano gidiay gina pusa sa sa likod. So posible naglisensya siya. That's why gin kakas ang pihak nga pusa. Nagdito siya nakapuslit kag maka ligid o kung makalugpat dari sa banglid sa portion gapon sa barangay Arifdep katropang boards.
0: Okay, ang banglid na katropang Romel, no? Kundi dabo ng baklayan, din siya nga porsyon napalagyo kung katubang ka sa San Rafael sa wala kung to.
1: Kung halin ka sa San Rafael going to Barutak Viejo sa to.
0: Uh-oh.
1: Kung halin ka sa Barutak Viejo to San Rafael sa wala. Kaya ang wala malang ni ang dari malang piyak na part ng katropang boards ang may banglid kaya ang isa ni taas na ni nga ano eh na bukid. Kita mo ning may Paklibar Highland Farm na bala.
0: Uh-huh.
1: Na taas na nakabukid. So hindi lang nalang ako masiruin kung hindi siya dampi dira siya naglumpat. Kasi ang may mga restaurant na di sa mga
0: Piyak
1: na side sa so, may mga banglid na side may mga restaurant na di kita pang bods damo na di mga restaurant di subong. Sige, pag-iapon na dira ang may nagahapit, pag-ira ang nagakaon as of now. Walang takabala kung anuras nagasira. Pero open pa na subong ang mga restaurant dira katropang boards.
0: Diin sila halin katropang Romela?
1: Wala na akong gina mapamangkot. Pero ang sa initial ng interview natin kayina, kay Police Lieutenant Francis Caruna, ang OIC Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station, nga gindakot ni nila tapos failan nila kaso.
0: Ah, okay.
1: Oo, why ta kay balok pakadto silang sila ma-file kaso or after na sila nag-file kaso. Amo lang nang i-confirm ta karon kay Tropang Boards. Kung basta mo nang initial information natin nga nakuha kay na sa initial interview natin kay Police Lieutenant Caruna nga mag-uni nila dakop tapos failan nila kaso.
0: So may kaso niya sa rape?
1: Yes. Initial itong nakuha natin din na kay Police Lieutenant Caruna is rape. So sa likod natin, already ang patrol sa mobile group. Tapos do, already si deputy, nalipad ako, ginakuha sa first name, ginagin deputy. kag ang mga salakyan sa mga internal operatives man sa San Rafael Municipal Police Station na nag-augment rin. Kag ang mga barangay official na trapang konsi. Kag ang ibang mga pumuluyo man rin kay nami rin kay ang mga pumuluyo rin sa RIPD pa nag-cooperate sa mga otoridad natin para dasig na dakop ni ang 20 anyos nga nagpalagyo sa mga katapos ang pulis natin katropang coach. Galing kiti, hindi man dito agin by chance na lang ito sa suspect nga makapuslit siya bala. Gipangitaan niya lang ideya kaya ti ang pulis natin hindi man pwede kung may nisipiti ang isa katawo. Hindi pwede na talent kung nakapusa siya. Lain ang mabukas ito. Pero yung katropang coach eh. Oo. So ti amuna, ti ambalgay na lang ni Police Lieutenant Francis Caruna, ano muna kayo na disgrasya, Katropang Gods.
0: Oo, oh, muna, kayo na, Katropang Nobel, mga alas dos, no? Alas dos pasado, ang papalagyo sining suspect, tapos, nagligid siya dito sa may banglid, dito sa may baklayan, dapit. Yes. Tindalo ba na kadaan?
1: Oo, kaya ang mga kamay, ito na Katropang Gods, eh, panggas na maisa, doon na ako na, naharbis ng mais, dira, ma'am. Oo, naharbis na. Narbis na din mga mais. Kaya ang piyak ng banglid, may mga panggas na di mais. Sa damo na di mais, papiyak eh. Nandito may banglid, laboti na to sa may sityo Kagay. Ang malapit ni gamit, ang ano sityo kung nagalipat ko. Sa piyak, do halos kalapanan na da kamaisan. So narbis na, so dira siya nagligid. Nag-makapuslip. So dilaban-laban kay tita Gadiri siya sa apos sa Puskulon, Puskulon tapos RFD Katropang Board. Ingod lang ni nga barangay mo. So bakit posible kabisado niya ang lugar. That's why nga kabalos dira siya naglumpat. That's why nga ay kun hindi mo ra kabisado, posible hindi ka madama maglusok kay di mo sigurado ang lugar ng Katropang Board. Kaya tita Gadiri siya nga daan sa San Rafael. So posible na bakit kabisado niya ang lugar. Galing kiti medyo masanag pa, kitaon pa siya kaina, that's why nga na monitor siya sa pulis. So magulang di may nagkatubri nga dumay agi sa tiil nga do bagulang. I don't know lang kung iyagin man to agi, pero ginakordo na subong sa ato siya makatapos ang pulis. Huli may successful ang ilasin ng operasyon nagmadakop ang ining 20 anyos nga nakapuslit sa mga katapos dito sa pulis sa Limeri Municipal Police Station Katropang Boards.
0: Anong kuno anong bayo ito Katropang Romel man? Anong color sa bayo niya?
1: Puti, kuno puti.
0: Puti, tapos ano gad largo?
1: Huwag lang ta nakapamangkot ko nakapantalon. Kito ang instruction kay Nabin ni deputy sa mga operative kasi sa mga na gusto magbulig nakabayo sa puti.
0: Bayo puti no pagkatapos basi man ka makita niya nakaroon nga naga kamay ko ba lang may gina, may pusa sa piyak nga kamot i-report lang dahil na sa kuana sa hotline gro sa 911 gro
1: kung kabalo siya para dasig hukas abis ang pusa si dasig niya kumakuha pero kung hindi siya kabalo katapang boards ayawan siya pakakuha sa pusa subong ang galantayan dari ang gulalbaan dari pinagatupa ang
0: Gat ulan,
1: ang bundo,
0: da ulan da,
1: dumaulan.
0: Marulan.

0: siyang karsada, na pwede niyang pahigadan o laktan. O kung masiklatan siya na maka, ano lang siya, maka ligwa-ligwa lang siya nakatrupang boards. Kaya, magparoon siya ni may ara portion, sabi nga, may mga pamalay, hindi ka makasulot mo kung may kudal. So, mga ngalihid ka sa karsada. So, amunin kita pantayan subong, sa atin siya ni mga katapos ang pulis, ang Conserva Cael Municipal Police Station. So, pati makakuha kita karoon ng initial information kay Police Lieutenant Sanchez sa Karuna, ang OIC Chipo Police sa Conserva Cael Municipal Police Station. Iho nagpilingob na di ang mga pati pumuluyo o tapang bonds mo nakita kanina na ang ari mandiri ang kapita nila at ang arikip na doon nagpilihil din na sa mga barangay Tanod.
1: Hmm, kano na may ginaga na ito? May ginaga na ito subungon na, basik ko darat-arat na.
0: Mga bata, hindi. Mga bata kayo ito, ato. So, may mga motor abi nga nagabulig. May mga taga-diri, gabulig. Kaya may mga kalye-kalye. Kita nila ito.
1: Arna, guro?
0: Nakita na nila.
1: Amo ito, guro, gandagan ito, guro?
0: May ano? Ara sa sapa. Ang may sapa na gali?
1: Ati, napanago sa sapa?
0: Ato lang lang, tapos sapa. So, posibleng wala sa kagwa.
1: Ara na, guro?
0: Pero, ang salamnan na harvest na wala pa. May ara pa. Pero ang bukid itong gindulusan niya, ang dalon niya na talamnan. Mais tapos talamnan. Tapos may kapa. Okay. So, kailan may nabinilagan, dinamon ko nga muna to. Pero ang nagdalagan to, nagtunda to sa mga motor din nga nakapa na lagson dito sa
1: may sapa.
0: Punta kay, ano may cruising na drama mo? May papilod na danga. Pwede man saka lapos to. Ang kapada. Oo. Ay, okay. So, pwede siya kalapos sa ilong bukid. Lapos gyapon sa may pabahay. Okay. Pero kiti, kung balan mo gyapon siyang pulis, kung hindi siya kapuli, so, posible may mga nakauna na wala dito, may nakabantay, nakatapang boards, ng mga operatives natin para nga bantayan ni siya. In case na magpuli siya sa ila sining puluyan diri sa pabahay sa nakakap sa barangay Tuskulon. Kasi ang barangay Tuskulon kung mag diri sa highway kung magpa sa piyakin sa walak mo patan Rafael ra may crossing na dira nga pakadto sa ilong bukid ng lapos niya sa Nandres sa Rupang Borte ang highway na bala pakadto sa Pasi kung halit sa San Rafael amuning lapos ng dalan na ilong bukid, Tuskulon, ilong bukid, tapos sa Nandres, ito pang boards. So, pwede siya kalapos-lapos. So, ang gina, galing kiti, sa kadamo, ni sa nagapangita, tubong sa iya, ang lang ko, depende ko sa pagpanago niya, ito pang boards. Kasi kung guto mo ni siya di karon, pero may mga pamalay na drama, mula. May mga pamalay, malakalang galing. May mga pamalay, kasi laban-laban, may naka-deploy na dito ng mga katapos ang polis natin katapang boards.
1: Kaya na katapang no, meron siyang tiplano pa kung siyang masanaaw pa ba siya lagi paluparan ka drone?
0: Why lang kita naka pamangkot kay Hepe kung napalupada nila sang drone. Kahit ubas ko gabing hangin subong doing area. Tapos dulong gudyawit ito pang boss eh. Tapos ang suga kay kalabanan ng mga suga abisubong sa karsada solar light na. So kung hindi siya matamaan kay init kong adlaw kung medyo alang-alang ang init kong adlaw medyo kakiraw na gudman siya mga muna oras katropang boss kasi may kilukitaon gawa.
1: Ano ito nga barkay na katropang romel nga sa obos to may sapa basi dito siya kapag ribong
0: ang posible kasi ang may nagkatuloy kay Inabe nga isa man sa mga nagpapangita ay nakong barangay Tanod to siya kung barangay official, naghamba

0: siya na may nakita silang pag-upong agi sa lupak sa taramnan, sa kilitang sapa, na dubag ulang gid. So, umutong ginbalik-balik nila, paging pangita nila katropang bod, paging kordo na nila. So, bumuti taga umaya, mabalaan na nila katropang bod, so bagong agi kung daan mo, basta ka talamnan. So, umutong gin-operate nila subong, ito may alam mga daan na mga tropa dito sa lugar para magbantay. Subong may nag-pull out naman diri ang mga iba niyong mga salakyan. Kag ang taga mobile nag-atas naman dito sa area. So, ari na, nag-pull out naman sila. Posible nga makadto naman sila dito sa crossing. Ang crossing pakadto sa Ilong Bukid ay pwede po siya kalapay at makatapok sa kalsada ng Rupang Bobs.
1: Hmm. May mga siguro pabayaan na ng lugar na para nga magtakas sa karon kasi kung may mga tao na karon kung may mga salakyan di sa magtakas na
0: wala na natote kung ikaw si police lieutenant karon na pabayaan mo na di ang area yati ginalugot nila pero may damos ng tropa katapang bobs na nagabantay din rin. Depende din karoon kung anong ideya sang, sa El Municipal Police Station para madakot ni Lakatropang Bobs. Kasi halos kalabanan ng mga taga-police din rin, mga taga-police din rin sa San Rafael. Eh. Sila bandaban kung ano nila. Sunado din nila din ang lugar. Maliwas pati upo nila ang barangay official at ang mga barangay tanod. Sunado ang talan at ang mga kasikot-sikot rin sila sininga barangay Katropang Bobs. So, bantay na karon ang dugang pagit nga update na nabalik Katropang Bobs.
1: Aras Manang, may dinapas na ito? Ang tabi?
0: Aras Manang. Ito na challenge. Ito challenge.
1: Oo, dito sa gin...
0: Nagbalik na tuloy sa Maginom, ha?
1: Oo.
0: Pinabalik dito siya. I-try natin ni kunwari di si Police Captain Carona. Matabukan niya sa piyak.
1: So, ang kamera mo ba simbilin?
0: Adala lang, may bantay na.
1: May bantay, sige.
0: May bantay, may...
1: Nagpamati ka mga kabinan mga katropa sa special coverage sa XFM. Dito sa may barangay Arifdep sa Rafael Ilo, may kangtanan sa mga kabinan sa isa kapriso. Nga may kaso nga rape nga nakapanagyo sa kustodiya makabalan sa patrol personnel sa San Rafael Municipal Police Station.
0: So, wala lang ara pa na siya yung headroom ako naka eh na katulad pa ako nde yung pamilya ni pamilya motor kasi paatan ni agin matalan ni mga motor
2: tiga na tayo
0: tiga ayun yung motor kasi nakainom mo laman okay pero pagdating ka mo yan para kay si Dimisyo. Oo. Si tatay niya kay inano sila Galgina na in-hold sila sa checkpoint Katropang Bobs kay dulay ng sabat ko na sa bata niya sa pulis. Sabat yung lidaan ng pulis nila. Kasi maupotag kami kay Ina. Dahil kay Ina si deputy ng Pongpo sa aton. Deputy kasi delikado na katropang board. Kasi ito pong ang mga tropa. Wala pala itong tagikiti. Pero ang Brigin Park ang patrol pang police. Kag ang mga private na salakyan pang police sa katropang board. Din siya kagawad? Kagawad, ano na bang lugar na?
2: Nasulang.
0: Sityo na sulang. Pero ang area, kung magkaroon si Libby, si Gina, makapalagyo sa iyan tayo, di ba?
2: Sa ang lado ni Madu mo?
0: Adili na lado ni siya?
2: Adili din natin sila.
0: Ah, okay. Ito taga dirigin natin sila kaliya. Ano kayo siya sa dito?
2: Ang nada sila ka portion na nada.
0: Ah, ah. Ito na dito niya. Kung ito di nanago na ito. Sino may kami niya kaya sa dito?
2: Alisan din ang mga...
0: Pamilya niya.
2: Oo. Tapos bang dirigin nga sa aligan at pamilya na kami? Si mama niya at alamang mo. Hindi na yung tatay natin. Kaya sawa naman. Kaya sawa, buta, no? Harap ko ba naman? Kaya ko lang. Wala ko bata, agam mo? Wala ko sila bata.
0: Kaya ano nga yung file lab sa kaso? Kaya nag-file na siya sa kaso?
2: Kasi na, kamanto nga, naging rape siya kami.
0: Ba rin?
2: Kaya loko.
0: Kaya loko?
2: Kaya wala kami kadalo. Kaya hindi niya linhin mo pala.
0: Gusto ko kanunan siya ringback up. Kayo na lang.
2: Kaya nagbigad ba daw siya ringback up, no?
0: Kung Domingo siya ringback up. So sa ina, ginpailan siya kaso. Basta kadso pa lang sila kayo na kung papuli na. Papuli na. So tapos mo kaya ng kaso.
2: Puli na din nga. Naghambal na ni Ipulter. Ang driver ka, ano, kaya puli. Kaya nga. Kapit na lang ang station. Dito na lang ito pangyay. Sila hindi ito yung mga sumpit rin yung day ko. Ang mga na na.
0: Ay, ginabi may mga vlog ang kulit. Ang mga lugar yun na din. Mga
2: ingin. Tingin mo na din na sa Ivan.
0: Ah, okay.
2: Dala niya. Oo, oh, tingin mo na sa Burmay. Ha. Dalagan siya.
0: Ako din naman, wag doon na nakpan ako naman, pangalaw. Kasi may ginagawa na piyak. Kasi may nag-chat sa iya eh. Ngayon nakuha mo. Si Kagawad na gani? Si Kagawad Christy Kagahina. Katupang Bods. Ang barangay Aritbit. Aritbit. So, amo na gali Katupang Bods nga dito siya naglumpat. May kabisado niyang lugar. Kasi taga-duri siya. Mas nakagi si Starberry.
1: Kaya mas mpiti ka nag-ihi ako, no?
0: Oo,
1: kasi ang gali, may plano siya magparagip.
0: Ano po niya kapulis? Tagadiriman to?
1: Tagadiriman?
0: Oo, tagadiriman sa La Aritbit, no?
1: Wow.
0: Tagadiriman sa Aritbit.
1: Tagaan niya mapablima.
0: Sila palaban di suwa. Duwa sila talaga laban galang sa nakikita. Pareho sila kabisado ang lugar Katropang Board.
1: Tingin ang balto nga sa pa, to Katropang Romel. Ano to, sityo na sulang?
0: Sityo na sulang, no?
2: Sityo nagsulang.
0: Sityo nagsulang.
1: Ah, nagsulang? Mm-hmm.
0: Oo.
1: Tiyo sa mic pa na to, sa may sapa na, din direksyon ng sapa ngayon, ha?
0: Ang sapa na din na siya ka-wa. Pakad to sa Lumboked, ang suba. Ano yung pagwa dito, pagwa? Or pa, lapos ko sa Enrique? Ang suba, hindi na siya ka-wa. Ah, okay. So, labot dito. So, dito sa gagawa, pakat sa Antonio. So, para sa Antonio. So, Antonio San Enrique. Ito mapobos. Ah, okay. Kaya ba mo nataasan ng gabi. Pero di, hindi siya nag-guagid ba lang sa iligid. Sa kantong iligid niya. Hindi na siya pwede daro. Sa kailipot na, hindi.
2: Sangay mo maglabot sa ilong buti.
0: Ah, may kama sa ngay. Pwede man papasin, no? Alay yun, ha? So muna ang COT man na sa may kapal?
2: Mayawan, ay di karaman lang.
0: So kung bera siya pa kapal, din siya posibili manago. Kung wala siya kagawa pa bera.
2: Ang buka may... No, mga kaisa na, di
0: wala pa manago. Hindi, mga pigin ko manago sa Kamistan. Pero magluwas sa mga katalunan, abing like mga sa mga bukit, mga tama, may araw ko parang nagawa bera. Ng mga kadabong bilang talon.
2: Pero ang kailang bukit, di yun ang bukit.
0: Hindi lang bukit. So, pwede mo siya kanahos. So, patalas-talas yun sila panimango ni... Sino sila ba nito? May Sir Manghiro, bata ni Kat? Ano ni Kat? Ano ng blues? Ay, ng blues ni Kat Manghiro sa Ritbit. Ano sila pa talas-talas panimango? Kasi pareho sila nga taga-dari, Katupang Bods.
1: Oo.
0: sa pareho yung kabisadong lugar.
1: Maglahay na korido dati, laban-laban ka ito parang melding ito siguro?
0: Ati laban-laban, iti magparang sinima mo ni kagabi. Kung medyo tinag-hole nga ito, iti laban-laban ni tao, no? Oo, iti pagdama mo na na pamalay niya magyan niya. Lakalang, puro biring apat sa siya. Kung makailang bukit siya, damay lang ang malay. Damay ang malay. Damo ito pala, hindi siya. So, saka niya to. Pero, diin, inak na hapos. Mapuli siya sa housing o makailang bukit siya. Housing. Kung ilang bukit ang akit niya katuan, pwede na malatunan mo, no? So, mas malapit kung magiging bukit siya. Na matabok siya. Hindi naman siya di katabok din sa pihak. Kaya ang banglid, dere, banglid mo kita di kanan eh. Tapos part na sang recall na nabi. Nabi nga picture kami. Ang dito sa pihak nila, sa kanday sa boss na nila. Liktinon? Liktinon, di ba liktinon? Kabungaan. Okay, ang ginluksuhan niya. Pero ang ginpalagyan niya din, nagsulang. Ang during a part ka kapang bonds, nagsulang. So, nag-may isang mga pumuli, hindi ka na gululig, wala kang ano, isang sikat to kayo na kung nakajakit. Away di siya, sikat. Okay. Pero may nakajakit na din ang bukod niya tao. Mga kapitan, kagawad. Ito mo ni, beri lang kami ni sa gwa. Nag-aulat-ulat kayo, nag-tumpok rin yung tao. Beri, so may mga gitang deploy ang police katropang boards sa Liktinon, tawag niya ang Ilong Bukid, Puskolon, para magbantay. Kung in case nga masiklatan din man siya sa Kartada. Kasi ganyan eh, ang multong residido siya malagyo. Tapos si Blim, dito siya magagay sa Kartada, Katropang Bod. Kung kabisado yung lugar.
1: Eh, dito siya magkanto, Katropang Romelman?
0: Amo lang na. Kung mapailong bukid, mabalanan siya. Sa Ilong Bukid, nakilala to siya. Yung kong pamilyan ko. So, damo to siya kilala. And nakalis kung taguon, hindi man siya din.
1: Ati, kung sino ka tago siya na, likados lang mas madalas na kaso karon ng Katropang Romel.
0: Magtago, taguon nila.
1: Di o, dalahig pa sila karon niya?
0: Oo. So, kung narim lang sa diskili, dahil si Kagawad Katahina, dito hindi man siya di kasurindo.
1: Oo. Parang hindi na magdugang kaso niya?
0: Oo, magdugang kaso niya.
1: Buda, nakaroon ka ba sa masalaan pagbilang sa mga kawat na kag... Masibala ko na budlay ka ng balinis mo?
0: Pasal antab lang sa pangawat, manok ba lang? Naglaga naman si Sir Kapakasikod pa.
1: Oo, si dito na? Basiara na?
0: Pulis ko na, pulis.
1: Oo, basiara na? Oo. Ito, naglaga, no?
0: Naglagan,
1: oo. Oo, basiara na?
0: Naglagan siya.
1: Oo.
0: Kanilagan tayo kung magpinaguso. Parang si...
1: Basiara na, guro?
0: Oo, galing kiti diri man... Oo, tayo tinag-hulido.
1: Ati, aran na guro?
0: Oo, dali. Hindi mo lang na, bahay pagaling mo ang kamera ka, hindi ka lang magsunod, kaya ka maglinag sa nai, pero parang hindi ako tilin. Maalantad lang
1: si mo. Kabi, oo. Masi ko naran
0: na. Masunod ko to di sa pulil. Nga nagdala.
1: Nagapamati ka magkabanan kagalantaw ka mo sa atmon na live coverage sa Barangay Rip Dip. Sa Rafael.
0: Video. Interstate ko lang to kay para matanag. Ang area na bimadulong Katropang Board.
1: Ato na magaling dalaga na?
0: Wala tinagol ang ito.
1: Ati basiara na?
0: Piligpat-pigpat ang ano gini? Ang suga.
1: Ati basiara na, no? Magasunod nga motor, oh? O, magasunod na motor? Gapamati ka mo kagalantaw ko magkabanan sa special coverage sa XFM. May kang tanan sinay sa isa ka isa ka preso na kapalagyo, no? Sa kustudiya sa patrol personnel sa San Rafael Municipal Police Station. Dira sa barangay Rip Dip niyo.
0: Nagbalik si sir.
1: Nagbalik siya?
0: May lakos na sir, no? So may tropa, dito pa siya.
1: Nakita? Nakita?
0: Sila ilang bukit yan, no? May nakasitrat yan ang pagkato. Okay. So, nasiplatan siya, nakagyan ko ka dito sa kumpas.
1: Ati, aram nakita na. Oo. Amo itong gidlagan?
0: Eh, subong dinalagan itong mga pulis.
1: Kaya dito sa kanto?
0: Paano? Galing kasi ang makasunod lang ng siya katropang boards, magparot ni Kadilom, ang kabisado yung manang lugar mo.
1: Ate oh, eh, basi ko ipaslong ka pa na karoon.
0: Kabisado yung ring lugar. Mabalaan niya ni kundi siya pwede magi. Hindi nang wala king suya, magwala itong nokte, hindi nang hindi lutakon. Pero ang mga bagohanan, sinimorten mga taga-mobile group, kung hindi ka taga-direk,
1: managadsad kita na.
0: Manalang salang kagit.
1: Dito sa pagkanto sa Ilong Bukid, Gerya?
0: Oo, dito sa Ilong Bukid.
1: Nakita
0: sa itong naglagan ang isa sa mga operative sa San Rafael. So, ginlagat na ako. So, kung may nagaguluwa ang mga tao sa gwa, may pinapanapanap ang manilag ng Petropang Board. So,
1: Arip-dip, tapos ang Ilong Bukid, iya, pasunod na.
0: Oo. Kung halin ka din sa Barotac Viejo, halin ka sa Baclayan, ang unang katakas sa Arip-dip. The next barangay is Puskulon. Puskulon. Sa Puskulon, may crossing na sa wala, ang muna lapos sa Ilong Bukid. Ang dalan, lapos sila sa San Andres.
1: Barotac Viejo na?
0: San Andres. Hindi. San Florentino, tapos San Andres.
1: Ah, sa Kapyapon San Rafael?
0: Sa Kapyapon San Rafael, pero ang dala na yan, kung napusan mo, main highway na na, halin sa San Rafael, going to Pasig. Dito yan sa Piyak na area ko mga board. Dito siya pakadto sa Piyak na area, pakadto sa Pasig. Kaya ang Barotac Viejo, dito yan, kung magpasa San Rafael ka, sa Barotac Viejo, likod mo.
1: Lusot na ito sa may La Fortuna ng area?
0: Oo, na. La Fortuna, layo na piyak ng pangbord sa La Fortuna. Pwede ko na La Fortuna, maglapos sa La Fortuna, ah, dito sa bukid siya magtana. Itaas na ding bukid rin. Hindi siya pwede ka saka. Dara, iba si Tipagan, sa blagang mga lagu, mabatuda.
1: As of 8:22, nasiplatan siya ka dito ang direksyon na pagkanto sa barangay Ilong Bukid.
0: Dito yung pagkanto, walang kita makapamangkot kay sir kung ano oras din siya nasiplatan pagkanto dito. Kung basta ang hambal ni sir sa operatiba dire, dito siya pagkanto. Dalagan, halin dire, posible tuod to kaina ang nakita sa mga tanon nga agis ang tihil na bago, posible dito pagwa na siya ang bonus pagkanto na po siya sa Ilong Bukid.
1: Dito ko rin ang posisyon naman ang mga salakyan, kaya nakatrapa Rebel. Kaya nag-pull out.
0: May mga private, may mga salakyan. Sige dito ito mabantay. Kaya iba mo ang crossing sa Puskulon, tapos ulo ito sa Ilong Bukid. So, lumahan sila ka tumabon. So, wala tuod. Amo na sa salakyan. Alam mo pa malay. Kaya ano ko nang kagawan? Ano ko nang?
2: Okay. Kaya abig ka barangay nyo, may record na mo dyan mo po may patiyo na?
0: Okay. Ito na kuha. Sige. Si Kagawad Cartagena. Kasi may na anabikin ng pulis, may na in-hold ba lang ang motor. Kay amat lang ko nakainom ang driver, kay basta din hold siyang pulis dire. Kay habal sang tatay na ko na lahat ko nang sabat niya sa pulis.
1: E basta nakamamam to?
0: Basta. Eh, ito nabalik naman si Sir Luwak dito sa...
1: Dito sila na ng area, papuskulon, ganoong area na sila matutok?
0: Okay, mantad lang ako kay Sir, pero masunod ko din siya. Pwede kita kung may...
1: Nakita, baka ba na ini ang preso?
0: May motor na...
1: Ganag-paragyo dito pa sa area sa Puskulon, no? Halid sa Merepde, para nag-ganan mga tao, no?
0: Damo abi ng kwan, damo sang pwede sublan-sublan bala ng mga lugar na pwede niya lapos-lapos sabi ka pang boxe. Pero kiti kung galakap siya, kung magpalipod siya, kung magamotor ka, hindi mo ma... hindi mo siya makita. Ari man nagigilang patrol sa kwan eh. Sang San Rafael Municipal Police Station.
1: Nagsailo sila, nagsailo. Kaya dito ang area nakita mo. Nagalantaw ka mong kanipamati kung makabanan sa coverage sang XFM. Sining nakapalagyo ka priso ba na sa patrol car sang police station sa San Rafael?
0: Oo.
1: Nga may kaso nga rape?
0: May mga pamalay na bigyan ni Katotong Bods. May mga pamalay na bigyan ni Katotong Bods. Galing na naawin ko pa sir. Palong din na ba? Kasi
1: Marioya mo. Tega, ayo ka mga ihi. Oh, gali, kayo may plano, gali mong palagyo to.
0: Nakita
1: sa kuno sa talamnan. Nakita sa talamnan.
0: Oo.
1: Pusag kita yang may flashlight nagbalik siya.
0: Oo, nagbalik siya. So sabi ko wala niya makita ang flashlight, nablaban na pa ilang bukit siya, no? Oo, nata ilang bukit siya laban-laban. Galit kita niya ang flashlight, nagbalik siya. Amo po nga nakita nga may banas. So mga alas 7 sa kaina galit na ano na siplatan ang agi niya katrapang boards. Nga nagkakabaw siya. So kung wala siya kalapos sa ilang bukid, pero lang siya gyapon sa lugar na nagkatanago. Tiwa yung tabi kabalo kung hindi siya katanago. Okay, baka na silingan natin katrapang boards na ang kulit niya na palagyuhan niya, taga-diriman. Oh, tingin sa barangay.
1: Ipabay niya nga ma... Oo, nga ma... Pansanay, ma... Ngihi.
0: Nagtalig man guro ang ano eh, ang pulis. Iti, kilala man siya mo. O kilala yaman.
1: Oh, katumag Romel?
0: Yes.
1: Sige, alam na nga. Toon nga live ba na, no? Kaya may pagwang kita ng commercial. Balikang pag tapos ang commercial na ito, balik lang kami na sa imo. Kaya si Karon ko makita na sa kong mag-surrender lang siya. Bala, ako na sa... Ano ganyan nga na ito sang suspect ito man? Ano nga, ano nga pangalan ito nga niya? Kung ako sa iya, mag-surrender lang siya. Kito yung managyapon. O managyapon.
0: Ang...
1: O. O managyapon. Kito pang Romel, no? So balikan ka lang namun da. Kaya may pagba ko na sa commercial ko. Oh, sige, balikan ka lang muna kay Tropa Romel, sige lang ato nga live. Kay pagkatapos commercial karon, balikan ta na diyan no, kay tiri badawan ta nga nakita na to siya, nasiplatan na to siya dira sa may malapit na sa Ilongbo, dira sa may Poskolon, kag dira sa may area nga na. Amo kag gid cordon subong no, pero balikan ka lang muna da pagkatapos sa Tropa Romel sa amon commercial.
0: Sige, patrol, standby ka to
1: kompon. Okay. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8.30. Unang kapatid ang magkabanan sa special coverage sa XFM, dira sa barangay Arip-Dip sa San Rafael Ilo. May kang tanan sila magkabanan sa isa ka tagadrama na. 20 anyos, may kasong rape. Tina kayo siya makabanan nga kung pwede ko naman pangihi siya. Kaya kilala niya man ang gabantay siya tagadrama sa may barangay Arip-Dip. Samtang ini siya magkabanan, ginhukas tong isa ka, ang isa ka pares pala sa ano, sang pusas kina angoto sa patrol car. Pagkahukas siya sang pusas sa patrol car, sa barandilya sa patrol, dahil yung namlagan ka mag pasiliput-put dito sa may kamaisan. Muna subong, natabuin yung last 2 kayo na, hasta subong nagyapon makita magkabanan ang ining preso nga nakapanagyo. Dito karon ng aton siling team, balikan ta sila pagkatapos magkabanan na sa aton commercial. Ang oras sa last 8:32 na magkabanan ng katropa.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodero Santangkol. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sentin Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
5: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no.
5: Sa imo nagpauli.
7: Aray ko.
0: XFM.
8: Katropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting.

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8.36 na makabalan mga tropa sa aton makabalan sa aton mga tropa. Kung kamong gabatyag sang high blood, no? Kagbada pagid nga mga mataas kolesterol ninyo, magidom kamo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabalan mga tropa. Kaya man damon na nabuligan sa pagidom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kayo ni puno sang antioxidant properties nga makabulig sa paglikaw sa aton sa mga balatian. Pareho sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Ginalimpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ng aton nga dugo. Nga posible ito naan sang nakarinlain sining balatian kung mahigko ang aton nga dugo. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo. Kunopdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Kung nagpangita ka mo sang kape nga namit na kag-guilty pa, mag-inom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, kung mga partnerin nyo Arabuton, pariyawis sila may mga hormonal imbalances, pa imnabala makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, makabinan mga katropa. Para sa ato yung mga lalaki, para makalikaw kita sa balatian nga prostatitis, mag-inom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee. Mabakali makabanan sa mga butika malapit sa atong lugar, pareho sa Maniquary Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy. Kag pwede man ni makabanan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Balikan tabi ka tropang John Ray for the last time. Atong tinayang koneksyon dito ya sa Barangay Arifdep sa San Rafael, Iloilo. May kang tanan sinay isang padayong nga pagpangita sa isa ka priso nga may kasong rape 20 anyos. Nga nagpalagyo makabanan sa kustodiya sang patrol personnel sang San Rafael Police Station. Pagkatapos ini siya makabanan ang gindala sa Hall of Justice kagipasakaan sang kasong rape. Katropang Romel?
1: Katropang Bods, ginapanilagan ko ni Subong ang mga pumulo yo bala nga nag-standby sa kilid. So may araw ang isang binalagan lang. Binalagan mo ba yun? Ang ginapanilagan natin. Subong nagwa na ang ulis sa anagwa ng sila diyo.
0: Sa lugar to nga nakitaan to?
1: Oo. Nagwa ng ito ginapaypay nila. Kaya iba si may info bala. Ginapaypay nila ang may isa ka lalaki ng ginapaypay niya ang pulis.
0: Diba si Arada?
1: Ay na si Platan ang iyang libin na nag-standby.
0: Kasi, libin sang suspect?
1: Oo, suspect. Kasi bala may communication sila. Huwag takabalo kung may inapitan siyang nakagamit siya sang communication katropang calls. Kung nakakontak sa iyang libin. Pero may nag-info rin ng mga tagadari nga ang iyang libin dito nakastandby sa unhan.
0: Diba siguro masurinder siya?
1: Ha?
0: Basi mo surinder siya?
1: Basi mo surinder siya, bala?
0: May gabi kay Nick Espinosa. May gabi ka tropang Fabi Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Kay RB Chris Caceres.
1: Basi kung surinder mo lang siya. Kung masurinder.
0: Pati basi kung...
1: Oo, oh, kayo nga masurinder mo lang siya. Kung dito, matawa kayo.
0: Oo. Basi kung nag-contact sa... Kung
1: may nag-tomlash light, bra. Kalalakad. Kita natin. Kayo nga masurinder mo lang siya.
0: Pwede ba na sa'yo mo? Parang sigurado.
1: Oo.
0: Kung nalukad siya sa security niya, oo.
1: Kung masurinder. Oo. Arim lang kita dito. Kung na-adbox siya sa police, pwede mo siya ka-coordinate sa atin para nga ano lang siya, ang hotik lang siya sa mga tagadariyo na masurinder siya. Kasi sa akong...
0: Sa kay Katropa Vibes kanayunan siya, halong lang ko, no?
1: Oo, thank you again. Okay, ang ginalugot ni Subong sang pulis natin, ang lugar na kung sabihin, dito nakita ang banas na ginagyan niya. So, that's why nga isa-isa. Oo.
0: Ginpatay ang suga sa patrol car kay ti...
1: Okay. Okay, sir. Kulit na ba? Ari Dere.
0: Kaya samtang kita na kalang gablingker ang suga na dugang palagyo na.
1: Oo. kung gina kang laga mismo, ang ilang alipin. Kasi, ano ganing nga barangay, na dira, tulad, Haligamot. Sityo ang Haligamot, sakop sang baratan. So, dito mga pamilya ito, Haligamot. Dari magi, dari teman. Sityo Haligamot, barangay baratan.
0: Hmm. Pasurinder lang siya sa pamilya niya, pasurinder na para nga mag, hindi na mag-abog at pang kaso niya.
1: Ay, mga pamilya. Ining kanimana mo. Gusto lang naging pamilya. So, kung pwede mo lang maka-surrender,
0: facilitator na karoon kung ano ah.
1: Oo. Para wala na damo nga at least maano pala katrabang boards o ma
0: hindi pa na madugangan kaso ya?
1: Oo, hindi madugangan kaso niya. Ang police natin, hindi ka kulat na malangin mo.
0: Oo, di din sabi magkanto, hasta buwas, sabi din siya, din sabi magsagi panago, dahil hindi man siya pwede panago, kay tanan-tanan sa buwan, may mga cellphone, at pwede mo na makakontak karoon niya sa 911. Dahil kung di ganyan sa police station, anong manggapon, dakpan man siya?
1: Ihambal ganyan isang manas ang tiyo niya, gutomon mo na sa Japan karon o parang taas na buwas, kung gutomon siya, pabalag ba nagawa mo na sa Japan? Tumagod na nilaga naman, no?
0: Ato naman? Oo, ati. Arna Guro?
1: Ah, lang.
0: Arna Guro?
1: Nilaga sila to.
0: Ati mo na Guro, basi ko nag...
1: Galing kayo ang ako na di nga... Adi, sa ako nga na live, nag-connect ni sa ako sa Piso Wi-Fi.
0: Okay. Oh, sige lang. Bisa sa audio lang. Okay lang ang kwan. Okay, okay na. Okay na. Kato pa naman. Okay lang ang kwan. Okay lang ang live abo na na, no? Ang audio.
1: Naglakad sila. Nagsakay sila sa bicycle.
0: Oo. At sa punta. Guro, malito guro sa punta. May puskuluan, guro?
1: Ano ba?
0: Balik?
1: Nagagana ng ginapanilagan ko malang diyan mga pamilya katong board siya. Dito sila pakadto sa ano eh sa para sa Baclayan sila. Itong tricycle te ang isa sa mga nakita natin kina nag-inform na ara daw libyen niya ang itong pulis na nagsakay sa tricycle patrokong bombs. May lulot sabi sa likod eh. May alagyan man sa likod. Para nga makalapos dito. Pero nag-ginawa naman ang mga operative. Hindi ko mabi man kung hinahina lang yung mga panilag dito sa mga boards. Pati ko kuslit siya, may part ating tulong kung layo. Hindi mo siya makita. Pero kung wala mo nang ginahimaw sa atin sa mga tapos ng police dito eh. Wala sila gatahin mo yung sakay sa motor, tapos balik-balik aliwat naman balik-balik naman din sa lugar na pwede nga matabukan niya kag makatabok din siya sa karikbit kag makapuli siya sa kwan toon sa brakan sa lugar din niya bala kasi ang karikbit may diri ang kusing pasulod sa brakan mo no? Sa unhan lang sa barangay hall kong karikbit din na di ang kwan ang crossing pabarasan tikba si posible bala kasi makatabok siya so hindi na siya na laban-laban hindi siya malabot kung di rin siya magtabok kasi kung di pa pamilya niya o takahibalo ka itong boards so mutong ginhingagaw subong sang pulis na katuan itong ginastambayan sang yasini nga living partner ano mo nagawa naman nga dito sa Tiyak ng area o. Kaya halos kalabanin mga pati pamilya yan. Dito sa pangbots, nagapangita eh.
0: Hmm.
1: Kaya.
0: Diba sino na hulat lang itong iyang live-in partner ba na? Basi kung na...
1: Basi kung... Well, nakabalok ito basi may... Kundi kagi si Estad. Basi maging hatitan siya ng mga pamilya niya. Tapos din...
0: Kabalan ang iyang live-in niya. Kung nga kay Mapas na ko.
1: Oo, Mapas ko. Oo, ano na. Isa man na.
0: Oh, surrender lang siya kay di man nagapon din kagid abi man mga kadtoman.
1: Para at least mas ano ka pang boards na hindi na madalman pala.
0: Mm. Ano kaya abi pa ano palagihan man di wala amada palagihan. Oh.
1: Oh, kasi
0: kilala nga sa sa may barangay Rip Dip.
1: Alang-alang kay ti pamilya na di oh, kun ito magusto mo madalahi pagit pamilya.
0: Mo gani.
1: Para nga ano gano'y tawag niya? Kung madalaking pamilya mo, nagdugaw naging problema niyo.
0: Matubang na yung kaso ya? Mas may nang sa sulod sa bilangguan? Parang safety siya?
1: Oo. Pero kung masurinder siya, mas mahapos kung masurinder siya katupang gote.
0: Oo eh. Pa-shoutout lang kami dali sa Maymay Bukuhan, Halin Kagina. Wala gid patay amon radio. Aling kay Katrupa Vibes
1: ka na yun. Agi ato gina nga. Kuhan nga. Agi ato gina.
0: Na. O, sige. Gapan na mangday. Di ka man na mag-gaso. O, sa Puskulon nga area. Kag sa Rip-Dip. Kasi masalaan ko na karon.
1: Eh, hindi. Ang nami lang. Di kiti ito halos kalabanan. Di Katrupang Bonds ng mga tumuloy. O, bubulig. Kag mga barangay official. Eh. Wala ka pa baya. O, sige sir. O. Kat. Nikap mo? Nang... At Sikap Panghiro.
0: Sikap Panghiro,
1: oo. Oo, ay, Sikap Panghiro. So, ba din nakabdaan nito kapangkwan ang inang sa ginagyan niya ito, oo? Oo, ito nakabdaan nila. Oo. Oh. Ito gina-recall niya pa ang mga tanod niya. Ang... why to recall one? Ito ba ito yung recall na yun? Oh, bago lang Sikat ng Hero nagwa dito sa area.
0: Ah, atong lugar gamay gamay banas kagin agyan niya.
1: Oo. Ah, tigna recall ni Subong ang mga tanod niya kay ano problema man sikat ko na kuno mayo ko no. Ang kotse ko mayo.
0: Ah, ito nang balalan pamilya, dapat sunod diron lang ah, para nga siya why ka na pa problema da.
1: Oo.
0: Yung managapon, managpanago sa bas aga na pag-aga pa na karon. Kita na sa kundiin siya.
1: Sa managpo.
0: Hmm.
1: Oo, okay lang kundiin sa madakpan. So kung madakpan sa ganito, another kaso naman siya. Pero kung mag-surrender siya, at least mo mag-andawa.
0: Oo. Tapos sigurado, ganda ka talagang Romelia, si Lieutenant Karuna. Dati laban na banggi na, basi Iricola na.
1: Laban na.
0: Kagambal na ito sa pag-abot ni... Brigadier General to aniyo sa EPPO. Wala sa resupling ang matabo mo. Luwas lang kung ang panagyuhang kapiso. Diba? Ang sa utonto, manta naman ito pag-relieve kay Lieutenant Colonel Sules. Anong ihi man to?
1: Ang mga styles mo sa mga priso, no? Makapuslit lang. Dahil kiti, ginagrab nila abi ang kayo kag ang pag amumas ang pulis nila maski amo na ang ilang kaso katutanggol.
0: Yeah, blaser. Lalo naman di ba masumpit na giliyaw ko kay plano yung masumpit nila gangli.
1: Ito nag-pull out ng
0: ito na?
1: Pulis. Hindi yung nag-pull out ng pulis pero wala karga. Ay, kami kabalo.
0: Araw na na, nasiro ay nanda. Galing ginabantayan lang ah.
1: Ah, Sikap nag-sikap, nagpabukid Sikap Liwat.
0: Ati, ito ng Tuguro?
1: Nagpabukid si Liwat, kaya na pangiwagan niya. Ang kay Kap gani, ang baga ko, surinda, ano, ginatawgan niya Subong, may ginatawgan siya. Well, nakabala ko siyang tawgan niya.
0: Mamilya, Goro? Pasundiran niya lang, parang
1: nga. Uy, parang binatamahan ka tulaw, kaya sa inatamahan to ka panglugo, to ka mga... nakatulan sa mga gilok sa mais ko.
0: Wala pa na matapas sa mga mais daw?
1: May mga portion na wala pa matapas pero may ara man niya matapas na ako sa birds na ano na pala na-harvest na. Pwede may mga ready nga naunaya mo pero may ara nga wala pa ma-harvest. So tiyan mo nang lugupon sa mga pulis natin. May kumbento galing di magpartining nga way kaulan sa mais kamage. Ah, balanon kung ito pang bobs.
0: Oh, gara gamak na nga. Ang mais na nga, iya nga kwan, iya na nga...
1: Saha.
0: Oh, da...
1: Iya ka ang... Iya nga kahoy.
0: Oh, gara gamak ka na na.
1: Natatapan mo na. Layo pa, bati, oh, na nga magsigari sa bukit.
0: At iba siya mo ito nga, gari kapitan ko, nga siya pa siya na na kay balanon na nga sa pamilya mo?
1: Gari ka, gusto nung bali lang, flashlight sa tapaw.
0: At iba, dito na tuguro sa babaw?
1: Oo.
0: Nabalanan na ito dito siya?
1: Kung wala siya kainan maka mutik abi nga may flashlight sa unhan, tinitugin man siya daritso sa ilong bukid. Kaya mo na mas malapit nga barangay kung doon siya mag-agi sa sapa, patakas ko tapang bobs o kung pakanto sa babaw. Dahil kiti nasiklatan niya nga may flashlight, tiya yan ang tugali. Tiya yan ang tong flashlight. Kiti nabulig man pangita eh. Kiti naalarma pag palagyo rin na pag sinambali sa mga pulis. Analarma ang mga pumuluyo eh nga may mga pulis tapos may ginapangita. Kasi nag-coordinate guro ang pulis dito sa barangay para nga bulikan sa mga tamad ang ating sinihang mga tropa para mapangita ni siya kasi masukadisado yan ang mga taga-barangay katapang bods eh. Ang lugar kung sila ya ang mga lead pangita upod sa pulis katapang bods.
0: Oh. So ang oras din mga katropa sa XFM alas 8:53. Katapang Romel siguro maintain nila ng atong sinang live dira sa ano sa atong Facebook. Ilan lang bantayan ang development dira sa imo. Kaya may masunod kita nga masunod nga programa no ang phone park at
1: Tisoy. Bantayan tadi bantayan ta kun ma basi mo ka surrender man or ma locate man sang katapos ang pulis ang ning 20 anyos nga nakapalagyos diyan Paul diri sa barangay Aritbek sa Banuato sa Rafael Capitan.
0: Oh, tadi kun wala tani da sang special coverage dito ka tani kay Juris Chaniro ba?
1: Ano
0: naging bitar sa kadaan to nga mga kwanto, mga nyapon to kayo mabalik labwa sa Canada?
1: Gani. Sige lang ha.
0: Sige lang.
1: This ang site ng kapatos ko.
0: Adye. Oo. Mati, ano ba mo?
1: Disindihan niya naman ako.
0: Oo. Mati, sa sabong kayo nagtawag. Siya siya tikat to ka. Dilingaling kayo may problema. Kami hindi ko may coverage kami to ni Katropang Romelo.
1: Oo. Jis ang kapatid ko, okay
0: na. Okay, good luck ka. Balik na po sa Canada, mga sa kabulan nga. Kuhan nga.
1: Mga bakasyon niya.
0: Bakasyon.
1: Ati, mayo.
0: At naman to si Dios ko na mo.
1: Si?
0: Si Dios.
1: Ah, naman to. Ati, trupa mo.
0: Oo, trupa. Sige, good luck, Joretsa. Kay Mrs. siya, balik sa...
1: Kay Kuhan, kay Ami.
0: Kay Ami, sa Palermo, Chaniro.
1: Oo. Kaya naman si Idol, guro ba siya ito?
0: Ati ba siya naka-kwanto? Naka-apas. Oo, naka-apas to.
1: Oo.
0: Si Katropang Jan Sapio, dito man.
1: Ah, dito man siya?
0: Oo, dito man siya ko, no? Oo. Dari Vargas, dito man.
1: Ati ba mga maninoy na yan?
0: O, si Waisarol, dito man.
1: Oo ba, dito man?
0: Dito man si Waisarol. Ya, pagtawag ka sa akon siya, pre, ikaw, no? Yeah, Wiser Wool. Nanagagin bitar to siya si Juret Chaniro kay ma-dispedida sa Malik Las Candalan. Lingkong tayo na wala ka na, guro.
1: Italagsa mo lang siya.
0: Hindi kayo ikawal na ro'n lah.
1: Pinakpuhay kayong mga bakasyon.
0: Umugane man, no? Kagang yes na bata yan, tito sa Canada.
1: Pwede man ma, kung hindi kami kakanto da, pwede man ma-package.
0: Oo, bagay. Papos sa mga nasubong.
1: Oo, hapos mga nasubong.
0: At sige.
1: Alisa sa China, kaya
0: hapos. Umugane yan. Joret, kay Ami, no? Good luck pabalik sa Canada.
1: Sige, good luck. Thank you again, Divine, na nga nagpudri sa akin, Katropang Bods. Ngayon, kalita, ginagulong sinyo sa Santa Plus called Santa Plus Coffee Mix, Santa Plus Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Carbonatary Supplement for Man. Para sa XFM 127, Radio Patrol, Ililo, ako si Katropang Kabal, Patribar, XFM.
0: Bantayan ni Makabianan ang aton sining live coverage sa pagi sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol, Ililo. Kaya subong ginaayam dito makabanan sa mga pulis. Dapat na subong, no? Composite team nini sa mobile force company dito sa Sara, Limiri. Kagsuman ang San Rafael Police Station makabanan sa ning isa ka 20 anyos nga may kaso ka rape. nga nakapanagyo sa kustudiya sa mga patrol personnel sa San Rafael Police Station. Narasabong dira sa mga barangay Arifdep nga mo dirang lugar makabanan nga nagpanagyo ini ang nabitan nga suspetsado makabanan. Subantan ninyo ang dugang sining mga informasyon sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo makabanan mga tropa. Standby na sa masunod programa ang phone palo po kay Troy Tisoy kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Bolstibon Morales sa XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
6: Diet ako buwas ah.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: sa ka-profesyonal boxer sa agad na ang training, hindi ka maligawan upang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating ng akong lalisan. Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gainom ko sa ordaryo ng kape. Gado, kang pagit-pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
3: Pag-check-up ako sa doktor, may nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Abi ko gani kung malawi ginawa mo kay nakabakasyon ka 1 week.
1: Oh?
0: Oh, pilagali ka.
1: 1 week man?
0: Ah, pilagali ako?
2: 2 days lang.
0: 2 days na gali. Abi ko isa ka semana. Hindi mo ko kay sa two days mo na ang results ang imong pagpa-check up ano?
1: Check up sang?
0: Pag, di ba nagpa-pap smear ka?
1: Ay, yun niyo kuya pink card kuya.
0: Amo gani nagpa-pap smear para ma renew imo pink card. So anong result?
1: Ay, positive, negative. Negative.
0: Ha? Negative ba?
1: Oo.
0: La? Nag-aasa gi kuya ba lang positive.
1: Mawad, matasin na pangabuyan.
0: Negative pa?
1: Yes.
0: Liga, expectar ko yung balang positive ka dyan.
1: Sige lang.
0: Te okay yun, negative ito on?
1: Kung ikaw malaya mag-atag sa akong positibo nga result siya.
0: Di ka nagkanto sa duha kadlaw? Sa di ka nagkanto sa duha kadlaw nga wala ka di?
1: Pimiro sa kabangkalan.
0: Ah, nagkanto kay Rodel?
1: Yes. Lula kami nakita, Nay.
0: Hi, sino mo nakita?
1: Si Winston.
0: Sa din ka sa kabangkalan nagkanto?
1: Sa CPSU.
0: May ano sa CPSU?
1: May MOA.
0: MOA man? Molo Beisha?
1: May contract signing.
0: Ah, nabi meaning sa MOA, wala labot sa Molo Beisha?
1: Madako.
0: Amalan ko Sir Noli nga ipabalik yung TM. Naglusob ka sa kabangkalan nga may MOA. Tapos sa kabalo ko anong meaning sa MOA?
1: Siyempre, agreement eh.
0: Oh, sige, okay. Let's say agreement ang letter A. Ang M.
1: Motivation. Sa magparte.
0: Motivation of agreement. Ano na ko, no? Seryoso ka? Motivation of agreement? MOA?
1: Ha?
0: Motivation?
1: I think so.
0: Hindi mo na i-deserve ang mo na ang balong galit si Sir Noli galit.
1: Abay ito!
0: Sir Noli, nagkanto sa kabangkalan, wala sa kabalo na meaning sa MOA. Motivation of agreement?
1: Basta agreement. Hindi naman maglais.
0: Labot ako. May damagin picture ka man nga program gani. Ito, wala mo gito nabasaan meaning sa MOA. Akay MOA lang totoo nakabutang.
1: Oo.
0: No, wala no. MOA lang gito no. Abbreviation lang gito MOA no.
1: Shortcut na lang.
0: Amo nagaling wala ka kabalo ko anong meaning gito sa MOA.
1: Ha?
0: Wala ka balo ko anong meaning sa MOA.
1: Mo, ano gani?
0: Mo, tin. Welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pa lang programa sa bilog nga NIR kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, naka-tune in kamo sa XFM Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Do birthday guru ni Chris nagligad adlaw no.
1: Sa nagligad
0: September man siya gali. Wow, naka nakabonus naman si Chris ba?
1: Wow, tiwala kita da.
0: Sana all. Sa Kabangkalan, XFM. Blackout until 11 PM.
1: Te, wala sa program to eh.
0: Wala eh. Wala eh. Iti 11. Ano pa nang ilang nga mabatihan
1: pero,
0: sa ton?
1: Pero, happy ko nga nakita ko si ano, Pastor Winston.
0: Ah, nga man. Naikapanya ka ay. Naikapanya ka?
1: Siyempre.
0: Sa diin. Sa diin, sa buli, sa tubang.
1: Una-una sa tubang. So, tapos? Sa pagpuli naman sa buli. Nang gini.
0: Ah. Gapamuli masagali.
1: Ah.
0: Gapamuli.
1: Di po sambala.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: well,
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5.
2: 96.5 yun man.
0: Pumunta si katropang
1: Neil E.
0: Shamin. Katropang Shamin, sumungaton upod. Tag, mabatean man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Si Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatean man kita sa 87.5. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable EB Magalona, Silay, Victorias, Manaplaka, di Sagay, kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang XFM call and text line. Ama, Antique, pagali. Sa Antique, XFM 93.3, wait ka tropang.
1: Kuya Jay.
0: Correct. XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. May gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga, Alin kay Bingbing, Talidong, Robby Calzado, Melvin Ortega, Leslie, mayong gabi, Robby Enzo, Jeneline Lisbug, Aisley Alinara, and Jerry Nases, Risa, Dio, Romano, mayang gabi watching from Lower, Balikaw-Kaw, Barangay Orong, Kabankalan City. Thank you so much. Oh, Christmas countdown, we've got
1: 106 days more to go.
0: Correct. We've got 106 days, 2 hours, and 27 minutes before Christmas evening. Advance Merry Christmas, mga katropa. Mabalik pa ang phone, pal. Opod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Oh. Ay, naway!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Tayari Foods Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 7 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik ka sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Goffy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwawagwapo. Mga kapika na healthy ka pa.
1: Kang ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan niya rin sa prayer sa sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, tawag na XFM Call and Checks Line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller sa line number 2. Good evening!
2: Hello, Troy.
0: Hello! Ring gabi!
2: Ring gabi, man.
0: Sino ni?
2: Si Rex ng aniwa, Hilo-Hilo.
0: Buhi ka pa?
2: Troy, kay dugay namin ko ay patawag mo sang July last ko natawag.
0: Ama na ganyan, mangkot kung buhi ka pa, kaya natugayan ka kita pagtawag de Riliwat.
2: Di ano na? Troy, kaya mo, busy ko ba, Troy, ano? Busy ko sa bunga pamunyag kang tanong ko kay Pelte ang init.
0: Oh, il ninyo.
1: Oh, pamatsagaan ko yung balado, hindi Christmas.
0: Dapat gulan-ulan na nino.
1: Basta bakulod dyan kasi giulan.
0: Ha?
1: Bakulod.
0: Wala lang gid.
1: Ah, sige, ulan kasi
0: gid. Dito ko gina mo.
1: Ah. Ah. Kasi gid man brown out.
0: Wala po to gani sinigaran. hindi El Nino gid manabi. Wala ka sprinkler. Wo sprinkler. Wala ka na ano, sprinkler ngalin bala sa suba. Tapos amo nang imo nga gina ano, ginabunyag sa imong farm.
1: Do ginabumba, bumba mo na. Ha?
0: Hindi, daw may makina na siya nga masuyop sang ano.
2: Tubi.
0: Sang, hindi ah.
1: Gets ko na
0: ah. Arang ginagina sa kayo sa tutor.
1: Kaya na gets mo.
0: Kasi ka na ah. Oo, tubig. Iyon po niyang tubig. Tapos, amo na siya ang ano dayon, ang daw sprinkler gani ang daw maulan kay para ang mga tanom wet lang per me wet.
1: Dapat wet gina iya.
0: Wet. Flower. Yes, wet.
2: Wala Troy, wala kuha mo na.
0: Nakatry ka na sang flower nga wet? Rex?
2: Oh.
0: Nakatilaw ka na sang flower nga naga-wet.
2: Ito wala kong matroy nga flower nga wet.
0: Ako katilawgi, kuya. hindi lang yung gani. Wet na nga ako natilawan.
1: Wet.
2: May lawet.
0: Hindi ah. Rain.
1: para po sa posay mo, nakadapo na bala ang imo nga birds sa mga flower?
2: flower? Dati. Hindi ako.
0: Ah.
1: Wow.
0: Tano ba siya?
2: Kaya sugid ko rin kanto iba lang.
0: Nalipat na kami na ano to gani? Ano sugid mo gani? Ah! Dumduman ko na. Nakatilaw siya tuod pero may bana.
1: Ah!
0: Oo. At hindi to ya wet kag rain niya.
1: Oo ah.
0: Gabusagak ito ya.
1: Want to be a storm.
0: False. False. False. Pero namitan man siya pa'y. Rex, no?
1: Patod, Rex.
2: Ano na natry, natry?
0: Namit man kung may bana, no? Namit ang may bana, no?
2: Namit, tani, Troy, pagid pong single sa tani.
0: Oh, shit.
1: Eh?
2: Ito, may bana. Ito, wala.
1: Frat, please, atilawan mo, ah.
0: Garing kay Uli, alam mo na bala, may bana. Kaya ginliko man sa iya mo. Pero nagtilawan na, gigaw mo to, Rex, no?
2: Oy.
0: Kapilagane.
2: Buta mo, isa ka bulan, kaysa mo lang sa 1 year kami, ti dosi man.
0: Gamon na, Rexo?
2: Oh, grabe ka doon pala.
1: Kaya ano man kaya mo niyo?
2: Lukatsuri.
1: Sobra pa sa katsuri.
0: Gamon
1: na. Ako naman niyo.
2: Ano, ano, mga tuwi doon, patrong, tubi, tubo ba?
0: Pero wala ka nagliwat, no? Kay bad na iya, hindi na iya maayo. Galing kay ti, ikaw ya, maayo, imuya nga, ano, pag tatar sa iya, kaya huwag kaya kabaloy ang tike na siya, galing. Oo.
2: Kay ti, ako na lang, pero ako na lang, kumbaga, ako na lang payway, kay ti, sultiro ko yan.
0: Oo. Kag, ikaw eh, lalaki ka man, wala perdihon. Pero ang lalaki naman, kung mag-gugma naman sing tutuod, dugay-dugay man na makamove on.
2: Dugay man ah. Dugay naman tutuloy, tinti.
0: Biskan makamove on ka pa, biskan makamove on ka pa Japon, or makamove on ka gidman, mariminis mo man na Japon nagliligad.
1: Oo ah, di ba lama? Masulod yun ay Japon, si mo paminsaro niya.
0: Makambal ka gid nga, kanamit gid ya kay Mama Mia. Ito makambal ka, Mama Mia. Here we go ang eh.
1: Mama Mia.
0: Tek sa subong single ka pa Japon.
2: Uy. Kasi mga beer na subong, mga tugnaw na.
0: Ah,
2: hindi nga lang natin to, yeah.
0: Hindi ka subong, hindi ka subong kabatsyag sing tugnaw, mapaang yun dyan. Hindi mo mapanimahuan ang ano, ang Disyembre, bala? Nga, December nga, ano bala? Nga season?
1: Ang katugnaw sang December.
0: Oo, kay kapaang. Kapaang
2: yun. Amo na, kapaang tapos so pirmi man sa diredo sa lilo ko burnout bago lang yung siga.
0: Kapaang pagkatapos imo upod nagakangkaang.
1: Ang iya sa kang gabarakang.
0: Pero chakto yung maninga Burman subong. Kay nga ah? Ang aton suga Christmas light na.
1: Oo, timprano pa.
0: Pag beer pa lang gidiya, gaigpat-igpat na gidiya, gaigpat ang sa Negros, gaigpat ang sa Panay. Nagaigpat to sa may Cebu, sa Gimaras pagid. Ay, maan ka dyan. Tapos kamahal-mahal sang balaydan kang kurinti.
1: Gusto ng balganin nila, pati sa si Kehor, gaamuman.
0: Huod. Daw hindi, manta sinay makapa-electric fan sa aton sakang magamuni man.
1: Practice ka na nga daan sa ginatawag ka huyo-puyo.
0: Ayawan pa naman ako ka sapong sa ngakon nga itlog, pero hindi pero hindi ka dyan mahanginan niya. Dumadayon na lang gini nga ma-earn niya. Ikaw, Rex, may earn niya ka wala?

0: Uy, hindi ah. Hindi ah. Daw iyan niya ka manok. Galing kay bangian lang.
1: Ang isa. Ang isa 45 days. Ang isa Bisaya.
0: Ang iya resulta katsuri. Imo Rex, amo man na Rex. Hindi, bangian man imo itlog Rex.
2: Hindi, pantay lang guru pre.
0: Ay, ti abnormal ka eh. Abnormal ka na kung magpantay, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Ang normal ya, bangian.
1: Bangian, gina iya.
0: Oo, hindi parihos.
1: Pero kung gusto mo nga pantay yun, ta pwede ma.
0: O, daddy, bala kay timbango na mo. Timbango na ako din ang din sa wala kung sa toho ang bugat.
1: Bugat.
0: Wala akong pa na matry. Oh, natry ko na bala, Rex. Rex, natry ko na ginatimbang akong itlog.
1: Pero ito, may timbang, ang gitman sa itlog, ah?
0: Hindi, ah. Ah, ako pagpamedikal ko, ginamo ginaya, oh.
1: Aba?
0: Oo. Oh, ginapitik-pitik pag ano. agay.
1: Sige, hapa.
0: Ganon. Mamuot ka man, Rex? Oo. Oh, ipakadlaw ka lang. Ipakadlaw ka lang namon, ah. Kahit siyempre, mabudlay man nga daan kung ano mo. Mabudlay man nga daan kung wala ka kahagugma. Sa pila na katuigan ni nga wala ka kahagugma, Rex?
2: 22, 23, 24.
1: Four years?
0: Ah, 4 years.
1: Di, ano ka kinamot ka lang?
2: Depende.
1: Ba?
0: May ano man, may kasagingan man.
1: Kinabuhaan mo lang ang ano, ang lawas ng saging.
0: Abalaan talaga na kung makita tana kung damo na scratch ang iya. Damo pinalian bala. Oo, kay nagkalapila so gali iya sa ano sa saging. Te, wala gid. Damo. Ito nag-text sa imo last time bala ambal mo, ang update mo.
2: Sige.
0: Update mo sa amo nagligad, ambal mo may nag-text na.
1: Wala ang ito sa may napilian sila nga.
2: May ara to, may mga ano to ba? Manabalaan mo, mga sabit sila, may mga bana. Tapos sila yung nagtawag ko, para lang sabat, nabalaan niyo ko siyang bana niya nga. Tawag, ditawag ko.
0: Lalagsun ka gigaliya sa may, ano, may mga bana ng mga babae.
1: Eh, kung ako,
0: ikaw ang tirador sa may mga bana.
1: Kung ako sa imo, ipaya lang ang baya. Iya!
0: Amo man!
2: Tingala nga ito, yun, nga mga puro single mama.
0: Hindi, amo ginaya, may aragi dya tao, yung ang swerte
2: niya. Okay lang single mama niya.
0: Hindi, actually, may tao ginaya kong swerte, para sa bala kay Dolpo, ang iyang swerte. Ano man, same man siya ang edad. Amo to si Nanay, ano to gani?
1: Nanay Rose.
0: Oo, para kay Nanay Rose, para sila edad. Type na type sa Nanay Rose, baton sa Nanay Rose, wiskan agisa. Na amo na bala, nang paswerte-swerte, kaga, para sa imo, ang maka-type sa imo, wiskan tingog lang batian niya si imo, amo nang may mga banang ang mga uyab.
1: Man.
0: Pero sa dalalayon eh, sa dalalayon ni Migorex, makakita aginiya sing ano ya, sing babae nga single mom nga waygi jaya. May bata pero
2: wala
0: na sabit ho.
2: Okay lang pre, astang basamdang harapang programa mo, hindi ka mamudura sa radyo.
0: Sa bagay. Kung ang problema mo naman galing sa mga single mom, Katie, may mga single mom man nga nagapangayo Japon sustento sa tatay sang ilang bata.
2: Hindi.
0: Problemahon mo gina sa dalalayon. Kaya kung kaisa nga daan ang tatay, nakahidlaw ginaya sa alagyan sang bata.
2: Depende naman sa bahay, guru po eh.
0: Di ba, Dol?
1: Pero kung ako, idaskan ko lang idaskan. Ilawan pala sayahan.
0: Sa bagay, may point ka man, depende man sa babae. Kung wala na yun dyan, wala na ginaya.
1: Oo eh.
2: Kung ang total, gininto ka na niya, painto ka paliwat.
0: Oo man, oo. Pero ti siyempre, ang may kanta ganun yung first love, never dies, ano mo? No? Don't know?
1: Depende man na.
2: Pariwasang kanta, Troy nga, pariwasang kanta nga dahil sa pag-ibig, dalawa kami sa puso.
0: Oo, nang dahil sa pag-ibig. Natutumatiis nang dahil sa pag-ibig natutumatiis nang dahil sa pag-ibig nawasak mo ang puso ko. Ganon. Ano nang tuno, no?
2: Giliwat
0: na.

0: Dahil sa pag-ibig,
1: natutong magtiis.
0: Magtiis.
2: Marami mo tingtong ko na, Troy.
0: Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagsigi, ginalang gisi, matris.
1: So, ano yung mo i-request, yung mo team song, yung mo galingon, nang dahil sa pag-ibig?
2: Kaya ano na, kanta ko na sa video kaya kaya islado ko na mo.
0: Kanta habi, kanta habi.
1: Sige, sige, sige. Kung
0: one chanto time lang, one time lang.
2: Sige, Troy, sige. Cross lang, chorus lang, Troy.
0: Okay, ah.
2: Sarili ko'y napabayaan.
0: Na, amugin na sa, amugin na sa.
2: Ika'y ibigin ko, tanging sa'yo lang. Umikot puso ang bundok kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mo lang sa labi mo. Dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Di umakasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko.
0: Is libre lang imo nga team song kaya mo nagali nga pinalagas-lagas ka sa may mga banabers kay amo na team song mo.
1: Ari, si Totsi Gibara. Ay, kanami sila isang kanta yung request niya.
2: Kanami, Troy.
1: O, sige na, while ga-intro pa, i-plug imo number ga pangita kasing ano, sing kagugma mo. Go!
2: Really number ko sa mga babae nga mabuot nga okay lang may bata basta wala lang bana 0930-1607-202 liwat 0930-1607-202
1: siya pa?
2: 0930-1607-202
1: Salamat Rex, bye!
0: Salamat kid!

0: radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Kape na may natural energy booster. Sanzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Damit ang lemon daw, may power ko subong.
1: Power Ranger.
0: Dahil lang gidigrita na nga daan ng mga taga Barangay Colonia Divina, no? Salamat gid sa invitation. Nagikan sa kay Barangay Kapitan Renato C. Andong. Isa kita sa mga judge para sa ilang marang booth contest. Para sa ilang palaabuton nga marang festival 2026.
1: Pataum-taum booth ni Glein, no?
0: Yes. Tapos, to sa ano bala nga XFM ang isa sa mga
1: hurado
0: board of director. Hindi kali, board of decorator.
1: Kaya makon mo na.
0: Nakikita to yung manami ba isang booth?
1: Correct. Maging Janice, hurado ikaw.
0: Salamat gid na. Salamat gid na. Appreciate gid bala ni Kapitan Renato Andong ang XFM Sagay. Thank you gid, Kap. Sa kadugayon ko din sa Sagay daw, ikaw palang gid ang kapitan nga nag-invitar sa akon nga ma-judge sa imong kapistahan.
1: Eh, ang sa ano lang bala?
0: Makon mo, pila na ko di katuig nga nakabalik naman. Nabutan ta mga isa na ginman ka dekada. Pero sugod sang nag-XFM na ko, naka one year na kita dere. May hara na nag-invitar sa aton nga ma-judge na ta.
1: Gani man.
0: Lain gimang gali yung XFM, no?
1: Dasang sinasang judge, MC naman.
0: Hindi na ko na yan. Kapoy kapoy na bala nga obra.
1: O, bisa mag-judge ka bala nga kapoy man ay.
0: Pero at least yung pungko alang ka mamati.
1: Mapungko ka mamati gani. Pero ayawan ka man na pili kundi in ang pinakataho.
0: Gani, pero mag-MC ka, ikaw nga daan ng master of ceremony.
1: Ako sa bagay.
0: Iyawan ka kita iya pa ano ya.
1: Paliti.
0: Pero amo na bala nagbuhi sa akon during that time sang garadyo kita. Pero tapos may gagmay atong sweldo. Nagko nga network pero may gagmay pa sweldohon.
1: Isang sa dito man tabala sa Iloilo kaya mo man to nagbuhi sa akin.
0: Oo, MC-MC no, hosting no. Tapos pagkagabi makulboy pag yun.
1: Kuya kong gabi ka pang upload.
0: Call center boy bala, call boy.
1: Mga kapsula ba?
0: Nga makasaka lang ang muguro sa paraiso sa Iloilo. Makita nyo pa na itong akong picture na nag-perform ko.
1: Sa ngunod sa kuy baka man. Nag-tailo ka galing.
0: Oo, so, paraiso kuya. May ato pa ko itong picture.
1: Ba?
0: Nga nga gasaot ko sa ano na bala?
1: Pole dancing.
0: Sa tubo bala.
1: Pole dancing gani?
0: Oo. May ato pa ko na itong picture.
1: Ba?
0: Wala ka itong kasaka ako.
1: Basi ito, buto kang nawasan.
0: Ano gid ba yung tubo? Kaya yung imo nga ibutang. Imo yung nakadlawan ng tubo ka nawasa. How? Kaya ano nga tubo gusto mo, how?
1: May lain kung nawasa ang ginasautan mo, how?
0: Ha?
1: May lain daw.
0: Tikid ako paras-paras lang kadako. Ano daw mo ni sila kadako? Galing ito, brown lang isa.
1: Correct. Ano wala kinadamutan natin ngayon.
0: Para sa masana, kag-healthy nga pananawan, di ka magduwa-duwa, tumarka mo Vision X Plus.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bala mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, dahil lang yun, may nagsunggod na di bala sa akon.
1: Nga aman.
0: Ang balya, blacklisted na ko, Troy, sa inyo programa.
1: Nga aman.
0: Nga wala, mo na ginabasa message ko kagabi. Dahil lang yun, ha? Troy, liog lang basa sa ang text. Oy! Taga Colombia pa naman ni.
1: Eh. Wow!
0: Si ano ah? Si Merlin Ponce sang Colombia niya, hindi Colonia.
1: Colombia.
0: Colombia. Saan din ang Colombia man? Colonia, guro ni?
1: Part of ano guro eh? Sang Europe?
0: United States.
1: Part sang Europe.
0: Ay, Europe. Colombia. Sige. Wala man ah. Hindi ko lang gigaling mabasahan ba? Kay may ginalantaw po ko di sa ano sa FB Live tapos sa ano pa sa cellphone.
1: Sa cellphone. Pag hindi ka mo magsulungkot, kay balaan mo, gaano na di ay abi nyo ng
0: mamati sa radyo mula na kahapos.
1: Tapos nang may ginakuti-kuti pa nga
0: dumudamo ko di
1: na computer.
0: Dumudamo ko di gina finger.
1: Tapos dumudamo pag iya message ka nagasulod.
0: As in, grabe, hindi ya fingeran. Ay, ko ka nagabi. Gamit na gamit, gini nga akong 10 mga daliri, kamay at paa. Ano pag isabugon siya? Kamay at paa. May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, may sa tunga pa. Ano yung imo version?
1: May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, pero may lang nagabusong.
0: Kuha, Japon. Dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-831-1431. 0915-831-1431. Damo-damo bala ka pinangita sa imo.
1: Nga?
0: Sang wala ka dua ka gabi.
1: Dua ka gabi.
0: Ari o si Edison Torres. Ang balaming gabi, Sir Troy, kag Dolpi. Muling nagbabalik si Sir Dolpi.
1: Wow, salamat git sa nagapangita sa...
0: Tapos si may-ari mo din nag-comment. Ay, ara nagali, Troy, upod mo nga ano, cosplayer.
1: Cosplayer?
0: Magkita mo bala sa SM City, bala kada weekend? May nagka-costume-costume da sa mga ano bla? May mga costume-costume da mga kabataan ng Galagaw-Lagaw.
1: Ah, mag-weekend, okay ho.
0: Na, cosplay na ang tawag sila.
1: Costume play, gano'n namin mo.
0: Ano, tigulang na daw, lagi dyan ka-update tao.
1: Sige lang bala kay ma-costume-costuman ko.
0: Amo na gani ka cosplayer, tawag sa imo kay gabi-gabi, ka-costume-costume ka.
1: Amo na gani.
0: Subong sinoy mo itsura kay daw mayara ka naman alom sa guya.
1: Si Malu.
0: Malu? Got? Maluhod? Sino kay nagbulos gani kay katropang kate?
1: Si Katropang Joy.
0: Oh, Lodo, paras kami tura Katropang Joy.
1: Oo, oh, tungkol sa nga akong alo. Halo lang na kanin sino nga duwa, Katropang Joy.
0: Kaya kay Aira.
1: Katropang Aira.
0: Nilog-ilog mo si Joy. Crush mo si Joy?
1: Pwede.
0: Oo, oh, no? Ano kay Katropang Joy, gimana kay Nora?
1: Kay Nora, abi daw diriyo.
0: Ate kay Bilma, eh?
1: Wala mo na i-alo mo si Bilma.
0: Wala ka malo. Nakita mo tan lawa si Bilma. Ako na hindi mo pag-iambal nga.
1: Gani.
0: Nga, wala may alo si Bilma. Kita mo tan lawa si Bilma. Nakakabalo sa may punta-punta to yan. May araw.
1: Pero gapati ka na nga. Nga? Kung may alom, kuno sa bibig, may lapos sa dalom.
0: Ha? Amo na.
1: Kuno man.
0: Amo na galing ibutangan mong imo nga alom subong imo bibig.
1: Kay may lapos gid man.
0: Tuod. Sino na sino ang imo nakita nga may alom di sa baba sa bibig nga may lapos?
1: Basta.
0: Hmm.
1: Isa sa mga laki ko man sa una.
0: Bo! Yung busi-si mo gid gali kay nakita mong lapos.
1: Ala. Nang tuod gid magali ang banila nga kung may alom ka sa bibig, may alom.
0: Hmm. Tingi, paano mo nakita nga may ara man sa alom sa lapos, gimbusisi mo?
1: Kung ikaw man bimagsigi, ungad-ungad. Hindi mo na makitaan.
0: Ay, kamuklat, gali mo mata. Abi kong kapiyong.
1: Ginamuklat ko niya.
0: Tinga nga, paglantaw ko sa CCTV, gina, nagkaong ka sa hatong ng kapiyong-piyong yung matao.
1: Uh-huh.
0: Kita ko si CCTV gina, kakaon ka hatong kapin piyo mata mo. Tingala
1: ko magina nga may nagapanitsit. Wala lang ko na mind.
0: Oh, gatuyo-tuyo, biya tiil. Kakaon-kaon sa hotdog. Kapag ko lang, grabe, luidlo si Agi ba? Feel na feel yung kakaon sa sandwich sa may hotdog. Putlong pa na. Tapos nagpabakal ko siya. Mako, bakli ko liwat hotdog. Bakli ko sa, ano, sa Angel's Burger. Ba, burger man na yung ginbakal tuod yung man sa akon.
1: Sa ulihiya man lang ginbutang yung nang
0: pag-iislang ko na lang pangalan, may wag yun, obra ko na lang.
1: Angel's hotdog.
0: Hotdog yun. Pero feel na feel mo hindi ginakaon ka hotdog ba? Kita ko sa CCTV. Kita ko CCTV, doon ang feel na feel mo ganyan. Doon ang...
1: sa bagay.
0: Ang mga na paborito mo ganyan manaw. Namit yung mga hotdog sa ano?
1: Ang ilang nga foot long.
0: No. Oo. Namitan ka?
1: Daw juicy nga. Huh? Ano ba yun?
0: Crunchy? Daw gina-imagine mo ganyan daw maamo man. Galing kayo daw luya lang?
1: Kwan lang, lapsi lang. Sa sobrang color sa foot long, bakit daw ko lapsi?
0: Oti, kung ikaw mo nabi icha-icha mag-deliver, hindi ka mang lapsi. Kamu nang gapo lang lapsi, kaya ikaw mag-deliver gani, ikna-icha-icha na sila para madasing ubras ng tao.
1: Pero dayaw ko ba lang sa taga Angel's Burger mo?
0: Nga man.
1: Kay burger lang kaya nga akong gin-request ya. Mm-hmm. Sa kuday, mm-hmm. isa ka-order nga burger.
0: Mm-hmm.
1: Ang inatagi sa ako niya, cheeseburger.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na niya akong sala. Ya,
0: ano to? Kaya may nag-message siya ako, no? Si, ano Sir, si Sir Julius Obang, oh. Churiso man to kung kaon mo kaina. Ambal ni Sir Julius.
1: Imo churiso? Ang siring ko, nag-order ko ya isa ka order isang burger lang.
0: Oh, tapos?
1: Ang ginatag sa ako niya, cheeseburger.
0: Kaya wala mo man ginhambal kung ano nga burger. Kaya siyempre may cheese na, may arap man nga burger lang.
1: Amo na gani, nag-hambal lang ko sa plain burger, isa order. Sila, ang gulo na pamatian niya. At wala na ako nagreklamo. Eh,
0: oh, wala ka man balabawal sa mga pagkaon.
1: Gani.
0: Oo. Oh.
1: So, taga, kung nireklamo mo, ito ko na lutuan niya naman kaliwa.
0: Oh, charge mo sa iya yan.
1: Charge mo sa iya.
0: Oh. Si, bayaran mo na lang, kaya maluoy ka man sa ano, imo pang chicks, o te, balangi Julius.
1: Ano ko no?
0: Chicks burger ako niya.
1: Chicks burger mo? Ako niya, no? Hindi ka mamangkot.
0: Ano boy?
1: Sex burger.
0: Pwede ko makuha number mo ba? Biskan hindi guwapo ba sa buhot lang gid Troy salamat kapag ita sa. Dial ka mo ha, mga amon nga XFM call and text line. Dial.
1: Yes.
0: Dali lang gid bala nga akong ara. Kagamay akong color gabi do mo damo color ko sa alas 12 mo.
1: At hindi na ko maintra.
0: Ano man ginabantayan nila ang ano, ang sungad mo o ano ang gagululuwa?
1: Ambot.
0: Muling kalingaw sila kung duha tayo magisuryana bisan wala color, okay lang kuno ya mo. Kagabi tutuod. Duha ka gabi nga ako lang isa. Damo-damo ko ya cooler ya.
1: Wow.
0: As in, ano may ara sa imo man? Nga nga, adlukan sila kung manawag. Manawag kung ara ka?
1: Kasi yung pagabigaw.
0: Ah, may, nagapinanawag si Ninya, si Grace. Si Grace magipat...
1: Oh, nabuhi si Grace?
0: Oh, nabuhi siya. Si Grace magiging patigayan ko siya nga taga Kapis man. Lapitanay sila nga duha. Atong mangingisda. Damdaman mo mangingisda ang color ta. Yung patigayon ko sa kay Grace.
1: Oh!
0: Makit-anay ko nung sila.
1: Ate, mabingwitan ka gida.
0: Tapos si Ninya, ginsikto ko gida si Ninya. Yeah. Sorry, anay kami ni Ninya to sa kabankalan. Ate, di ba, nag-nubyahanay na ko sa ni Waku Waku? Kay pakilala yan ako nung si Waku Waku, kuno mo.
1: Ate.
0: Pakilala yan na si Waku Waku sa iyang family sa December daw. Tiambal ko, gipamangkot ko siya nga ang ipakilala mo gid ano nakita mo kay Waku Waku nga naka-decide kay pakilala mo or introduce mo sa imong family. Sincere ko no si Waku Waku na tapos gin galing ko pagin sa gin galing kasi nga gipamangkot to sa tikabalo na si Waku Waku nga hindi ka makalakat ginako ya sa akon nga wala iya pamahambal ko nung hindi sa wala iya pamahambal kay Waku Waku nga hindi siya makalakat. Tigin sikto ko man siya pero kabalo ka magsika ka.
1: Amo gini pagsilinga isabit mo gid ang tiil mo sa liog ni Waku Waku.
0: Hindi ba mangko sa te kabalo ka magsika ka. Kabalo man sa ako na magsika ka. Kabalo sa magsika ka. Tiyambal lang ko sa nga ihambal mo kay Waku Waku kung anong imutuntuod gid nga kahimtang.
1: Correct.
0: Para mabaton ni Waku Waku. Pero ginsulit ko pagid kabalo kagid man makasika ka kagid man niya ninya. Biyo ko no masrit niya pagani ko no galing kay hindi nagisi siya makalakad.
1: Man, te.
0: Kay ipatigayon ko sa tani kay ano mo, kay RR.
1: Si RR pagid.
0: Si RR, si RR to hindi ta maintindihan bala magistorya tong barangay Tanod gani sa tansa. Amo to tani kay si RR hindi man to makalakad. Oh, gusto ko updong ko tani si Ninya kag si RR. Na, biskan tuangan tapos si RR pakatuon sa kabankalan. Kay hindi man sa makalakat. tuangan ta si RR. Basta matigayon talang sa kay Ninya. Tigil lang kayang ginpili ni Ninya ya.
1: Si
0: Waku-Waku gidya. Atong manuguna nga tagihin mamailan.
1: Mayo, tayo ko magunahan
0: mo. Pagunahan niya gidya kuno ya Bermuda grass.
1: Correct. Tamna niya tang Carabao grass.
0: Kapila ko yung sulit-sulit. Ako nga balo sa magsika. Kabalo gidya kuno ya magsika.
1: Ati Mayo eh.
0: Idiyahan na kuno ya Japon kuno ya. Pwede pa gani kuno magtalikod pa gidya.
1: Ba?
0: Muna ng ambal Ninya. Grabe si Ninya mo. Plautog man siya.
1: Mapati na gid kuya kung kabalo kapag mag Chinese ka. Mabilib na gid kuya si Imo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, may gabi sir. Pangalan?
2: Si Janet.
0: Oh, liyo ko lang sir, mute sa Imo radio sir. Para tayo yun na itong Suryanay.
2: Ngayon mo sa radio.
0: Ngayon mo ito kayo, iliwat si Jan?
2: Janel.
0: Taga din ka, sir?
2: Antique.
0: Pila na edad mo?
2: 38.
0: Ano ni Balubuhi? Balupatay?
2: Ang Balubuhi.
0: Ah, may kabataan ka mo?
2: Why?
0: Pila na kakatuig, Balubuhi?
2: 4 years.
0: 4 katuig.
1: Sa sunod siyang 4 years, wala ka muna kabata?
2: Why?
0: Ano man, ang... Ano to ganang giambal ko kayo naman? Hindi, bangian man yung itlog, sir, dyan?
2: Chaktoman?
0: Gatupong o kung bangian?
2: Gatupong?
0: Ah, muna, kay gatupong.
1: Ah, muna, galing nga, wala ka mong kabata, kanya gatupong.
0: Sa sunod, piliton mo nga magbangian siya, hindi siya magtupong. Sir?
2: Oo.
0: Pila ka mo katuwi nag-updanay ni Uyabon mo?
2: 3 years.
0: Lahawig na, no? 3 years. Saan lang ako nagbulagay? This year lang?
2: Oo. Nga nagbulagay? 2024? 23.
0: Nga nagbulagay ka mo gani?
2: Ginisla niya ko sa ibang niya laki.
0: Oo. Nga aayahan ang isla niya ka?
2: Basta bangian yun man now.
0: At tupong, hindi bangian. Ang bangian ang munang normal. Ang tupong ang munang abnormal. So nangita yun siya galiyas yung bangian nga itlog.
2: Oo.
1: Or probably, guru sir, ang reason man kaya iti wala ka mo nagkaanak mo.
0: May mo na ako.
1: Siguro.
0: May babae yun galiya. Yung babalaan, nga mabalaan sang babae nga makabata sa kung hindi ako.
1: Hindi, I mean, di ba lang, more than 3 years man sila nag-updanay. Ti, amo to, di ba, namangkot gani ko nga, wala ka mo bata. Wala.
0: Pero gapayt sa mga mo, sir?
2: Hello?
0: Gapayt sa mga mo?
2: Oo eh.
1: Siyempre, asawa yan mo.
0: Live-in?
1: Asawa mo ko live-in?
2: Live-in.
1: Ah, okay.
0: Ayaw, kapayit siya manggali sila kag, no? Tingaman, nga why ki daw. Mayarag yung manabi time nga, bisan 3 years na kamang iban, tag magaan sila sing bata, tag 10 years.
1: 10 years, no, amuna. 8 to 10, abe.
0: Oo. Amuna, kung ano, kung lalaki ka, dapat mga 18 or 20 years old ka pa lang, sir, dapat makabata ka na. Kay kung mag 38, imo edad nga mo ka pa lang makabata. Nang daw, hindi mo na makita ang magdako ang, ano, ang imo nga bata. Kaya ang lifespan subong kuno sang mga bagong tubo sa mga Pilipino kuno asa na lang gid 60 kuno gi
1: Siling Manila. Ako, luckily enough the buwi pa man ko.
0: Pero luya ka na bala.
1: Kapag si kuya ko may ginalutgot.
0: Oh, sir. Lingaw ka man sa amon, sir, Yari Dolpo, sir?
2: Oo.
0: Nagkakalingaw ka man sa amon kung mamati ka lang?
2: Oo.
0: Salamat, kid, sir, ha? Amo na, nga, nga na inganyo ka nga makatawag sa amon program.
2: Oo.
0: So, kapati ka nga, pag-intra mo, di, makita agad man sing, ano, makapares mo sa amon na program?
2: Kani.
0: May aragid. Sir, di nga ganit sa antike ganit, sir, sa Jose?
2: San Jose.
0: Ah, sa proper.
1: Sa proper, good ka mo, sir.
0: Metro San Jose. Ano nga barangay San Jose gani, sir?
2: Mabasan.
0: Ah. Ano napangita mo sa isa kababayi?
2: Buot, masaligan, hindi pareho sang una ko.
0: Ay, hindi pareho sa sang una mo nga, hindi masaligan na muna?
2: Oo.
0: Ay, wala na nasubong ang mabuot, abi diri,
1: sir. Wala na ba, sir? Nakalaubos ato sa tanan?
0: Oo, ang hampanga na isubong ya, sir. Ngarab lang panamitan mo gidya ang ano ya, ang babayi. Kay kung manamitan na sila, sir, hindi na sila magpalagyo, sir.
1: Correct, sir.
0: Hoy na ya sa pabuot-buot, sir ya. Ang taksa na isubong, sir ya, kung malabot mo gidya iya bigong-bigong.
1: Kakon, sagad man sa sir mag amuna, sir, pati puwak ya, sir, eh.
0: Deep throat yun yun, sir.
1: Ngayon ka tilak-tilak.
0: Ano na sa sir, deep throat na tawag, sir? Kamuha mo ginaman lang mag-gabi, sir.
2: Oo.
0: Amun mo gina, sir, ya?
1: Oo. Daso ang mga kwan, sir, piliyo mo, sir, ang babae nga memorize sa gitang vowels, bala, sir?
0: Ano to gani mga vowels gani?
1: Oo.
0: Naway.
1: Eh, amun na, sir, pangitaong mo dapat, sir.
0: Oo. Naway na niya pabot-buot sa bumbala, sir. Kung kay isa bala, gamater, gid yung performance bala, sir.
1: Correct.
0: Pati ka man, Dol?
1: Oo, ah.
0: Oh. Paano ka, ano ang mga galawan mo, sir, kung magdo na ka mga dua, sir, ginaano mo, sir?
2: 69.
0: Ah?
2: Hindi, 69.
0: Ah, amun na perme? Way na iban?
2: Hindi. May kaya, may tuwad.
0: May kaya, may tuwad.
1: Tapos? Nakatilaw ka mga wheelbarrow mo, sir.
2: Basta subong pa lang.
0: Ah, wala sa wala yan na-try wheelbarrow.
1: Wala makatry.
0: Arang
1: try mo, sir.
0: Arang ginakugos mo, sir, yan. Na-try mo ang ginakugos mo siya?
2: Oo. Magaan lang man to.
0: Oh.
1: Mag-add mo lang sa kuno.
0: Pero nakugos mo gidya, sir.
2: Oo.
0: Ah. Ganin kay ang wheelbarrow ang wala mo lang matisting?
1: Wala, e pa matisting na Tistingan niya man ko, no?
0: Paano mag-wheelbarrow, Galidol? Ano ng wheelbarrow?
1: Siyempre, gina, ano eh?
0: Gina?
1: Gina, sabit bala ang iya nga tiil sa imo nga, ano?
0: Abaga?
1: Oo.
0: Ha? Ano ng wheelbarrow, gali? Ati, wala mo ba na matry, sir?
2: Wal pa.
0: Pigaw.
1: Baka tapos.
0: Nag-38 pa edad mo.
1: Baka tapos mo, sir, nga wheelbarrow, sir. Tisingan mo man dasun ang helicopter.
0: Oh, to chak to. May helicopter. Helicopter, sir, na-try mo?
2: Oo.
0: Paano ba yung helicopter kung na-try mo, be? Gaano, be?
2: Hindi na palibot-libot sa...
0: Sa din, sabi na position kung galibot-libot?
2: Babaw sa dalom ko.
0: Ah, tsakto.
1: Oh, pwede man.
0: Mo man. Anong imo version sa helikoptero?
1: Ako yung sa dalom.
0: Ikaw sa dalom. Mm-hmm. Tapos ikaw ang galibot-libot sa dalom?
1: Galing kay iti sa likod yung napagi.

0: Hindi to yung helicopter na tawag sa to, kundi Chinook helicopter. Chinook.
1: Juan Balsa.
0: Kuyisin si Dolo mo. Di, paano nabigaro ng imo? Kay Gapa, kati siyempre matindugin na siya, di ba? Di paano na mabuslot ang imo gilumnan?
1: gambal man sa ang iba niya ya braga lupat kita ikaw pa.
0: Balanding kali sa kahila ya pa take off inyo balanding
1: gani.
0: Sir, ang imo ngayon nag-improve, sir. Ang wheelbarrow
1: na lang gina i-improve mo, sir.
0: Amo na lang gina, sir, kay nakuha mo naman gani helicopter, nakugos mo naman gani. Natuwad pagit gani, Dolph, no?
1: Gani, man.
0: Okay na na. Ang ano na lang gina, ang wheelbarrow na lang
1: gina. Ang wheelbarrow na gina, ang kulang sa imo, sir.
0: Oo. Pero ang imo nga piko, mabato pa man na?
2: Mabato, eh.
0: Ah, man.
1: Ilan pala ka gani, sir?
2: 38.
1: Ah, di, bakod pa na.
0: 38?
1: Mm-hmm.
0: Ah, 1988 ka na tao, sir?
2: Oo.
0: Papatiha ko, sir, nga bakod pa. Ako, 38 naman bala.
1: Sige, best, sir. Papatiha kami, best, sir, kung paano, sir. Isa, best, sir, ka. Oh.
0: 38 ang iyang edad, 38 man ko. Pero kung siya pa ang balon, bakod pa ko, no?
1: Oo, eh.
0: Paano mo, sir, nahambal nga bakod pa, sir, sa edad nga tantay 8?
2: Gano pa man, agabato pa man.
0: Agabato? Ang akon, sir. Oh. Ang akon, sir, gabato man siya, tod. Pero kung matandugan, kakupos man dayon. Daw huya-huya.
1: Dapat yung kwan ka ng ano ganyang gatapik bala nga tanong. Nabla ko ni ihaboy mo bala gatapik sa bayo. Ano na ganyan?
0: Amorsikos.
1: Amorsikos.
0: Tese, mabato ka pa sa amon, dinopak ang istorya.
2: Oo.
1: Sir, kung gating apagin na, sir, pila ka minuto, sir?
2: Daw naka-turbo.
1: Ba? Kabalo siya.
0: Kabalo siya. Kung naka-turbo, mga pila ka minute, sir?
2: Four minutes?
1: Five to four?
0: Ha? Doko Dasig man na. Doko Dasig? Kung four to five? Dasig lang, sir, kung mag-five minutes, sir. Hindi na lang kung mag-inom sa turbo.
1: Nga man.
0: 5 minutes lang.
1: Ha?
0: Lain man, kuya, kung makainom, kuya bala, sir.
1: Siling nila, sir, hanggang 3 days ko, no.
0: Akon mga 3 and a half. Basta hindi lang siya pagdandugon, gid.
1: Ba?
0: Oo. Pag inom ko, turbo, matigagi man siya.
1: Mm-mm.
0: Pero galing kay kung matandugan, gamay.
1: Kasi niya ako lang ganyan, 5 minutes lang.
0: Ang iya.
1: Mm-mm.
0: Ako niya malawig, ah, mga 3 and a half days.
1: Sir?
2: Oh.
1: Mag-amo na, sir, nga 5 minutes lang. Sir, ako nalang pakapta, sir.
0: Namin isa wala mag-aon hotdog, sir. Paano kaya gano'ng kaon hotdog sa Angel, sir? Gina?
2: Ano?
1: Sir, amo gina, sir, ang uni, sir.
2: Gatang.
1: Tansak. Oo,
0: no, yung tamsaking gina sa Syria, watasak gina sa daan. Basta, sir, i-improve mo, sir, nga itong ano, sir, ang wheelbarrow, yung balidulpo, ha?
2: Oo.
0: Muna na nang kulang sa imo din, the rest perfect na na. Kag matigayo na, namun subong nga gabi, ma-plug imo nga number, I hope ang matek sa imo, muna nang imo nga pang matagala na gina.
1: Correct, sir. Kag masugod sa nga i-wheelbarrow mo siya, sir.
0: Oo. Pero may idea na na sa akin, siyempre, kung makuha niya ang imo nga number, meaning namati ito sa satong na conversation.
1: Correct, sir.
0: So, amo man na ang iya nga preparahan, ang imo inog improve nga wheelbarrow.
2: Oo.
0: Oh, sige. Ano to number mo gani, sir?
2: 0936 0938-358-3573.
0: Luwat be sir, 0936-858. Okay. 0936-858-3573. Sir, salamat rin sir dyan ha. Thank you again. Nag-enjoy kami si Imo. May request na kanta?
2: Why lang?
0: Ah, sige, salamat kin sir ah.
2: Thank you.
0: Nakatipid sige kami sir. Some time. Thank you, bye.
1: Ang una na nga ma-text siya si Margaret.
0: Margaret?
1: Ret.
0: Ari na si Manananggal di Amoro. Mayang gabi si Yodwa, Sir Tridol Pilangka. Bo, nahidlaw man ko sa nga rakak nyo ba? Salamat, Gid. May kayo nakachimpo na si Manananggal di Amoro.
1: Man.
0: Oras, 2 minutes before 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Pilangka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sa Iran ni Sambaybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitatid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Blast Gold. Mas pinalakas.

0: 17 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sabi ko maupas, makupas sa galiyaya. Katropang 36, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Katropang 12 lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang Colombia gali, dol, sakop sang barangay Malubon, syudad sang Sagay.
1: Oh, okay. May Colombia gin manggali iya nga. Ano,
0: sa Malubon gali na yung
1: part. Abi ko ano yung part sang Europe.
0: Wow! Pa-international.
1: Usually, ang mga kita mo sa mga Miss Universe, wala ginagakauli, pero may ang Colombia.
0: Oo, bigatin man, no?
1: Mm-hmm.
0: Lagwapo gali kay Janel dyan, tumao, baladol.
1: Wow, to.
0: Ano siya, naka-yellow, araw, nag-comment siya. Baya, ako to Troy, and Dolphy lang ka, nagtawag sa inyo nga duha.
1: Hindi na yung naka-yellow.
0: Araw-araw, no? Naka-highlight sa akon nga comment section bla. Ay, hindi mo na guro makita.
1: Kay
0: kadamol na sang dentist ang imo
1: ka.
0: Anti para.
1: Sige lang akon gwapo kati i-add ko bihi.
0: Pero nag-ayo ka man ayan sa iya nga kung 5 yeah. minutes gid man lang sa imo na lang siya.
1: Ha?
0: Kung 5 minutes ang
1: amo na gani ako na lang makapot.
0: Kasi kapot lang nga.
1: Oh,
0: hindi na pag up and down na.
1: Kapot pa lang, matigahan ka na.
0: Yeah, kumasi kong damo na kalyo.
1: Ang ano?
0: Kubal.
1: Wala ah.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Ara na kita sa pinali sa ato ng program subong. Adil lang gitbala, Merkulis na ta subong?
1: Oh yes.
0: Dasig lang sinadlaw.
1: Gani man.
0: Sa iyo mga part dasig. Kay Lunes Martes. Lunes Martes, huwag ka gidya. Huwag ka bala Lunes
1: ti,
0: na Martes.
1: Bisan tuod nga wala ko Lunes Martes. Pero ti... ang inura sa mumla na yagyapon.
0: Pero at least, di ba, nakalagaw ka after 10 years sa Kabankalan.
1: More than 10 years, gano'n.
0: Pero wala mo lang makita ka rin si Rodel.
1: Wala.
0: Si Winston lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung papiliyon ka si Winston, si Rodel.
1: Pwede both. lai man niya beauty ni Papa Rodel.
0: Lai man
1: si beauty ni Winston niya. Si Winston, hindi may pagka-arabo.
0: Nakita mo gigali ang iyang ano, iyang yes. Barabas.
1: Ay, kalam-kalam.
0: Ano gusto mo sa lalaki, ang buranguson o kung
1: basta chakwan? Basta ng barbunon.
0: Ah, mga
1: ha? Type ko.
0: Ngala ko gali.
1: Nga.
0: Ang mga amo ay mo gusto.
1: Uy, oh. Makambal ka, oh.
0: Ay, may color to sa line number one. May nagtawag pa, oh. May gabi. Okay.
2: Ayong gabi, katropang Troy, katropang Dolphy.
1: May hello, gabi. May gabi. Sino ni?
2: Si Leo, ang kwartero kape.
0: Ah, buta, mapakot-pakot ka naman.
1: sige lang.
0: Matawad na eh.
1: Oo, matuwi ah.
0: Umanda ka, lain-laino mo naman liwat, patsyon takit ka.
1: Basi, lain naman na ha. At ito pala sila yung color kuno sang brief. Nung labot ang color sang brief.
0: Sige, ready na kami sa imong mapapakot-pakot ah. Clue, anong clue?
1: Oy, kau na.
0: Kau na.
2: Kamo sang hapos-hapos lang bala.
0: Oo ah. Hapos-hapos la.
2: Malaba-laba. Na maputi-puti. Ang iya puno, mabasa-basa ang punta. Mapula-pula ang lawas puti, nagatulo puti.
0: Ang lawas puti, nagatulo puti.
1: Ang lawas puti,
0: rabanos.
2: Wrong.
1: Liwa tabi mo nga pamangkot, be.
0: Malaba-laba nga maputi, malaba-laba, puti.
2: Ang iya puno, mabasa-basa
0: ang punta. mapula-pula.
2: Ang lawas maputi-puti.
0: Nagatulo.
2: Ang nagatulo puti.
0: Ah, kabalo na ko na. Kabalo na ko na. Apos-apos na na.
1: Rambut, rambutan?
0: Ah, gaya kami.
2: Hindi.
0: Kandila ah.
2: Hindi.
0: Ah, kandila ah. Mm.
1: Sige, klo-biklo.
2: Ay, haraman lang da.
1: Ara ganit ya ano ganit na sa
2: pagka ginagamit na
1: pagkaon
0: pag ginagamit ako no
1: pagkaon hindi
0: ginagamit gani
1: ginagamit
0: mabasa-basa ang punta ng pula-pula kalayo
2: hindi
1: puspro
2: hindi lapit na lang
0: lapit na lang sa puspro
1: puspro
0: gasol Solane?
1: Lighter? Lighter?
0: Price?
2: Hindi.
0: Price gas?
2: Hindi.
0: Oh my gas.
2: Ay, siret?
0: Siret.
2: Ay, sasapos-sapos.
0: Siret na gani?
2: Ang puno, mabasa-basa, ang lawas, maputi-puti, ang lawas, maputi-puti ang punta mapula.
0: Sabat.
2: Gatulo puti.
0: Sabat.
2: Ano pa kundi sigarilyo.
1: Bauti kita mo lang.
0: Ah, sigarilyo. Ang pula lang guro nga sigarilyo na. May amo puti pa bala.
1: May kwan bala. May mintol bala.
0: Kandila, kaya bala ang tsakto nga sabat.
1: Kandila na dahil tani. Iya.
2: Pero sigarilyo na nga puti.
1: Ti moya, ay moya ang punta pula-pula. May sigarilyo balaya nga ano balaya?
0: Kandila ginayan tsakto yang sabat ya leyo ya.
1: Labi na kisubong kay may mga damo na brand nga sigarilyo.
0: Oh.
1: May sigarilyo kang punta ya blue gani, may itom
0: na.
1: Eh mabais ka baged.
0: Kandila no.
2: Hindi yung kandila, sigarilyo yun.
0: Sigarilyo.
1: Sigarilyo, gudya yung apula.
0: Ay.
1: Ay, di. Sadya, pinatay.
0: Isa ka na lang, ha?
1: Wala ka, gudya.
0: Ang kay Chanda, madya ko no, Rixona nga roll on.
1: O, oh, pwede man Rixona nga roll on.
0: Eh? Oh, eh. Ako na.
2: Matikin.
0: Balos ko, ah. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Sabat! Isahan mo kami, ha?
2: Balon?
0: Ha?
2: Balon?
0: Lapit na. Hindi na ako mag-atag, Klok, lapit na sa balon. Balon, tabay, konbubun. Deep wheel. Fit na.
2: Bura. Kahabon.
0: Ha?
2: Kahabon.
0: Ha?
2: Bura. Bura. Kahabon. Bura. Yung tabok. Bura.
0: Layo na. Layo.
1: Ikaw mabura. Talahin mo nga.
0: Madigwa. Ganun sa sulok-sulok na mo. Mga pintas kami malami mo.
2: Ito pa.
0: Ha?
2: Liwatade.
0: Liwaton ko. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
2: Wow. Anong klonet na?
0: Ah, amo na to gani ang bubon hambal mo. Klo na to. Lapit na da.
2: Tubig.
0: Pwede.
2: Pwede na.
0: Pwede. Sabat?
2: Tubig.
0: Pwede gani.
1: Pwede gani.
0: Lapit na. Gusto mo guro magtubig, ba mo ay.
1: Te, sirit na?
2: Oo.
0: Buho.
2: Buho?
0: Buho.
2: Na buho.
0: Butas akon buho.
1: Lukita, bala nga lukita. Hindi ka dako, nga na gadako.
0: Kagada mo ang imo ginakuha.
1: Correct.
0: Ah, diba?
1: Te.
0: Te. Te, okay na?
2: para sa imo buho sa ilong.
0: Oh, pwede na.
1: Pute.
0: Mas madamo ang ginakuha, mas nagadako.
1: Ngan.
0: Buho. Te.
2: Okay.
0: Satisfy ka na?
2: Okay na.
0: Daw hindi man siling ginisahan ka na mo ni Dolpo?
1: Si ako naman.
0: Oh, si Dolpo naman.
1: Amo man nagyapon yung pamangkot. Mas damo ka ginakuha, mas gadako.
0: Alala.
1: Te ano pagid be? Ara ka pa da?
2: Bubon man gihapon ah.
1: Bubon man, hindi.
0: Sala na ng bubon, may ara pag itiban.
1: Ang buho, hindi naman na sa...
0: Ang buho, nasabat na na. May isa pag ina...
1: May isa pag ina ka sabat?
2: Ay, kundi ikaw sabat.
1: Ay, kanami si mo, Corona. Hindi ka hindi magpanawag na huwag liwata. Pati ka na. O, ito yung sabton ko.
0: Hirit ka na, sirit na, hirit. Hirit?
1: Hirit?
0: Sirit, hirit.
2: Kirit.
0: Sirit.
1: Oh, sirit na. Utang mo eh. Hindi ba lang akong damo ka utang, kundi gadako nga nagadako.
0: Kaya may interest.
1: Na?
0: Sakto man?
1: Sakto hindi.
2: Ah,
0: oh, balos. Balos, ikaw naman. Balos ah.
1: Dipindi man.
0: Balos ah.
2: Ano nga mata nga perte kalawig ang panulok?
0: Ano nga mata nga puwerte kalawig, manulok?
1: Mataliwis oh. Eh.
2: Ha?
1: Mataliwis.
2: Wrong.
0: Ano nga mata? Ano man ang pamangkot, imo man? Ano nga mata? Mata na gani, may iban pag idaw? Nga mata?
1: Ano ko nga mata?
2: IQ.
0: Ano no?
1: IQ ko no.
0: Diwat me? Ikaw tunutod ka?
2: Ano nga mata? Napiyerte kalawig ang kanulok.
0: Ano nga mata ang puwerte kalawig manulok? Karayom, dagom.
2: Hindi.
0: Ba? May iban pag nagkakaroon nga mata nga imit lang ka, pusangan ta nagkikasubong nga gabi ha.
1: Tulok on?
2: Mata
0: gani. Di ba ang mata wala ginayasing ano niya?
1: Oo.
0: Ang mata mo ginayang pinaka powerful sa aton nga lawas kay biskan ano kalapad makita ya ginaya.
1: O gani.
0: Oo.
1: Te.
0: Mata ng karayom o kung mata sang dagom.
2: Ay, hindi na.
0: Oh, sige, sirit na.
1: Silibat.
2: IQ na.
0: IQ man.
1: May IQ ka, haw?
2: Ay, sirit na.
0: Sirit, ah, sirit.
1: Libat gani.
2: Hindi. Oh?
0: Oh,
1: ano sige, ah.
2: Perte kalawig ng ayapan ng ulok. Ano pa, kundi matayog, matayog.
1: Kita mo lang, oh.
0: Nakalilintihan na gano'y.
1: Ano gani address mo?
0: Di ka gani sa Ruhas gani? Sa di ka sa Ruhas?
2: Sa Kapis.
1: Sa Kapis.
0: Pamangkot sa di ka sa Ruhas? Sabi niya sa Kapis.
1: Sa Kapis? Di na yun sa Kapis?
0: Sa diin ka sa Ruhas!
2: Kwartero ah.
0: Sa kwartero?
1: Ano gani? Mo nga kompleto nga ngalan?
0: Huwag ka kabalo nga. Huwag ka kabalo nga lapitan na iping lang tabanwa sa dumaraw lang ako. Ikaw sa kwartero? Ha?
1: Ano nga ni kompleto mo nga ngalan?
2: Kwartero, pero wala nga panero.
1: Amo gani, ano gani mo kompleto nga ngalan?
2: Sininyo.
1: Ha?
0: Sininyo nagsaka to sa pong sa tower.
1: Huwag padalaan ta ka na NBI, ha?
0: Pasumon ta ka.
1: Mga hindi amo ang imo ginababakot.
2: Kasi, ang tayo, malawig na.
0: Oo.
2: Malawig na. Ano nga mata nga, kante kalawig, kundi matayong.
0: Sige, ha? Pasugtan sa po, ha?
1: Gani, ha? Kaya kung hindi ka lang loyal sa amo niya, XFM, hindi tagid ka pa pa yung taon liwat.
0: Pinampa,
1: no?
0: Taka karoon.
2: Wow, balingan ako. Wow.
0: Pero lingaw bala si Leo sa ato, no? Pero sana na, wag kayo pakot-pakot sa...
1: Leo? Ka... Ay. Kita ka sang Luya?
2: Aloy, ah. Kung sabi on, aloy.
1: Amo gina imo, ang kasi imo, pa-paon, tagid ka.
0: Oh, greet na, greet na.
2: Wala ka tanan, mayong kabisatan, kaklamati sa XFM, sa Katropang, si Angging, si Ivan, si Angelo, si Berdan gali, sang Roasite sa Bulibad, si Marlene, si Marne, si Nining Munina, tanan-tanan nga nagpalamati. Pwede ka, greet. Patropa.
0: Naka-greet ka na. Request ka na. Guro. Title? Anong title?
2: I just call to say I love you.
1: I just call to say
0: I love you. Ah, si ano? Si
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Sige ah. Abalo ka na magkanta hao.
2: Mamadang na, isa lang
1: kung kinaga. Isa lang kung kinaga na wala niya.
0: Sige, salamat good Leo ha, tawag-tawag ng liwat. Oo. Timingon mo lang, timingon mo lang maayo, amon buot kung magtawag ka. Kaya kung maatulan gani nga ginakatok kami, mapatay ka ginamon.
1: Hindi ka magpanawag ko, Martis, kag Bernes ha.
0: Okay, ginadugo kami na.
2: Hindi ko katulog ko, hindi ko makamatian.
0: Bye-bye, Leo. Salamat.
1: Bye-bye, kid.
0: Bye. Regards sa mga taga-kwartero. 34 minutes after 11 o'clock. See you tomorrow, same time. Madamong salamat, mga katropa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station manager, salamat, kid. Sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay, sa ngalan sa amang CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivay Noy. Ako si katropon, Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dofilangka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Magtan Tone Plus Bold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Sun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, nilalasa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
2: X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akon siya. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea!

0: mo ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pay.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumanaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugutan ko, pinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang iba

0: lalaking tiga asin. Subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako nga Liz Elis. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit
3: ng gimbatya. Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms present. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Jose Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ang galang kati-kati.
2: Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: X.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
2: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan?
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Siyaga, Relban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs. Eh nandiyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan ko i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiscover, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bilhin niyan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
4: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod dito sa ating program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969 609 6545. Again, 0969

0: Mo dyan ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. No? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Mm-hmm. Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
3: Oh, tama ka dyan kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
0: Oo,
3: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha, na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan, at ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano dyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal kalyo sa paa. Mm-hmm. Ayan, pwede doon mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig, mm-hmm, or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Mm-hmm. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung

0: held o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. Mm-hmm. So nakaka-recover naman mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15% ay yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik. Mm-hmm. Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. So mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
0: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano? Mm-hmm. At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
0: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
0: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo, kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
0: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din. Mm-hmm. Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang nag-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila. Mm-hmm. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, eh, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
0: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
0: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, ay mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santong Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santong Plus at Santong Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santong. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santong Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santong Plus Gold.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasing kaila delivery.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
8: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong itasit dyan ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad dyan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C, alkaline-based na vitamin C as a catalyst, at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional na siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system, ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan ano yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, doc, ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3, para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
0: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado. Oo,
0: may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ng timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So, kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan. Ipasuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa atin pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung atin pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin pong mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagati ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Hi, ma'am. Good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
11: Apo, yes po. Apo.
10: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
11: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
12: Tapos ako.
11: Oo, tapos meron din akong hypothyroidism.
12: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
11: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
12: So, hindi na kayo lagi nauubo?
11: Oh, wala na.
12: Boss, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
11: Hindi na sumasakit yung likod ko.
12: Yes.
11: Tsaka yung sa Vision X, nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
12: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
11: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
12: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
11: Nakakabasa na.
12: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
11: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
12: Ibig sabihin, ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
11: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
12: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
11: Ramona Carion.
12: Taga saan po?
11: Taga Santa Cruz, Manila.
13: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre, sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan din dyan, na nagkakaroon po ng gallstone, yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po, mga symptoms yan ng gallstone.
0: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver, yung ating gallbladder. Ayan. So, very important kasi yan, kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas na mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin pong Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo, mga kaibigan, makakaramdam ng effect niyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig ko, ha?
0: Sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time, tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, yung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. Oh. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to Health.
16: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
17: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
21: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. May lala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
27: Santon Plus Herbal Soap.
29: Bili na!
27: Santon Plus Herbal Soap.
2: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
2: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Anxiety!
5: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms present. Consult your doctor. Pagkili sa mga butika.
7: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 41 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga, Pilipinas. Maying aga, Western Visayas. Hindi ang exciting Pilipinas. Diri sa XFM, mga radyo patrol, Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, ha, sa mga transistor radio ninyo, sa mga monitor ninyo, sa mga salakyan. Makita kag mabatian man ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. September 10 kita, mga katrupa, karon nga adlaw. Sa mga kabanwahanan, sa mga kabaranggayan ng ilang patron, amo si Senyor Nicolas de Tolentino. Kunsa Nicolas de Tolentino, naghihiwat sila sa ilang kapistahan subong sa mga banwa sang Kabatuan, Lambunao sa 3rd District, banwa sang Ahoy sa 5th District, at banwa sang Gimbal sa 1st District. Mga abyan, naghihiwat sa ilang kapistahan karon nga adlaw. Exciting. Sa mga banwa nga namit lang naton, happy happy fiesta. Kabay pa, maayo ang inyong selebrasyon, mangin madinalagoon kag mangin mabusog ang inyong mga bisita karon nga adlaw. Sa diin kita ni karon matira katrupang dyan redin, matyag mo medyo malapit-lapit sa Kabatuan Guro, no? Kabatuan Guro, lapit-lapit lang di para sa aton sa siyudad sing Iloilo. Pagtabok mo Santa Barbara, gapanimaho ng litsyon mo. Ah, gapanimaho na mga abyan ang mga sinugbabla, ng mga oink-oink. Sugod pa lang niya, sugod pa lang ini mga abyan sa pag-angko natin sa medyo matiliti-bawas nga sitwasyon. Although nga maulanon, pero grasya gihapon ini para sa mga rice farmers natin nga magapatigayon sa ilang first cropping. Kaya balok mo sa mga mangunguma, sa mga rice farmers, dopulo paldo gawa ang first cropping. Kaya iti may rain fed. O kung ang mga talamnan nga rain fed lang, makapatubas sila mga abyan more or less 100 sacks sa isa ka hektarya. Kapin pa kung mga hybrid gamit mo subong, sobra sa 100 sakos ang isa mo mga abyan ka hektarya. So bangod ang bear mga abyan is harvest season, ang September, medyo manami niya nga mga indikasyon. Ina mga abyan, as far as the rice farmers, rice producers are concerned, bastante abis sa tubig eh, no? Bangod mga abyan sang habagat nga nagdala mga abyan sang bastante nga tubig sa aton nga matalamnan. Pinaka-importante nga kinanglan sa matalamnan, amo ini mga abyan ang tubig, bastante nga tubig. So sa mga kabanuhanan nga medyo algo ang ila cropping subong, first cropping, sa mga kabanuhanan nga nagiwas ang ilang kapistahan subong, makita taray sa Pasko nila. Basta may litson gani katrupang genre, medyo paldo na. Sa pihak nga bahin mga abyan, market day subong sa Haro. Manami ang panahon subong, wala ulan. Sa mga restaurant owner, sa mga eatery owners, sa mga kitchenette, sa mga average lang mga kalanan, dira na sila nagpanindahan eh, para makaangkon blas ang discount o kung medyo bahado nga presyo sa mga kinanglano nila sa ila sini nga mga pagluto sa ila gina manage nga mga restoransa. Sa pihak nga bahin mga katrupa, pasiplata ni kita sa atong nga kasaysayan dahil dito sa XFM Radio Patrol Iloilo, tayo po ay naniniwala sa kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Makakuha kita mabiyan sa maayong pagtulunan sa aton nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan. Mga pagtulunan nga mahimo naton i-apply sa aton nga pagpangabuhi karon mga abyan nga mga tinion, mga inspiring stories, mga experience sa mga tao nga nangin madinalagon kagang ila history mga abyan nga mahimo naton i-apply, no? Mga pagtulunan nga manami, no? Kaya balok mo ang September 10, mga abyan, sunod sa atong Philippine history, nagalakip ini mga abyan sang execution, ang pagpatay sang ginakabig natong iconic nga revolutionary leader nga babae nga si Gabriela Silang. Kagamaman ini ang pagtakop mga abyan sang malulos sa Congress election. Kaya balok mo si Gabriela Silang sa tung 1763, September 10, mga katrupa, amo ini ang isa ka Filipina revolutionary female leader. Gabriela Silang ang ginpatay mga abyan sang mga Espanyol during the Spanish colonial government sa Bigani, Ilocosur.
Katapos nga napatayang isini nga bana nga si Jigo Silang, si Samanca Inaway, bangod sang revolusyon sang Pilipinas batok sa mga Espanyol. Ang matutod nga pangalan, Maria Josefa Gabriela Carreño Silang, also known as Gabriela Silang, nagpakigbato-batok sa pwersa sang mga Espanyol mga katrupa dito sa Vigan, Ilocos Sur. Mayong leader ni. Wala man niya sa gender kung luyag ka mangin leader, no? Muna ginatawag na tumabihan nga woman's power. Equality of gender, ah. Wala man ginadumilian ang mga babae nga magpakigbato, nga magpakigbato. Singgitan sa dalan kung ang kinamatarong kag ang independensya o kung independence ang ginapanawagan.

Barak kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal kag balita nasyonal, mga bihan diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sige-sige gihapon, may experiencean gihapon naton mga katrupa ang ginatawag nga rotational brownout. Ang hindi mapaktan balakon sa din nga lugar maga brownout, kag sa hindi man mapaktan nga oras pamangkot sa ibang tubtubsan naton may experiencean ining rotational brownout, mga bihan nga naka-affecto halos sa aton tanan-tanan. Pero masapiktado gid ining mga average families. Pareho sa aton mga katrupa, apektado gid kapay pa. Kapin pa kun may ara kabala gamay-gamay nga negosyo. Paano nag-aapekto mga bihan sa aton ng mga brownouts diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya? Ha? Katulad lang abi sang mga e-bike drivers or e-trike drivers. Ang ila siniginasaligan mga bihan nga energy o kun power sa ila pagbiyahe adlaw-adlaw nga maka-income ko tani sang bisan sinintimos. Amo mga bihan ang electricity. Iban ga reklamo timingon gid nila nga naga nga naga-charge sa mga e-trike drivers natong kagbag brown out kundi purnada ang biyahe nila, di ba? Sa mga karinderiya owners and operators, di may mga istaka kada nga mga frozen food o frozen goods mga bihan. Madulaan ka sa kuryente for 2 to 3 hours. Lubok. Ha, purnada ang mga frozen food mo. No? May epekto pa ini sa aton yung mga appliances nga masamay mabiyan nga nagaangkon kita sang brownout. So wala pa kita sang piho nga sabat nagikan sa aton nga gobyerno o kung government, national government o local government man sa sining padayon aton nga pag-experience sang daily rotating brownouts mabiyan nga maka-affecto o kung nga naka-affecto na sa aton ordinaryo nga mga households kaglakip din mabiyan ang mga negosyo. Di bla? Balaan mo ang pinaka number one nga gina-consider sing isa mga bihan ka negosyante antes mag-invest sa isa ka lugar, kapin pa mga foreign investors, mga pangayaw nga mga investors, amo ang pagka-establish ang energy supply. May mga factors na dai. Peace and order situation sa isa ka lugar. Diri sa aton daw, okay man ang peace and order situation. That is why nagadagsama ng mga investors diri sa aton sa Iloilo, sa Mega World, kag siban pa nga bahin sang syudad, no? Because ang aton nga peace and order is maayo. Di ginakonsider pagid nga isa ka issue kun isa ka factor, amo ang bastante or steady supply mga bihan sang energy. Di diri mga bihan, along the way, medyo palpakita diri. Ano pa gayon ang mga issues nga gina-consider? Of course, ang bastante nga supply sang tubig. These are some of the factors o mga issues nga gina-consider sa isang negosyante bago ka mabiyan mag-put up sang imo nga negosyo. Diri sa Iloilo, sa probinsya kag syudad, wala sa makasabat kung saan o tubtubsan o kita maka-experience mga bihan sang rotational brownout. Iban okay lang na ang medyo makasarang, may mga genset sila. Ang iba nagapangurang na lang sang genset, bisan pa nga daw halos-halos na makabayad sang ilang mga kautangan sa Bombay, ning may mga gagmay nga tiyanggi, ning mga nagabaligya sa higad karsada, mga ambulant vendors naton. Nga ibang sinimabiyan, nagatapban lang sa ilang puloyan. Pero kung wala mga biyan sang suga, mapilitan gid sila magbakal sang ilang sininga genset. Ang mga may solar power panel eh. Okay lang na yan, makapasustain ka sa imo power supply. Pero medyo mahal man katrupang dyan rin, average of 250,000 pesos. Kung gusto mo makaangkon ka sa solar power o kung solar energy sa walay mo, ordinaryo nga household ah. Pero hambal sa iban, bawi man ko no ah. Makabawi man, kay may isa ko kilala, average of 5,000 ginabayad niya mga bihan sa iya sining nga electric bill. Kutob nga nag-put up siya, nag-install sa isang solar power, mga 50% ah, to 80% mga bihan na nabuhin sa ginabayad niya sa elektrisidad. So good nga nag-put up sa isang solar panel. Nati, mabawi mo man along the way ang imo investment nga 250,000.
Gani, magpatakod na kamo sang inyo alternative energy supply pinagi sa pagpa-install sang solar panel. Nagaanta kamo barato nga presyo. Duha hinti ba? Oo, sa... Mas mandubo pa ganita nga amon eh. Sa 250,000. I-message nyo ko bala sa akon nga messenger account lang. Kaya dira tagaanta ka mo sang detalye. Duwa hinti. Huwag mo yung kaso, ano, magpangahinti ka katulopang genre, no? Importante nga in demand subong. Sano ka pa imo magpreparar man? Ang Pilipinas nga dani sa tropical country, duha lang ang aton nga panahon o weather condition dire. Wet and dry season lang. Bisan wet gani mabiyan, bisan nagagulugalom, pwede gani kung maka-absorb sang init o kung makatipon sang energy mo solar panel. Sige, ano pa ginahulat taman? Dugay-dugay mabiyan, may solar power na kita sa mga puluyan. Kag amat-amat, ah, mangutang naman ta sang electric bike, ah, electric vehicle, ah, no? Kaya sige-sige pang gira mabiyan sa Middle East. Sige-sige pa ang pagtinirahin sang Iran kag Amerika upod ang Israel. So wala pa piho mga biyan kung saan ugit maganubo ang presyo sang petroleum products. Nagligad nga Martes, an average of 4 pesos ang ginroll up sa presyo sang mga petroleum products. Yung kaysa, hindi na natul matalapang dano. Pangod sa mga mainit ngayon sa karon. Mga biyan, ang aton nga ambahanon sa bogey, prepare katrupang genre. Kay Baloka, mga katrupa, ba init-init pa ninyo informasyon nga nabato naton. Si Senador Alan Peter Cayetano, mga katrupa, kag si Senadora Pia Cayetano, naglupad na mga biyan, naghali na sila sa Pilipinas. Umalis na mga katrupa nang walang paalam. Ang magulutod nga Alan Peter Cayetano kag si Pia Cayetano, konpirmado mabi nga naghali na sa Pilipinas ang magulutod nga Sunday Senador Alan Peter Cayetano kag Senadora Pia Cayetano matapos nga nasiplatan inis sila sa Ninoy Aquino International Airport mga katrupa. Sa Terminal 3, kahapon sang hapon, Miyerkules, September 9, 2026, ang report nga nabato naton mabiyan nga nasiplatan sang madamo man nga mga pasahero kag mga netizen si Senator Alan Peter Cayetano samtang nagapasulod sa gate number 109 sa amo nga International Airport Terminal. Makita man sa flight information monitor nga posible magasakay ini sila nga duha sa flight number SQ921 sang Singapore Airlines mga abyan. So Singapore Airlines meaning dito sa Singapore padulong laban-laban sa Changi International Airport ni sila katulopang genre. Hindi nung paanta to bla? No? Yun yun. Do familiar sa aton. Nga, kamulang nakapa-Singapore ako. Kanto matamot mo ni katulopang genre pa eh. Di, ini mga abyan ng Singaporean Airlines flight number SQ921 sa Changi International Airport ini sa Singapore magpa. Antes pa magsulod sa gate mabiyan, nagpali-interview pa si Senator Alan Peter Cayetano dito. Nagpa-picture lang gali, wala magpa-interview, nagpa-picture lang, no? Isa siya o kung duha sila kamaglutod ang naka sulod sa final call advisory sa screen. Medyo ulihin sila nagabot. No? Although wala sa picture si Senator Pequeta, no? Pero makita gihapon mabiyan sa ang pila ka mga empleyado sa International Airport nga nag-check-in sa counter number 3 sa Terminal 3 mabinining mag-ululutod nga Alan Peter Cayetano kag si Senatora Pia Cayetano. Di mga abyan, hindi mo man ini sila mapunggan eh. Wala pa man sang hold departure order o HDO, no? Kaya klaro man sa mga airport authorities na wala sila sang rason agud punggan ang mag-ulutod nga ini nga makapadulong sa Singapore kung makasakay sa aeroplano padulong sa iban nga pungsod. Amat-amat na sila mabiyan nga nagalulupad. Kay Baloka mo, may ara kita common notion nga mga ordinaryo nga tao, bala? An average person, mga biyan,
ang aton nga pag-intindi, ang impresyon naton o kung notion naton o kung observation naton, basta gani tawo either public official man o kung ordinaryo nga tawo, basta ginaakusar kag magpalagyo, meaning may sala kagid. Ang paghalin mo sa Pilipinas, ang pagpalagyo mo abyan sa aton nga pag-intindi ha, although hindi man gid inigid absolute, pero pag-intindi naton bilang ordinaryo ng mga tao nga ginagamit nato ng aton nga sentido common sense, basta malagyo kagani, it is an admission of guilt. Di ba? Kaya daw nadlok ka magpangatubang sa nga akusasyon batok sa imo. Kung wala ka sang sala, prove your innocence sa korte. Hindi nga magpalagyo ka, kag dito ka lang imo sa social media, nimo magnagay explain. Kamu abi banwa, sa sining magulutod ngayon, mabalik pa ni Ayhanang Duane. Te may ihatag kita, ihalad kita ang ambanon para sa ilang aduha ha. Amo ining timsong ta of the day para sa kay Senator Alan Peter Cayetano kag sa kay Senator Pia Cayetano. From John Denver, katropang John Ray, tira!

Ang amo nga ambahanon mga katrupa ginahalad naton sa kay Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano. All their bags are packed and they are ready to go. They are leaving on a jet plane and don't know when are they back again. Wala sang makapakot mga abyan ko na noong rason sang pag-abroad sang duha ka mga senador nga magulotod kag kunsan o sila magabalik sa Pilipinas mga katrupa. Wala pa kita sang ihibalo ko na noong ilang kausa sa paghalin biya sa Pilipinas. Kay balo ka mo si Alan Peter Cayetano. Nagapangatubang sang investigasyon kag posible maabyan legal action may kang tanan sa ginaligar ng mga anomalya sa tagig infrastructure projects, lakip na ang mga flood control projects, mga irregularidad maabyan nga ginaposi sa subong sang NBI kag ni Senator Panfilo Lacson. Ang pinakadako nga ginaaligar nga involvement sa irregularidad ni Senator Alan Peter Cayetano, amo maabyan ang hundreds of millions of pesos nga gingastos ang Philippine government sang pag-host sang Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games. Nga hindi maklaro kung sa diin ang ginpanggasto kang kwarta, bastante nga kwarta, nga wala man maabyan sang mayong resulta. Pagkaon, accommodation sang mga atlis nagikan sa mga pungsod nga sakop sang Southeast Asia, nagareklamo. Di amo inimaabyan isa sa mga ginapangatubang kaglibogan sang ulo ni Alan Peter Cayetano. Di siyempre taga-tagig ni sila. Ang tagig ginabaha man, damo man ito na-discovery mga katrupa nga may mga anomalya sa mga infra projects, ka mga flood control projects. Ang pila ka mga projects map yung ginapakita sunod sa kay Panfilo Lacson Senador nga pulo pariho lang ang picture. So may mga questionable, no? So ini map yan, pila na lang sibong ang bilin nga Senador, apat ang wala na sa Senado. Kaya wala naman kamo, priso si Senador Jinggoy Estrada. Priso si Senador Marcolita. Puro plunder kaso. Graft and plunder kaso. Si Senator Bato de la Rosa is nowhere to be found. Kag may report subong mabyan nga natultulan na kuno sang DILG ang whereabouts ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi ini basta-basta mga katrupa nga madakop kay may report ang DILG nga protektado ini siya sang dalagko kag mga poderoso nga mga tawo, people eh, powerful.

nga medical leave nga suno sa kay sa mga kaopdanan nga senador may malala kuno mabyan nga balatian sa baga. Pero sang paggaling niya di sa Pilipinas na maayo pamanto pa rin kay singka niya pagkaway-kaway niya. Gulpi lang naglala ang balatian niya. Upo ding iya anak nga si Congressman, First District Congressman sang Batangas Leandro Liviste alias Boy Solar. Kun may mga solar power na tani di eh. Kun wala nagang tinunto si Leandro Liviste ni watani. Dapat may alternatibo na kita nga source of energy, no? Oh, apat na. Si Subong, si Senator Pia Quetano, kag Alan Peter Quetano, wala naman. Nagralayas naman, anom na. So, 24 ka Senador minus ano, mga katrupa, 18 na lang bilin? 18 na lang bilin. Amalayan sinay kung on vacation. Only bang mga senador, pero ila opisina kag staff di, sige-sige swill dobla. Nga mga way naman sang function la. Amo ni mabiyan sa Pilipinas eh. Ma-involve ka sa kaso. Ang una mo gid nga himuon among pag-abroad. Amo ina mabiyan 18 na lang ang nabilin mabiyan sa mga senador diri sa Pilipinas, 24 minus 6, 18 na lang. So amo na mabing gina question kung pilagid bala ang 2/3 sang aton nga senador para makakonvict kuno no, sa kay Vice President Sara Duterte nga ginapaydalom sa impeachment trial. Kaya kung pamatihan mo ang iban nga mga eksperto sa legal issues, isa diri si Anay Senador kag Senate President nga Ilonggo nga si Senator Franklin Drilon. Nagapati siya mga abing nga hindi 16 ang threshold o kung hindi 16 ang barometro. Hindi 16 ka mga senador ang dapat nga magpabor nga makonvict si Vice President Sara Duterte para ma-impeach mga abyan o kung makonvict siya impeachment trial. Wala nagapati si Anay Senate President Franklin Drilon nga kinanglanggit 16 ka buto para makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial. Kaya pagpati sang senador nga Ilonggo, dapat ang aktual nga senador nga nakatambong kag makahimo sa ilang perindugan amo na ginaisip kaysa sa konstitusyon ko no. Wala manda na butang 16, ginbutang lang dira nga 2/3. Kaya muna nga pero panilagan talang ini ang mga nag-amat-amat na klaro blah nga mga pagpaathag sang isyo that involves mga abyan sang aton nga mga public officials. So kay man daw amat-amat na bala mga abyan daw panahon ni isang palupangisda sa madalagko nga pangisda eh, no? Ang mga big fish na mabyan isa-isa mabyan nga gina pasabat sang mga involvement nila sa issues sa mga kinawatay nga isyo bala no. Daw panahon na ini ang September mabiyan sang pagpangisda sang mga dalagko nga mga isda sa politika. Hindi lamang magagmay nga mga politiko kundi nagasakop na ini sa mga dalagko nga mga politiko nga may involvement sa mga kinawatay, graft and corruption diri sa Pilipinas. Agudto nga man ko naton ang hustisya sa aton nga mga katrupa, mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis. Agud iswildo sa ila. Hindi nga para lang kawaton nila. Kung nadumdamin nyo sang sanulang warrant to barisman ang ginisyo sa kay Vice President Sara Duterte may kang tanan sa 3 counts ang grave threats mga abyan. Magluwas nga nagapangatubang pa inis ang impeachment trial. May kaso kriminal pa siyang ginapangatubang. Suno sa iban nga mga abogado kagkakampi ng Vice President nga may immunity from suit kuno ang Vice Presidente. Actually, sa matutuod, suno pagit sa iban nga mga legal minds, ang presidente lang, the sitting president lang, ang nagapungko lang ang presidente, ang may immunity from suit mga abyan. Mabudlay ng iban nga abogado kay ang tiko blagi na patadlong nila. Di untimely ini kay balo ka mo nagakuha sang bar examination sa mga graduate sa law. May ara sa CPO. Ang katapusan ng adlaw sa September 13, dumigong adlaw. Mabudlay sini, nagkasala bla, na-confuse ang mga abogado o kung mga bar takers. Bangod ba si patihan nila bla? Ang iban nga mga abogado na nagapangapin kay Vice President Sara Duterte nga nagasiling may immunity from suit ang Vice President. Mga abyan, only the sitting president ang may immunity. Di mabudlay sini, kay basi mapatalang nila bla. Ang mga bar takers bala subong. Bangod mga abyan sang social media man, no?

Suno sa korte, mabian may bastanteng balasihan para nga mag-issue sa warrant o arrest. Pero bailable man na, no? 120 kada counts ang grave threat. So 360 ang ginapiansa sang Vice Presidente Chicken. Pero ang tisina, mabianti, pilaman ka mga drama sina ang naato na obserbahan, pinagi sa social media, kagdaw teleserye, nga antes nakapiansa si Vice President Sara Duterte, may mga senaryo pa dito nga nagasiling nga wala sila salig sa kapulisan, wala salig sa aton nga korte, may kahangawa sa sining alawas, o kung kaugalingon, nga kung ano, base matabo sa iya, samta magapadulong siya sa korte dito sa Quezon City Regional Trial Court. Pero ginhatag man ang tanan-tanan nga protocols, tanan-tanan nga mga safety measures ang DILG para hindi maka hindi mabutang sa katalagman ang kabuhi sang Vice Presidente, ano? Sadtong Lunes pagid nga adlaw bilang recap, mabyan ti isa pagid ka heavyweight nga politiko ang gindagdagan, mabyan sang warrant of arrest kag naarestar pero sa ospital ang galing. Si Anay Speaker Martin Romaldez nga ginarestar, mabyan may kang tanan sa kaso nga plunder. Ini medyo dako-dako gawa ni nga ginabulabanta, mabyan nga 7.44 billion pesos. Madumduman ninyo nga ginisyuman sang Sandigan Bayan ang warrant of arrest matapos nga makakita sang probable cause sa kaso nga ginpasaka batok sa kay Romaldez sa ombudsman. Di ini mabiyan duha ha. Duha ka medyo matag-as nga opisyal ni sang gobyerno. The second highest elected official sang Pilipinas, ang Vice President Sara Duterte, kag ang anay House Speaker. So hindi pa ni dalagko. Sa akong dalagko na ni, no? Sa akong sini nga pagtanaw, mabiyan, dako ini nga mensahe nga ang gobyerno naton subong amat-amat lang daw wala sang may ginapasinu-sinu ah. Ang tanan nga may mga salabton sa gobyerno, may salabton sa tao, kaalyado ka man o hindi, dapat manabat kagit. Depende mga biyan sa ebidensya nga ginapresentar. Pero daw hindi pa di matapos siguro ano ang paglagas ang mga dalagko nga mga isda. Kay kaupod sa mga posibleng pag-aisyuhan sang warrant of arrest, mabiyan amo si Senator Alan Peter Cayetano. Pero galing paano tayo masyuhan? Paano isyo ang warrant of arrest kay nalagyo na to? Sakay na tanda kay aeroplano Singapore Airlines. Di si Alan Peter Cayetano amo na ginahumaom nga isyuhan sang warrant of arrest. Involved man ni mabiyan sa mga questionable kag mga kontrobersiya sa mga ghost projects kag mga anomalya nga projects sa Taguig. Amo na mabiyan nga makita mo masaming nga nagapangamuyo si Alan Peter Cayetano, nagapatigayon pagani sa mga pre-overlicing. Oo, pala pangamuyo ni si Senator Alan Peter Cayetano mo, kag nagapapre-over ni Permeh.

0: sa iya bla makahatag siya sang masinaw nga paminsaron para nga mapangapinan niya ang iya kaugalingon sa mga akusasyon kontra sa iya. Eh, sino pagedo si Senator Loren Legarda kag ang iya sining anak ko? Sina si Congressman Leandro Libiste? Extended ang ilang foreign vacation. Si Leandro Libiste, wala siya magpayag sang rason kun nga ang magpa-extend siya sang bakasyon niya. Basta travel-travel lang siya. Pero ang Iloy, na-stipulate rin because of medical condition. Maangkon, anay ako sang extended pa nga medical leave. Dekable na naman kamo, Iban, may mga impresyon man sa kay Senator Loren Legarda eh. Professional political butterfly. Involve ang mag-Iloy Mabian sa mga aligasyon, may kang tanan sa plunder nga kaso, may kang tanan sa kontrobersiya nga bilyon-bilyon nga peso nga solar projects nga wala man magtupa. Kag may iban pagig nga kaso, human trafficking nga ginaangot sa kay Boy Solar. Sa kay Leandro Libiste, tong gintrap nila to blahan na nila to nga itrap si Senato si Executive Assistant Ralph Recto, ha? Nagpang-hire to sila kuno abi sa mga sex workers nga babae, ay ginaplano nila nga i-set up si Executive Assistant Ralph Recto. Di nagpiyag itong mga babae to, pailan sa kaso trafficking. Human trafficking. Hindi lagyo man. So amo na ini mabi ang ginahulat-hulat naton nga mga big fish, no? Ang mga dlagkuan nga mga personalidad nga mga elected officials. May kang tanan sa mga maanomalya nila nga mga involvement nga mga transaksyon. Pasabton ang konsino man nga may salabton sa gobyerno. Kaalyado man o hindi kaalyado sang administrasyon. Disyotso minutos na nakaligan sa Takna Alasing Kusaga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin mga abyan ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 mga abyan amo ini may kapasidad sa pagpatay sa mga viruses kag mga bakterya sa atong alawas nga nihatag man ini sang proteksyon batok sa mga nagauso nga balatian subong katulad sang ubo, sipon, trangkaso. Bangon sang pagbag-o-bag-o sang panahon mga abyan. Gani magtumar gid adlaw-adlaw sang ginpaepektibo nga Premium D3 nga may vitamin D3, may virgin coconut oil kag may moringa oil extract. Ang monolaw rin nga ara mga abyan sa Premium D3 kag ang monocaprilin nga ara sa Premium D3, may monocaprin pagid, may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya nga nagadapo sa aton lawas, mga viruses kag may ara ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 mga abyan may bitamina ini, may minerals, may protina pa kag may 110 kasahi sang antioxidant nga nagapa-delay sang pagkuris-kuris, yukot-yukot sang aton nga panit, pungganta ang madasig nga pagkururinot sang aton nga agtang kag sang aton mga abyan nga guya pinaagi sa pagtumar sang Premium D3. Pagtapos ninyo inom sang Premium D3 mga katrupa, siyempre, mga piyana kita sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix naman, among pinaka-the best alternative coffee sa mga diabetison. Yan itong nag-untat na sa pag-inom sang kape, kung nagagahaga na sa pag-inom sang kape, ining mga regular nga kape nga may kalamay, kag may caffeine. Ang mga diabetison, pwede na makapadayon sa pag-inom sang kape. Santon Plus Coffee Mix, wala iniisang kalamay. Ang nagapatam is natural sweetener ng stevia. Kag wala man ini sang caffeine nga nagapahilab sa ato nga sulok-sulok. Wala kalamay, wala caffeine. Kag amo ini mabyan ang kalamay kag caffeine delikado man sa mga coffee drinker kun sa mga regular coffee drinker. Kay tuman ka Damong akalamay sa mga regular nga kape kag may caffeine nga nagapa hilab sang sulok-sulok ta. So ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, wala sang kalamay. Ang mga diabetison pwede na makapadayon sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababayenhan nga nagaminopause nga may attitude nga hindi maintindihan nga nagasufrir sa insomnia, dapat painom ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya mga kababayenhan nga may o kung naara na sa bi-bi sang menopausal stage, may mga hormonal imbalances ni sila. Isa sini ka manifestation amo ang pagsufrir sang insomnia. So ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances sa isa ka babae nga naga-menopause. Agudto magaganhagan ang negative effects sang menopausal, paimna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Agudto nga makaangkon sila sang malaba nga sleeping hours kag hindi sila mangin irritable kag arugante pagkaaga. Santon Plus Coffee Mix mga byan, may suya powder drink mix, may moringa oil extract, may mangustin, ha? Kag iban pa nga mga properties mga byan nga makabulig sa ato ni kayong lawas sa pag-maintain sang ato ni kayong lawas. Inang nakakapi ka na, may bulong ka pa. Bayintiuno minutos na nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga. Managtagta na yung kwarta. May kabilugan kita nga inugpanagtag na kwarta 8,000 pesos kada simana. Basta tingbon lang ninyo ang pagpasakop sa aton sininga mga promo. Isa diri ang Santon na XFM libu-libong papremyo. Magbaka lamang sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod. One blister sang Santon Gold Capsule. Isa ina ka-entry. Isa ka-blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa man ina ka-entry. Isa ka-blister mga katulupa sang Turbo Food Supplement for Men. Isa man ina ka-entry. Kag lima ka-sachet sang Santon Gold Coffee. Isa man ina ka-entry. Ang kada entry isulod ninyo sa puti nga sobre. Butangan sa inyo pangalan, ha? Sulatan ninyo sa inyo nga pangalan, ang kumpleto nga pangalan, ha? Address, ang inyo contact number, pirmahan kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga nagkalain-lain nga station sang XFM Philippines sa Negros Island, bayara kita dira kag diri sa Panay Island, ari sa Iloilo, sa Rojas, sa Antique kag sa Aklan. Diri sa Iloilo nga drop box nahamtang kami diri sa Barangay Cubay Tabuk, Barangay Tabuk Suba, Haro, sa Villa Consolacion, no? Lot 13 kag lot number 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Sa tubang kami, ang hatag tangalan bang sa inyo, amo ang Iloilo Supermart Haro, o kung Tabuk Suba Haro Branch. Pag tabuk nyo, talatang laan nyo lang da, may ala da ngalan nga Solomon Integrated School, no? Sulod lang kamo dira, kaysa unang abangga pa wala, kag magtulotang la pagid kamo, makita nyo ang amon antena. May gate kami nga gray, kaway-kaway lang kamo da, kunara na kamo sa tubang sang gate, kay magabukas automatic ang amon nga gate. Dagun-dagun lang kamo di sulod da. Ihulog ninyo ang inyo nga mga entries diri. Kaya kada simana may tag 3,000 pesos kita ang ipanagtag sa mga mapalarong at tagdaog. Pero hindi niyo pagkalimtan ha. Ang aton nga grand draw dat lagko pagid nga ma-premyo kas prizes nga nagahulat sa inyo. Bilang first prize mga abyan may 50,000 pesos nga nagahulat. Sa second prize 30,000 pesos kag sa third prize may 20,000 pesos. May napulo pagid kita. Kaya mga consolation prizes mga abyan nga tag 3,000 pesos na pulo ha. So magpalapit na diri mabiyan sa estasyon, dala ang inyo sining mga entry. Agud to nga makangkon kamo sang chance nga 3,000 pesos kada semana. Wala limit, bisan kapila kamo magdaog. Bisan pila ka entries si padala ninyo because the more entries you send, the more chances of winning. Pero kung gusto nyo pagid medyo dako-dako nga premyo, ari pamati kamo. Kay ang Gold Eagle Beer may premyo sa Tansan promo. Ha? Himuon lang ninyo kung luyag ninyo mag-relax-relax, mag-medyo mamamamam, magbaka lang kamo sang Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle Beer King Medyo bahado gawa ang presyo sang Gold Eagle beer, no? Pag-relax, relax, bala ka mo kunapon, ha? Magmamam ka mo. Be practical, ah. Gold Eagle beer, ayos na. Isulod ang tansan sa puti nga sobre. Sulatan nyo man sang inyo pangalan, edad, address, pati ang inyo contact number. Kag ang pangalan sang tsindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo nga lugar. As of now, duha ka mga drop boxes ang atong nga ginpahamtang diri sa Tabuk Suba Haro, sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba Haro, kag sa BC Store, Barangay San Isidro Haro. Pero luyag man ninyo nga magpadulong diri sa estasyon, may nahamtang man kita diri nga isa ka drop box. Dapat Miyerkules ang hapon mahulog na ninyo ang inyong nga mga entries, kay kada Huwebes ginatipon ina ang tanan-tanan nga entries, kay kada Biyernes naghihiwat kita sang weekly raffle draw. Pamatiin ninyo sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow man ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 sa mga Facebook pages naton para sa anunsyo sang mga tagdaog. Mga katrupa, mga abyan, 5,000 pesos kada semana, ha? Kag sige-sigihan nyo lang tubtog nga makaabot sa grand draw kay madalagko pagid nga mga cash prizes. May mga cellphones pa kag may mga grocery packages pa para sa grand draw. Magatakop ang inyong promo sa Pebrero 20, 2027. Sige-sige lang nga mamam. Siyempre drink moderate. Drink moderately para matipon nyo ang tansan sing inyo nga mga Gold Eagle beer. Budlay kung mag-balang-balang ka na blan, hindi ka nakatipon sa mga tansan sang mga butilya sang inyo ginmamam nga Gold Eagle beer, ha? Gold Eagle beer 320 ml, kag ang Gold Eagle King. Ano pang ginahulat nyo? Mamam na. Mga abyan, diri sa probinsya sang Iloilo, may problema kita diri. Amo ning problema nga hindi dapat pagpabayaan sang aton nga Deep Ed Department of Education lang. Para nga hindi maglala mga abyan ang pagka-violente sang mga kabataan kag hindi na masulit pa ang mga shooting incidents sa sulod sang campus. Ilabi na sa mga high school sa bilog ng Pilipinas. Kay balo ka mo, isa sa mga problema sang Deep Ed, kulang kita sa mga counselors. Mga guidance counselor blah. Nga kung may mga mental condition o kung may mga problema sa emosyon o kung sa paminsaron ng mga kabataan naton, may palapitan bala ng mga guidance counselor. Actually, hindi man adlaw-adlaw nagahimo sang counseling ang mga guidance counselor sa eskwelahan. Di sa 128 ka mga public schools, mga abyan sa probinsya sang Iloilo, unsi lang ang may ara guidance counselors. Mayo siguro manawagan kita sa mga manug college students naton nga magkuha kamo sang kurso nga counseling. May Bachelor of Science in Counseling. Pwede ko i-check bi katro pang diyan, eh. O kung any 4-year course guro, no, related sa psychology. Ah, pwede guro. BS psychology pwede ina, no. Parang maging guidance counselor kamo, ano? Bachelor of Science and Psychology ko, no? Nami ning nga kurso para nga maging guidance counselor kamo. Siyempre, a guidance counselor must be a good speaker. Manami man magpatag bala kay ti ang gina-counseling niya sinada. Ay hindi maayo ang mindset, eh. So kabalo magtimpla-timpla bala, no? Ang report mga abyan upod sa kay katrupang Feby Borges Morales. Borges, report please come in.
1: Mga public high school sa probinsya sa Iloilo may unsilang ka-guidance counselors. Natukiban sa ginapatawag na committee hearing sang Committee on Public Order and Security ni Board Member John Mundiar na unsilang ang guidance counselors sa 128 ka mga public high school sa probinsya sa Iloilo. Si Mundiar ang patawag sa committee hearing September 8 agwan ibaloon ang ginahimo nga tikang sang mga eskwelahan kung paan malikawan ang shooting incident sa sulod sang mga eskwelahan. Sulosagin sa batsa nga representante sa Department of Education Division of Iloilo nga wala sang may nag-apply sang magbukas sila sang hiring nga. Nagbukas sila sang hiring sang 148 ka Guidance Counselors Associate. May 120 ang nag-apply kag mahimo sa katapusan sang tuig. Mahire na ang mga ini kag i-assign sa mga high school. Nagtambong sa committee hearing kanday Vice Governor Natalian Duboque, Board Member Mark Palabrica, Jason Gonzalez, Rolito Cahilig, Rolando Distora, kag Nito Topasa. Ginbita naman ang mga resource person, ang representante sa Division of Iloilo, Department of Interior and Local Government, Iloilo Police Provincial Office, kag mga barangay official, kag Iloilo Provincial Government in charge sa education.
2: Kanda pang kaina nga sa kadamon sa secondary schools natin sa probinsya sa Iloilo, pilalan to kaina daw, pito lang kabilog ang guidance counselor. Pero ito nagpanangitaan man nila sa paagi na tungod problema agad ang guidance counselor ang aplikante. So daw ang solusyon nila daw guidance associates na lang kag posible ba si before the end of the year may mga guidance associates man ang ibang mga secondary schools na wala sa guidance counselor. Amo na ang ginhambal sa representatives ng DepEd kina. Then, ipamangkot na naton kaya ginimbitar man naton mga punong barangay sa pila ka barangay store sa probinsya sa Iloilo na may araw sa secondary school sa ilang barangay. Mangkot na naton mga punong barangay sa may collaboration class sa eskwelahan. Agod nga ma-prevent ang shooting incident sa high school na araw sila sa barangay. So, no, sila may araw man. Sila collaboration sa eskwelahan ginaistoryahan man nila.
1: Ang ining balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus sa Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 na Radio Patrol, Iloilo ako sa tropang Phoebe Boys, Timur Morales sa XFM News.
0: So paano tuod, no, makaangkon sang manami nga counseling ang mga kabataan kung ginabully, no? May mga problema sa pamilya, may mga problema sa pag-eskwela, wala sila sang madangpan dayon kun wala sang guidance counselor sa eskwelahan. Kaya balo kamo ang aton nga eskwelahan, ginakabig naton ini nga second home eh, no? Kaga mga ginikanan daw kampante kun ila na ibaloan nga aton kabataan ara sa eskwelahan. Ugaling mga katrupa sa mga ulihis ini nga madinagon, may mga kabataan nga hindi na makadalab la. Sa ilang nga mga personal nga mga problema, iba naga-suicide, iba naga-violente, iba naga-pangluthang, tapos patyon naman iya kagulingon. So, dapat sini, masabat dahil ini kay nagadamo ang student population natin eh. Kag madamo ba lang ang mga bad influence, no? Madamo sa mga factors nga mahimo, nga maka-apekto sang maayong pagbinatasan sa mga kabataan. Ginasalakay sang social media, nagalalain ng batasan, iban wala na sang good manners ang right conduct, GMRC, di kulang pa sa counseling. So ano na lang, no? Wala sa may nag-tapna dahil bala. Kaya man kung may counselor kita, maabyan, may palapitan ang kabataan. Kaya balo ko mga kabataan, huya man ni magsugid. Sige lang sinin ang mga personal problems eh. Sa mga classmates nila, sa mga abya nila sa eskwelahan, sa ginikanan nila, yun, iban sinin na huya. So may araya nga mga persona nga luyag nila, iban nga tao, kung hindi pariente o kung hindi imata, kag hindi abya, na masugiran nila sa ilang mga problema. No? So there must be an immediate address mga abya. Immediate action to address ang shortage sang aton ng mga counselors sa mga eskwelahan. Sa pampublikong eskwelahan, ha? Kaya mga private schools niya, ti, may ara na sila, makasarang na sila ila iya, mag-hire mga abyan sang mga counselors. Ti mabudlay sini mga abyan, kaya ti ang influensya bla sa aton nga palibot, sa susyudad naton, o kung sa pamilya naton, sa lugar nga ginastara naton, nga ang vulnerable sini mga abyan mong kabataan. Pero sining ulihi lang kay balo kamo, may mga development report kita nagikan mabiyan sa Kamara de Representantes nga sa diin ang pagdumili sa pag-access sa social media, online gaming sa mga kabataan, lusot na sa kamara, no? Kabay pangi hindi lang online gaming man nga pagdumili sang gobyerno sa mga kabataan nga makabig naton nga mga minor di edad. Ang mga online gaming nga ini, siyempre, ginapamatukan nato ni Nikiti, bata pabla malulong na sa sugal nga bisyo. Iban sinimabi ang mga hampang-hampang man, online games mga abyan nga may mga malaking efekto sa kabataan. So nakapasar na mga abyan sa panel sa kamera ang ang isa ka hagna nga Children Social Media and Online Gaming Safety Act nga ang tinutuyo sini mga katropa mga abyan nga maprotehiran ng aton nga mga kabataan batok sa mga malaway nga mga content sa social media kag pagkalulong sa mga online gambling kag online gaming nga mga platforms. Ang ini mabiyan nga hagna ang bunga ini sang ginatingob nga 41 ka mga house bills kalakip diri ang house bill number 6080 nga ginapasar sang tingog partirist nga congressman nga si Ieda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez kag Jude Asidre. Suno sa House Speaker nga si Faustino Bujidi III maabyan ginaprioridad sang Kongreso ang paghatag sang proteksyon sa mga kabataan, ilabi na ang paghatag sang restriction sang total access sa social media, ilabi na yatong mga platforms nga makaapekto, makahatag sa bad influence sa mga kabataan, ilabi na ang online gaming kag gamble. Di kabay pa nga magadiretso ini sa Senado kay ang iban nga mga pungsod mga abyan, wala na sang access ang mga minor di edad nga mga kabataan eh sa ila sining social media, no? Sa China gani wala Facebook mo, wala man TikTok. Pero ang China pa nagubras ang TikTok. Wala TikTok to kag Facebook sa China. Ano pa tuloy-tuloy lang ila ubra, tuloy-tuloy ang ligaya, ang ila ekonomiya ni mapunggan kay wala sila ginausik sa oras sa Facebook kag sa TikTok. Ala ubra lang ubra ang China. Subong nila sa kuan ubra ang kun paano pa bakuron pagid ang mga battery sa mga electric vehicle. Oh, wala sila Facebook, wala sila TikTok. Ubra lang ubra. Aton diri sa Pilipinas, mas laban pa ang aton nga atubang sa Facebook kag mag TikTok. Oh, bisan mga guramaak na, mga balo, mga byuda, mga binayaan, mga anal ng kasal, so sara makita mo kay Kian sa TikTok. Basta naga TikTok gani. Ambal sa amigo ko. Bastante ni ura siya. Alaw ni ginkam. Alaw ni ubra. Kaya kung may ubra katuod, no? Kung gasa ako kabla sa matagad lang ang tanan, para masapar mong tanan mo gastuanan, wala kagid guro, simpo magtili TikTok-TikTok ka. Pero ang mga consistent TikToker, da, laban-laban katropag dyan, Ray, alaw ni, hindi man tanan na, laban-laban na. Pagpatiam lang na sa kilala ko. Kasi no, sino na? Ati, sino naman kita mo na sa TikTok? Kasi ano naman na? Ati, wala naman ubra. Prentay 8 minutos na mga abyan na nakiligan sa takna nga last 5 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas na pamangkot ng iban. Tuod gid man ako si Kaitano gid man to kag si Pia sa airport to. Tituod ang balsa man iti senso kag mga airport authorities so. Kay hibalo ka mo nao na panimaw ana sang magutod nga Kaitano mga abyan iliban na si Alan Peter Kaitano nga pag-aimbestigaran sa sing NBI mo. Kay ang NBI, National Bureau of Investigation, sa pagdumala ni Director Melvin Matibag, mga abyan, amo niyo, sining pinakaulihi lang ha. Sang September 7, sang karon nga tuig, si NBI Director Melvin Matibag, mga abyan, nagsiling, ha, nagsiling sa isa ka forum dito sa siyudad sang Quezon, nga ang NBI mag-file sang kaso bato kay Senador Alan Peter Cayetano bangot sang overpricing mabyan sang 2019 Southeast Asian Games nga cold drone. Tanaw da blang cold drone daw bilog ini nga daw gold plated ini katrupang genre pati maan nga ang isa ka lugar bla isa ka sport sa arena. Kay suno sa ka NBI Director Melvin Matibag mga katrupa nag overprice si Senador Alan Peter Cayetano siya to ang chairman sang National Committee kung sang Southeast Asian Games Committee, no? Ang NBI mga katrupa nakatipo na sang mga dokumento may kang tanan sa ginaaligar nga overpricing sang cool drone. 55 million ang bili kuno sang cool drone nga to, pero suno sa NBI 5 million lang ang actual price. May 50 milyones pesos nga jack-up si Senator Alan Peter Quetano suno sa NBI mga abyan. Dako-dako gawan eh. So ini mga binasa sa mga ginatanaw sang NBI nga pag-iimbestigaran sa karon kag mag-file sila sang kaso. Ang ining cauldron kuno ini isa pa lamang ini mabyan ka kaso kad na discovery na lang nga gin overprice. Ginalantaw man sing NBI kung paano ginhimo ang public bidding. Kaya wala kuno nagpatigayon sang public bidding. Ang National Organizing Committee nga si Chairman si Alan Peter Quetano, kag pila pa ka mga massive unliquidated funds. Lakip na ang 10 billion pesos nga ginaligar nga ginbayad pinaagi mabiyan sa congressional insertions. Amo ini mabiyan nga hindi ini makatulog si Senator Alan Peter Quetano subong. No, kita mo daw kahagad sa iya, suno sa iban nga mga netizens, kag daw hindi na gani makapamarbas eh. So sa sininga kang tanan mga katropa, gaa nga nagbayad ang gobyerno sang 55 million pesos sa cauldron nga ini nga mahimo lang gali ini nga baklon sa balor nga 5 million pesos. Eh, depende ni mga abyan kung paano ni ma-liquidate ni P. Alan Peter Quetano ni ang 55 million pesos ngayon eh, no? Nga ang actual price lang is 5 million pesos. Eh man, suno mabyan sa kay Peter Quetano, nagbayad kuno ang gobyerno sang design sang cauldron 4.5 million pesos. Ang foundation site, ang construction site, mga abyan, 13.44 million pesos. Kag ang physical nga construction, lakip na ang installation, 32 million pesos kuno. Total costing of 55 million. Di may pila na ka mga sports association nga mga leaders nga na-involve sa sining Southeast Asian hosting sang Pilipinas sa itong 2019 ang ginpasabina. No? Di ba, balanta na sa mga sunod nga adlaw. Galing kati si Senator Alan Peter Quetano, lumipad na ng walang paalam. Umalis na ng walang paalam, pero hindi sa kalusot ah. May mga airport authorities eh, nga kilala siya eh. Kag may mga netizens, mga nakapicture sa iya. Kilala siya eh. Sang una nataw siya nga si Boy Dasal. Kay masamin ni saga pangamuyo mo kun may mga tinipon-tipon sila kapin pa imbitaron mo sa bilang guest speaker na pala pangamuyo ni si Senator Alan Peter Quetano. So ginatawag man sing iban nga si Boy Dasal, Bokon Boy Panalangin, pero subong natawag na siya nga Boy Balbas. O at saka tinatawag din siya na Boy Layas. Umalis nang walang paalam eh. 44 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maabian antes kita magatag sang panumdom. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, may makakaklab waska nga amo ini nagapabaskog sang panindugan ni Junjun. Nagapabaskog sang panindugan ni Junjun kag nagapadugay pa sang standing ovation ni Junjun. Kung ang problema ninyo si Junjun nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony kag masamin na lang nga nagaduko kag mahuloy on. Magbakal na sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos, simnon. Ito maron, utok-on ang Turbo Dietary Supplement for Men. Antes ang engkwentro, kaya dira nyo gin makita kagbabadyagaan ang pagbalik sa nagakayabang a performance sa kama. Nga daw iya sang hormentado nga kabayo. Nga daw iya sang desperado o rabbit nga desperado. Kita nyo ang rabbit nga desperado magbalbal. Ah, mag love making. Daw kilat mo. Kita nyo ang sadista nga pato magtira. Gapang barina. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Agod di balik ang nagkakayabang performance sa kama. May chance pa nga mag-champion si Junjun. Ah. Pukawa nyo si Junjun. Kag-i-remind kay Junjun nga ubrahon niya ang iya isa ka obligasyon. May mandato pa si Junjun magluwas sa pangihi. Ipahanumdom kay Junjun nga may pangisyon pa sang isa. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men kaysa Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa. Bisan basa nga to alya ang halay. Kayang kaya. Orientaising minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas dugang pang mga balita mga bien exciting istorya exciting nga mga balita kag informasyon sa ato nga pagpangalagad pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein

0: Morning Air. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magtulog ng Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 53 minutos na ang nakaligad mabiyan sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kabayan sa pagpangalagad natin, hatag kita sa pila ka mga dalago ng mga balita nasyonal mabiyan sa Senado. Approved na sa second reading mabiyan. Isa na lang ni ka-reading kag maprumana. Gahabil-habil pa ni pro laban-laban siguro ah. Kay ang barangay election block kag sangguni ang kabataan election, barangay ang sangguni ang kabataan elections, i-postpone ini mabiyan. Sa ikaduhang Lunes sang bulan sa Nobyembre sa tuig 2028 pa. Ha? Kay dapat madesisyonan gid ini subong nga semana eh, kay tilapit naman lang filing sang candidacy sa mga kandidato sa barangay kag sangguni ang kabataan, no? So ang Senado sa second reading nila, isa na lang ka-reading ni kag maaprubahan na ang pagtalana, pagpostpone kag gintalana sa ikaduha nga Lunes sang bulan sa Nobyembre sa 2028 ang eleksyon. Pero lima katuig na ang term nila sa mga barangay officials, ha? Barangay kapitan, barangay kagawad, kag mahimo nga makapare-elect. Duha ka terms bali ang ginapahanugot sang sining hagna. Pero sa sanggunian ang kabataan iya, ti isa lang ka term. Kay kun panugutan mo pa sila sa duha ka term, iban overage na eh, no? Sa as a membro sang sanggunian ang kabataan. So ini mabiyan isa ka kahoy na lang. Isang ka ipo na lang kag dagdag na. No? In other words, mabiyan isa ka guhit na lang. Kag madayo na ang postponement sang barangay ang sangguni ang kabataan elections. Kay kung tani, subong ini nga tuig 2026 November 2. Ugaling may mga factors, may mga ginakonsiderar nga aton nga mga lawmakers nga i-postpone ini. Tigaylo, kung madayon ini mabin kag magsigi-sigi sa third and final reading nga maprubahan na ti laban-laban. Sa 2028 pa ang barangay ang sangguni ang kabataan elections mga abyan. Eh, medyo kampante subong ang mga incumbent, ha? Ang mga barangay officials naton. Pero hindi nagkakulugan nga maging kampante na langgid ka mo sa inyo nga mga katungdanan. Kaya wala man kita kasiguro kung dayo ng eleksyon sa inyo base ang iban kagkalabanan sa inyo makakasman. May mga bintaha kag disbintaha diri. Ang mga nag-ubra sang ila trabaho nga may sinseridad kag may integridad, tibintaha sa ilang mga constituents. Pero yadtong mga nagapadako lang sang tanila kag nagatinama, disbintaha sa ilang mga constituents, no? Ining mga gapabaya alam la, pero sige-sige ang sweldo. Ti, ang bintaha sini para sa gobyerno naman, ti, medyo iwas gastos. Makakini-kini ang gobyerno sini. Pero ti, ilang taon ta sa kurbada, no? Kung madayon gidman ini mga byanti, dali naman lang ni, di nagurma si manahan niya. Pero laban-laban, gamo na gidni kay ang kongreso, ya, aprobado na to. So, pangabay talang sa mga kapitan, sa mga barangay officials na to, nalin sa kapitan, pakanto sa mga konsihal, ang mga barangay SK chairman, kag mga SK members, kabay pang hindi ka mo mangin kampante. Wala nagakulugan nga kung na-extend ang inyo termino. Wala nagakulugan kag wala nagabase ina sa inyo nga performance. Nagbase lang yung gobyerno kung paano makakinot sang galastuhanan kada eleksyon. So hindi ninyo ina pagimuon nga tapalan o kung rason nga ti extend ya amon nga termino, meaning mayat amon nga performance bukan. Ang tuyo sa gobyerno siniya mga katrupagod nga makakinot kita sang galastuhanan. 57 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas mga abyan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magabalik kita sa Express Balita sa aga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa Dugay-Dugay. Salamat sa kay Katrupang Febby Birds Morales nga nagkontribuyo sa iyang report. Upod ko diri sa aton nga technical side si Katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga katropa,

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea.

0: Sol. Para always looking young and fresh, Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult a doctor.
3: Magbili sa mga butika.
7: Wednesday.

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropong Station, Lasais, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aton.

0: ng aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Setyembre 10, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, pag-terminate sa presentation sa Article 1 sa Articles of Impeachment expected na para kay Rec.

0: Mansion Jundupas proceedings sa nagligad nga trial days naghinay kag naglibot-libot na lang.
1: Paghingyo sang prosecution sa pagpatawag kay Vice President Sara Duterte agud nga magwitness sa impeachment trial ang i-deny para kay anay Congressman Jundupas.
0: Pagpatawag kay Colonel Chica Cagnolasco sa impeachment trial but kay Vice President Duterte ang dangerous kag risky suna kay ni Congressman Jundupas.
1: Article 2 sang articles of impeachment tukon ang ginalagar nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte delikado para sa defense suna sa kayana ni Congressman Jundupas.
0: Pagpatawag sang witness sa mga Senator Judge sa impeachment trial but kay Vice President Duterte nagapakita nga wala pa sa may napresentar nga clear and convincing evidence batok sa respondent.
1: Isa patay, isa pilason sa shooting incident sa Lambunaw, Iloilo.
0: Magulang, nalabuan sang manghod sa Pasig City, manghod na pilasan man sang nabunan sang buka nga butilya.
1: Kamatayon ni alias Nico ang 15 anyos nga sulterito nga nasapuan sa igad sang talan sa barangay Balod, Liloan, Zaraga, may foul play.
0: DILG Secretary Junvic Rimulya nagbisita sa opisina ni Governor Arthur Defensor Jr.
1: Lone District Congresswoman Julian Jamjam Barunda nakabaton sang mensahe angot sa ginaligar mando ni Mayor Trenas nga pag-iris ang duag sang mga payong nga ginhatag sa mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Market.
0: Mayor Raisa Trenas wala sang direktiba angot sa pagpagamit sang duag pula o kunblu nga payong sa mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Public Market sunod kay Office of the City Mayor spokesperson Ms. Joy Fantilaga Gorzal.
1: Director sang City DILG ginsaway sang regional office nga hindi mag-comment sa issue sa poder sang Vice Mayor.
0: Mga public high school sa probinsya sang Iloilo may onset ka mga guidance counselors.
1: Resolution of commendation sang sanggunian panlalawigan ginbaton sang nursing students sang Iloilo Doctors College.
0: Hot pursuit operations ang kapulisan sa nakapalagyo nga preso sa San Rafael kagat-i nakapalagyo.
1: Senate President Twin Gatchalian gin-question ang proposal nga 5-year term sang barangay kag SK officials.
0: Headlines sa Balita National. Senate President Win Gatchalian gin-question ang proposal nga 5-year term sa barangay kag SK officials.
1: Sa iban pa ang mga pangulong dinalan, magalabot sa 25 ka mga witnesses ginaplano nga ipresentar sang prosecution sa Article 2 sang Articles of Impeachment o kon unexplained wealth batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Office of the Ombudsman nagpabutiag nga hugot sila nga nagapamalabag sa motion para sa hospital detention ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Magutod nga Junvic kag Crispin Rimulya pareho nga magapadulong sa France sa pagpangayo sang bulig agud nga madakpan si Anay Congressman Saldico.
0: Former First Lady Liza Araneta Marcos kinabswelto sang Korte Suprema sa kaso nga graft.
1: Pagdesignar kay Escudero bilang presiding officer ginpamatukan ni Senator Romadante Marcoleta.
0: Reklamo ni Attorney Manses Carpio batok sa opisyal sang AMLC o kan amlak kay mga abogado ginbasura.
1: 14 ka mga Pinoy nga tripulante nakabalik na sa Pilipinas matapos ginatake ang barko nga ginasakyan sa Strait of Hormuz.
0: International News, Iran, ginpawg ang US sang economic warfare.
1: Main airport sa Indonesia, ginbuksa na makaligad ang pag-alboroto sang Mount Anak, Krakatau.
0: Entertainment News, Sara Hieronimo, nagabusong gidmanbala.
1: But lang. Sa sports, 7 ka mga Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan.
0: Extra wow, balita naman, babae sa China nagkaagom sa seryosong diferensya sa paglakad kung sa ginhimo nga water-only diet.

0: 6:00 sa Sete Oras sa XFM. Ang oras, kinadalong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base. Ang Vitamin C, ang Sunthone Vitamin C, mga katropa produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Sa 6:17 sa karon, sa detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Local News. Ginaprobahan ukon expected na ang pag-terminate sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment. Bato kay Vice President Sara Duterte, suno kaya ng Congressman Junjun Tupas nga naka-lead prosecutor sa Corona Impeachment. Pagigbay ni Tupas nga base sa iyo obserbasyon sa impeachment trials, ang damlaglang naghinay kag naglibot-libot na lang ang ginaistoryahan sa rin na batian ang mga testimonya sa mga witnesses sa Good Government and Public Accountability Committee hearing sa Kamara. Para kay Tupas, ngayon sakto ang move sa prosecution bangod hindi Manila pag-ipresentar ang mga key witnesses nga luyag sa mga senator judges. Samtang ang pagpatawag sa mga senator judges ang dugang witnesses sa Article 1 ko nang ginaaligar, misuse ang confidential funds ang nagkakahulugan nga may missing links pa ukon kulang. Ginpahag ni Tupas nga para sa mga senador, wala pa sang klaro kag-convincing ebidensya rason nga may mga reservations.
1: Expect ko na nga terminate nila ang presentation sang Article 1, because if you can observe, in the last few trial days, medyo doon nag-drag na siya, doon naghinay-hinay na, and doon nag-going into circles na lang, sila nag-libot-libot na lang. Wala na sang na-present ng witnesses, aside from the witnesses, nga nabatian ta na during the public accountability, Good Government and Public Accountability Committee hearing sa House of Representatives. So, in an impeachment trial, kinahanglan na ang interes ng tao ma-hold mo eh. And true enough, kahapon, gin-terminate nila. Of course, with the reservation na Senator Judges.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag na 5th District Congressman Junjun Tupas ka naka-agilid prosecutor sa Corona Impeachment.
2: Mahimo nga mag-motion ang prosecution team agud nga isapina si Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial batok sa iya sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor o kun lead prosecutor sa Corona impeachment. Apang para sa kay Tupas nga i-deny ini sa impeachment court na baluan nga gin-forgo man sang prosecution ng 15 ka manabilin pa nga mga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment ukon na ginaligar nga misuse ang confidential funds kag sa baylo luyag nila ipatawag ang Vice Presidente sa pagtistigo. Sundri, una, amo ang constitutional provision nga hindi mahimo ang tao nga makumpel sa pagtistigo batok sa iya kaugalingon. Sa eksperyensya ni Tupas sa impeachment trial, nag-appear sa to si Anay Chief Justice Renato Corona voluntarily kag hindi sila ang nagpatawag. Ang ila lamang napatawag ang asawa kag kabataan ni Corona apang gindinay sang impeachment court. Samtang hindi mano kung samtang ini ang hindi makapugong sa defense sa pagpatawag sa Vice Presidente sa pagtistigo apang pakigbahin ni Tupas nga kun siya ang defense, hindi niya pag-ipatawag ang Vice Presidente.
1: Pwede ka motion ang prosecution para isugpina si Vice President Sara Duterte para mag-witness sila hostile. Pero I think ang akong pagtulok na i-deny ina. I-deny sa impeachment court.
3: Mm-hmm. For what reason most likely sa pagtanaw ni mo Congressman Junjun?
1: Well, number one is because of the constitutional provision that a person cannot be compelled to be a witness against himself. Although ining mga Article 3 ini sa Constitution naton, pwede ta ma-argue that it applies to a criminal prosecution, pero I think because of the tradition sa Corona, wala eh. Wala na mong ipatawag to because amo ng sentiment sa mga senators. I think they will uphold that based on Constitution and also based on tradition.
3: But Corona appeared during his impeachment trial. So what's the difference with the Vice President, Congressman Junjun?
1: Okay, si Corona nag-appear, pero wala, hindi kami yan nagpatawag.
2: Ang kabahin sa pagpahayag na ni Congressman Junjun Tupas na nakagiman lead prosecutor sa Corona impeachment.
0: Sa kaangot nga balita lokal, dangerous ka risky para kay ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagi-lead prosecutor sa Corona impeachment. Ang pagpatawag sa prosecution kani Colonel Raymond Dante Lachica kag Colonel Dennis Nolasco. Sin Lachica kag Nolasco ang mga anay, security officers ni Vice President Sara Duterte nga ginakabig nga key players sa paggastos ng confidential funds sa Vice Presidente kag sa Department of Education o kan kag sa sekretarya pa si Duterte sa Department of Education. Ginpahagi Tupas nga ang mga ginpatawag nga witness sa trial ang naibaluan na sa prosecution ang ihambal bangod nakaagi na ang mga initestigo sa iban nga hearing. Apang ang mga testimonya ni Colonel Lachica kag Nolasco ang wala panabatian sa diin importante kag substantial kontani. Rason nga kung hindi ang prosecution magrisgo mas maayo nga ila i-drop ang Article 1 sa Articles of Impeachment kag ini ang ila ginhimo. Isa sa mga posibilidad nga magkapaguba kag magkapahina sa theory sa prosecution in kaso nga magtistigo ang duha kag mapresentar sa kag magpresentar sang individual nga makapamatuod nga ila nabato ng kwarta gikan sa confidential funds. Mahimo man sang duha nga ihambal nga gamay lang ang ila ma-divulge kag may mga sensitive information nga AFP patterned nga hindi luyag mabuyagyag. Samtang defense ang may option sa pagpresentar sa duha apang posibleng ipatawag man sila o kung ipatawag man ini sang impeachment court.
1: Very dangerous in it for the defense.
3: Mm-hmm.
1: So I think they have to prepare. Ay kung ako magtulo, assuming na ma-present maayo ini, may posibilidad na mag-rise into an impeachable offense. Kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation.
0: Nabatian sa ni Congressman Junjun Tupas.
2: Very dangerous ang pagkabig na ni 5th District Congressman Junjun Tupas sa Article 2 sang Articles of Impeachment o kung ang ginaligar nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte in kaso nga ini ang may mga dokumento kag maplastar sang maayo. Pagklaro pa ni Tupas nga wala niya ginhambal nga makusog ini apang hindi ini katulad sang confidential funds nga mabudlay pamatud-an. Angot naman sa bribery para sa kay Tupas nga i-drop ini sang prosecution bangod nga may mga magagwa nga mga video sa diin sang una may ginaminsyonar ang Vice President Presidente sa media, angot sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa kitupas ng tsansa sang prosecution sa karon, amo ang salen o kung unexplained wealth bangod mayara sang AMLAC records, bank accounts kag tax records. Dugang panitupas nga isa nga sa ika-23 nga adlaw sang trial, naghingyo naman in defense ang 15 kadlaw nga sa pagpreparar sa request of admission of documents bangod posible na baluan sang depensa nga kinahanglan nila nga magpreparar para sa among article. Ginpayag pa dugang ni Tupas nga kinahanglan klaro, convincing, willful, deliberate kag ginhungod ang makita nga wala na declare sa salen. Sa apat ka mga articles of impeachment, ang Article 2 ukon ginaligar nga undeclared wealth sang Vice Presidente ang battleground sang prosecution kag defense.
1: Very dangerous in it for the defense.
3: Mm-hmm.
1: So I kung ako magtulo, assuming na ma-present maayo ini, may posibilidad na mag-rise into an impeachable offense. Kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation. So, wala akong ginahambal na makusugid ini. Pero, hindi ni palos ng confidential funds na mabudlay prove. With respect naman sa bribery, I think siguro basta i-drop na nila ultimately. Because siling mo gani, may nagagawa ng videos kag at the very first instance ang una may ginmention sina si Vice President sa media na daw ginmention niya First Lady and I don't think it is prudent for the prosecution na buksan ina. So ang ila chance ng prosecution now is really this salen or unexplained wealth kami ara sila nga AMLAC records nakuha na nila, may ara sila nga bank accounts, may ara sila nga tax records. And in fact, hindi lang kahapon ang defense, they're asking the court some 2 weeks then to prepare lang dito sa request for admission of documents. So, banal siguro sa defense na they have to prepare with this article.
2: Kabahin sa pagpayag na ni 5th District Congressman Junjun Tupas.
0: La 6:27 oras sex film sa dugang balita lokal at tumalagsahon o kun rare nga nagakatabo ng senator o kun ang judge mismo ang nagapangita sa witness para sa trial sa nakani 5th District Congressman Junjun Tupas. Kipay ni Tupas nga gamay lang ang instances nga nagakatabo ini kag kaangay lamang sa criminal cases nga ginpatawag o kun nga wala ginpatawag sa parehong partido ang eyewitness. Ini ang may kangtanan sa pagpakigbahin ni presiding judge Cheese Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa ila plano sa pagpatawag sa dugang witnesses sa Article 1 sa Articles of Impeachment ukon sa ginaligar misuse sa confidential funds. Buod sa lingon, sunok kay Tupas nga wala pa sa clear kag convincing ebidensya nga nagapresenta nga napresentar ang prosecution as of day 23 sa trial samtang sa botohay sa conviction ukon acquittal sa BC presidente ang all ang nagakahulugan nga tanan nga miyembro sa Senado ukon kinahanglan sa majority of 2/3 sa tanan nga miyembro sa Senado. Ini mapatod din Tupas kung ano ang matabo in kaso nga ang mga senator judges ang padesisyonon ang utiri. Kinahanglan nga dalon ini sa Korte Suprema para kay Tupas.

0: 28 minutos na ang nagligad sa Taknala sa Isaga. Kag sa ato nga police report, ginadulong sinyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Patay ang 49 anyos nga mangunguma nga si Junito Lucino samtang pilaso naman si alias Junjun Lonsay residente sang barangay Kabatangan matapos nga niturhan ini ni alias Rodel sang barangay Timunan Haniway Iloilo. Igo sa dughan kaguya ang naagom ni Lucino kag pila sa tiyan ang naagom ni alias Junjun nga padayon karon nga ginabulong sa ospital. Sunod sa Lambuna Municipal Police Station, nagapahuway-huway si Junito matapos nga nag-harvest ng palay sang natirohan sang sospechado gamit ang 12-gauge shotgun nga homemade. Samta nagapalagyo ang sospechado na sugata niya si Junjun kag iya man natirohan ini. Daan nga hiligutanon ang ginalantaw nga motibo sa mga krimen. Wala na ibaluan ang direksyon nga ginpadulungan sang sospek sang amo nga krimen.
1: Samtang nakaagom sang pila sa ulo ang kagliog ang 33 anyos nga magulang sang nalabuan sang manghod samtang napilasan man ang manghod sang nabunan sang bukang ang botelya sang iya magulang sa barangay Magdungaw, Pasig City. Sa imbestigasyon sang kapulisan antes natabo ang insidente nagainom ang magutod upod ang ila abyan apang may nagluntad nga ini pagintindihan ay kag pagbaisay nga nagresulta sang kinagamo. Wala na sang plano nga magfile sang kaso ang duha kag nagsumiter na sang affidavit of non-interest. Pero sa manghod nga magpauli na lang sa antike, agad nga makalikaw sa gamo.
0: Dugang pa ang mga police report may foul play sa kamatayon ni alias Nico, ang 15 anyos nga solterito nga nasapuan sa igad sang dalan sa barangay Balod, Libuan, kun Liluan, Zaraga, Iloilo, Agosto 31 sang aga. Nagagawa sa autopsy examination nga napatay si alias Nico bangod sa naagom nga traumatic head injury nga tugas sang sumbag. Sunod sa alias Lito, amay ni alias Nico, posible nga nasumbagan ng isining anak kag nagresulta ini sang hematoma o kun blood clot malapit sa mata kag tangkugo. Naibaluan nga sang Agosto 29, naglisensya pa si alias Nico nga magbaile upod ang isining nga mga classmates. Agosto 30 sang hapon, sang liwat siya nga naglisensya nga magkadto sa ginobrahan nga poultry farm. Antes nagpauli, nag-inom-inom pa, suno kay alias Lito, sanday alias Nico, upod sang iya sining nga mga classmates. Nagapati ang amay nga posible sa bailihan na sumbagan si alias Nico, apang wala lang ini nagpanugid. Sa karon, blanco pa ang pamilya kung sino ang posible nga nakontra ukon ang nagsumbagan bag kay Nico. Padayon man ang ginahimo ng investigasyon sang mga otoridad sa among krimen.
2: No, nasumbagan man sa ulo.
3: Daan sa diin niya parte sang lawas niya?
2: Sa agtang, po sa tangkugo.
3: Oh. So kung namo may hanog sa saagtang?
2: Oo.
3: Oh. May hanog man sa tangkugo. Hindi niya binakol abisang hard object kundi sinumbag?
2: Kaya mo na sa doktor mga doktor in ampak.
3: May ideya ka na kung sino naghimo sini? May nag-ako na abi nga mga personalidad kung sino naghimo sa bata mo sini?
2: Why pa sir? Kaya tiin pugyan ko naman lang sa mga pulis.
3: Pero yun yung mga classmates, per me mandaga kadto sa balay mo?
2: Oo sir, per me.
3: Oo, mga grupo yung gini.
2: Oo.
3: Why sila ni Kagi Away?
2: Sa ako ng buluan daw, wala ko kabalo na sila. Para mo, okay, ang bata, away, magkapanugit mo.
3: Oo. So, sang Sabado sang gabi na maili pa sila.
2: Hmm.
3: Pero, ang hanog yato sa tangkag sa tangkugo, sang Sabado ato na tabo o kon sang Domingo?
2: Sa... Wala gini ko sir kabalo, okay. Wala pa kabalita, gina naman.
3: Okay.
2: Kasi na dito na sa urus ang pag-answer, so, pili yan.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni alias Lito, amay ni alias Nico.
1: Lasay's 33 sa dugang nga balita lokal nagbisita sa Iloilo Provincial Capital sa Department of Interior and Local Government Secretary Jean Vicrin Mulia. Inuptan na ni Capiz Governor Fred Neil Castro, Aklan Governor Joe N. Miraflores, kagantiki Governor Paulo Javier, si Governor Arthur De Fazer Jr. sa pag-abi-abi kay Rimulya. Kaupod ni Rimulya nga nagbisita sa Capitolyo sa ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Philippine National Police Chief, Police General Jose Melenchon Artates Jr., kay Bureau of Fire Protection Chief Fire Chief Superintendent Wilfredo Niel Quan Chu. Yaraman ang presensya ng DILG Regional Director Juan Jovian Enjeniero, kag Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: Dugang pa ang mga balita lokal na kabaton si Lone District Congresswoman Julian Jamjambaron las ang minsahi ang singin iligar mando ni Mayor Rice Atrenas nga islan ang mga pulang payong nga ginhatag sang Imluilier sa mga sidewalk vendors sa kagimuon ini nga Duag Blue. Magluwas ini nagpadalaman sa iya suno kay Baronda sang minsahi ang ginaligar miyembro sang Vendors Association sa Iloilo Central Market. Ginpabutyag sang sender nga nagmeeting pa sa fifth floor sang Central Market ang ginapatihan empleyado sang City Hall kag mga vendors. Ginaligar nga ginbakal sang Duag Blue o kung ginapabakal sang Duag Blue nga payong ang vendor sa balor nga 530 pesos sa presidente sang asosasyon. Samtang ginpangiwala naman sang Vendors Association nga may miyembro sila nga nagabaligya sang Duag Blue nga payong kag kun may ginhatag nga pula nga payong sa mga sidewalk vendors na ibaloan nga nakalabot na sa igtolapangod ni Mayor Rice Atrenas ang among nga issue.
1: Sa istrand ay 5 mga kitropa sa kangot kabalita lokal, laging klaro ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Rice Atrenas, nga wala sa direktiba ang alkalde sa ginaligar pagpailis sa mga duag pulang payong sang mga sidewalk vendors sa Iloilo Central Public Market kagimuon nga Duag Blue. Sunod kay Fantilaga Gorzal nga ukon ang tuyo nga ipatuman sa city government ang pag-regulate sa pagbaligya sa mga sidewalk kag hindi ang duag sa mga payong. Naibaluan niya gina-regulate sa mga sidewalk vendors ang ilang mga shade, tent, tarpaulin, canopy o umbrella nga nag-extend sa sidewalk at nag-obstruct sa lagyan sang pedestrian. Kabayan sunok kay Fantilaga Gorzal sa ginapatuman ng clearing operations sang anti-squatting and illegal structures task force ang pagsigurado nga may maagyan ang mga pedestrian lakip na ang mga POJs kag mga motorista. Insabat man ni Fantilaga Gorzal nga wala sang fifth floor ang Central Market kung sa diin ginaligar nagpulong ang mga miyembro sang Vendors Association.
0: Dugang pa ang mga balita lokal ginsaway sang regional office sang Department of Interior and Local Government si Iloilo City DILG Director Oscar Lim nga hindi mag-comment sa poder sang Vice Mayor kun pamangkuton sang media. Nagpadulong ang XFM News team sa opisina ni Lim apang ginatudlo ang regional office agun maghatag sang katagan sa mga isyu. Ginpanindugan man sang direktor ang statement nga nagalimit lang ang poder sang BC Alcalde sa pag-preside, pag-break sang tie, hindi man pwede nga maka-sponsor sang ordinance sa kagsubuman resolusyon kag hindi man mahimo nga maging chairperson sang committee sang sandig sa DILG opinion number 95 series of 2025. Gingamit ni City Councilor Romel Dron ang statement ni Lim agud kabigon nga patay ang mga proposed ordinances ni Vice Mayor Julian Lablab Barunda. Nabaloan nga una na nga ginraise ang Vice Alcalde ang hindi pag-akto sang mga proposed ordinance.
1: Lasay 37 oras sa XFM mga katropa ang oras kinadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Sa piyak na bahin, natukiban sa ginpatawag ng hearing sang Committee on Public Order and Public Order and Security ni Board Member June Mondihar nga 11 lang ang guidance counselors sa 128 ka mga public high schools sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Representative sa Department of Education Division of Iloilo, wala sang may nag-apply sang gin-open ang hiring. Samtang 120 ka mga guidance counselors associate ang nag-apply sa diin, sila mahimo nga matunon sa katapusan sang Agosto 2026. Ukon sa matunon sa katapusan sang 2026 kag i-assign sa mga high schools. Nagpatawag si Mondihar sa committee hearing agud hibaloon ang ginahimo nga tikang sa mga eskwelahan kung paano malikawan ang shooting incident sa sulod sa mga eskwelahan.
0: Personal nga ginbaton anday Junard Vince Araneta, Daniel Don Amita, nursing students ang Iloilo Doctors College of Nursing, kag Christopher John Montano, RN-EMT medical instructor ang resolution of commendation nga ginsponsor ni Vice Governor Natalie Andiboke. Gincommend ni Diboke ang heroic acts ang nasambit nga mga estudyante matapos nga ginbuligan paagi sa pag-apply sang first aid ang biktima sang vehicular accident sa Ungka Pabia nga ila nalabayan sa tung Agosto 17. Unanimous nga ginaprobahan sang sangguinan panlalawigan ang resolusyon na ibaloan nga maestra ang biktima sa aksidente kag plano kung tani nga magkuha sang promotion sang amo nga mga tinion.
1: 6:39 mga katropa oras sa XFM sa kadapusan ng balita lokal. Nakapalagyo ang preso sa San Rafael kahapon o kung alas dos kahapon sang hapon. Nag-augment ang Regional Mobile Force Battalion kagang Library Police sa San Rafael Municipal Police Station sa pagpangita sa preso. Ini naglumpat sa patrol car kag nagligid sa banglid gamay kamaisan. Gindakop ang suspect kung kunay baluan nga gindakop ang suspect kag kagpasagaan kun tan isang kasong rape sang natabo ang insidente. Lasa 6:39 mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Inaprobahan sa second reading sang ukunang Senate Bill number 2387 ukunang hagna nga nagatuyo nga himuon nga 5 years ang termino sa mga SK kag barangay kon sa mga sanggunian kabataan kag barangay officials. Pangodiri pa iway man ang natalan nga barangay kag sanggunian kabataan elections kun BSKE sa Nobyembre 2026. Nagpamatok sa pag-approve sang bill sa ni Senator Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Riza Hontiveros.
4: I move to close the period of amendments.
5: Is there any objection? Hearing none, period of individual amendments hereby closed.
4: Mr. President, I move to approve on second reading Senate Bill number 2387 under Committee Report number 77.
5: Is there any objection? Hearing none. Yeah. Yes, before we move on the motion, we recognize our distinguished former Senate President, Senator Tito Soto.
6: He was asking for my objection. Mr. President, with the, I beg the indulgence and the patience of the distinguished sponsor, but it grieves my heart. Not, I will not object, but I am voting against the approval on second reading.
5: We will register the negative vote of Senator Tito Soto, as well as Senator Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, and Senator Bam Aquino, as well as Senator Riza Hontiveros. With that,
1: nabatian sa Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Sa iba't pa ang mga balita nasyonal, ginakwestiyon ni Senate President Win Gatchalian ang ginadoso ng hagna ni Senator Chis Escudero ng hatagan sa 5-year term ng mga barangay kag isko official bisan nga wala pa napatuman ang 4-year term nga una na nga ginaprobahan. Pag-explikar ni Escudero nga lakip sa mga rason sa pagduso sang hagna amo ang mga masunod. Una, ang pag-inganyo halin sa liga ng mga barangay nga nagasiling nga ginapangayuan sila sang DILG sang 5-year development plan apang tatlo lang katuig ang ilang termino. Ikaduha, mas dako ang matipid sang gobyerno bagong sa baylo nga tatlo ka eleksyon ang ginahimo o kung ang paghahimuon sa sulod sang napulo katuig manginduha na lang ini ka beses nga pagapatigayunon sa diin makalabot naman ang gasto sang gobyerno sa kinabulabanta 2 kabilyon ka pesos para sa barangay kag SK elections. Ikatatlo, madamo ang mga ginaagyan nga training sa mga barangay kag SK officials, lakip na diri ang mga treasurers kag mga secretaries gani kun baguhon ang mga barangay officials. Kinahanglan man nga magpaidalom liwat sa training sa level sang BHW kag mga kapitan. Ginkonfirmar ni Escudero ang termino sa mga opisyales sa Pilipinas sa iban pa nga pungsod sa diin sa Indonesia, nagalabot sa 8 years ang ilang termino. Dugang pa sa senador nga kada matapos ang eleksyon, mas naganubo ang output sang barangay, particular na sa mga development programs kag National Disaster Risk Reduction. Sunod kay Escudero nga ang pagpasar sang 5-year term ang maghatag sang ligwa sa mga kandidato nga makamove on sa mga inagyan sa politika.
5: Extend ulit to 5 years. Ano po yung mga rational kung bakit ho natin hahabaan pa to 5 years? Kasi hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. In fact, yung 4 years ay kaka-approbahan pa lang natin, pero hindi pa ho natin nakikita yung full implementation. And yet now we're extending it to 5 years. So ano po yung naging dahilan?
7: Maraming naging kadahilanan po, Ginoong Pangulo. Ang pangunahin na dito ay ang paghihikayat mismo galing sa Liga ng mga Barangay na nagsabing hinihingan sila ng DILG ng 5 taon na plano, 5-year development plan, pero ang term naman daw po nila ay 3 taon lamang. eh paano naman sila magsusumite at magpapatupad ng plano para sa limang taon kung mas maikli doon ang kanilang termino. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, ayon din mismo sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa dalawang hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na tatlong eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng dalawang eleksyon sa loob ng 10 taon. At nalalaman po ng ating kagagalang-galang ng Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon, kung ipapasa po natin ito. At pangatlo, isang damakmak na training ang pinagdadaanan hindi lamang ng mga barangay officials mula at chairman hanggang mga miyembro ng sanggunian, pati na rin treasurer, secretary at iba pang mga kawanin ng barangay. At kung palagi tayo magpapalit at kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng barangay, panibagong training na naman yun hanggang sa level ng BHW, sa level ng kapitan. Nasayang ang ginugugol na pera ng pamahalaan kaugnay sa mga training ito para tiyakin natatakbo ng maayos ang isang barangay. At ayon sa ilang mga pag-aaral bilang panghuling sagot, Mr. President, Ginoong Pangulo, ayon sa mga pag-aaral sa Southeast Asian region, karamihan ng mga village terms, village leaders, ang term ay 5 taon sa karamihan ng mga bansa. In fact, may bansa pang 8.
0: Ang kabahin sa pagsabat ni Senator Chis Escudero sa pagkwestiyon ni Senator Gatchalian.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: 6:45, samtang giningadlan sa Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa Office of the Vice President, kasi Panelo ang mag-apresentar sa pananawan kag posisyon sa Vice Presidente kag pagatubang sa media kag publiko. Kung matandaan nga ulihin nga spokesperson sa OVP ang si Attorney Ruth Castelo. Si Panelo ang anilid ako ng legal counsel ni Duterte angot sa multiple perjury complaints na ginpasaka batok sa Vice Presidente.
0: Ginapanan-aw nga maglabot sa 25 ka mga witnesses ang igapresentar sang prosecution sa pagtalakay sang Article 2 kon unexplained wealth sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Apang inipa ang pagdependehan ukon ang magadepende kon ang defense sa manang pasugot sa pag-stipulate sang authenticity ukon authenticity sang linimo ka mga financial records. Sunod sa kay Manila 3rd District Congressman Jewel Chua, mahimo pa ini nga mabuhinan ukon manginapulo na gid lamang kon magpasugot ang depensa sa pag-stipulate sang bank kag iban pa nga mga financial records. Nagapreparar sa karon ang prosecution sang linibo ka mga dokumento para sa ilang presentasyon sang Article 2. Ang among article ang ginakabig sang prosecution bilang pinakaimportante nga parte sang kaso.
1: Nagpabutiag ang Office of the Ombudsman nga sila ang hugot nga nagapamatok sa motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa hospital detention sunod kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sunod kay Clavano, nga bilog nga teams ng government doctors ang mag-assess kay Romualdez kung bala may balatian o kung ang mga balatian sining agin deklarar ang nagakinahanglan sang confinement o kung mahimo nga i-manage sagwa sang hospital. Kung ma-manage sagwa sang hospital, gilayon nga i-transfer si Rimulya sa regular detention facility. Si Romualdez nagapabilin subong sa Cardinal Santos Medical Center kung sariin siya ang ginservihan sang warrant of arrest mga sa kaso nga plunder nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman.
0: La 6:47 ng aton oras. Sa iban pa ang mga balita sa palibot ang pungsot ngayon na dulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap nagapaputis ang panit kag nagapahamis ang kutis. Pareho nga magapadulong sa France ang magutod ni Sanday Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya kag Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa pagpangayo sang bulig sa International Criminal Police Organization angot sa request ng Pilipinas para sa red notice batok kay Anay Congressman Zaldi Co. Ginapahayag nga si Co ang yara sa France sa paghingyo sang asylum kag magafile sa liwat sang request ang gobyerno para sa red notice. Nabaloan nga ang Interpol red notice ang request para sa law enforcement agencies worldwide sa paglocate kag provisionally arrest sang duha ka mga kun duha ka mga tawo may pending kaso sang extradition, surrender o kun kaangay man nga mga legal action.
1: Samtang ginabswelto sa Supreme Court sa kasong graft si former First Lady Imelda Marcos. Sa ginpagwa nga ruling, ginbaliskad sang korte ang unang desisyon sang Sanigan Bayan 5th Division nga hatulang guilty si Marcos sa 7 counts sang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sentensyahan sa pagkapreso kag perpetual disqualification sa public office. Nagugat ang kaso sa First Lady sa ginaligar pag-angkon sang financial interest sa private foundations sa Zwitser Land matapos ka nagserbe nga gobernador sa Metro Manila higiban pang posisyon sa tiyon sa administrasyon sang bana nga si former President Ferdinand Marcos Sr.
0: Ginapangatukan ni Senador Rodante Marcolita ang pagdisignar kay Chief Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa manifestation. Nagapabor naman ang senador sa 16-vote threshold agad nga makonvict ang impeachable official. Pero preso si gihapon karon si Marcolita bangon sa kaso nga plunder may kang tanan sa pagbaton sa undeclared campaign donation sa eleksyon.
1: Sa 6:50 mga katropa oras sa XFM sa dugang balita national ginbasura sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo ginfile ni Attorney Manasseh Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte batok sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council kag mga abogado sunod sa Department of Justice. Pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga nahulog sa idalom sa jurisdiction sang Office of the Ombudsman ang kaso. Nagugat ang dismissal sa kasugtanan sang Ombudsman kag DOJ angos sa kung sino ang mag-handle sang kaso nga nasunod sa jurisdiction sang Quezon City Prosecutor's Office. Naibaluan nga may kangtanan ang reklamo ni Carpio sa pag-disclose sang AMLAC sang bank sang AMLAC bank records nila sang bank records nila nga mag-asawa sa kamara para sa impeachment proceedings.
0: Nakabalik na sa Pilipinas ang 14 ka Pinoy nga tripulante matapos nga ginatake ang ginasakyan nga Saudi flag nga barko nga MBSDR sa Strait of Hormuz. Duha ka mga kaupdanan sa mga Pilipino ang napatay sa nasambit nga insidente. Ginatagan sang Department of Migrant Workers sa mga biktima sa medical kag psychological interventions bilang kabahin sang uplift initiative sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginaproseso man sang Department of Migrant Workers ang mga benepisyo para sa mga tripulante.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News.
1: La 6:51 sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita international. Ginapahog sang Iran ang Estados Unidos ang economic warfare kag nagpalupok sang advanced missiles sa US warships sa ingin pabutyag ang risko o kung sa ingin pabutyag ang risko sang padayon nga inaway. Sabado sang ginpalukwan sang US ang tatlo ka mga Iranian oil tankers. Nagbalo sang Iran pinaagi sa pagpalupok sang Qasem Basir missiles sa pila ka mga barko sang Estados Unidos. Ginatake man sa Iran-backed Houthi militia ang mga syudad sa Saudi Arabia sa rin nagkalasamaran ang 73 ka mga individual. Ginsiraduhan, kung ginsiraduhan sa giyapon sa Iran ang Strait of Hormuz, bisan pa nga nagatingha ang US nga buksan ini. Nagpasalig ang Islamic Republic sa pag-announce sa pag-unrestricted zone sa Gulf sa mga masunod ngayon-adlaw.
0: Ginbuksan sa Indonesia ang main airport sa Jakarta kagapat pa kiban pa nga nagsirado bangod sa volcanic ash halin sa Mount Anak Krakatau. Sunod sa Transport Minister, nagbalik na ang operasyon sa airport matapos nga ginpalit sang hangin ng abo apang i-check pa sa otoridad ang mga airworthiness sang 178 ka eroplano nga nagpundo kadungan sang among closure. Apektado ang finances na dula ang revenue halin sa mga kansilado nga mga flights kag nagapangatubang sang mataas naman ng operating expenses ng airlines bangon sa pagka-delay. Pahayag sang Secretary General of the Indonesia National Air Carriers Association. Nabaloan nga mahimo maperde sang 19 billion rupya ang airlines sa sulod sang isa ka adlaw bangod sa disruption.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment.
1: Let's say 53, saylo kita sa Italia sa aton balita entertainment. Sara Jeronimo, nagapusong, gidman bala. sa dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
9: Viral sa social media ang recent pictures ang mag-asawang Sara Jeronimo kag Mateo Gudicelli sa diin makita nga nakalus nga bayo ang popstar royalty. Madamo ang nagasiling nga nagabusong si Sara sa subang nila nga anak ni Mateo. Hulyo sang umpisa nga nagduda ang netizens kung nagabusong ini matapos nga nakita ang baby bomb kadungan sang iya birthday dinner sa pamilya. Alin sa tutub-tub subong wala gihapon sang confirmation halin sa mag-asawa sa nasambit nga espekulasyon kag labi sa tanan wala man sang denial gikan sa ila rason nga mas nangin hot topic ini sa social media. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Sports News. Kagaroon sa ato naman, agapangunang balita sa sports. Pito ka mga Pinoy boxers magpasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
10: Handa na ang pito ka mga Pinoy boxers nga magpasakop sa 2026 Asian Games. Pangunahan ni 2020 Summer Olympics silver medalist Nesty Petesio ang Philippine boxing team. Upod kanday 2020 Olympic flyweight division silver medalist Carlo Paalam, 2020 Olympic middleweight division bronze medalist Yumer Marshall, 2024 Olympic light flyweight bronze medalist Ira Villegas, 2025 Southeast Asian Games 60 kilogram bronze medalist Riza Pasuit, 2023 Southeast Asian Games welterweight silver medalist Norlan Petesio kag si Jun Milando Ugaye. Sunoka Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcus Manalo targets sa mga boksidor nga makuha sang madamo nga mga gold medals. Basta report, this is sa isna katuig nga wala sang may nakuha ang gold medal ang Philippine boxing team sa Asian Games. Nahibaluan nga sang 2010 sang uli nga nakuha sang Pinoy boxer nga si Ray Saludar ang gold medal sa Asian Games 52 kilogram division sa Guangzhou, China. Padigayon na ng Asian Games sa Setyembre 19 tubtub Oktubre 4 sa Nagoya, Japan. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang ay inyong nabatian, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag, klafawaska, baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sang Midtown Hotel.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
11: Extra wow. Balita.

0: 6:57 sa ilo kita sa Italia isang aton extra wow balita. Posible nga tubtob sa ulihi mabudlayan sa paglakat ang 31 anyos nga babayi sa Henan, China matapos nga nagpaidalom sa intense diet. Sa sunod sa 15 kaadlaw, wala sa maginkaon nga bisan ano nga solid food ang babayi kag tubig lang ang ginainom. Base sa report, halin sa 70 kilos nagnubo sa 50 kilos ang body weight sang babayi sa sulod lang sang duha ka semana. Apang wala nakaluwas ang babayi sa epekto sang iya diet sa iya ikaayong lawas. Una nga napatigan sang babayi nga nabudlayan na siya maglakat kag halos nabudlayan na magpanumdom. Sunod sa neurologist, the first affiliated hospital sang Zhengzhou University na diagnose ang babayi nga may Wernicke's encephalopathy condition sa utok na masami nga nagatugas ang kakulang sa mga vitamins kag nutrients sa lawas. Nalakip sa mga sintomas ang confusion, nabulayan magbalance, abnormal nga paghulag sa mga mata kag pagkamalipaton. Naibaluan nga bigo ang tawag sa ginhimo sang babayi. Ang biko ang sinaunang sa isang toast sang fasting kung saan wala nagakaon ang nagapractice ni sa pagpating nga magkapabuhi lang sa tao ang energy sang lawas kag sa palibot. Sa subong ginagamit ini sang iban ilabi na sa mga luyag magpaidalom sa detox. Araw-araw pa ta.
1: Pila ka adlaw to yung inom tubig?
0: 15
1: days. 15 days. Wala ano siya nagniwang?
0: Oo, wala siya ano, wala siya nagkaon. Nagniwang man siya kuno katrapang Alvin, pero hindi na siya kalakad kay tiya. Wala siya nutrients nga nagsurod si Elawas for 15 days nga purely tubig lang ang iya nga ginatake.
1: May
0: so, wala gani, siyang pagkaon.
1: Mayroon gani nga sobra pa daa sa ginaubras ng iban nga pag-fasting ba? Tubig lang tubig. Depende man sa resistance sa ng tao.
0: Sa imo nga lawas.
1: Pero kaya pinaka the best nga pag-reduce o kung pag-buhin sa imo bugat, amugin man ang fasting.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Iban gani gina-practice ang ang OMAD, 1 meal a day.
0: Or 16 hours fasting.
1: Intermittent fasting.
0: Amo 16 hours.
1: Pagkatapos mo kaon subong, paligaro mo pa ang 16 hours antes ka magkaon. O may ara gani, iban, sobra pa sa 1 meal a day, pwede pa sa sobra pa sa intermittent fasting.
0: Ano?
1: Ang nagkaon na sila, kung gutumon. Ti may ara iban nga tao, gutumon pa sa nood ni adlaw the next 2 days pa.
0: Wow.
1: Pari mabla sa pansit mulo ni kapising.
0: Ay, okay.
1: O, kaunon mo, subong, buwas ka pa gutumon.
0: Di buwas ka lang kaon mo.
1: Buwas ara naman.
0: Oo. So, amo na mga katropa, no, hindi kita magsulod sa mga amo na siyang mga ways if balaan natin nga daw alang-alang ang aton nga lawas. O, dapat we should consider isang aton man nga, isang capacity man sa aton nga lawas kasi aton nga resistensya kung kaya natin katropang Alvin.
1: Kaya kung mag-way, magbuhin sa inyong bugat, no? Hindi pagulpihon gali.
0: Oo,
1: gradual
0: dapat,
1: lang, amat-amat lang. Weight loss.
0: Dapat, amat-amat and with consistency.
1: Kaya mabudlay nga gulpihon mo eh. Basi magid mamaguhan ng body system.
0: Yes. Oo, right. Kag imbes ka maniwang ka basi kung disgrasya pa ang malabutan. Yan sa mga katropa nato na i-ano niyo.
1: Sa mga katropa nato na gana-gana na pagkaon sa mga Pasko karon ng adlaw, apat ka mga banwa sa probinsya.
0: Subong adlaw.
1: Yes.
0: Oy.
1: San Nicolas de Tolentino ilang mga patron. Kabatuan, Lambunaw, sa 3rd district.
0: Ati tingala kung nga dogadali si katropang John Rigley.
1: Yes.
0: Ama niya buhay, mag-alas dos.
1: Sa 5th district ya, ahoy, sa 1st district ya, ti Gimbal.
0: Oh, wow, grabe.
1: Lapit man lang, pinakamalapit guro, ang kabatuan.
0: Happy, happy fiesta, ha? Maulanan niya fiesta sa inyo taran. And keep safe, good, mga katropa.
1: Ngayong agada sa kay katropang Anthony and Helen La Cuesta sa Barangay Bawaan, Pabia, Iloilo. Sa kay Madam Maria Crispo, salamat sa pagpamati. Sa kay RN Frozen Food, nga manamit na barato pa ang mga frozen food. Kagsubaman sa kay Punong Barangay Noel Groy sa Barangay Palagon, Pabia, Iloilo.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Palagon gali. Balis. Barangay Palagon, Pabia, Iloilo.
0: Man, oo. Mga kidropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Webes, sa Tiam Registro, 2026. Good morning sa ating mga kidropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din naman nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tiran, mga kidropay. Good morning, kids, sa mga kidropay natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa mga kidropay natin nga nakatune in sa 100.7, mga kidropay. Salamat, salamat, kid, sa inyong pag-upod. Good morning sa mga katropa natin nga bago lang bugtaw, mga nagapulupangapi sa mga aga. Good morning kag mga nagapakadto na sa ilang mga transaksyon, ilang mga trabaho. Good morning and keep safe, mga katropa, sa mga nagaluto na da, sa mga fiesta, o sa mga fiesta da. Good morning sa inyo tanan. O sa mga ano, mga excited na da nga magpamiesta. Good morning man sa inyo tanan. Keep safe, mga katropa, ha, kag i-enjoy lang nato ng mga fiestas. And likawan, mga katropa, ang pagtugas ang ginamo kun anuman nga mga conflicts. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Treason White Gulay, kay Mama Raya Crispo. Good morning kag kay Mama Anhilo de Monteverde. Happy Fiesta Gimbal. Oh, good morning man kay Ma'am Jenny Halyorina, kay Linda Tabia Palma, kag kay Sir Totong Boyet Brillantes. Enjoy, mga katropa, ha, sa pag-celebrate sa inyong mga annual fiestas. And keep safe, mga katropa. Inigid magpatama, no? Dapat ano man, i-consider man naton ang aton ng mga ano, mga alta presyon. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Rabang,
0: XFM News.
3: XFM. Mga katropa, excited!

0: ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santo Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwa

0: Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
2: Zenton Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zenton Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
3: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
3: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born.

0: glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Pare Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Edita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabilis sa mga bugtaw.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung taglit mabayad sa tusyon mo?
10: Oh, galit. Diri yun.
11: Ay, dali na.

0: sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pay.

0: Diet ako buwasa. XFM.
1: Patroba mo! Exciting!
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santone Coffee Mix.
5: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
1: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan.
6: Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
17: Mabili sa mga butika.
1: Maka-college na ko!
6: XFM.
1: Patropa mo! Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:32. Bullseye. Maulanon si ring Webes ang aga sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Thursday sa ato sering pagpanagad daw ginabuog kita diri ka asoka fiesta sa apat ka banwa ba. Fiesta subong sa Lambunaw. Sa Kabatuan duhagid ang may fiesta sa 3rd district ba. Fiesta man subong sa Ahoy kag sa Gimbal. Amo ning mga nagapungko sa probinsya sa Iloilo nga mga nagasaulog sang fiesta nila today. September 10, 2026 kag kada Setyembre 10 ang ila sininga fiesta. So kun diri ka sa may Central Iloilo magkadto, duhagid pamistahan mo Kabatuan and Lambunaw. Ang Lambunaw kag Kabatuan haniway la nagapatunga sila sina mo. Kun diri ka naman sa Northern Iloilo magkadto, fiesta sa Ahoy. Kun diri ka sa Southern Iloilo magkadto, fiesta sa Gimbal. The farthest among the four municipalities celebrating fiesta today, amoning Ahoy, kiti mga labot siguro 80 kilometers na from Iloilo City. While ang Kabatuan is just around 20 kilometers. Ang Lambunaw is around 45 kilometers. Ang Gimbal is around 30 kilometers away from Iloilo City. O galing daw hindi ka ka-enjoy sang fiesta magamoni kay naga ulan na nga ito sa ni palibot. Nagaguom kag nagatupa ang pagpulo panaliti kag kung kaysa nagabaskog ang pag-ulan. Wede no sa mga kabanwahan na nga nagasaulag sang fiesta kay kung kaysa nagaulan dari sa aton sa siyudad, tama ya kasing kalanginit o sa uma. Sama nagasaulog sang fiesta, happy, happy fiesta. Kabay pang malipayon. Pagkatapos busog lang ang tanan, way lang gamo ah. Namataan na to na bining mga selebrasyon kag okasyon nga gin-introduce aton sa mga Espanyol. Kon kaysa daw gasto malangin makuha ta sinimo gadyang-gadyang bala. Kay nga ano gid makuha na to mahambal nga ti this is in honor of our patron saint. Ang ginapangayo iya sang santos indi iya ang pagkaon. Ang ginaayo iya ka santos baguhon ta nga aton nga pagkatawo. Baguhon taton paminatasan kag indi kita magpasaway. Diba? Magpangamuyo kita. Mangamuyo kay mo sinanga ang atubang mo da karon whiskey kag beer pagkatapos si Garilio. Akon kay isa ang mga may bisyo ya isa ka terabyte. Ladies and gentlemen, amo inang pag-honor mo sa patron saint sa santos nga inyo ginatuhan kag ginapagyan para pamatian kita makako ka concern ta kag ang aton sininga ginaayo sa iya nga bugayan kita. Tuod man ko nagpakatawo goro makako sina mahambal nga karon tinindakan ta. Ay, di ba? Mahatag ka kadayawan pagkatapos ka pangamuyo ka nga tani baguhon mo nga akon na pangabuhi at tagan mo ako sang damo nga mo ni para nga mag tulotawhay man pangabuhi ko pagkatapos iinom mo man lang yung kagipa ni Guerrillo ay Diyos kagibakal 1 terabyte. Bullseye. Pero sa tanan nga nag-enjoy sang kafiestahan, happy happy fiesta kabay pa nga mangin na masinadyahon ng kag wala lipay-lipay lang ah. Bullseye. Well, sa ito sa ring pagparagad, good morning, Gid, sa tanan naton sa ring mga tagparamati, mga suki, tagadariya sa siyudad, siyento, tsenta, kabarangay, dari siyudad, amo man sa Biloga probinsya sa Iloilo, dera sa Gimara, sa Capiz, Aklan, Antique, and the entire Negros Island region. Ay, paki-like, kag-share lang sa ito sa ring Facebook post, ha? Ito sa ring live stream, that's from our Facebook page. XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo kapadala mensahe. Basahon ta na dugay-dugay ang inyo sering mga comments, greetings, reactions, and opinions sa mga ginatalakay natin sering mga issues dari sa XFM 100.7 Iloilo. Magumgumo na nga ito sering Webes kag sa ito sering pagparagad. Medyo marimuot man nga ito sering sitwasyon ng mga balita bala nga nagkakainabo dari sa aton sa Pilipinas do hindi mo na maintindihan to da. Isa dari ka concern ladies and gentlemen nga nagaglinuwa concern din sa Department of Education kulang ato sa mga guidance counselors tikadamo sa eskwilahan public schools probinsya Pagkatapos un silang guidance counselors. Pero kung damon ta guidance counselors, malikawan tayha na mga cases, mga self-inflicted, kaga mga conflicts among students, daw hindi guro, no? Ha? Ara, gidna sa insakto nga pagiyaman sa mga kabataan, ang mga guidance counselors mostly, nag-intervene sila kung may problema na. Pero dapat mangin proactive kita eh. Dapat ma-inculcate bala sa pinsar sa tao, sa kabataan especialmente, ang inatawag sininga good manners and right conduct. Ano naman lang ang pagsulundan niya na bilin subong ha daw? Ha? Daw hindi na gani kita kinchende. Dapat may isagi kita ka rule o kon mga rules ga dapat sininga stricto patuman si eskwelahan. For example, ang sistema subong hindi nakahulat ang iba na bi maghambal nga who's right, who's wrong, dapat right there and then. Diba? Ang aton niya katropang John Ray, sa kay katropang Ira, kay katropang Alvin, kay katropang Jansen, kay katropang Romel, and the rest, anandanta is that, regardless, ano man na siya, through respect sa mga elders. Ha? Palahubog man na siya, ha? Kung kaysa kakasapuan mo na lang katulugan sa higad sandalan, sobrang kakulugbon ni nakapauli sa balay, but because ang iya sininga edad, respetuhon ta siya. Tamo tawag ta manong. Ano ikaw? Ha? Tay. Ay sus niya way kakapuli dali di sila gubayon ta kapuli ta. Na dulong mo pas balay. Ladies and gentlemen, that's one way the way we look at it. As a generic nga sahi mga abiyansang pagpakita sa mga kabataan to throw respect sa mga elders sa mga kagulang sa ila. Daw mo naman na generic subong nga pwede nato sini matudlo sa kabataan kay pareho sini. Kadto ka sa simbahan. Ang ato niya ginalauman sa iban sining mga sekta sa simbahan tudluan kita amo ning insakto nga sistema sa pagpangabuhi likawan ta ini dapat manginamo kita sini dapat nga kita manginhimplo para sa tanan ah anong gakatabo sa simbahan walihan timo kon kay saldak manog wali nga selling niya ang korupsyon nga niya ginhimo ni kwan oh ano kamo korte ti instead nga masimba ka pa. Kay ti may mga kaugalingon kitang biases ya in terms sa mga politiko, political leaders, hindi ka lang magsimbati din kita makadto. Amo nang hambal kay iban, bisan sa puno lang taken kasaging sa mga muyo, at least yan niya hindi papaglubgan ka nagawali siya sa simbahan namon ang akon pinsar siya sang politika nga iya man na napagpati sa nagawali. Diba? Ladies and gentlemen. That's why sa katulad sini, importante gid niya ibalik taguro sa unang disiplina. Number 2 ang inatawag sininga teachings on good manners and right conduct. Sang grade 1 sang una everything inasunod gid na siya. Pagsulod sang sang teacher tanan matindog na good morning ma'am, good morning teacher, debla. Kun maunang teacher karon sang greet nga nagsulod, good morning class, matindog ang tanan, good morning teacher, subong. Ha? Bungguan ki estudyanteng maestra hindi gani ka. Ha? Bugno kag tuloko niya lang babodalom na ano niya siya bungguan niya ko. There is respect there, ladies and gentlemen. Respetuhon ta dapat. Ama nakagulang sa aton. That's one way. From a smaller group, from the family, sa aton komunidad, kag pasang karon ta. Ha? Sa pangkabugusan. Problema, subong kiti. Daw, hindi na naton mentiendihan to, pag sinalayo ta. Why? Because nagkulang kita tanan. Alas 7:41 sa ato siring pagparagad. Well, dire kita una ha sa balita nga may 20 anyos nga ginpasakaan kaso rape taga San Rafael. Karon pag-abot dira sa may ano gida lapit sa boundary San Rafael kag Barutak Viao, kita nyo na da ang bukid nga may pangalan Welcome to San Rafael. Dira sa bukid. Pag panaog mo sina, tawag nila may liktinonda, lapos ikaw sa Arip-Dip. Arip-Dip, pag sunod mo sina, kundi ko magsala, may crossing sa wala pa ilong bukid, and then sa tuo sina dira, Iloco. Pagkanto ikaw sa housing, San Rafael. Karon, ginakarga siya sa patrol car. Halin iya sa Barutak Viejo RTC, kiti dira sa Barutak Viejo ang regional trial court mo, may salada. May isa da ka chamber. Pag pauli nila, nagareklamo siya daw mawiwi, nagid ko. Tembak police niya ulat lang dito la Cruz Police Station. Hindi ko na punggan siya daw mapiswit, nagid. Ti siyempre, humanitarian consideration, yun papanaog man, ah, ano sa iya, pag-allow sa iya mangihi, ah, so lagyo ta na, hibaloon ta na karon, ano dalay ang pusas? Pusay! Kay taga Arifdip magalini, ha? Buta malon sunado yung lugar, ang polis na galaga sa iya, taga Arifdip man, pusay! Si police officer Banghiro, taga Arifdip man na, kalabanan sa police sa San Rafael, taga San Rafael man na, si police officer Gumban, oh, taga Sitio Iloco man na. Naka-standby karon si Katropa Romel. Kay halin pa kahapon nga lagsanay ila. Hasta kagabi, nag-stake out ang mga police. Ginpalibutan ang lugar para ma-insure nga hindi siya dali-dali maka-escapo. Ha? So, dito sa Dumalagan, somewhere sa may sitio nagsulang. Sityo nagsulang sa may San Rafael, Arifdip na da. Before sang Banwa, right after ginsang welcome to San Rafael des Babo Bukid, Arifdip, and then lapit na lang sa Banwa man. Madalagan guro mga 4 to 5 kilometers pa Banwa ng San Rafael. Nag-standby, sinimantinan si Katropa Romel Paclibar dito karon sa area. Ibalon tabi ang latest sining update. Kaya doon napuhag bilog nga police ni sa probinsya o what had happened ba o nunoy. Ato na lang panawagan sa tanan yung mga pumuluyo nga basi may magtakas da sa inyo bla, 20 anyos ni. Lihog lang gid pakigangot by diri sa XFM. Pwede nyo kami ma-PM sa Facebook page XFM Radio Patrol Iloilo or hindi gani, i-text ato sa ring text hotline 0950975-6970. Madjakpatan ka gani karon ka pamilya sa nagreklamo ba o Diyos ko, noy, noy. Ha, munang hambal nila nga, dila mo lang gidway labod. Ara karon sa site, direct from Arifdip, San Rafael, Iloilo, si Katropa Romel Paclibari, balon tabing latest update dito. Ano, ara, pagyapon mga kapulisanta, lagko na guro, ay bag sila na ka-stake out. Katropa Romel sa report from Arifdip, San Rafael, Iloilo. Report. Katropa Romel.
1: Ang Jotel, nag-report kita live dari sa crossing sa sitio nagsulang sakop sa barangay Arifdip, San Rafael, Katropa Jotel. Kung sa diin na during area, diri nagpakadto sa paglukso sa 20 anyos nga si Gerald naglukso pa dulong diri sa diring area Katropang Jusel. As of now, nag-pull out diri ang police kay doon nagpangita sila sa another area nga posible lutsan ni Gerald sa pagpalagyo Katropang Jusel. So mga alas 3 kahapon, sanghalin sila sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office dira sa Iloilo Hall of Justice nga nag-file sang kaso nga rape batok sa kay Gerald sa nagpapuli na sila paglabot nila diri sa may boundary sang Barutak Viejo kag San Rafael dumduman mo ang ginhulugan sa kay Miss Valdez.
0: Oo.
1: Kung ginhulugan niya bala.
0: Oo.
1: Na diri siya nagpapara sa driver ng patrol para mangihi Katropang Jusel. So ang patrol kay papuli na sila ara sa right side kun halin ikaw sa Barutak Viejo to San Rafael, so right side ang patrol sa car ng pulis. So diri siya nangihi sa wala.
0: So, nagtabok.
1: Oo, nagtabok siya.
0: Okay.
1: So ginpangabay niya sa pulis nga do masumpit na gidabi ni CCTV. Human consideration sa makatapos ang pulis nga nagupod, ginatagan siya pabor para nga magpangihi. Tungod nga ang pulis nga nakasakay, hindi iliwan Katropang Jusel, taga diriman sa Arifdip, kagkilala git siya. So wala mag-expectar si Sir Banghiro na malumpat siya sa banglid, nga maning kataas ang banglid Katropang Jusel. So naglukso siya, so nagpanaog si Sir Banghiro, tapos ti ginlagas dari kiti maud nga taas ang banglit nga ginlumpatan niya, wala malabot sang pulis Katropang Jusel. Asa sang ulihing ati ginlagas nila asa nga nadulman why ginila malabot Katropang Jusel. Mga alas sitik.
2: Live report.
0: Proceed, proceed, Katropa Romel.
1: Mga alas 7 kagabi, Katropang Jusel, nasiklatan siya nga nagapagwa sa karsada sang mga nagabantay. So, sang uli, hindi pa siya bangot nga dulom ang lugar, wala siya mamulungan gilayon. So, namutikan niya sang uli nga may pulis nga nagbantay, nagdalagan siya liwat, pakadto sa ubos, patalon. So, kinafocus ang aton sininga kamera, Katropang Jusel, diri nga part siya nagpasulod. Mm. Dalagan.
0: Apag appear yan ah. Butambalon sini pag pagkunsad ya. Kunsada.
1: Posible magwa na siya tani.
0: Oo.
1: After nga nagpamilidpid siya sa mga kabugiran dere, sa mga kamaisan. So posible nga kagabi magwa siya kun tani sa kartada.
0: Okay. Katropa Romel.
1: Yes.
0: Before that, we would like to picture out ta. Ang iya sini asang lugar, ang iyang ginluksuhan ara da sa Tacladon approaching sa boundary sa San Rafael kag Barotac Viejo.
1: Yes.
0: Okay, sako pa na sang Barotac Viejo nga side?
1: Oh, land area Barotac Viejo pero te ang mga registered voters sa RFD pa na di.
0: Mm. Tacladon ginada gahilira da mga kapihan, kalan-an.
1: Dira gid Katropang Jusel.
0: Sa may corner gida?
1: Oh, sa may corner kundi ang do medyo kayo na da. Dumduman mo ang Jimilina sa mga dakong ginulugan sa kay Valdez.
0: Oo.
1: Na diragid sa kilid.
0: So, dira man siya nagdalusos sa ginulugan dampi sa kay Grace Valdez before?
1: Dira siya. Dira siya nagpadalusos.
0: Masiot ina nga talon ka Trupa Romel. Tapos dito sa Idalom, nagpisong-pisong. Daw may talamnanan ina dito sa Dalom eh.
1: Ahawa na subong, kamaisa na di subong.
0: Alon say na mais, why nang ano ah, mga Jimilina to ah?
1: May ara pa man nga bilin yung mga kakahuyan, pero sa ubos niya, is kamaisa na ganito Katropang Jusel. Both sides na sang sapa-sapa di.
0: Oo.
1: Kamaisa na da. So dira siya nagpamilipid.
0: Mm.
1: At sa nakalabot siya sa ulihi, sa paglagas na siya, may mga balay na di sa babaw sang bukid na diri, may mga balay na di ang do mga uto daton nga ati bala.
0: So kung namang pagpalagyo ya Katropa Romel, there is a naglukso kung halin ikos Barotac Viejo sa left side sa Pilas.
1: Yes.
0: Nagtabok sa dito sa bukid sa pihak to, ginatamnan man kakamais?
1: Oo. Nagtabok na siya.
0: Okay.
1: So dito siya nangayo, tubi, based information, kay ang ate nga nag-inform diri sa karsada, layo pang Laganon, abi Katropang Jusel eh. So nag-inform diri ang utod natin nga ate nga adto to siya nakita niya nakita siya nga may pusas pa ang pihak niya ang pusas niya ni Katropang Jusel is pihak lang
0: bali
1: na kuha ang sa pihak so nangayo to siya kuno bulig so gin-inform sang ate diri sa gwa na dito siya pakadto so ginpakadtoan sang tropa pero ti sa kalayo sa Katropang Jusel sang lugar na latason pa sang aton sini makatapos ang pulis posible way na naabutan
0: mga pila ka metros ina or kilometer Katropa Romel ang iya sini nga ginpangayuan sang tubig from your area ha kay dira sa nagwa nag-attempt kun tani magwa mo
1: layo mga isa kilometro guro sobra Katropang Jusel
0: amo ning pilipiliwan sang bukid ne sa pihak
1: yes,
0: ne
1: yes. Oo.
0: At yung Barotac Viejo na di sa pihak?
1: 2 kilometers, mga 2 kilometers sa Bernicer.
0: Mga Barotac Viejo na nasa pihak, di ba?
1: Yes. Ang bukid na, ang pihak ng bukid na, ang likod niya na nagpana, nakatapang Jusel eh.
0: Oo.
1: May part na sa nagpana, ng bukid.
0: Mm.
1: So ang area niya ginguaan niya di sa sityo nagsulang, diri na niya sa gapaubos ka, kundi may ngalan nga welcome to San Rafael. Tapos mapaubos ka kung going to San Rafael ka. Diri na niya sa ubos. Ang ning sityo nagsulang, diri siya tani magwa.
0: Akon amo nag-forward sa pagkadto heading towards town proper sang San Rafael.
1: Sa
0: Ripdip. Dira sa may ano gid daw nag-duyan-duyan.
1: Oo na, dumay galikoon gid ba? Na diri siya nagwa.
0: Tiskwilahan na da sonhan ka Tropa Romel.
1: Oo. Pihak ni kundi napindugan ko di.
0: Oo.
1: Sa pihak niya ni ang karsada kun lakturon mo. Eskwilahan na.
0: Mm-hmm.
1: Sang Arif Dip Elementary School. Kag ang
0: tinodira man balay ni Kapitan?
1: Oo, ari di diri balay ni Kapitan.
0: Oo.
1: Ari ganin si Kapitan di Subong, nagabulig yapon sa ti iban nga tropa diri. Kag mga barangay officials, wala pa ni tulog sa pagbulig pangita. Ang nami lang dito ni kagabi, kiti duhalos kalabanan ng mga pumuluyo o tropang Jusel, nagbulig pangita. Pero ti galing kiti makilas gid ko no ang at tawag niya, ang ni si Gerald sa Pagpalagyo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kagabitan ni kung mga nakagwa siya sa kartada, laban-laban na intercept siya sa pulis. Kailan kayo pagkakita niya nga may bantay dito sa cruising, nagbalik siya dalagan dito sa sulod Katropang Joseph.
0: Ati, why naman gawas ang pamalay dito, Katropa Romela? Kung magpa San Rafael ka, dari na siya sa left side. After yes. na sang welcome San Rafael, madulog ikaw, dulugo na da. Dara sa may tapan-tapan, may gamay nga talaklaron, right side, may eskulahan na. Sa pihak sina, munang sityo nagsulang.
1: Nagsulang, yes.
0: Oo.
1: Magpaubos ka, gidibla. Antes ka magpaliko, gidibla sa may eskulahan, amo na din sityo nagsulang.
0: Mm.
1: Kung magpakadto ka sa San Rafael from Baro, Takwiho, wala siya.
0: Mm.
1: Kung may mga pamalay na to dito, Katropang Josel, kaya ang dalan nga ni, lapos ni siya sa Ilong Bukid. Pwede ka kalapos dito.
0: Ati, sa Ilong Bukid, kung dito sa Magkadto, tapos dito siya, kaya dita, dira ang damo pamilya si Police Officer Bang Hero?
1: Oo. Kaga, may bantay man to, kasi may highway dito sa babaw. Kaga, damo nito, napanlagan kagabi nga daan sa mga pumuluyo.
0: Mm-hmm.
1: Kung diin ang gahod ni taghol sa ngido mo.
0: Ati, kung magtaklad man sa Bukid, Katropa Romel, sa Tabukid sang Welcome to San Rafael, kung dira sa magtaklad, kitaon siya dispihak?
1: Oh, kitaon siya sa pihak.
0: Oh.
1: Pero tidiri siya sa ubos-ubos, Katropa Josel, nga ang pihak sang Bukid na, do Ilong Bukid na.
0: Mm.
1: So, sa nga aga nga ni, may information, na do may kinanaan sang Citrus, kagbayabat, dito sa may, humot kumalabot sang kamera, ang nagaputi na balangadugin pang tamnan ka maes.
0: Ti layo na ni Katropa Romel kiti may lakturon kapada nga talamnanan. And then wailo ko sigurado kung suba ini Katropa Romel?
1: Sapa.
0: Sapa. Lapos ka dito sa Taytay na matabo ka na lapit sa poblasyon?
1: Amot lang ko na muning lapos niya, hindi ko sigurado ko na muning lapos niya. Tang sapa nga ni pro ti diri na di may sapa na di. So kagabi nakita pa di nga may agi nga bago. Pagsubo nga aga, may information nga nakalabot diri na may bago dito kinanaan nga Citrus. Pag, tawag ni, pag, Bayabas.
0: At isa kitian niya sina Citrus dito. Lang kag Bayabas sa Mantineria, Katropa Romel. Hindi na sa kakadto sa pinakamalapit nga balay, kay basi makulon sa mga tao, da?
1: At ang dirang part, tabi, sa dito sa ginkanaan niya, ang ubos sina da, may lula na siya, nakagi na siya tiner.
0: Ako na mo taga si taga Ripdip gid na siya ha.
1: Pero kagi siya tiner di sa Ripdip.
0: Okay. Before that Katropa Romel. Dire kita na sa background sa kaso. Anong background sa kaso na ni? Sa nakuha mo nga information Katropa Romel?
1: Na file na ang kaso nga rape sang WCPD sa San Rafael batok sa 20 anyos. Kay dugin dakop ni siya sang Lunes o kon Domingo bangod nga na allegedly namitiran niya ang 13 anyos Katropang Josel.
0: Dira man sa Arifdip?
1: Ito sa Iloco.
0: Iloco?
1: Oo.
0: At yung sityo?
1: Iloco ang... Ay... Ito taga Iloco. Ang, ito kukon sa pabahay.
0: At sa pabahay, sityo, ano na da, Iloco na dang agyan mo eh. Pabahay yes. dito sa pihak eh.
1: Oo, basta doon mo ng information nga nakuha natin. Pero basta, ang information nga kung nga ginfailan siya sa kaso, do namitiran niya ang 13 years old nga babae, Katropang Josel.
0: Pero right now din siya nag-istaraw sa housing?
1: Sa housing.
0: Ining suspect?
1: Yes.
0: At isulod lon to Katropa Romel, siguro ti... He's trying to penetrate nga makagwa sa skarsada. Kay lapit naman lang dang Iloco at Katropa Romel mo.
1: Oo, kagdamo siya pamilya diri Katropang Josel eh. Ano po yung nga pa barangay ang may do San Dionisio?
0: Mm-hmm.
1: May ano siya, may pamilya?
0: San Dionisio kag... ati, layo naman San Dionisio Katropa Romel eh. Importante, why sa makakross sa karsada, pakadto diri sa...
1: Sityo Aligamot ang iya pamilya. Dari man sa gyapon maagi sa Ripdep Katropang Josel. Dari sa gyapon magwa.
0: Ati ko naligamot sa piyakla na sa Iloco. Amo na da, Katropa Romel.
1: Yes.
0: Sulodlo ng ano eh, sulodlo ng housing siguro. Mga 500 meters away from the main highway.
1: Hmm. Ti kun dari siya nanago, kag ari pa di siya subong. Kung gusto niya gid man magtabok dito sa Aligamot. Diri sa Gyapon matabok sa karsada sa amin highway sa Ripdip.
0: Ati damo ido da kay damo na pamalay da sa kilid sa karsada katro
1: Romel. Kag ang bantay kagabi wala wala gani 20 segundos nagilabay naman yung motor balik-balik. Balik-balik naman liwat. So amo tong gina
0: so dito sa Pilipiliwan sa bukid niya na focus mo subong katro para ma'am
1: ang Doga sa, ano na Doga
0: Doga Brown
1: Doga Brown na
0: nang daw palak
1: sana oo
0: at layo na da mga pila ka kilometro na may isa
1: mga kilometro pila kilometro sir mga 1.5
0: one and a half ay ba kadayo na katro para
1: ma'am pero may kasada ni pakatuto
0: ha
1: Lapos sa ilong bukid. Karsada ni karsada na tindugan ko ni.
0: Oo.
1: Dito na to lapos, maagi na to.
0: Ang lugar nga ining nakitaan nga may kinanaan, ining malayo ni nga lugar nga daw may palakat ro pa Romel. Arifdep pa ini?
1: Yes, Arifdep na sir no. Ang ditong ngambal nga may ginkanaan siya nga Citrus. Arifdep pa.
0: Kon manaog ka diri, mag-forward ka pagkatos Banwa, amo na da ang ano ilong bukid na.
1: Ang pihak sang bukid na sir ilong bukid na. Ilong Bukid na katropang Joseph.
0: Okay, ti ang crossing Ilong Bukid ya diri ya sa tabok sang Iloko mo. Left side.
1: Yes. Ti kun di makita mo na ang do bukid nga lapad nga ga brown.
0: Mm.
1: Ilong Bukid na na.
0: Oo.
1: Ang ding gamay nga ga brown sa wala, kun gatubang ka sa wala, amo na sakop sang Arifdep. So dira siya. Kagabi. So ang ubos niya sina sang do ga brown na. Dira ang to naigo niya pa sa lula nga kaagi siya istar dira sang una.
0: Mhm. Galing kiti kondira sa kumadto katro pa Romel alaus na. But tambalon sini nga bistado sa
1: bistado.
0: Bistado sa kiti may mga naka stake out nga mga no man eh force multipliers katro pa Romel.
1: Isa lang diri ang daw gina problema bi kay nanikap. Kaya do may mga pagsalang isag sa mga information nga nagawa gagwa diri sa gwa kay nagagwa dito sa sulod. So ang ginawarihan diri kap kapasi bala may may nagapatalang bala sang istorya katropang Jusel. Para sa pagtago o kon pag likom sang whereabout sang 20 anyos katropang Jusel.
0: Kaya ti most likely may kaso ka na kung taguhon mo eh. That's already arboring of a fugitive.
1: Yes.
0: Okay, ti arestado sa eh. Ang status siya arrested, may kaso sa why pa piansa subong. We don't know kung mapiansahan ini. Kaya ti 13 years old, the statutory rape.
1: Mm-hmm.
0: Tapos taguon mo, arestado sa police, you'll be facing charges. Ti amo lang gusto na itong pensyende sa mga nakakita sa iya nga mag-cooperate. Otherwise, basikon, mga tubang mangilamos mga kamukaso.
1: Oo. Si kay may mga information abi kagabi nga nagagwadring nga nakaistorya sila sang lula niya dito sa lugar na saan may nagabrown niya na sa ubo sila sa balay.
0: Oo.
1: Pagwa niya dali pagkakita siya sa mga trupa di kagabi nga sang bot siya nga magwa mga alas 7 pag dinalagan kagabi alas 7 or alas 7 alas 8 media basta kagabi pag dinalagan kagabi puti bayo niya.
0: Mm.
1: Pero sa information niya sugid sang lula niya do pula um blo bayo niya.
0: So ay nagsanto.
1: Lulain way nagsanto.
0: Ti basigin so, pailisan. Basigin pailisan.
1: Amo lang na.
0: Mm.
1: Basigin pailisan siya basi may ginkuhaan siya sang bayo nga nag-ilis siya katropang Jusel. Pero ang bayo niya gid niya is puti sang nagpalagyo siya.
0: Mm.
1: Luab na puti do sando bala
0: oo
1: nga puti so mo nang yagid nga bayo so nagaduda diri si Kap kwete do may nagsaligma to abi o do hindi mag pareho ang statement sang lula sa mga nag inform diri sa tropa nga naistorya siya kagabi sang iyang lula dito sa sulod kay tropa Jusel.
0: Okay. Kilala sa Nikap, anong background niya sin isang bata nga inihaw? Even though he's facing a case of rape, no? 13 years old na rin complainant.
1: Anong background niya
0: sin May mga records sa barangay?
1: Oo, kita taga barangay, arrest date, pinisisero. Barangay Kagawad. Ay, arrest barangay Kagawad. Kagawad na sir?
2: Kagawad, pinisisero.
1: Kagawad, pinisilado. Pilisinario.
2: Pilisidario.
0: Mm-hmm.
1: Kagawad, pilisidario. There is a... Kagawad, ano gining background din ni Gerald Resenio?
2: Kaya naka-star man siya, kaya diri sa chapter 1 nga sakop sang barangay rep di. Ayo man nga bata diri, di diri giskila mo. Balitanon pa lang ako to, ti panilagan ni mga mabata, damayo man ini. Galing kayo nakasilo na sila sa natawag nga Sitio Aligamot, pero nakasilo sa babahay nga ginatawag, kaya Iloco. Eh, hindi ko naman manmanan kay Lidlat ko na sila. So, buong amo na ang matabuabi. Amo na. Eh, wala na.